0: Ade ay ka maring ha. Ayaw. Okay na, nindot na. Pagpawala sa mga lamog-lamog, mga stress, S4 ug S5. Tanawa mundo ning imuang presidente. Iyang gibiyaan sa Pilipinas, hashtag nakuha sa rally. Mutog pa siya Canada, maabot siya Canada karon na ato'y rally dito.
1: Storya, hepot.
0: Na ikaw ko na kung ibutang naman mong kagalingon, kuan ka kanang let us say American or Canadian, niya gatan og balita, no? Niya mabalita man na nga giralihan ang presidente des Pilipinas. Unya pag abot niya sa Canada, giralihan lang gyapon. Bisag asa siya mo tago sa kalibutan ang iyang sugaton rally. So, ang mahuga na Rimondo, makaingon yun ang mga banyaga nga, unsa man ni nga klase nga presidente, wala na may gigadahan siguro ani kay dito mismo siya ang balay, giralihan siya. Siya mismo ang tugkaran, giralihan siya.
1: Secret.
0: Pag abot na po, anhin na siya dari, giralihan niya po siya. Basi nung bisag asa ni mo at may gala, sugato ni Grali. Ito. Tinuod mo na.
2: Bullseye.
0: Alas 8 sa isna, bagay galantag na sa itong pagbanag-ubanuban. Malakas daw ang loob niya. So, kana ba magay galat? Unsabay, nabay epekto. Paminaon baka ha, mga kaigsuunan no, ni BBM, kini mga igalang panawagan karon sa Iglesia ni Kristo nga transparensiya. Muna akong ginaingon. Lahi man ko ang atong transparensiya nga ginaingon, lahi sang iyaha mga igala. Tingali, kung patas lang nakasuhan, makaingon kag, awa, timahimo diha. No, dapat lang, kay ilan ang tubagon, kay kung wala yun sila ilabot, anyway, kung wala sila ilabot, ilan mag yun naman pamatuloy nga, wala yun sila ilabot. Ang pangutana karon, no, kadto naman noon mga igala mga labot ang adutan. Kadtong tinuod mga igala mga buaya nga nakatangag, nagkabahin og dako. Daghang malita mga igala, di naman halos makasuhan. O na, diha mga igala. Sigig pa si ata ba ng transparency nga klaro pa mga igala sa udtong tutok ng ha? O ingon si Rimulya, isumpay na to ni. Wala lagi selective justice. Isumpay si Rimulya paliog gabto taon. Wala lagi selective justice. Sumpay kini mga igala sa istorya ni BBM. Wala lagi daw mamili. Kay kasuhan daw gyapon nila si Romualdez. Eh, kamo'y nag-ingon ba yan? Katurang Mayo niya. Karoon, Hulyo na lang. Wa pa man niya. Nauna na lang si... kuan? Si Marcoleta. Siyempre, ang tao may igala mo ingon nga. Makapanagipsip yung kabag... Makayong kang usan naman, iba
2: eh. XFM.
0: Sige daw.
3: Freedom of expression nila yan. You know, it's a wrong premise. There's no selective justice in this country. When it comes to the police. It's not selective justice.
1: Sir, ano po masasabi?
0: Okay na.
2: XFM Katropa.
0: Di kayo siya audible but naklaro na ko nga yun siya. Freedom of expression nila yan katong ilahang rally ron. Ilahan na, no? Kagawasan nila sa pagpadayag. But there is no selective justice in this country. Really? Wala, bagyo, sige. Magbalik na, sugda na to, balik. Para ma-remind ba, no? Balik ka na to sa ICI, mga igala. Balik ka sa ICI. Okay. Sa ICI, mga kaigsuunan, ang grabe nilang gibukiki, Dabaw. No, Dabaw. Pero, ang gibaha atong panahon na, Cebu. Yeah. Nagbaha mo sa Dabaw? Oo. Na may street flooding ang Dabaw. Wapay gobyerno. Kanang, wapay ma-presidentis digong, wapay mga igalan presidentis noy-noy, kanang bangkal, sa una pa, baha uno na na. Pangutanaan nyo na mga tiguwang diha. Baha uno na na, mga igala. Bahaan, magina sila digong sa una. No? Karon, lahi magutong panahon na. Lahi sa tong konteksto adto. Naguba magaygala tong mga flood control dito Cebu, gumikan na tong baha, gumikan na kag namatay, magaygala daghan. dagang mga balay na nga damyos. Pagkahuman, ang pagbinuki-ki ay magahigala sa flood control. Tuwa dito sa Davao, pati mga taga Cebu na kaingon nga, oy, niya manamo diri ang bahawa man diha.
4: Pinawa!
0: Mismo sila, nakaingon. Anong naaman mo diha? Nga naaman nga ang baha. Na diri imbestigahanan, no? Project ni Kuan, project ni Kuan. Na diri mga imbestigahanan, nganong naaman mo diha sa Davao? Tuwa dito mga higala, murag mga hanggaw ang taga SCI, sigig, kuy-kuy, sigig, kuan. Liki na diri, niliki. Liki sa inyong kagal. Mga liki, yun mo na rin, liki ng kadugay na. Na kuan na gini diri na, ito talaga dito sa Matina, ano, alang-alang di mabuak na, di man lang makankan. Nga, bahaon na kada tuig. Unya, bahaon, anong bahaon man? Natural. Davao River, di bahaon. Na yung mga tributary coming from uban gikan pas bukid noon nga area. Oh, nga mo paingon dito sa kuan niya. Naa diha magaygala sa dapit sa Matina grabahan. Naa diha ang murag mahug siya catch basin kay naa diha magaygala magtapok paingon na dito bukana. Oh. Sa may ka kuan na nagmuliki. Muliki gyud na muliki magayang inyong mga pangunahuna nga wa gamita. Diba? Nang likay magay na mga panghuna-huna mundo nga wag gani gamitan ng mga panghuna-huna sa uban. Wala ko na selective justice, madod pang rimulya. Eh, anong naulahin man lagi ni mo si Sino? Eh, gani. Eh, granting. Wala yung selective justice, no? Kanos makasuhan si Romualdez? Kana nga eh. O nagipagita sa mga tao eh. O niya, di naman kunin mo pwede mga igalang lihay-lihayan pa. Kay sige ka-mention ang pangan. O sila man mismo ni Ingon Maygala, nga lumalakas ko no, getting stronger every day. Pwede ni mo ma-retrieve gamay gabtong ako ang video last time. Last video gahapon. No? Last video gahapon. Nga wak na ko na-play. Katong si, kisa ganun na siya, si spokesperson ani? Ni Kuan? Ni Ombudsman? Melvin Clapano. Clapano ba to? Clabano. Saba ba to? Si Clabano. Alas 8:12 na bagay galang tagnas buntag.
2: Bullseye.
0: Okay. Getting stronger man daw. Sige, pasikati ko no, maybe. Pasikati ang tibok Pilipinas. Bag-o magsonas BBM. Makasuhan si Bongbong. Bongbong. Si Kuan, makasuhan si Martin. Okay. Mahog raman kung yung nagpantapal. Pantapal lang ba? Nga para di kuno ka makaingon nga bias. O, bias ba mi? Kasuhan man po si Martin. Ang gikasuhan man po. Gibuild up pa. Ingon mo atong mayor ninyo makasuhan. Wak man lagi. Sige daw.
2: XFM Katropa.
5: Rally today comes from the context na sinasabi nila baka ay kumbaga we are pinpointing or we are targeting certain people only. Hindi po totoo yan. Dahil yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day.
0: Up.
5: And the reason why...
0: Timanin nyo na mga higala. Pagkuha mo buling, ay suwat na di ang mga higala. Ingon ang kinisi Miko Clabano din agap. No, Miko Clabano, no, muna siya. Limot na ko sa pangahan mga higala. Isuwat ha, ingon mga higala ang tigpamaba sa Ombudsman. Ombudsman lagi. Kay sa DOJ man na sa una, karon ni Kuyo grasad ni Kuan, ni Buing. The case of Martin Romualdez is getting stronger every day. Coming from an ombudsman, nagi ka na sa ilang perspective mga higala ha. Nga nagkakusog ang kaso meaning. Mga higala ay kamatuuran, no, dili lang mga higala Kuan. Pangutana. Kanus a. Kay imo man sila kusog nga kaso. Bantay kusog nga kaso. Kay basin og for compliance makasuhan anen taod-taod may gala maabsuelto. Diba niya? Nga gikan sa ilang word kusog getting stronger. Meaning intact ang evidence, no? Tanan magahigala na. Ingon sila ha, timan ina mundo. Ingon siya nga, sign na BBM respect the freedom of expression, dili katulad ng dating leader. Naapod din pagka-anti-clear din ni mga Egalas Rimundo.
4: Ayaw!
0: Sige kumpara sa nakalabay nga leader. Kalayo ra kayos tinod. Dihara ka mundo. Padayon sa kudri mundo. Kisa ni ingon nga kusog ang kaso. Kining taga-ombudsman. Kusog ha? Antayan na to. Kay pwede bang kundi na after this, may gala para masatisfy ang public. Kasuha nila si Martin. And also, former Speaker Martin Romualdez, kung wag yun siya inahimo mga igala, amo na ginaingon nga, Mr. Former Speaker, sige, birahin ang imong igagawa. It's getting stronger every day, ingon si Raymond Dave Manuta, mag-santon every day. Ah. Ako, di ko mabasaan na Raymond ang naasto nga, santon ako ah. Mag-santon gold every day. No? Getting stronger man daw. No? Kibasin magod mga igala ba? In compliance with the with the clamor of the public so kining yango-ngo mulo og kining singgit sa katawhan. No, nga transparensiya o pwede magod. Oh, ito na. Kinasuhan na namin. Ano pa bang kiyaw-kiyaw niyo diyan? Kinasuhan na namin si Martin. So, the message as well is this. Former Speaker Martin Romualdez, if you are not really involved, which is very impossible. Well, on the side may igala ni former speaker, wala masasya mo ingon mga igala nga o silabot. Ang iya lang ingon, nga di po siya nag-inusara. Dumdum ato ni pagawa siya may igala o pamahayag. Dumdum ato. Ingon siya nga, di pwede nga akura ni. Ha? Di pwede nga damay-damay na dish. Kaya, corruption is gutan. Ato ba niya, dili, gikan sa amu ah. No, wala ba siya niingon nga na malibad siya nga wala siya labot ani no. Ang ingon niya may gala nga kining tanan nagsugod ni si executive. Ayaw. Nagsugod mga igala dito sa ekutibo. So kung himuon naman lang kanilang palaman, Mr. Speaker, nga himuon na kanilang kuan ba? Himuon kanilang sacrificial lamb nga sige pa, kasuhin na si Martin para makita sa publiko. Nga, kuan ka ng dili tabayas. Di ba? Ibutang talang mga igala, ibutang na nato. Huwag ilabot si Mr. Speaker. Sa tanang mga pasangil nga dunia, musugot na lang po ka Mr. Speaker. Ayok sugot, oy. Oh. At birahe po nang imong igagaw, ilaglag na na. Oh. Ilaglag na na imong igagaw. Ganahan de ka, ikaw rin mapriso. Imong igagaw, wala.
6: Mapriso ka.
0: Pinawa! Na, ilaglag na. Oh, para damay-damay na. Diba? Maotagod. Nga ikaw rin ilang prisohon. Warning, sir. Bullseye at Aguanta Party List. May buntag niya ka ng Bullseye at Aguanta Party List, mga igala. Usara na sila. Sige, si Linda Albatierra, Judilyn Mundares. Okay lang bisan di kasuhan si BBM o Martin. Basta lambingon higot ilang liog sa dagat para hilom ang flood control. Ingon si Raymondo nga, kana ko nung pag-rally, nag-rally Pilipinas, unya, ni Adto si BBM sa Canada, to asay rally mo sugat dito, sign ko no na nga, nirespeto ko no si BBM sa freedom of expression, dili sama sa dating leader. Una sa tanan, Raymondo, dili kinahanglan nga naay suba kanang dili na mo utang o kinsa permo asking permit from the president or for him to respect, he has to respect. Ngayon man, it is a constitutional rights. Katungod na sa konstitusyon, di na niya kontrolado. So iyan ang wag yun siya mahimo diha. Respetuhon yun niya. Ang pangutana naman ko diha ba, wag di mo makuha akong ingon ba. Bangutan na mga kundiha, unsa ka nga klase nga presidente, unsa'y rason nga nung garali ni mga tao, unsa may rason nga, bisag asa ka mo adto nga kantos kalibutan, tuwa may garali ni mo. Ganahan pa ba ka, anak? Gikan ka dres Pilipinas mo, adto kag laing nasod, kay sabaan ka dres, kay grabe ka dagang garali. Pag abot ni mo dito, sugato na sa gagrali. Na... Di ba di ka matingaan na mundo?
6: Ay,
0: Anak na mundo? Mark Gregory Inerio Inapakno. Iman Moreno, ako call, paabot na ko sa 2028 para malimpyo na tanan. Masad na ako ah, mga igala. Yorsi Katubig, kasuhan si Martin Human, Sona Absuelto Oroy. Mao gani na, balik ko na ako ha, dito sa ingon la. Di po pwede, nga himuon lang po nila mga igala nga for public use. For public consumption ang kaso ni Martin. Para lang ingnon nga, oh, sabi ninyo, ano kami, kinibang bias, selective. Actually mga igala, lisod nila nabuhaton nga naman. Maguba tanan kamada nila. Pati tong si Luistro, maguba ang kamada. Nga naman. Maguba ang kamada ni Luistro, nga naman. Kadumdum mo kisay gingon, kaya may AX dahil kay speaker. Kay tilap bayag lubot mga igala ni speaker ni si Luistro, may igala. Niya karon, siya ay prosecutor sa impeachment ni Sara. Guba ilang kamada lagi kung si Martin ilang kasuhan. Sa tanaw na ko may igala, why kaso nga mahitabo ka Martin? Nga naman, otherwise, guba silang tanan mga igala diha.
2: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Alas 8.21 na may gala, takailang kong mga 5 minutos. Sa to magbalik may gala, dugang pang mga iskutanan kay si Antikler, ang gilitok na po niya may gala, 2:30. Antikler, grabe na si Antikler. Di ka mapulaan na na? Kami, gipulaan na ba yung minimo? Alas 8.21 na may galandag na sa bundag. Balik tayo man lamang nini. Kadyot lang yun.
2: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
6: Nay mga bana, nga bisag bagura lang nga nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting.
2: XFM.
6: Ka-exciting, oy.
7: Punta kenta aniya ta karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Ga gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya dagan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
13: O sige, lo.
12: Ibutang ang sinako sa timbangan.
13: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
14: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
15: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Protection ba sa kalusugan ng halap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
16: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
17: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
16: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
20: Dili na lagi.
19: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
20: Sa muka, oy.
19: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
20: I'm tired. Stress.
19: Dong.
20: Unsa man gyud?
19: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
20: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe yas damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pilti, exciting kayo.
4: Exciting!
5: Pusay! Kauban, sikat tropang Arnel Cortez. Pusay!
6: Oras may gala, alas 9.29 na. Oy, alas sa ato mga kaigsunan, diya gusto libreng check-up ha. Ang atong clinic na himutang diya mga igala sa may Ganti Road, no? Tumoy, Pakanto, Paingon, Palengke, mga igala na adas kanto. No, Y2H Clinic and Pharmacy. Nada, libre nga check-up o discounted ka mga igala sa tanan yung mga produkto sa Yes to Health. Pangitaala mga igala si kining Doc CJ Nidruda. No? Si Anyari TV Katrobang Arnel, maing buntag. Ngunta na lang ko, ang akong ka-office mate, asa ko no ang epektibo? Santon o sa ding isa kaning kang gi-endorse ni Tulpo? Aga nang gi-endorse ni Tulpo, lahi pampa. Ana, ana, di ba? Pampa, pampa na, pampa. Na ay turbo na mo. Muna atbang anang i-endorse ni Tulpo. Layo na kayo ng kang Tulpo. Ano na, pang isa ka oras na. Sulayin ng turbo. Wala, kayo kuhan sa turbo niya. Huwag ko gagamit, anak. Kay kasaligan, mamaguning ako. Upot, buriya-buyag. Sulayin ng turbo. Pang 1 week na. Tingnan man lagi. Pang isa ka simana na. Anyari TV. Dili Santon, kay Santon mangod pangkuan man ka na bang sa ato man ang health and wellness. Kining turbo, mangkuan gyud na pang blood circulation pero kini mangong Santon mangustin man gyud na siya, no. Ana na siya. Pero gusto ka gatong pampa. Ano ba yan, pampa? Diha ka sa turbo. Ayaw tong gi-endorse ni Rapi. Paano na? Dali ra ka na muhupas ng karapi. Diya ka sa turbo, tistingin, di ba? Sutoy pa ka squitties lagi. Muna, diha. Okay, sige. Diritang Raimundo Ribucas kay naana po yung mga comments si Mundo diri. Siya nga. Ang rally sa mga dutae, ang NINC, nakakatanggal ba ni BBM? Wale daw. Raimundo, ayaw kagita ang katawahan, Mundo. Ngano man? Una-una, ang amahan ng imong presidente, gipalagpot sa mga tao. Regardless, mga igalag, o si tanaw ninyo sa mga kanang mga tawhana, tawag nilang dutae, kuno mga igala, no? DDS. So. Pero, mura gini ako masulti, ayaw hagita ang mga tao. Kaya basin o makurat mo, kuninita ng Malacanang diha. Panit-panitan, mga igalag, nagpuyo diha. Wala baya gud moy mahimo. Even kamong mga sundalo, no, kamong mga kasundaluhan, no, una-unaan ninyo nga you are protector of the state, no, not protector of the president. Pag ingana mahitabo mga igala, katrobang aril usay mahitabo, no, kung ang mga tao magdagan pay umalakan niya pamusilon ba sila sundalo? No, base sa atong konstitusyon mga igala, ang atong kasundaluhan, mga igala, is protector sa katawhan. Yeah? Dili sila protector ni presidente. So if that is the case, mga igala, nga mas kusog na gyud ang tingog sa tao, suko na gyud ang tao, gusto na gyud kang palayason diha, nganong ipamugos pa mangyud nimo imong kaugalingon? Kini lang, ato lang mga igala ang ginakuan, no? Gipanawagan sa ato mga tigpaminaw nga kumahimo, kumuapil man mo ana, disiplina gyud, no? Ayon ninyo, taga-igrasyon nga, masawayon mo, no? Disiplina gyud, no? Pero pag maabot ang panahon, mga igala nga, di na gyud mapugnan, muna ginaingon nga, mangandam na lang gyud tang tanan. Pero as much as possible, ayaw tagai. Brian Calapa, usaman ni. Sir Arnel, katropa, shoutout me diri sa Davao de Oro, Nabunturan. More power, salamat, sir.
4: Good morning!
6: Naman to'y ni pipip na mo gahapon, nung taga Nabunturan, mato niya. Naglibo ko, kung kabantay po ng kinsa to. Now, ayaw ninyo hatagig rason, mga igala, nga mubalik tag Marcelo, sama sa Marcelo ni Marcos. Kay lahi ang Marcelo ni Digong sa Marcelo ni Marcos. Di ba? Nag-Marcelo si Digong, tinuod, pero taman na siya, unong katuig, wa na siya na may galad. Didn't mesh with the Constitution. Huna-unaan ninyo si Marcos, mga igala. By 1972, 1973, nagpausab o Constitution, hangtod nga naghatag niya 20 katuig, mga igala, nga termino. Kay, arang-arang para ba ni mga igala ning, kayongon ka ba nga, arang-arang ning Bright, unya mo ay na diktador kay medyo may kuan pa ba may unsa pa kanabang may sense of reasoning, no? Pag-abot karon Bright man tong amahan, bugo man ning anak.
7: Pinoa.
6: Sige daw be. Mundo. Bright tong papa katong senior Kuya Tomo speech bay. Kuya Tomo speech. Amerika, magaigala, di mo gamit itong prompter, memorize to. Kuya, gano'n ba? Gano'n, spontaneous ba? Pag-abot ka ron sa anak, ay, basta wakagan ng speech, mga wakagan ng script.
8: I talk to my...
6: Sao manin mo na, ha? Sao manin mo na, mundo. Okay ni.
9: Makita, maya yung ambakad, kayo ay mag-alamano. Kayo ay... Da
6: inyong
9: sigaw.
6: Ay! Bitaw, sigaw bitaw. Alas 8:35 magaigala. Oh, dahil lang kinaman naglalis na maguni sila diri sa comment section sa YouTube bay. Naglalis na ni sila. Juan de la Cruz maing buntag, naabay chance mabalik ning anti-smoking law diri sa Tagum kay grabe ka hassle ning manigariluway. Dapat lang manawagan tas council. Actually, enforcement na malay kulang ani. May kinamay national law ani. Bitaw tinuod na. Malihog ta, di po di makaya sa ato mga igalang kuan bi. Council siguro reinforce ani, Tagum City. Malihog ta diha. Kay, perting daghana mga igalag kuan. Agabig yung abusar sa tao bitaw. Ngayon naman lagi itong panahon ni Digong mga igala nga ang anti-smoking nga sa Davao lang istrikto kaayo may gala pati sa ubang mga lungsod kaniadto dakpon man. Natingala ko karon wala naman. And by the way, this is a special law mga higala, Republic Act, so dili la ni applicable sa Davao, applicable sa didri sa ato, pero karon dili na eh adto kag palengke mga higala, bisag asa ka magkakita nagpabuhot, no? Na ay klaro na gani kaayo mga higala nga no smoking, tuwana noon dito nagpaaso-aso, no? Wala problema naakas sa imong balay, pero namasahiro ka. Tricycle or bao-bao, namasahiro ka, naakas sa sulod sa imong tricycle. Magsigi kag hawid anang sigarilyo. Na naakay mga pasahiro, uban bata pagyud. Mayo ba na? Dili. No? Juan de la Cruz, dili lang na i-chance, ipanawagan nato na, sige lang. Ipanawagan nato na sa atong city government.
10: Bullseye!
6: Kay, perte nga sula. Sani si Raj Sams, ikaw na sa XFM Ipil karon madungog, sir. Ano naman? Gain na si SM Kenneth niya, karon ako na. Wa mo kasugod sa ako ang kwan niya. Maundang nabugog alas 9. Taman na ko alas 9. Sige lang. Kansot lang, may kailang kadawat sa kong balita. Kay Unako, nagpahigayon og karaban sa Davao del Norte Coliseum Tagum City. Kauban ni mga higala ang partner nila ang Pigrulak mga kaigsuunan.
10: Bullseye!
6: Sige, atong sayron, kompleto ang detalyes, balita katropa mo sa balita katropa, ang Lars Sanyol.
10: Live report.
6: Lar?
4: Yes, sa katropang Ardel, ato ang lokasyon karon online, karon diri sa may Dabnor Coliseum, Tagum City. Diin nga nagpagayon ang usa ka dakong kumpanya nga kining Unaco og under nila katropang Ardel daw ilang mga produkto na karon diri sa nasangpit nga lugar, ang kining Pigrulak, kining Sari Manok, Thunderbird, Unibet, mga tambal ni siya, kining Unibet, katropang Ardel, o kining Yam Yam, nga pagkaon sa mga iring.
6: Og,
4: iro. Og awan pa niini katropang Ardel, kining mga pagkaon sa manok, kining GMP, nga sikat po no, sa mga ginagamit sa mga kanang mga tigbuhi o mga manok panabong mga katropa. Og niining mga orasa, katropang Ardel, tao-tao doon ay mahitabo no, nga motorcade, diria, karong mga orasa, og unya sab daw unya mga alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag dunay mahitabo nga ribbon cutting and exhibition opening sa nasangpit nga karaban mga katropa og unya mga alauna ngadto sa alas 5 sa hapon dunay kining gitawag og Pigrulak swine seminar og ang topic ani naguna katropang Ardel no ang paghatag og mga kaalam pig kaalam and new Pigrulak launching mga katropa. Alang ni nga to sa mga tigbuhi o mga baboy, mga hog research, dapat nila nga dili nila nga pakyason aron nga masayod sila sa unsaon pagbuhi o saktong pagbuhi aning mga kahayop, ilang mga hayop aron nga mo ganan siya sila katropa sila mga negosyo. Og dito nga to na sa July 3 nga to ugma katropang Ardel no ang mahitabo ani ugma pohon dun na sila kining gitawag og Tagum Obedience Kinil Agility and NDD Sniping Demonstration mga katropa og ugma sa mahitabo dunay anti-rabies vaccination og consultation even man kini ilahang castration dogs and cats og ang pinaka highlight pud ani katropang Ardel sa mosunod nga mga adlaw katong Hulyo 4 dunay mga mahitabo diri ang kining game fowl display and ceiling. So buto sa mga katropa dunay mga game fowl mga manok nga pang panabong diri ang maka-display unya pwede pud nilang mapalit mga katropa sa toang mga listeners sa mga viewers nga hilig og manok nga mga panabong mga nindot og mga quality. Og ang registration ini katropa og pa sa Hulyo 4 alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 8:45 sa buntag ang registration aron nga maka-avail sila makapalit sila diri sa nasangpit nga mga game foul. Og doon na po'y mahitabo diri katropang Ardel no kinigining although nga naman diri atanan ang mga produkto nga under aning Unaco company na diri doon na po'y mahitabo nga mga seminar ani atol sa ilahang sa karaban nga to na sa July 4 on saon good ang saktong nga pag-alaga ining mga manok mga baboy o unsa ang tama nga paghatag sa mga vitamins unsa ang sakto nga paghatag o tambal ang tumong ani mga katropa aron nga dili mapalya no ang ilang mga negosyo isip magbababoy o mga magmamanok mga katropa o karon oras sa katropa Ardel although wala pa magsugod ang motorcade daw nag-preparar pa ang pwersa diri sa Unaco mga katropa o diri nakasentro sa katropa Ardel sa no, ilang karaban aning ilang produkto sa Pigrulak kung ato ang mabati mga katropa ato ang masinati kining Pigrulak is known na jud kaayo siya nga nagahatag og kanagading gwapo nga quality sa mga baboy dili lamang pang ang mga panganay no o dili usab kining mga pang matada nga mga baboy o nga nindot ang resulta sa karne basta Pigrulak ang gamiton mga katropa so giawag diri sa management sa Unaco ang tanang mga namati karon sa tuang mga tugomenyos o kasikbit ng mga dapit diri sa Davao del Norte o Davao de Oro ang dili pakyason hantod sila Hulyo 4 diri ay ilahang lokasyon no sa Dabnor Coliseum sa Dakbayan sa Tagum mga katropa o galauman nga muli sila nga daghang kasayuran o mga giveaways sa mga produkto gikan sa Pirulak, Sari Manok, Thunderbird, Unibet, Yam Yam, Dog Food o GMP mga katropa.
6: Sige.
4: Ika diri sa gawas, katropang Ardel, alas sa Kusang Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Laro Sanyol, X7 News.
5: Live report.
6: Alright. Salamat katropang Laro niya. Salamat po sa Unaco o lagi yun, Unaco. Ano sila mga produkto, diha mga igala nga, ano mga Thunderbird, mga so dapat panalaya Pigrulak. Yung kanto mga namuhig mga kahayupan, baboy, iring, pati mga iring may gala. Ha? Na sila mga bahog sa iring, mga iro, mga katropa, no? katong yam-yam. Bitaw no, naa sila'y seminar karon ipahiga yon. Labi na sa katong mga namuhi di mga hag-resource na to, no, mga dugang kaalam para sa inyohang pagpamuhi o kahayupan. Alang sab sa mas, yeah, of course, no, ang mas ginansyado nga pagpamuhi kay paita po na ng mamuhi ka, maigala niya, igo ra sa imong bahog ang ginansya mga igala. Ayaw na lang. Ay pag nagpuyo ka. Oh, sumutudlo, ana, ang Yunako mga igala, kauban sad ang Pigrolak. Alas 8.43 na, ingon mga igala si Ko Andre. Sa matawag ni, basahon sa nako ni mga igala inyong mga mensahe, ha? Bago kumuproceed sa another kuan. As much as possible, no? One lang. Ingon mga igala diri si Super Mario nga, bugok mo na si Raimundo. Suko sa si Raimundo diri, oy. Ayaw saking nagbugok si Raimundo. At least man lang mga igala, gihaguan sa bayan niyag ha, kuan na, type. Ang iyaha niya, gigamitan niya maigalag, balising ko nga utok ng iyang pag-type. Nga giinan niya, ingon siya maigalag, kana ko nung rally, mga igala, nagtimaan ko nung, nagrespeto gid ang leader, si BBM ko nung mga igala sa katungod sa tawag, kinahanglan siya mo respeto. Lison siya dili. Pero ang argumento man guding ani, no? Kasi tawag ni, Raimundo. Ang argumento man guding ani, maayo ba ka nga klase nga leader kung sa imong nasod mismo, ulanon kag batikos, mubo imong rating, grabe ang mga rally. Pag-abot, pag-indi mo atong kaglaing nasod, kay, mamasin kang naikalinaw dito, sugato na po kag rally. So, unsay tawag ni mo sa leader ngayon, ana? Ngayon, economist mo tubag. The best leader in the world, ana, no? Pwede ba na ito maingon? May gala nga, you are the best leader in the world, no? Tama ba na ang argumento, Mario? Mario? Si Mundo, Mundo din eh. Tama ba ng argumento mo doon? Makaingon tayo, BBM indeed is the best leader, the best president we ever had. No? In the Philippines, bagay galang. Ano man, kay sa Pilipinas, grabing mag-rally niya. O hawa na diya BBM. Hawa diya. Hawa, hawa, hawa. O hawa.
8: Hawa diya.
6: O, ano yung mga ano ba? Hawa diya, hawa, hawa,
8: hawa diya.
6: O, the best yun siya. Kaya ano man, pag-abot na po dito sa Amerika, o asamang banwa na, may gala. Pag-abot dito, may mga rally na po. O amora niya po ng istorya.
8: Hawa niya!
6: Hawa!
8: Hawa!
6: So, can we conclude nga, he is the best president kay tanan musunggit, hawa niya, sila Raimundo rin, dili. Ana raman ang pangutana, Raimundo? Ana ang pangutana kay kini mga tao, kining actually, dili tanan gasaway ni Marcos Duterte supporter, ha? Ngano dai mong mga pinklawan katong mga mga pinkado mga si tawagan na mga Lini Robredo dai Duterte ba din sila dili man, but it doesn't mean nga mga pink karon mga igala mga makako ana pod maka BBM na sad dili oy nasay mga tao nga mga neutral lang dili sila Duterte dili sila kuan pero kung paistoryahon sila may igala galagot sa sila aning sitwasyon karon. I don't know kasi nalipay mga igala sa sitwasyon karon sa Pilipinas. Oh. Mimi Boards, Sir Arnel, nakapalit na mi og tulo ka box sa Santon Coffee Mix. Ganahan ko ba? Ay, salamat kaayo, no?
10: Thank you!
6: Kuning, lang ako ning picturean kay sa mga ingani nga mga comment. Talag sa uning mga komento, mga igala, no? At uning, Mimi Boards, salamat kaayo diya, Mimi Boards. Si Kuan diya sa May Butuan, ha? May buntag diya. Kumusta man si Mayor Lau Porton diya? No, migura ba mi anang Mayor Lau? Magkita mi anang mga igala. Congressman pa na siya sa una. Di na ko ka... buutan nga tao ng inyong mayor. No? Buutan nga tao ng inyong mayor de Asbutuan, si Mayor Lau Fortun. Abogado sad, no? Abogado sad, bright sad na. Mga kaigsuunan, no? Kanya, membro sad na sa Aguanta Party List. No? Membro sad na siya sa Aguanta. Musuroy na ko pohon maadto kong mayor. Very simple nga tao mga igala. Ang hilig ana football, no? Ang hilig ana football si kuan Mayor Lau Porton. Okay? Kuan be si Mario Ribucas. Ah, Mario Ribucas. Ang giaway ni Raimundo diri si Mario naman. Giaway niya si ayaw mo mag-away niya, oy. At the end of the day, pareha tayong mga Pilipino. Giganahan man ka wala ni BBM. Pasag di, may nga wami giganahan. Kung giganahan ka, bahala ka diha. Dito, pagsunod-sunod dito. Yeah. Kamusta mga kakoment, mga igala? Kamong mga kakoment, kamong mga, you know, mga supporter ni BP Sara na nag-comment na ko diri, makasabot ta nga usay makapamalikas ka. Nga naman, dili na nimo batasan, but it's a sign of your frustration sa nasod karon nga kalami na lang yun, balikason mga igala. Tinood ba na? Mga kaigsunan. But, as much as possible, just keep it civil, mga igala, kanang inyong mga komento diha, no? Na lang, no? Tanawa ra gud ang abogado ni Sara ug abogado mga igala silang dilima magpa-picture ra. Ana na lang. Just keep it that way mga igala, no nga. Grabe na magbinanghagay na sila, pero at the end of the day magtapok, pa-picture lang, ana lang, wala lang, civil lang. But it doesn't mean nga amigo mo o pareha mo barugana, no? Ana ra na siya mga katropa. Kay ngano man, no? Kuan man sad na kanang ma-stress man bunyong kaugalingon, no? Ano na siya? Sag din na si Raimundo, kung mauna iyahang kuan, respetuhon na to na mga kaigsuna. No? Sama nga kamusad, ay naman pag-away diyan, no? Super Mario, ay naman pag-away diyan. Isa man si Super Mario, ay naman pag-away diyan, no? Kini si katropang Raimundo Ribukas. O, ingon siya, Amansio Abukay, tubaga akong argumento, tarong. Unsa day argumentuha day to Raimundo? Ray Pags, bangag ragyoy nalipay ning administrasyon na sir. Makalagot jud, no. Yo magiingon ako, managlain man ang atong baruganan pero panalipdan ko ang imong katungod sa pagpadayag diini. Na di pug kumusugot nga di ka kapadayag. Padayag ka mga igala, no. Di mabug ko pareha sa uban nga mga adto ka sa itong mga vlogger, no? Adto ka sa mga vlogger mo, tanaw, may gala nga, tanan gito, ratsada, di gito mo dawat o other side. At to other, sige, comment mo diha. Basta, ang ako, mga gala, ang ako, mga igsoon, is just keep it respectful, no? Yeah, keep it respectful, mga gala. Pag ako, mga komentaryo, mga gala, against BBM, well, wakay mahimo diha, kaya kuha na. Ako anang baruganan. Pero nakasabot ko, no, sa imuhang kuan ko, lalipay kang BBM, wa tay mahimo, no? Depende na na nimo sir, you have the judge, we are the mo unsa ko, no? Adi na lang ko ana. Wrong grammar, Mundo, wrong grammar. Wrong grammar. Alas 8:50, meticuloso ra bagay ko's grammar, Mundo. Wrong grammar ka. Pero salamat sa imong comment. Elmer Dalanan, tigpahid di ay na si Mundo. Ayan yung kawayan na si Mundo. Gab, next video ta, Gab. Good day, M. Idol. Actually, pareha ta og middle name Mandabon. Nakichat lang ko, Idol, na alam ko'y concern. Uy, regarding sa akong anak, empleyado dati sa kaning company. Karon nag-resign, tapos ang sweldo niya wala paghihatag og ang bayad sa iya sulod sa usa ka tuig sobra. Pwede ba ni mo duol sa dole? Pwede, pero I suggest ang buhato ninyo, kung naamoy migo di ang abogado, pasulatilan sa, no? Nga ma-follow up ang ihang last pay. No, na iya naman ay last pay. Normally last pay is 1 month, no? Sa ibuhang imong last kwan, no? Naamagin na. And prorated nga 13-month pay. Ihatagin sa imuha, mga katropa, no? Kung unsa lang ito buwan nga imong natapos, ihatagin na siya. So, I said, kung abogado pa lang ko, ako nalang suwat, ana, no? Okay na, isa maigala nga akong rason nga nung gusto ko maabogado. Kaya kung mga ingani bito, kabus, mga igala, mga kaiparihara na to. Kung mga ingana lang bito nga butang, sabi ni Muna, ay mga, kini mga uban, pagtanaw sa imo mga igala nga maisi-isi ka, irukon ka pag-ayo. Pero kung magtanaw sa imo, uy, musukol. Dili na, no? May mga company nga, wala lang, kung di ka mo follow up, di sad na muhatag. No? Kung di ka mo follow up, may gala, di sad na muhatag. Karon, sa mana? Muraga, katulugon na ka. Ay, okay na ng kamera, sag din ng kamera. Mauyog yun na siya kay pagmuana ko, muraga, talandugong kahimtang na nang kuanad doon, ya? Oh. Nayoban nga, makakita lang na mga igalag, heading lang na dito sa law firm, o sa kuan, attorney, bla bla bla. Uban, mangurog na. Nabi na, wak maanad kaso. Ako pala, o kuan pa lang ko, no? Jinkay Salisa Dabak. Salamat, Idol. Muadto na lang ko kay Vice Mayor Yuri Dayaday. Mas maayo. Kung naman yung amigong abogado ka na, pasulat eh. follow up ba, no? I-follow up, i-remind yan eh. Kay usually na gyud na man settlement mga katropa, no? Saka na nato ang kay human naman na dili naman na dito kuan na kining NLRC na sa National Labor Relation and Conciliation National Labor Relation Commission. NLRC under the Dole gyapon, pero dito na siya certainly sa Dole. Sa NLRC mga katropa. So kung na kay amigo abogado, pasulat lang follow up niya. Kumbaga ana indot pangutang ato nada ana my client may ana ba kay para lami kay paminawon ba no na, mahulga man ang manager may kalanga uy na i-law firm padadiri gid paluap na ana na kalampagon day nang Manila uy asa na ilang opisina na mora man na usahay may galang bitang kung kaya ninyo magampo di ha ay ampo iampo ko nga makasabot ko ani akong giiskwilahan kay lisod kayo. Pwede pa lang inigkatog ba niya pagmata ni mo ugma abogado na ka pwede pa lang na. Buaton ta na pero pwede na may gala kinahang lang ikaw. Amang gyoy shortcut ning kalibutan ha. No mo gani nang gitukod nako nang agwanta partilis.
7: Tinuod.
6: Tinuod. Tanan. Gab. Timani gini ang giingon gab ha.
7: Ayya.
6: Tanan followers agwanta. Kuhon gab kung magalampuson ko sa akong mga plano sa kinabuhi gab. Imbitaron ako mag-ihaw yung kong baka. Oh. Diman nga na itaga mo sa bato yan gab. Pag ako magbalampusos kinabuhi, nya naan ang mo. Kanang tanan nga nag-follow anang Agwanta Party List. Imbitaron na kog asa man mo taga Sambuanga ka mo plitihan ta mo. Grabihan.
7: Ayaw.
6: Ayaw na kay mahog na tag istorbot ani katauan ng Rimundo. Ay, nako. Alas 8:54 na baygalantak na sa buntag. Aminahon sa nato si Auntie Claire. Kay ambot o unsay konteksto, nga nung nibalik na sad siya may galag, si Digong nasad iyang giigo mga igsoon. Claire, makagaba ba yan ng tiguang? Tinuod lang? Mga igala? No? Ako nagpaabot na yun ko ba, no? Kanong sabi man ang pwede i-expedite ng gaba may igala?

0: Aminaw mo ha. Ang isa nga timailhan, pagka ang tao na makak, mga higala, mugamit siya word nga honestly.
1: Pinawa!
0: When somebody is saying honestly, op, op, op, you have to be worried and you have to be somehow doubt. Di ba kumayon yun na makak, but you have to doubt the statement, mga higala. Because according to psychologists, mga higala, when somebody says honestly, it's the other way around. No, lain ko nung pasabot, anak, mga higala. Well, according to some psychologists, bye. But, well, maybe just a play of words, no? Kung tinood nga gagamit si Digong, kanira ko, ato ragong, reverse psychology ba? Kung tinood nga gagamit si Digong, nga nung iya mang ipublikar? Dili ganun niya ipublikar. What he meant, mga higala, is, na siya ay pintanil, nga naman, pangtambal sa iyahang sakit sa ulo. No? Ako na nang explain sa una, na ako'y migraine, ako, mga katropa. Nakawagtang sa akong ang nakawagtang sa akong migraine santon, no? Kining santon akong ginainom mga higala og premium D3. Purya buyag, purya hisgot lang pud kay basi mobalik hinuoning tibaghak. Pero tira ba ni sakita? Hasol kayo ang migraine mga higala. Pero nakawagtang sa kuha santon og kuan kining premium D3. Pero prior to that sa katong naapa ko speak kasi station wa pa mi nagkaila aning santon mga igsoon. Kuan dagyo ko always ra ko mifinamic pain reliever karon niabot na gyud sa point nga murag babuak akong ulo bay nga di na ko katrabaho kay tibuok adlaw atakihon kog migraine, no? Kaduha ka tulo mulurang lag kadali pagka masidlakan akong mata adlaw kuan na pod no sakit na pod nya tago na pod ko. There are times nga bisag natulog ko nang gabi ipukawon ko sa kasakit mga higala makaligo intang kog adlawon gumikan sa kasakit sa migraine. So nagpa-check up ko. Pagpa-check up sa ako, girisitahan ko mga higala tambal nga kalimot ko sa pangaan pero katong tambala dunay sagol mga higala kuno nga addictive to nga tambal actually. Kay naa ko noy sagol to mga higala nga marijuana ba to unsa ba to mga higala kay ako man to gipatan-aw. Kay tinuod kada inom nako kuan nang ma-relax ko ba no? Murag mo numb akong kuan unya tungod sa ako isog mubagting ang dalungan unya makatulogon gyud ko. So dili mo atake dili to healthy kay mura ra siya ganang temporary lang siya nga relief ba sa pain mga igsuon. So sige na kun doki I found out mga igala nga ang maong tambal may sagol marijuana. Siyempre kadto pag mangihi ko adto unya i-drug test akong ihi magpositive ka. Ngano man magpositive ang ka sometimes sa mga tambal nga imong ginainom. Magpositive kaso nangutan ako ngano dok nga kani may reseta sa ako. It's higher form of pain reliever. No, di nakakita na kadungog naman mo ng mga pain reliever. Panatan diri sa XFM o sa Y2H na mantay ko Andre. Mipinamic natay mipinamic diri ang brand sa tong mipinamic is Cease the Pain. No, Cease the Pain. Mana siya. Kana nga ako, hindi na magsilbi sa ako sa ako migraine nga kusog na kaayo kani adto. Higher to ako, higher dose actually mga higala nga pain reliever. Kung pwede pa lang ipanamb akong ulo kay kaning diri nako magkita na nimong ugat nga mag kuan ba mag ana diri mag muhubag diri nya down sa kuan. Balda ko mga higala mga semana ana basa mo atake gyud siya unya. Wala sa koy maayong kuan niwang ka kay pagmukaon ka masuka man imo tanan. No man ay problema mga higala sa migraine. So selected, I was treated with high dose of pain reliever and only to find out, may gala nga, naaday siya'y sagol nga. Kuan, adik ba ko? Di oy. I did that for the medicine. And I did that, of course, mga gala, with the prescription. Oh, si Digong, sa may giyang ko niya nga ga-fentanyl siya. Yan ko niya may gala, pangtambal, no? Pangtambal, mga kaigsuunan. Ingani na lang, pag di ka mo tuo sa statement, ingani na lang, ikumpara na to the way si Digong mo istorya o the way si BBM mo istorya, kinsay pakno nilang duha. Ana na lang. Kaya ingon siya, Dickler, ginabalik-balik man ko niya nga. Kung alagay, kisa may ni

0: angkon. Kaya pangandaman ko daw niya nga ni angkon si Digong. Pero di ko matuo nga naman nga addict si Digong. I won't believe on that, mga higala. Sharp ang common sense. Kana palang daan, wala na, mga higala. Kung addict ka, wala ka ng sharp na common sense, bay. Aminawa si Digong, at that age, mga higala, sharp ang iyang common sense. No? Balik-balik ko na sa niyang, iya man ang gikuan ng Ginoo. Sagdi na siya. Iyahan ang kung abini mo. Kinsay iyahan gibalikas ato. It's the God that we created. It's not the God that created us. Kabante mo sa kalainan. Sometimes we, in the religious sector, in the religious side, we become a religious bully. Bantay mo, ana. Religious bully ka ba nga? Naidoktrina na mo. Ikaw na ba'y nagbuot ba? Unsay naong Ginoo ba? Ang among Ginoo, masuko kumukaong kagbaboy. Nahin nga na, di ba? Oh. Why problema na? If naamoy rigid nga discipline sa pagkaon sa inyong religion, you just do it for the benefit of yourself. And if you think makaayo na sa imong lawas o sa imong kalag, do it without thinking nga mas maayo ka kaysa uban. Oh, ang payta na, di ka mukha o baboy, pero mutanaw man ka sa imong isig kaingon nga makasasa sila nga ikaw may pinakataro nga, hudiyo ka. Batasan na sa pariseyo, mga igala. Oh. Di apa, rigid ang inyong clothing. I mean, tawagan na, attire. Dili pwede nga magpaputol og buhok, dili pwede nga musuot og pinapuok, kinahanglan gyud nga taman sa tikod gyud ang imong sayal. It's okay. Why problema na? Impose it on yourself, no. Sa imong kaugalingon. Okay, naghimo man kag image of God nimo. Nga mong Ginoo masuko kung magpuok-puok me. Diba? No? Wala may relihiyon, may galang nga nakagrasp sa mystery of God ba? Walay relihiyon nga na define niya tanan. Oy. No, walay relihiyon nga na define niya tanan, mga higala nga maugin niya ang Ginoo. No? Kay pwede ka labi na sa mga Muslim, ingon ka mali man sila on your perspective, of course, as Catholic. No? Pero what if tama sa sila? Kaya ang ilang mga higala nga mo ni nadawat nila nga kuan. Dili mali gyud na si Muhammad, kopya-kopya na siya. Pangutan na ako nimo, imposible ba nga ang Ginoo mo padayag pod sa iyang kaugalingon dito sa ilaha? Dili imposible. Posible kayo. Wala exclusivity ni mga higala. So, muna akong giingon. Religious people are the most bully people. Muna, nakaingato si Digong, kaya kamatuuran man sa gyud na. That's hypocrisy, mga higala. And tungod sa atong kareliyoso kuno, we create an image of God. Nga masuko kung di ka kapabunyag, di ka kaamot, di ka kapahina, mga higala, di ka kamiting. Yes, we create an image of God nga masukog, mukaon kag pasayan. We create an image of God. Naaman na sa Bible, Katropang Arnel. Yes, wak mo kumingugwa. Pero do you confine the mystery of God? Ako, pag ako mangod, pag mo understand ko na ba, sagulan maguna ko filosofiya. No? Do you confine the mystery of God according to the book only? Dili ba pwede siya mo change? Di ba siya pwede, muingon nga, sige, nagbawal ko na sa una, pero karon kaon mo. Ma-define rabani mo ang Ginoo gumikan sa libro? No. Dagang text. And in fact, mga higala, kanang 77 kalibro sa, pila ba na? 72. Kalimot na ko sa Katoliko, 70 na kapin. Sa Protestant, 66 lang. No? And do you think that defines God? Dili eh. That defines the law? Hindi eh. That's define, that defines, yes, na siya'y salvific history. No, nadia ang the story of salvation. Nadia, babasa ni mo. May gala, how God loves us. Nadia, tanan. But it does not define God or explain at all, mga gala. It shows, ano, munang, sa ako nasabtan, react po na mga obispo, react po na, anong, waman lagi ni-react sila, Bishop, kuan na to, Bishop, kuan, kining, kisa kanining sa Davao? Si, kisa kanina sa Davao, muna yung problema, kalimtano na kayo. Balyes. Bishop Romulo Balyes. So pala siya ni-react ana. Because he understands nga ang criticize ni Digong during that time. It's not the God that created us. It's the God, gamay nga God that we created. Because kita lain like religion, we create an image of God. Ang among Ginoo masukog mga on migbaboy. Ibo bang gikargahan imong konsensya gud ana? Oh. Ang among Ginoo masuko og magsaya magpa 66 mi kinang nayon nya taas among buhok taman tikod among sinina. No? Kakisa man ang sa amo na diring mga Pentecostal, sa amo sa na diring mga SDA, sa amo sa ning mga Katoliko diri. Oh. Napay uban ang among Ginoo masuko gyud kung mo na kuan mi mo plug ceremony. Napay gana di ba? Ang among Ginoo masuko og mo saludar mis plug kay usa na kuno na kapag simba. Una masinga na. Kung tanaw nimo, maayo na para sa imong kaugalingon, do it and do not impose it on others, no? Nga mas okay ning rigid ta sa disiplina, rigid ang atong disiplines pagkaon. Okay na. Bakoy lalis na. But when you do that, ayaw huna-huna nga gubikan kay di ka mukaon diag unsa diang mga pagkaon, nakapamahimo na imo nang mas matarong ka kaysa uban or advantage ni muna kaysa uban or naguna ka og sa linya pa mga higala, naa ka sa fast lane paingon sa langit. Ha? Huh? Di na mao. Nagwali naman ko diri. Kaila kay kanang wali karong Domingo na. Padayon ta ani. So balik-balik ko na to mga higala. Ngani na lang mga katropa. Para kuang gina ila man gyung gina sa konteksto ni Auntie Claire, no, si Duterte adik. Okay, di ba inyo man ginatawag si BBM nga bangag. Si Duterte adik pod. Adik daw. Kay nag-angkon mga igala nga nagagamit og droga. Although gi-explain na nila mga igala nga ang gigamit ni Digong is para for medical purposes ba. Sige, tama pa sige ingon ako lagi. Nakasulay kog inom og higher dose of pain reliever mga igala nga gipa-check nako sa akong kauban og sa akong mga kaila. Ingon sila nga naay content ani nga ingani. No? Naay content ani nga ingani. So, gi-inom sa ko agi maumay kuan. Makatabang magyud siya kay makatuog magyud ko. Maluya magyud ko bay. Mawa, di na ako mabati ang sakit, makatuog yun ko. Oh. So, nagpasabot ba nga, ga-adik-adik ko, dili, ay, makaanag yun ko ninyo. So, ingani na lang, aron dito maglalis. Ato na lang itandi ang sharpness. Siyempre, di na nato matandi ang karon. Kato na lang mga nakalabay. Ang kahait sa, ang kalantip na lang, kalantip na lang, kalantip. Ang kalantip sa pangisip mga igala ni Digong ug ni buan ni BBM sa pag-istorya ba no kining ato pag-istorya daw itong istorya mga igala it's a kuan ba dako kayo nga manifestation nga makita kung how organized your thoughts are kung unsa ka organisado kang mo istorya pag sabog ang imong istorya sabog yun ang imong utok bay. And some people dili kayo siguro maayo in oral but maayo in writings. Mayo in writings mga igsoon, pero more or less ang imuhang the way you speak, maigala, is a reflection or a manifestation of your organization of thought. Sa imong utok ba, no? Unsay kuan? So, ang imong kalantip madungog na maigala pinaagi sa imong pulong. So, ikumpara nato kinsay pakno ani nila, kung istorya mga igala, si Digong o si BBM. Di ba? Si Auntie Claire, kung sa tama nang imuha Carlo Jose James Torrefranca, kung sa eskwelahan pa ni best in visual aid. And irrelevant ba? Yeah, irrelevant ka ayo mga igala. Paminawa na itong balik daw gabi. Apadayon nun di ay. Pagandaman kayo doon. Pero
1: sa mga pag-amin na ito, ni Pangulong, dating Pangulong Duterte.
0: Pintanil, di ba? Pintanil,
1: oh. Tumahimik siya. At wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iikting niya ang galit sa mga farmers at mga
0: mangingisda. Ang konteks ani, tubag niya ni Kang Amy, kay niingon si Amy, bangag. Kana laging word niya, bangag. No? So, di na lang taana, no? Di na lang taana. Ano na lang? Pasangin na nila si Digo. Sige, dawato na to. Kani atong barometer, the sharpness of the mind. Kaya pagka-addict ka mga higala, di ko ka bayo ka istorya. Ah. Sige, ikuwanda ko, kanang i-disprove ko no ko ninyo, be. Kaya akong, sa akong kaila, ha? Sa akong kaila, di ako na akong hingaan po kay Luoy, sad. Sa akong kaila, may higala nga gasuyop, mulikoy, good, bay. Lick as in, likoy, good, likoy.
2: Pinawa!
0: Oh, matinga ka. Tarong pa inyo, may higala nga istorya mo. Ana, good, ba? Musimang, good, ba? Kawantay mo, ana. So, tanawa daw si Digong mamulong may gala. Pero para nako, di man sa ingon niyo kuan, pero para nako, may klaro iyang kuan ba, line of thought ba, iyang thinking may gala, the way siya mo deliver, klaro ba, kanang, no? Kaysa inyan ni.
3: I talk to my worthy...
0: Di kayo na ang mag-judge. No, kayo na ang mag-judge. Butang na sige. Dili bangag si Presidente. Dili bangag. Ano man eh.
3: We...
0: Hawa! Ayaw! Walang ko'y ma-pull out ba nga... Nakay ma-pull out nila nga speech ni Digong Gab. Ay, bisa ka ng video lang. Na nag-istorya siya. I-compare po. Just for comparison purposes ba eh. No, okay ba pull out ya? Kanang the way siya mo deliver ba. Pero although kabalo na ta ana, pero gusto na to makumpara na to ba. Kaya naman ko'y mga presidente ning tuktuak, no?
3: I talk to my worthy.
0: Kikapoy kayo sig balik-balik anang kabalo dugay naman na gi-resolve ng issue sa fentanyl. Gigamit lagi na mga higala para sa katong iyang sakit, no? Nagudagay na kasinati anak ko may ako I for myself may gala nagkasinati ko anak nakaagi ko anak may gala ni gamit ko anak dili tungod kay para maadik ka but it was reseta bay kinahanglan nimong tumaron kay mo igreseta sa doktor diretso mo istorya si Digong si BBM hubog permi sabog ba
3: oh. I talk to my worthy
0: O kani, mas batanon pa siya ni.
4: Makita, maya yung ama kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw.
0: De. Basta na ay ma-pull out niya. Kinala na ito mapaminaw na ah? Wala. Digong. Short lang. Nga, mapaminaw na ito siya ba? Kay, para makumpara na ito ang line of thought yan eh. Short lang, no?
5: Hold up. We have to remove that fear. Let us transfer mga criminal, baski saan, mga Pandakan, mga Santa Ana, Tondo. The criminals have hijacked. They have taken over the public streets and public places. Ang ating mga anak, hindi na sila makapasyal. And every time nagsasakay ng boat, yung mga anak natin na hindi naman, di ba not mayaman eh, papawis na yung kamay and they are under stress because hold up. We have to remove that fear. Let us transfer that fear in the hearts of the criminal.
0: Oh, klaro kayo, di ba? Klaro kayo mga higala. Bisag di na ako balikon, sabta na ako diretso. Naminaw ra ko mga higala. Ngayon naman, clear ang line of thought ni Digong, boy. No? Clear ang line of thought ni Digong. Unsa balik ko na ko ah. Balik ko na akong iparaphrase mga gala. Unsa gipasabot ni Digong ato nga speech mga kaigsuonan. Ingon siya. They have taken over the streets. Who are they? The criminals. And it inculcates and inflict fear dito sa atong mga anak. Mahadlok sila nga kuan mulakaw-lakaw sa dalan yan naman naa magut mga kriminal. No? Nga basi ma-hold up, etc. Ingon si Digong. We have to transfer the fear. Gikan sa atong mga anak nga sila'y nahadlok ngadto sa mga kriminal nga dapat ang kriminal ay mahadlok sa tuwa. Di ba? Clear ka yung thinking, mga igala? Wapo, line ang line of thought, mga Iksoni. Ikaw, mundo be. Di ba, mundo dali na kay Sabton? Kini daw mundo. Sabta ko noon ni mundo.
3: I talk to my worthy.
0: Ayaw! Ha? Kani, napay isa.
3: We
0: Di ba dali kahit to nimo masubay itong isabi in English to ba pero masabda nimo dayon mga Ikson. Nga naman he is speaking from the heart. No, he is speaking from the heart. Direct mga igala sa imuha. Masabda nimo amo itay pasabot. I-transfer kaning kahadlok, no? Imbis nga atong mga anak may mahadlok sa dalan, ato ning ibalhi ning kahadlok. Dapat ang mga kriminal may mahadlok sa balaod. Kaklaro ana may galaga direksyon. Pero gipangita na to. Wa jud nako kana kadungog ana mga igala kang BBM karon. Ako madungog na lang yon.
2: I talk to my where the
0: sige ra kang wait. Oh. Kana, nice speech diyan tigulang na si FRRD. See, another comparison. Tigulang na si FRRD mga igala. Paminawa. Wala niya paminawa lang yun siya.
6: Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan.
0: Ano?
6: Puro kasing sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention through People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila, at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbilit talaga tayo. Ipaunin na lang ako, nagkakingi ako ng ano, may mga congressman dito, ito yung matitino, nandito si Congressman Alvarez. Pumunta talaga siya. Hindi mo kasi niya ako hinayaya, kapupuntasan na ako ng Tagum. Para lang makapag... Ako galit talaga. Bakit po putang ina? Bitsiga. Bakit? Bisaya pa makumutan ko na imong naong. Magharap ka sa akin, ginawin ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibilin milyo, milyon ng milyon, kayong mga congressman? Putang ina, istapa yan. Swindling yan. Kaya sabi ko, by stroke of fate, nabalik ako dyan sa Maracanan. Kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong, kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa krami. Ipasok kayo ng 2 taon para leksyon ninyo. Hindi ka maleksyon ng kalukuhan ninyo.
0: XFM Katropa! Di ba, klaro? Klaro. Unya, nga nung ganahan man mo sa pamalikas, man. Mag-inay di masabtan mga igalas mga tagawag ba? Nga nung ganahan man mo na mga pamalikas? Mga kuan? Abi ni mo, when you hear that from Digong, dili mga igala imong madunggan tao nga way batasan. Kundili madunggan nimo ang tao nga grabe ang conviction mga igsoon sa iyang kasuko sa realidad sa Pilipinas. Manay mabati nimo eh. Dili nimo bati magaigala nga na malikas por pamalikas per se dili dili nga na. No kumbaga ang iya mga igalang kasuko frustration mga igala sa panghitabo sa nasod, sa realidad sa nasod. Oh. Walay pamalikas. Pero mga wi, mampun. Wi, wa. Beta, talk to walk.
2: I talk to my... Where the...
0: O saan may makuha? O saan matiti na to, anak? O saan masabta na to, anak? Oh. Kayo ay mayayo mag-alamano. Paminawa na lang ninyo. O kayo mo saan declare nga. Di gyud kuno si Digong makunoy ni angkon nga ni gamit og pintanel di modo si Digong kuno adik nagpuyo na in taon tong tiguwang dito ay galakan na lang para di dito maglangan kay mo extra na ko kay napakoy lakaon as di binakapin kakuha na ta may galag oras as di bibayti na gani kani na lang maigsoon paminawa na lang ninyo mga igalaki say pakno nila paminawong duha si Mr. Pre, kuan ba si FPRRD ba o kaha si BBM. Kaya ako imong pistoryahon, ako I will speak on my behalf. May egal, of course. Ako imong pagtanong, asa ko dali makasabot? Makasabot ko na yung Digong bisag mag in English. No? Ngayon naman, he's speaking from the heart and then I understand. No? Pag ka BBM mga egala, same using English, the same language mga egala. Kay bawo man sa tag English, no? Kay bawo sa tag English mga egala. The same language. Pero actually, may galang maglibog ko eh. Sabog mangod ang thinking. Sabog eh. Labi na kway script. Ah, dito kaya ka. Ana yun ang tirada
2: oh. I talk to my... Weirdy. And we...
0: Oh, ana. Ana. Mapriso. Masan eh. Maglibog na noong ka. Sa ako ah. Sa inyo, ana na lang. Kay ipa ko ano na ni Antikler. Kamu na itimbang. Bisan ikaw di Arimondo, no? Kini si Arimondo, atong respetaran ni kay BBM kay ni siya. Pero, ana, paminawa na lang, kisa'y tarong mo istorya. Kay, pag magdruga ka, mga egala, pag magdruga ka, whether we like it or not, likoy gyud ka. Tinuod, likoy gyud ka, bay. Mawagin ang imong sharpness, mawagin ang imong mga egalang common sense. Mawa, mo istorya, mong isira ng kalit, bay. Maraba mo, guwe, kailang adik. Naman yung kailang adik. Uy, anak, manakla ang kalit. Ana ba ng mga hiwi ng mga baba? Mas, kamo na lang, no? Kamo na lang, kuan? Ambot, unsa gipakao na nila, may galang. Di, kumbinsido, magin silang di. Ato na ta! Bullseye! Good morning sa itong 546 people watching in YouTube. And then sa ito ang mga igala, dari sa ito ang Facebook is 32. Nagpabilin. Salamat kayo kaninyong tanan. Auntie Claire, thank you Auntie Claire. Hawa na di Auntie. Sangan may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Ano 7.1 XFM tago minyong alagad sa kanginan katropang Ardel Cortez. Salamat, maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
7: Bullseye, kauban si katropang Ardel Cortez.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimong isalista nimong eskapelya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, Pickup at Van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas.

0: makan trupa. Exciting!
1: Sa Thon Plus Gold User, atong paminawon.
2: Si Jinjin galaw yun, pag-anabong siyang gabaw din. Ang kreatin yung taas, ang ihi. So, kapag ihi, kapag putol, na yung video na di matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kreatin lami ang natulog, nakaipo ko sa ihi. O pira kayo, gano'n orang kreatin. And then, people, alam kong nakapaminaw sa kong hindi pangultikar. Sa kong mabalatian, yun ang tulayan na ang doktor sa Yisturian. Tibo kayo, natapang na sa inyong paglawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape kapag para akong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mukna mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epekto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Mga katrupa, exciting! Exciting!
10: Salamat kaayo mga maring sa mga pagpalakpak sa mga binayaran. Ay naku sa iyo taman sugod eh para dako tag-agi mga maring. Andam na ba ang tunan? Anyway, welcome sa tuang tulumanon kung ako ikaw.

0: Salamat kayo, Ariel. Ay mo nga kanta. Marami kayo ramdam sa kusakuang mga nang laban ng mga fans sa Maring Ay. Sa makausap pa, salamat kang Ariel Rivera sa iyang song today. Song niya na ganayon nga Photograph. Aba man sa kanang autograph. Lahat po doon sila mapapotograph mga Maring. Ano na bang suit ano? Uy? Oras mga higala, alas 9.48 na sa buntag maayong morning. Kanyang hurot din na welcome, welcome, welcome, welcome.
1: Good morning!
0: Welcome sa ito ang programang
1: Pusay!
0: Dahil lagi na yung mic niya. Tray na yung mga di ay. Number tray.
2: Number tray.
0: Ayan. So welcome.
2: Sige pa kamay.
0: Welcome, welcome, welcome.
2: Ayan. Welcome, welcome mga katropa. Dari sa XFM Philippines.
0: Philippines ay ta?
2: Yes, kinagahan man ta.
0: Dari ta XFM Mindanao.
2: Mindanao Philippines lang. Para wapo pa minawan.
0: Anyway, good morning kang Bani Uberas.
1: Good morning.
0: Isa yung mga nailahan din na sa nasyonal.
2: Si Erika.
0: Erika Kay?
2: Erika Kay.
0: Si Erika Kay. Ay, si kung ano itong bangutanon, ana, si Arky.
2: Si Arky. Yung saan na si Arky nga, nabali naman sa Mindanao.
0: Namagin na siya mga screenshot.
2: Ay, di ay. O, oh, basi po na itong ukayan iyang silpon.
0: Dito mag-iskot, ana, uy, kay. Kana makain naman, makakita ko sa hulagway ni Erika, ano, makaanap ko ngayon, anong tako kagwapa, uy.
2: Puti kayo siya, Maring.
0: Nakabula ba kang sa buwan na niya?
2: Maoragin may color.
0: Si...
2: O kape ugatas.
0: Si Erika Kay.
2: Si Erika Kay.
0: Uy, alam yun, mayroon siya.
2: Side view ko niya. Side view ko.
0: Ang salay na. Alam yun, mayroon siya.
2: Alam yun, siya?
0: Si Juan, si Rika.
2: Ah, si Erika Kay?
0: Erika. Hi, good morning kang Sir Erika Kay din niya sa may Bukid Nono. Good morning, sir.
1: Good morning!
0: Yes? Ano rin ka mo na mati sa pinaka-ngilingig nga programa sa radyo? Pinaka-pinasahi nga dahil programa sa radyo?
2: Dahil na kayo designer, okay? I-design mo ito sa kilid.
0: Ay, sa kilid na ikaw.
2: Oh, ay, akong gipunta sa kilid.
0: Uy, dako lagi mong espasyo ay.
2: Oh, grabe. Pwede, iwan, gamay po doon. Ako kayo itong bukton. Grabe. Dahil kaya ito ang operator ay kaya
0: ito. Wala makagpurma ito itong hiyatag ginabang sa jinsan.
2: Mga kinay, oh, grabe.
0: Ano siya
2: nga? Nakalike mo na ito niya ay, siguro.
0: Ay, interview na ko siya. Sa umot. Mugin, sir, ka nang kuwan. Ang kaya itabuan din niya. Agabi, ang kaya. Ay, interview na ni.
2: Ayun. Nakalimot siya Maring ang imong interview.
0: Kalimot siya. But anyway, mga Maring, gikan diri sa studio. Ako ni mga Maring ang inyohang kumari, ha? Ako inyong pabansa nga kumari, nga kasaligan nga kumari, di mangunay kumpare.
2: Yes.
0: Ako si Maring Inda Erika, dali guwapo, dali mestay sa apan, di makumpensaan tungod kay mangunay di eksilingan.
2: Di kinay makumpensaan Maring.
0: Adili oy. Zero na magin ako.
2: Grabe sa kamaring, oy. Kinilang yapon yung iyaano, ang iyong iyaan sa kanunay panabang, wala ilaing nga iyaan, ang iyong tiya. Si Tiya Dariani.
0: Ikaw ang pambansang tiya.
2: Ayun na, burang mubo mo kailain mo siya pa pambansang iyaan.
0: Kuan ka nang inahan sa kanunay panabang ka?
2: Ayun, iya. Iyaan nga, iyaan sa kanunay panabang. Ay, matong inahan.
0: Iyaan sa kanunay panabang, hantog yarong gitabang.
2: Mananabang. Ayaw, diba? Isa itong gusto mga anak. Open ko, open.
0: Kabaw na ko. Mo, magmanabang na sab ka.
2: Magpa-ubi. Gusto yung tawang magpa-ubi. Saan ka nang buntis?
0: Kanang
2: magpakuot? Ubi kayo ni.
0: Ay!
2: Saan yung tawang anak ka ni?
0: Unsa man ka nang...
2: Ato ang buntis kayo magpakuan.
0: Pa-prinatal?
2: Pa-prinatal? Mo ka na, siguro na.
0: Alayip, ang buto, hindi ko sweet. Ano, katong naburos ko, wala may prinatal ato.
2: Katong mukikiun ba nga tanawon o pila na ka pila na ka CM ba?
0: Kita tanaw ko pila na sukod.
2: O 4CM na ba? Or
0: nga, uy, mura ka ng kuha naman ka ng isa kapi na.
2: Law na kayo?
0: Managuhi naman yung anak, uy. Ay, nako, mga Maring.
2: Pungaw na kayo, Maring.
0: Oh, mura na siya kuhaan. Ay, nako, live takaron riya sa studio, mga Maring. Huwag mabati sa takaron. Good morning sa mga taga-XFM Bukid Noon.
2: Yes, taga-Bukid Noon, no? Inout ko nga ma...
1: Good morning!
2: SM, Maring, mahatba na may tubig. Uhaw na kayo mga tao sa balay.
0: Ay, nako. Mabati sabta mga maring. Gikan diri sa bukid nun. Mabati sabta diri sa XFM San Francisco Agusan del Sol.
2: Yes, ang ato ang mga katropa din ha. Nga si Double R.
0: Isa na si
2: Ray.
0: Si Ray.
2: Yeah.
0: Oh, syempre, pilihan lang sa mga maring kay Amang Beauty. Makitaan sa babadungog diri sa XFM General Santos City.
2: Yes, kao man ang ato ang guwapa diri nga. Hintundan
0: si Ma'am Evelyn.
2: Yes. Ano ang ganang kwan lagi kayo mo ay suod kayo mo ni Ma'am Evelyn?
0: Kana mo duol mo ginasakuha ka na yung mga tour nga ako na mingon din sasakuha nga ako ng kisa ba na?
2: Si Pele
0: pwede dali ka kay Puli.
2: Andali lingkod siya kaya siguro dali ah. Ay, nakaw-kawdi. Mayroon siguro ka din rin.
0: May isa ka wig di ha.
2: Kasi gusto mo ka mabayot.
0: Malam na si Ma'am Evelyn sa kuha nga. Eh, kung nang kuha, gabi dito ka, ayun nung kanang kuha ko nang marino niya. Mayroon ka nang, nakilighter di ha.
2: Ay, musindi.
0: Musindi ka di.
2: Magpaaso siya, magpaaso.
0: Manigarilyo. Ay, di mo na ka manigarilyo no? Ay, nako. O, syempre, mga maring, mabati sa tadirian sa XFM Mati City. Itin pa yan pa ni mga taga-Mati.
2: Oo, nilapin na ang mga turist Marias din, ha? Mga kauman si Inday Tato. Si Bipa. Ang si Quintasia.
0: Si Quintasia.
2: Kurang siya kanang kayong salida, ang sa to?
0: Kanang, saan mo na kanang Inkantadya?
2: Katong mga Inkantadya, okay. Apin siya si Kuan Quintasia.
0: Dili siya si Imao.
2: Dili po siya si Koke.
0: Ah, dili siya.
2: Ah, layo naman po si Koke.
0: Layo man na si Koke. Uy, kaya batang 90s man na siya.
2: Ay, baka na... Siya na yun? Saan na ito siya?
0: Panang 80s na siya.
2: Ang 80s na siya?
0: Ang syempre...
2: Mas burang-burang na gamay.
0: Siya Daria, mabati sa takaroon niya sa XFM Pagadian.
2: Ay, sigurado ginanata din ha?
0: Sure, uy, kaya nag-smile man si Paringa.
2: Ay, nga. Be... Kasi tawa ka na, kanil, patunayin na rin niyo kung nakabagyo niyo taga-pagadian.
0: Ah, sige, i-comment sa...
2: I-comment daw.
0: I-comment sa GC. Aha, mga maring.
2: Yeah, mag-send tayo og link, ha?
0: Ay, nako, mga maring, sa pangalan sa tuang kinakusgan nga tuang ka-sparring diri ang waray.
2: Waray.
0: Waray buho. Nga si Master Inday Tanini, kami yeah. Kani
2: pero si... Pero mapuli man daw, nai mapuli.
0: Ay, mapuli?
2: Ah, si Bang Bang.
0: Nai mo sukul.
2: Ah.
0: Si Bang Bang. Si Inday Bang Bang. Ah, wala pa nang sa ka-design. Basta maka-design, madaan na po nag-duster.
2: Ay. Basta mag-away, diyan na sila mag-away niyang asawa.
0: Ay, diyan na gil.
2: Okay, mag-ilog na mag-duster.
0: Basta lagi magkagugubot sa ilang muna na.
2: Ay, nanay mga sinina, maglutaw.
0: Oo. Mga katrabahan dito alas 12 sa...

0: coffee mix.
1: Kay medyo ni kuan man siya
0: dai. Ano sa pamanta makainom ani oy?
1: Ah, ato tayo ni palangga.
0: Ah, mapalit yun dahi ta.
1: Dili, matanaw tang palangga.
0: Ah, para mawala na ang kigol. Or lahat, kung makita ka ni palangga, dili naman makuha ng kigol niyo mo. Oy. Basit mo, matubo ang kigol.
1: Spill kigol.
0: Ako naman gabitay.
1: Tumor mo, good na.
0: Ay, tumor din ang gabita.
1: Ay, na, mga kaingal. Ay, maghawak kayo sa mga pagbalik. Ito ang video kit challenge.
0: Og, yes.
1: I-comment na sa ito ang comment section ng inyong mga requests. O sa mga gusto diyan mo tawag sa ito ang linya kay makiduet sa mga bangguapa nga karoon nga mga anchor woman.
0: Yes.
1: Comment na.
0: Kasi nagtuwa sila nga DJ. DJ mo gusto na nawag hapon.
1: Kasi ba'y DJ? DJ mo na itali. Mga anchor man ta.
0: Anchor gani. Kanang panglabay ko sa barko, kanang... Kanang imudonggo, mama na.
1: Masamahan ko
0: na. Angkor.
1: Angkor ba'y tawag ka na? Oh, angkor lamang ko na.
0: Angkor sa Bisaya.
1: Angkor sa Ingles.
0: Yes.
1: Bright lagi ka today.
0: Ayan. Nakakuang ko Santon plus coffee mix.
1: Mabay.
0: Manang lantip kayo.
1: Masa nga kape yun sa?
0: Santon plus coffee mix.
1: Ay kaya mag-hama mabalik mi, hamalang aning kantahan.

0: Katrupa, exciting!
1: Katrupa, kung nangita mo o dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
3: Para sa DNMs?
2: Para sa tour nyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
4: Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, so ngayon na ako na, Miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Dunay miturok sa akong kalimutaw, sir. Kati nga unod, nga abin akong mawala ako. Tingala ko, sir, kinakanang mo siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti, nga gitiridium daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision Next Plus Capsule. Ula yun ko nagbahay, sir, nga ning tumar dahil ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trida ni sa Sibalo Pantukan.
6: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Yes, to help!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Selamat kaya kaya dari Brian saya mau kanta today.
1: Yes.
0: Rabi ning kanta kini kata habis tu no kena kau hendung.
1: Si kau tengah si Kobe Bryant to?
0: Dili si kau si Brian Biloria.
1: Si Biloria di ay.
0: Ang kanta ani kena makan hendung ko sa mga yang labay sa kong kinabuhi no labi pagit ka tong kena nga nakasak kong Edgar ba niya di juko niya sa iluon ba? Ako sa ginan nga tao rabi ako gar makasak gani. Kasala ganyan si Kuan
1: kinsa man na siya?
0: Si Pari
1: oh si Pari niya kasala ni mo?
0: Kasala ganyan gantukos bay kanya ako kay maging hitagol biya kay ko tiya dariya no
1: so, kanang, so hangyo, mapagbigay ka
0: ay sa pamandi ay ikaw ko nang imong kumpari yuho din hindi mo pa inumun
1: pwede saan
0: abigat laon gulay ka no. Nalampas na ta. Ay nako. Hato ni kanato mga higala sa tuang Santon Vitamin C. Para mas mulami ang ngisi mag Santon Vitamin C.
1: Ay nako mas brand ni si Marie.
0: Ah nabuang na na. Nagangwangon na. kanan tama lang ang ngisi para ngisi na to. Ba.
1: Trumato alang.
0: Okay na ka Santon Vitamin C man ta.
1: Ah yes.
0: Muna nga mulami po na to ang pag-ngisi. Hala, lili na mga Mary, paliyaw kong lili sa ito ang Facebook Live. Ah, paki-search lang sa Facebook ang XFM 107.1 Tagwang. Paki-follow po, Mary.
1: Kami.
0: Oh, yeah, paki-share po sa ito ang live today. Yes. Kaya maulaw mong puntaan niyo. Onya paki-comment din sa inyo mga gusto nga ikantahon na mo karang kantahon gina mo kay karon kay wa si Master diri ah.
1: Kay lain man to si Marin kay mangilog og mic.
0: Ilugan man to siya og microphone.
1: Sound na lang ang mic ug naay wire kay ug naay wire to Marin. Ang itali na siyang ulo.
0: Wala mo kadig madagma gintaan ang klasiha Marin.
1: Di na matanggal.
0: Ay nako dunay tatay 11 million viewers.
1: Yes. Asa unsa man 11 dili gina sila mag-one ay.
0: Ay na ang agikan sa 11 himo nang et.
1: Na.
0: Ay nako, sige dabi eh.
1: Shout out mga Maring, ana si Babski.
0: Si Babski, salamat Babski.
1: Oh, siya pa rin si Watch. Si Anita Balderosa from Canada. Oh, layo kayo nga to ang listener Maring.
0: Mau ba dyan, layo
1: ano eh. Canada naman si Ate Nita.
0: Ah, sa mga...
1: Oh, nakatulogon na nga to ang operator.
0: Sa mga Canadian dia, mayong...
1: Murang mo man ganahin sa to, Maring. Kaya nagising nga, panguya mo itong
0: operator.
1: Itong operator, sige panguya.
0: Kasi siguro nagkapi. Ah? Ano daw kapi mga Maring?
1: Dapat kato ang kapi itong Pilipinas, Maring. Ah, para di katulog. Ano? Ano di katulog? Sige, magkasangit.
0: Di ma...
1: Ay, ama ba ni?
0: Moday na di ay.
1: Mga sangit na itong murag mga kuwan.
0: So, pakao na ito ni ato ang mga viewers, Bi. Kagtahan na ito ni Bi.
1: Unahin niya, Maring.
0: Tagaay ko di ako na...
1: Kasi ang number na mo, Maring?
0: Murag ikanta naman ako na nagiwa pa. Wa pa.
1: Unsa man ang tituluan na di ay?
0: Don't ever go. Nakanta na ba na ako na?
1: Ay, baka mo balik-balikon. Masa may... Wala problema ang balik-balikon.
0: Ano, gamit akong dose diri. Anya ra?
1: Sige.
0: Hello, wala palagi yung microphone. Ano na? Ay, forward sa... Backward sa kanalipi kay...
1: I-backward, Maring?
0: Naapod.
1: Dili siya pwede i-rewind. Backward lang yun siya.
0: Backward siya ka naman.
1: Backward siya.
0: Kanya, GR in Biugan. Tabiugan.
1: Mayroong buntag, mga guwapa, from Mati City.
0: Hello!
1: Hello sa mga katropa na to diyan sa Mati City.
0: Inangon ako na sa mga taga-Mati, B.
1: Good
0: morning! Ang sa mga namati sa Tibuok, Mindanao, mga Maring. Ayan na! Kanta ni Eddie Garcia. Hello?

0: Malam ada aku main paring. Oi, lupa si guru siang maring. Hello. Oh, nak apa siapa? Si tiak Daria. Pelak pakai aku guru ni. Oi, lain lagi mau dia maring. Ai. Oh. Ai. Kisa pa gusto mo kanta niya ako sa to makigduet mga maring. Alam mo, tawag lang sa to ang linya. Kaya abri na ato ang linya 0966306569. Usbon ko mga maring 0966306569. Siyempre, ang baguhala na human nga kanta hatunto ka na to sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Aron mo healthy, mang Santon Vitamin C. Unya mo lamit pagod ang isi.
1: Yeah. Among isi kita eh, maring.
0: Ingat pa diri si... GR inabiyugan nga sing na minaw mga tigulang diri ang mga gwapa. Hoy mga tigua ayaw ina tigua ko ina siguro nga idaran lain lagi na si GR kaya Daria
1: ay napon na po si Alvin o si Alvin Gog. Good morning mga maring, I love you request ko kanta
0: ay,
1: si Tameme by Julina Magdangal. Uy, Tameme
0: ay, Tameme o Tanini
1: klaro nga ba
0: Tameme katsong ako na ang mangliligaw
1: ana siguro ang kisa mo na isa, si Arlene Dolciano Dutarot.
0: Ang sa ingon niya.
1: Hi mga ma... Hi mga sir. Uy, taklaro ka ba?
0: Klaro ka, sabi niya mga gaon doon. Sir, minu lahat lang ikaw.
1: Minami from Barangay Sawangan, Berwila, Agusan. Uy, kalayo ba ni Maring?
0: Ay, mga taga-Agusan.
1: Agusan del Sol. Request me song, Minamahal Kita by Freddy.
0: Ay, noted.
1: Freddy Mercury.
0: Freddy?
1: Itong singer sa Queen.
0: Basi Freddy nga lubanan eh. Ito ang taga-Mungkayo. But anyway, ang imong request, pabuta lang kay kantahon ginamo na ay.
1: Pero ikaw may matirada ani Maring, kay haon mag mga pretty.
0: Anyway, ako ginansiyang parinti.
1: Parinti ginani mo di ay?
0: Oh, na makig...
1: Sige na siguro ni.
0: Makigjowit ka? Hello, kisa ni?
2: Hindi sa ba?
0: Ay, kisa na po ni Bayuta ni.
1: Kisa pa na Bayuta na ni?
0: Ikaw ni Alvin?
2: Pagagusan mo ni, si Alvin.
0: Hoy, ano po, yung kagahapon sa Apokon, karon sa Agusan, na sab ka.
1: Asa ba yung tinood niya na nga rin? Asa ba yung location niya ni mo tinood niya?
2: Nagusan
1: taosipan niyo. Ay, tagasan taosipan.
0: Pabuta sa, mo jowit ka, kaya ako sa itoslok, sana ako, Bin, ha?
1: Mo jowit ka or mo dowit?
0: Sige, sige, ato sa niyo.
1: Asa ba naiyahang kang tahan? Ibitak walo naiyahang giwa. Masay request. Asa man?
0: Sige, bahala na siyo. Eh, basi gusto siya makigduet kang...
1: Katamimi, magduda tamimi, mandaw iyang ingon.
0: Si Alvin?
1: Oo. Si Alvin to?
0: Si Alvin, matuklaro ba kayo ang
1: kuhan? Sige, ato na lang, i-duet on niya, paghuman.
0: On sa inyong kantahon. Ladies and gentlemen, Tia Daria, kinikantahan ito ni kanato sa turbo. Aron nga mo, bas kung ang imong imong yes. Ikaw, inumi ka na og turbo, una ka niya mo daro sa imong asawa.
1: Yes, tinood ka na, no? Aron mo ligon imong tuhod. Makasugakod, bisag magluhod.
0: Magturbo?
1: Male enhancer.
0: Matag?
1: Matagdulog.
0: Yeah.
1: Pwede po siya mata, kanunay?
0: Kanunay? Sige lang pagahi.
1: Langan. Ang siyempre kay 1 week man daw ang kanang kuha na ng...
0: 1 week ang tama.
1: Tamaan na ang kanang turbo.
0: So sa dapat upat na mainom ni mga turbo.
1: Ay, pati kuyawan na marin. Kamat na ng kinsinas.
0: Kabalo ba ka ang turbo? Dili lang na sa pang-ana di ay.
1: Ang saan pa nila?
0: Pampabas ko sa imong trabaho.
1: Pwede. Pang-basketball. Kaya wala man tag-basketball.
0: Sakto.
1: Inyang hapon, mag-pickleball ta.
0: Mag-pickle.
1: Okay, ni. Ato na ng largahan. Sige, birahin na niya, maestro.
0: Ani-ana.

0: Salamat din, Marie.
1: Salamat kayo sa kanta.
0: Yes, kanang kanta. Ato ipahinungod ka na sa ato ang turbo. Ang turbo nga isa kasi managod ang tagal nga ang kagahi niya.
1: Nandiyan ka isa ba na nakainom ko og turbo na kaingon ako kanang kuan ba kanang namo ko isa mad gamay day.
0: Na
1: ko isa mad gamay.
0: Ano kanang gilaslasan?
1: Kanang mura na igo gani guna.
0: Ay!
1: Anya kay.
0: Kapdos na day oy.
1: Nagdali ba ko kay ngut-ngut ba ya siya oy?
0: Ano man na day?
1: Kuha ko og kanang sa tambal nagkuha ko inom ko. Pag inom ko sus kinuo ko kay. Abi na ko kanang amok sa silid ako na inom turbo di ay.
0: Oy! Di ay?
1: Oh, sis, magani kay ano, nagamit na po na ako kay kasadya na nungkit ko og laban na, maya akong gisungkit.
0: Uy, may barog yuri ay mare.
1: Di barog ako. Uy,
0: kuya mama na gisungkit mo. Sa ato pa, may pila ka inches ang yung taas.
1: Ubus naman ang laban na.
0: Ay, ubus lang.
1: Tagatuhod, bra.
0: Matingala, magukunga ay nga nga. Buro naraman sa mga dos pulgadas.
1: Uy, makikita day ka.
0: Ay, ka pa lang na ako.
1: Ay, lain lagi ka ay.
0: Miko ko gray paghikap kay parehas man di ay
1: at least ginungaga ni mag usa ka pulgada.
0: Ay! Komo pagudi ay niya. Ay, sige day bakla kay day to maring.
1: Yes.
0: Ah, dekha na kayo ang nagkuan maring.
1: Basahan ko na bi.
0: Mao ang naghan ka nag request ni mo. Asya nga good morning mga maring. Apili ko bidjoki si Nancy Camelo. Oy. Unsa man imong kantaon Nancy?
1: Kato nag-request ganina og
0: katong gusto mo kanta diha no sa on air. Sige, i-request niyo kanta niya. Kantahan ninyo.
1: Sige, be.
0: Okay, mag-duet mo ni Kuan, Erika.
1: Isa man dyan, be. Kaya na yun niya diha.
0: Ato ka niya, kanta itong si Pretty.
1: Minamahal kita.
0: Oo. Oh, oh.
1: Sige, minamahal kita. Requested is accepted.
0: Si Kuan man, si Arlina, may nagkuan nag-request.
1: Natawag po Arlina, kay mag-duet ta Arlina.
0: Tagay, number, Marie.
1: 0966-306-306-95-95-69.
0: Ilami lagi ang ending.
1: Ay, mamugod na paborito na mo ni Edgar.
0: Di ay, 69?
1: Ay, ayaw lang balibaliha.
0: Ay, ayaw kay mga sangit.
1: Nya labig ako sa lisoon niya ko ang seating.
0: Klaruhan ang seating sa imong microphone.
1: Kaya pwede agila. Ambil sa pwede tabik, mawala-wala lagi mo na ganyan yung mga. Mo na siya.
0: Bago ka.
1: Bago na.
0: Fully loaded, bago na siya. Pasok sa imo, ayag, ilayo sa imong simon.
1: Ah, sige, pe.
0: Um-uma, day.
1: So, tirahan, mawala na po siya. O, wala-wala lagi siya, day. Ay. Ano, o, sige. So, tirahan, tanig pinapwede agilar mga maring kay. Pwede agilar man nilang kanta, so. Anotin.
0: Anotin. Ang ina po na GR nindot, manday ay mga tingog ding mga gwapa.
1: Kasi pa manday ay...

0: Sige, go!
1: Ikaw ang siyang Jaring Tiki.
0: Go!
1: Pag ikaw ang kapitil,
0: ay, mali.
1: Nagkakot ang sakili. Sana'y huwag mapapagod.

0: 去打麻将会。
1: 然后打麻将会。
0: Ito sa song yung nabiyon niya ito
2: ay... Okay, siya man na yun hindi. Ay, naglibog.
0: Kisa okay, ganyan palihog, be?
2: Okay, parang naipit man yung tingog.
0: Kisa ni si?
1: Ay, sakit ang ipon,
2: no? Ay, sakit yung mong ipon. Ako, ipasang, nanangil na po na siya.
0: But anyway, kisa gali ni Og, asa napit mo ang lugar, day?
2: Kisa ni, palihog?
0: Sa?
1: Iligan.
2: Uy, Iligan! Kalayo ba ni?
0: Pamatod ni daw, Bi.
2: Pamatod ni, taga Iligan ka, Bi daw. Dahil ito may diri o ganing isda ng Iligan sa Iligan.
1: Okay, kalayo mo ito, Guy.
0: Asa ka dapat sa Iligan?
1: Sa Tubod, Day.
2: Ay, sa Tubod? Tubod.
0: Hala, uy. Sige, ang sabi ako ikalagad sa imuha.
1: Kanang... Tia Darya.
2: Ay, ako ni Ay. Ano sa man?
0: Darya, da yung Gabson.
1: Kanta sa Kuanbi ka ng pagsubok.
2: Uy! Mo request naman po siya pagsubok. Dahil ako, nihulog na rin kag 5. Hulog-hulog mong niya mo, Adiri.
1: Uy, naghulog ba po na eh?
2: Naghulog na kagahapon?
0: O, napada sa idos. Nabilin.
2: Ah, napaka-sinsilyo. Dungagin na lang piso para tres.
1: Sige, Tia Darya.
2: Sige, salamat, salamat kayo sa inyo.
0: Sa mga taga-Iliga. Asa ka pinapit na minaw ang radyo, sa?
2: Sa radyo ka na minaw? Or sa unsa man?
0: Sa Facebook lang.
2: Sa Facebook.
1: Sa radyo.
2: Uy, grabe, naglanong
0: na. Asa ka nga naka-tune in sa XFM?
2: Unsa man ang ako, Ana, ang frequency?
1: Ako kabalok din. Balin-balin ako, nakitaan man ako inyong stasyon. Ambot ka nga yung stasyonan eh.
2: Grabe din ang radyo, hoy. Makita na yung ihang stasyon.
1: Wow, malo, gano'n.
2: Di na makita ang iyang frequency di ay.
0: Basi dito sa, asa may dool sa Iligan?
2: Iligan?
0: Asa dool nga radyo na to, di ha?
2: Pero yung Iligan, ang dool-dool, bukid nun, naman ko na nga frequency.
0: Basi sa bukid nun siya namati, guro. Basi kusog atong si
2: Kuwan. Makaabot siguro dito, no, ang Iligan.
0: Anyway, salamat kaayo. Thank you kaayo sa atuan.
2: Sige, salamat kaayo sa imong pagtawag. Balik-balik ko niya, ha? Mga sunod si Mana na saan.
0: Okay, so doon na tayo doon, ha, ka. Pila kakanta na atuan na kanta.
2: Ay, doon na.
0: Doon but anyway, ay mong hawa mga marin kay mabalik pa mi o gahaman sa tuang laing kanta.
2: Ayaw magbiyae, kang biyaan mi ninyo, adilin yung kakanta.
0: O ato taga ang pagtagad kining request sa mga taga Iligan.
2: Yes, okay po, napakana hindi rin maring o daghana ka nag-request maring. Mapugos yung kakanta, Ana.
0: O niya na taon-taon.
2: sige.
0: XFM!
2: Exciting!

0: Katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adit gin ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
3: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig kasubawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mubigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Yeah!

0: Ay nako, balik tama nga yung gala sa Tuang Programa Diriya sa XFM Philippines. Alas 10:39 na nga itong oras. Karing oras sa hatog na ito sa...
1: Senton Vitamin C. Para makusganin mo ang pag-si. Huwag niya healthy. Mag-Senton Vitamin C. Para lami gudi mong ngisi.
0: Kato mga hingataon kaayo mga marin. Dapat mag-inom sila ang Senton Vitamin C.
1: Yes, para... Wala kay sakit nga mga mutapot ka nimo.
0: Healthy
1: lang healthy kayo kapermindi kada adlaw.
0: Nakabaw ba ka mga marino kayo nagkadaghan na kayo mga ihap sa mga Pilipino karon nga mga matatbas sa mga pagduki-duki ba?
1: Duki-duki di nila?
0: Duki-duki ba ayo oy?
1: Oh, di ay.
0: Nakagamay ng ihap sa mga Pilipino nga kanamo tanom sa gulay siya natarano niya. Siya mo harvest, siya po ang muluto.
1: Ay, so wala, talagsa na lang na maring.
0: Kaya nga na nga pamaagi, maka-assurance mga gina nga healthy.
1: Kabalo ka karon maring, ang mga tao karon mo anto na lang rin niya. Dili na kabalo muluto.
0: Ba na pa, deliver na lang.
1: Takso na lang yun.
0: Muna ay,
1: naman sila grab order ka na kung sana, katumuhatod.
0: O, niya, muna nga na, karaghanin ko nagmaayong maring, matat pa sa pagtuon na pagduki-duki sa mga taga-diuit.
1: Di yung mga taga-diuit.
0: O nga, nagkaraghan ka ng mga panahaw na ang na high blood, na diabetes. O, muna hinungdan nga, natawasab niya ito ang mga produkto aron nga mualim sa natural nga pamaagi.
1: Yes.
0: Kaya ang herbal, mualim sa balatian nga natural. Pero yes. Kung mingon tao ka ng mga synthetic na, ka ng chemicals
1: ay, hadlok mga na maring kay makakuan man na maring kana unsa tawag ma madaot imong kidney.
0: Yes. Correct.
1: Correct kong. Dapat dito gyud sila sa healthy.
0: Healthy.
1: Niya. Asa man makita ato ang clinic para makatuod sila maring.
0: Makita almi diri sa Tagum. Naami diri bisita ami mga maring ha diri sa may Ganti Road going to Palingki namin sa Wanga bahin.
1: Yes.
0: O niya, magtapa niya, doon ay bugasan, doon na po'y kanang...
1: DIY.
0: DIY.
1: Yes.
0: Makita man mo niya nga, nakabuta ang dako nga kuan nga, why to eat?
1: Why to eat? Clinic.
0: Laruan na ba si Gubang Itaon na why to eat yun? Na ay, why to eat?
1: Yes to health clinic.
0: Yes to health clinic.
1: Yes.
0: O niya, pag suot niyo diha mga maring, ayaw ko piyansa mga kuha ka kada CCTV diha.
1: At CCTV niya, dosi kabuok maring.
0: Yes. O niya, pangutan ada yun si Doc C. Jenny Druda, kaya na may libre nga check-up niya kung lain yung pamati.
1: Sa mga gusto magpa-check-up, libre lang ha, libre. Balik-balik ko na ito, libre gid siya.
0: Libre. Gikan sa Miyerkules nga ito na sa...
1: Biyernes.
0: Yes.
1: Si Dr. CJ diha.
0: O niya kung na, mapalit lang ka sa produkto, pangitaan ko si Palangga.
1: Yes. Kaya kami, o natong mga senior na amoy discount o senior mo.
0: Ay, wala na ba daw?
1: O, wala na di ay.
0: Pagkito na amoy.
1: Sorry kayo, master.
0: Pero basi na tagaan na gaya po
1: okay, senior man.
0: Senior gani.
1: Lahit man ang senior. Kaya mubayad na mohat mangita man ng ID tagaan kan yang ID
0: kundi tagaan mga kuan discount ko to mga junior
1: okay kana kay senior man
0: nagaina
1: gani
0: O niya, kumapalit lang ka, pangitaan agit down si Palangga.
1: Yes, nabi si Palangga, no?
0: Kay kami diyan, parang bisag wa, may paliton mo, happy to me diha.
1: Gani.
0: Tanaw lang ni Palangga.
1: Sige.
0: Mga maring, ato ang lili-on kini mga mensahe, be.
1: Okay, na paabot biya at nagtawag. Wala, balik yun siguro si bawang numero diha nga kanang
0: ato ang hotline number 0966-306-9569.
1: Wala ito ang numero. Katong gusto mo kanta ha, nga mo request, sige na, tawag na. Kaya maghulat si Erica.
0: O, gimigay, sibugan niyo rin.
1: Oo, nabay yun. Nasinik, kwaha, wala niyang mga yots. Ninot, manay mo mga tingog. Oy.
0: Sa muta, napurgam eh.
1: Wala pa kayo napurgan, no?
0: Wala pa napurgam.
1: Napo na si Alfredo Hicali sa Mayong Morning sa Tanan. Maniud to na ta. Uy, sa man itong sudan din, ha?
0: Hala na, isa lida.
1: Labiyugi. Siguro may sudan din. Uy, ano siya to? Lain lang ito.
0: Uy, managtataw na tiya Daria.
1: Uy.
0: Ikaw siguro ganda niya kay...
1: Pinalalaki man siguro ni Uy.
0: Birahi, Uy.
1: Backward siguro, backward.
0: Backward please, operator. Oh, night caller.
1: Night caller ni?
0: Night do it.
1: Do it? Okay, na I do it, eh. Sige,
0: anyway, taga-asa ato ang caller? Taga?
2: Hi, darling.
0: Taga-asa ni?
2: Si Alvin, si Alvin,
1: si Alvin. Si Alvin, si Alvin, si Alvin,
0: si Alvin. Si Alvin, si Alvin, si Alvin. Asa ka rin na mag-run, Vince?
1: Asa mo si Alvin, sa karan.
2: Agusan lagi.
1: Ay, makag-ulo niya. Maringin ang agusan, maring.
0: Sa agusan lagi. Palayo gamay sa mong radyo.
1: Ayaw kayo, padol sa radyo. Palayo.
0: Pusnutun ko na yung Itmi Games ron.
1: Kusiyon ko na yung mga kuhan ron. Ayaw sa siguro, sa'yo pa kayo.
0: Ayaw ko kagita, Alvin.
1: Sige, ato na ang kantaon, Alvin, ha? Sige.
0: Kanta po, Alvin, ha?
2: Nakabera ko.
1: Palayo kamay, Alvin, ha? Ayaw kayo paduol si mga radyo.

0: Te traje al bien.
1: ¡Au, au, au!
2: ¡Au, au! ¡Au, au!

0: Ay, salamat.
1: Ay, salamat. Unsa man si Alvin? Oy, mura man ka. Sige man kag pangutot.
2: Ben?
1: Alvin! Ano mga Alvin?
2: Grabe ganyan si Alvin.
1: Kuya, kaya mo request Alvin ay kay pagsubok lang na Alvin, ayaw para la.
2: But anyway, katong katahan mga maring, hatutok ka nato sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes. Alvin,
2: mas mulami ang imo ang pamati mga maring, ha? Mulimpyo ang imong kinailagman, paingon dahil sa imong kinagawasan. Mag-inam ka mo niyang healthy nga kape nga Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy butikang dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Yes. Ay,
2: ato sa layo, kay mabuyagan pa mo.
1: Ah, mapakan pag yun mong iro.
2: Sakto. Oh,
1: diyan lang mo sa dool.
2: Correct.
1: Ana ba si Janet Curtis? Ay, di kung sabi na ni Arnel ni.
2: Aparente.
1: Aparente ni. Mayong buntag, mga maring. Mga kagwapa yun din niyo. Ay, dili naman yun na siya. Mausap, gwapa na mag yun na siya.
2: What song is this? Saan ka tahan
1: eh? Ano pinarik? Ay, na color.
2: Ay, color? Are you a caller o texter? Hello?
1: Hello, text ni?
2: Hello?
1: Hello, text ni siya? O, di, text mo siguro ni. Di ba motobag ang ticks?
2: Toko na yung liliyo ni mga maring.
1: Istak on nyo. Magpinalalaki na yung anak, maring.
2: Istak on nyo. Lahilagi na sa tuno ay...
1: Ato na yung tisningan na ni maring.
2: Sige daw.
3: Pinalalaki ta, maring.
2: Lubat mo niya ako, Mike? Hello?
1: Lahilagi na yung istak on nyo. Rabay spinal cord. Maning nga istak on nyo, oy.
2: Tay Mike day lubat.
1: Yan na
2: di. Sigurado
1: di ha. Ah, para diya sa hang kuan.
2: Ayan, sugi go. Hello.

0: kana di ay. Kanang kantaha di ay stock on you.
1: Sige. Kaya nalubat mo ni Maring.
0: Nalubat ato ang...
1: Pwede na, saksaki ng unay di ha. Pwede na una yun.
0: Nalubat ato ang mga himan igugubat mga Maring. Ha? Yes. Masinsahay kaayo kay live agunin siya.
1: Oh, basta live, ana mo na Maring. Okay. Masoko na ni nag-request, ani.
0: Masin na lang ni kakanta.
1: Ana po si Kuandri, o. Wala lagi nag-lipstick si Tia Daria. Ano sa si Alfredo? Oy, nga mayaman tang pa-lipstick one.
0: Oy, ang kanan mag-lipstick, ang kanan na sa dili mga guwapa.
1: Oo, oh, kami kay wala na. Wapay lipstick, guwapa naman daan.
0: Kami kay mga kagwapa, yes, na.
1: Inborn mong utamaring.
0: Ako maring, kaya namuli ko. Kagubtan yung sa mga laki sa dalan. Ay.
1: Ha, saan ko? Nakakay manit si Tia. Pwede na lang ako pansin nun.
0: Ako kay ako ang taga-agchansa, oy.
1: Oo. Shout out na ako na si Marlo. Din na sa Litsunan, baboy ni Alfredo. Nga nagduyan rin taon, Maring. Oo, si Dandan Lochinero. Uy!
0: Ay, nai-color na to. Maduet siya. Go!
1: Ay, nai-color ni?
0: Hello?
1: Ay, palayo gamay sa kuan. Sa radyo.
2: Si Juni, ang kaysato.
0: Taga-asa?
2: Taga-barangay dito na, Porto Sal, Porto Subin.
0: Asa to? Asa nga lungsod din,
1: sa? Asa ni Repita?
2: Barangay Bingkungan.
1: Ay, sa Bingkungan.
0: Kamusta mga taga Bingkungan?
1: Maraglami kayo inyong mga kuan, di ba? Nay, mga tuway ninyo din
0: mga,
1: ha?
0: Mga lukon, mga bagungon. Ayun sa pamanday mo, malibad ba ito, manigira?
1: Oo, wala ni, kaon man itanan, wala man may pili.
0: Kaon man kita, bisag magluhod.
1: So sa ato pa, maningil po kapag human, oy, malinyam na yung marik.
0: Pila pang kilo?
2: Brato naman rin.
0: Ang sama na siya ka ng tambok na yung alimango diha.
1: Basit pag-abre na mo sa sulod, why sulod?
0: Kayo na, stress na yung
1: alimango. Na-stress mo na yung alimango. Why unod?
2: Saka ng bayot ng alimango ba na ah?
1: Ay, may bayot ng alimango?
0: Naaman, kita ko ana mo rin.
1: Unsa pa na, unsa pa na ana mo rin.
0: Kaya ay na maglakaw na sa baybay.
1: Kato ang paak mo rin, nila yung mag-abot.
0: Magnaana si mo rin, oh.
1: Ah, sige. Kasi may request din mo di ay?
2: Gikumot-kumot.
0: Gikumot-kumot.
1: Lahi man, gikumot-kumot pala. Bro, mali mo ang kuan diha.
0: Sige,
1: gikumot-kumot. Layo mga stock on yun, gikumot-kumot maring.
0: Kaya na-stock naman siya, muna na gikumot na siya.
1: Sige, hulat-hulat lang ha, kay gipangita pa man. Usa may number ana niya.
0: Nagbara mo ang wifi diri. Na hulugag lumping.
1: Grabe niya mong wifi, kusog kayo. Gikumot-kumot, sa ato pa, hilig ikag-kumot na hindi ha. Kuan, kasi kita pangalan ni? Si
2: Johnny Mulato, Anggoy.
1: Si Johnny? Oh. Oy, si Johnny Anggoy. Oy.
0: Salamat, yeah. Goy.
1: Salamat kayo, Goy, ha.
2: Sige, salamat kayo.
1: Sige, magmukanta ayaw, ka. Ayog
0: hawak.
1: Ayog hawak, magmukanta mong ka.
0: Do it, manda.
2: Problema kayo na.
1: Sige lang, okay rin na. Hiraya lang ang Facebook ni mo. Kantahin na, kantahin.
0: Birahe, Goy.
1: Ay, sige ka na. Ay, sige ka na.

0: Salamat.
1: Tama na lang. Sabi, surrender mo. Surrender, mende ka. Ano ba surrender man ka? Nahadlok. Nahadlok magkakumoton.
0: Oo.
1: Sige. Salamat.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga

0: kadto, dako ang abot. Ang Natim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Natim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
1: Santo Basco.
2: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Ala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
1: Ha? Sa Krupp Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, bidakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-i-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krupp Gold bay?
0: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakinan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Mga katrupa, exciting! Mga katrupa, exciting!
4: Balik ta mga maring sa tuang programa kinigihapon ang kong ako ikaw. Syempre kaubang nga po yung guwapa dali as dakbayan. Ako si Maring Inday Erica.
5: Kinang nga po niyong iyaan. Kinang si Tia Daria.
4: Sa pangans to ang sparring partner nga si Master Inday Tanini.
5: Yes.
4: Malalito masumbagan.
5: Ayaw ko bensa niya ha. Master. Kaya mga dagoglawas ang ipangkulata na.
4: Ako mga mering. Ang syempre mga higala kinatuang drama today. Ayaw gud niyo ni og kanang si Piata ha.
5: Ayaw yung palampas eh.
4: Pakus gig na yung radyo diha.
5: Ayaw gud niyo i-miss ni kay yes. Half of your life ang mawala.
4: Sakto, correct. Daghan ka ay mga pagtulunan na pansadi pa kini atong drama. Hatod ni kanato mga maring sa premium D3 capsule nga dunay ka sangkap nga virgin coconut oil. Dunay malunggay.
5: Yes.
4: Dunay vitamin D3.
5: Yes.
4: Ang premium D3 soft gel capsule usa ka food supplement gigama siya sa Yes to Health o mapalit na siya sa mga pharmacy butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
5: Eh mo ra man ang panglaban maring katong mga time na ni sa pandemic o hali pati naghanag na hali ana.
4: Labi pa karo maring kay naay ka ng
5: usa naman po ng virus.
4: Usa nga bula-bula virus.
5: Ay bula-bula virus.
4: Sa Republic of Congo na
5: ay lahi mong ibula mong gusto maring.
4: Ay ibula na ito.
5: Ay pagkawan magkaw na si street foods manggo ng imong ginap.
4: Abi na kong bula-bula virus na.
5: Oh, street foods magkaw na maring pwede mo na ito itog sa kanang kirungan.
4: Daghan na kayo nga mga pila na kamel ang igu ana maring daghan po nang matay maring.
5: By the way maring ato ano ni i-great ng ato ang
4: i-great na oy.
5: Happy birthday sa ato ang akao katropa din sa Bukidnon. Happy birthday kay Honey Lotabius, ma'am.
4: Happy birthday.
5: Happy birthday, ganin mo, ma'am, no? Hinaot mi nga tagaan pagka 200 years diya sa imo ang kinabuhi.
4: Kaduha pa ka makakuha og centenarian.
5: Kaduha ka makakuha og centenarian, di ka magmahay. Kaya ang centenarian karon na sa 250,000.
4: Sa isal, sa provincial o sa national.
5: Kay 200 man imong edad ana, so doblado.
4: Doblado ta na kaya.
5: Na kay milyon.
4: Na kay
5: milyonaryo na siya.
4: 500.
5: Okay, half million man.
4: Half million
5: na siya. Milyonaryo na siya. Ay, na may million.
4: Sige, makaon kita healthy nga pagkaon.
5: Pakananay mo ang mga sakop niya, ma'am, ha? Bahalag ka itong bisaya nga manok lang, ha? Kanang bahalag payat.
4: Bahalag payat, basta kaniwang.
5: Bahalag payat. Bahalag payat, basta kaniwang. By the way, happy birthday once again. Kay Ma'am Hanilo Tabios.
4: Sabi mo kanta kay wala diri among vocalista.
5: Wala mo vocalista diri, no? Nagpasinaw pa. Gibulan pa namo sa init para mo mohayag og samot kay kuan mo to glow in the dark.
4: Malalito mo sumbagan.
5: Magpatara ka diha. Ayaw patara master, manumbag ra yun na. Gigit ka.
4: Ano ko? 11, alas 11, 8 ang atong oras, mga higala. Doon na pa yung mga mensahe na
5: tila-tila-tila-tila-e? Ato na yung si Lota, si Ian Estrada, si Alfredo, si Alvin, si Dandan, si Josepina, si Janet, si Nick, Ah, ano siya? Ano siya? Sander na ni ay. Nag-apil-apil ang amang.
4: Mapatila, Sam.
5: Tapos si Josipen, si Bubot. Si Master. Si Master Pugi mo na yun.
4: Master Pugi. Oh,
5: si Dave. Si Nathaniel. Si Nancy. Ay, oh, na kayo kayo mga... Nagkan na kayong mga kuwan na dito. Mga insulikto. Si JR. Si Armin. Og si Ate Nita Balderosa.
4: Yeah.
5: O kauban si Babski.
4: Sige,
5: ato ay nilaan siguro. Okay. Pagpuyo na mo, kaya magsugod na ta.
4: Sagol-sagol ang mga lasa.
5: Espehan siguro ito yung pum, ano yung marin, nanimaw, namunin laway marin.
4: Alam kang kaya mga kamutila ang sabi.
5: Like, kamaster, pag unay bantong lain, muna na magkasumaaslom, muna magpinya ka na nalata.
4: But anyway, una tamo sugod sa drama, dulo ka nung kutay cooler, day. Hello, kesa niya?
6: Ay, si Wingy, si Wingy.
4: Taga-asa ka, Wing?
6: Taga-inigan.
5: Ay, taga-inigan si Wing.
4: Taga-inigan gihapon si Wing.
5: Ay, nakatang listener. Unsa man na nga yung mong ipaminawan din na radyo na or naka sa FB?
6: Radyo.
4: Unsa dial?
5: Unsa man na nga dial na, be? Kwame, unsa man na nga...
4: Asa ka na mati
5: sa radyo? Unsa na, XFM na nga bukid nun? Unsa man na siya?
6: Ang buteni siya, basa... Pagbalay nako, nadunggan ako yung tingog, butangan din ako katong
4: kwan sa silver. Bangili na, oy, bangili.
5: Butanging ilanan niya, bangili, para rin na mabalhin.
4: Pero, ay!
6: Ganali ko na kay...
5: Pero ay mong banabana okay. Na ang pagkuhan, nana sa mga 100. Sa imo ang radyo, mga 101.7.
4: Weng, unsa may mga tirada karon sa kinabuhi, Weng?
6: Wala lagi, mga lang, misda lang.
5: Ay, kalamian ang...
4: Ayaw ilang lang na mag-isda.
5: Kalamian ang... Walay makaon nga, walay ma-produce ang kanang palinggay isda o walay maging isda.
4: Asa makadapit ng isda, Wing?
6: Dari sa tubod gani.
4: Sa tubod.
5: Kasi gusto kang ubod. Naman po may mga ubod.
4: Sige, Wing. Doon
6: ako. Ano?
4: Mapatila ka? Basta na yung plastering, sige. Be.
5: Ay, ikaw na lang tila sa mga Wing.
4: Ikaw na lang kay tila sa mga Wing.
5: Sige, tila ay may Wing, be. Sige na. Sige, be.
4: Sige daw. Wing. Mundila, Wing.
6: Salamat.
5: Ay. Lain ka, gilok na kayo.
4: Bye, Wing.
5: Wing. Ay, manila, Wing. Murag nila sa iring. Ano hapnot si, kaayo.
4: Ano si Ring, Wing?
5: Murag lamakarang basa.
4: Dagan salamat.
5: Salamat kayo sa imang pagtawag, Wing, nga. Hinawat nga.
4: Ugmapohon na sab.
5: O, sa ugmapohon, taga-imig isda. Ipadala siguro sa karang sa Grab.
4: Mga taga-iligan, ha? Grabe naman kaayo niya ito ang mga listeners.
5: Lagi anyway, naman kaayo,
4: Wing. Ano na sa ko ang mga kamot, mga igala ang kining swat, tapil, kingon, diri, ang dear mga bayon.

Maayong buntag, ganiyo nga tulo, Maring Erika. Inday tanini o nga tiya Daria. Dili ko na unta isuwat kini ako ang kaagi. Kay medyo makauwaw ba? Pero naghat na lamang ako. Nga kakuwaan kini mga pagtulunan sa mga namati. By the way, ako dahil si Johnny, taga Iligan. Kaya kung suwat kaagi, may tungod niya sa ko ang best friend. Nga itago na laman nato sa pangalan nga Janet. Aron niya masabtan ang istorya sa kong kinabuhi. Sugdon ko sa mo ang panaghigala ayog mo kini mga nahitabo.

0: Sige na, good night.
1: Tire, lagi ko. Nee. Kamalo ka nga, best friend. Best friend is best friend. Naansa ba nga, nabay best friend nga imong panguyaban? Naansa man ka, oy?
0: Abini mo yan naman pinaka the best
1: friend. Oy, Junie, nakakag babae di, Junie.
2: Nga, kadi mo ko gusto nila. O saan ba na akong nakagbaye, nakagwapo?
1: O sabi, nakita mo sa kuwa nga, amigo man ta.
3: Johnny.
1: Amigo, amiga ti ka, amigo ti ka.
0: Oh. Mugani nga na in love ko si Imuha, tungod kay dugay na tang kaila. Nakabaw na ko sa paborito ni mong pagkaon. Mm-hmm. Nakabaw ko sa mga di mo gusto. O nakabaw ko sa kaputi.
1: Lagi, iba. Lagi. Pero kamalo ka, amigo na ganyan kong tanong si Imuha. Mo nang amigo, best friend gani, no?
0: Dili ba dahi pwede nga ang ito ang pag-anagigalaki?
1: Dili, lagi. Dili ko gusto. Kaya di ko gusto maguba nga ito ang friendship.
0: Janet, mahal ta ka.
1: Oy, Johnny, gahit ka kagulo ba? Ginagdili, lagi ko gusto nga natay relasyon.
0: Kasi pa, magtanong ni mo si Wing Wing.
1: Ayun si Wing Wing, kay busy pa man ito, nangisda ba ito? Dili ka kapangutana ato.
0: Ganang si pangisda na sa tubod?
1: Oo. Ayun ito, eh. Kay basi, tagaan na ka ato, talakitok. Talakitok kagamay.
0: Janet,
1: pero, Johnny, dili ko, Johnny.
0: Janet, usahong ko man sa pagpasabot niya, kanimo nga mahal ta ka.
1: Johnny.
2: O, di ko gusto nga mahimo ka higala sa antong hangtod tungkol kay gusto ko nga pagkaslan sa tanang simbahan diri sa Iligan.
1: Pero wala ko'y, wala ko'y plano, anak. Pero guwapo ko'y plano nga sugton di ka. Kay ako ang tanaw si mo, amigo lang.
0: Amigo lang?
1: Yes. Di alang kutob. Maski pagpangutanaw mo na si Alfredo Ricali. O si Luta nga Estrada.
0: Sakit ako kasi kasing
1: mamati. Kamalo kina sa sakuha kung sa kasakuha. Kay amiga gudi ka. Amigo
0: tanuha. Sakit ako kasi kasing mamati. Ano mga pulong nga. Amigo lang.
1: Dili ka magsakit. Ano?
0: Tugod di mahal ka. Johnny.
1: Matingal lang ako ni mo, Johnny. Ay nga. Halos ka naadlo na kadre sa balay niya. Karoon maingon pagkag... Manguya pagkagihapon nga. Nakita na ako ni mo preminti. Ang ato diha nga...
0: Janet.
1: Ang best friend, dili ka na magbiyay. Pasalamat kayo kay naa ka preminti.
0: Ikapon ako yung api. Janet, ito bang imang mga nahong sa kong
1: Johnny, imang kamot ba? Lain kayo, baga kay kubal ay.
0: Buray na.
1: Buray dito. Masama na nga to ang kanya. Nagamit pa yung kreskin.
0: Janet, tuktokon ko ang mga pultahan sa mong kasing-kasing. At nga, makita ni mo akong kasing-kasing.
1: Husband ko na, Johnny. Dili ko gusto lagi.
0: Saan ko mong kasing.
1: Dili ko gusto.
0: Ay, mahal na biya ka.
1: Dili ko gusto. Wala ko ikatubang anak. Kaya nga ko alang, amigo tika, best friend tando ha, kana lang.
0: Janet.
1: Sabta ko, bahala ka diya, oy. Hindi ka kasabot.
0: Janet.
1: Bahala ka diya.

0: Abili mo itong Johnny. Liyagi mang kos pagkabatan noon, pero ako magkasuway na yung mga itirada ni mong ipamugos ni mong imong kagaling noon sa usa ka babaeng way gugma ni mo.
1: Saon kumanday nga? Is kung saon akong balibali, tuwad-tuwali. Si Janet mong gigipitik na akong kasing-kasing.
0: Ay, kamong mga batano, nasigira mong po na ipamati ng pitik sa iyong kasing-kasing. Daghan kayong mga babae diris iligan. Nandong si Janet naman imong nakitaan.
1: Tungod kay, siya lang akong gimahal. Kung dili manggaling ko niya, masugtuntay. Mas mayo bang uwa na lang ko?
0: Ayaw pag ginamaw. Daghan kayong mga babae gasayal. Pangitaglayin ka itong doon na po'y gugmani mo. Timanin eh, ha? Dili lang si Janet ang babae dire. Ubay-ubay pa. Muna ngayaw pag samantaon. samok ning bataw eh. Ayaw, sige, ilak na tayo. Bumatik ang naong sabot.
1: Ayaw na ma.
2: Mga maring. Sakitan biya ako magunahuna. Uy, ako nang gimahal kayo na ako si Janet. Niya panguyaban ako sa inyo na ko niya. Higala na kuno kami ba? Pero alang sa inyong kasayuran, mga maring. Close yung kami ano ni Janet. Nagani unsahay no, ganang... Parang sobra amin sa kaklus, bura na pabing uyaba, pero gusto mo ginako nga maako siya maring, uy. Naunsan ka na mag-appeal sa pageant, kaya gawa pa man siya nga pagkababae. Katuy ang mga tibak, ako'y nagalaba. Nakahana ko maring nga, lamihan niya mong tsaa, uy.
1: Ayaw na ba?
2: Pero wala lang kay good boy bi ako. Sa kaadlaw ano ni adto na po ko sa bahay ni Janet ka. Permintay man jud ko diri sa ila ha. Diri ko nagapangapi. Wag mo kini nahitabo.
3: Net. Net.
4: Isa man ya.
3: Si ko ni si Juni.
4: Diri na man si Papa niya, abri niya. Ah, saan naman po? Ay. Tabangan ko na maglaban, naglaba ba ako?
3: Juni, ganang ani ko dres niyo kay pagkapiha ko bi.
4: Ah, sige. Bura man kakaroon pa. Huwag
3: dan man kung kapi kayo pa may supply.
4: Pag... ako nga nga tulog pa kay ko dres na magkakadihan ka. Kapi na magkani ka nga. Pagtimplak yung mga diyo. Self-service mga di dire.
3: Masa na admin na niyo na. Ganang nga diya sa gawas. Mara lagi na yung kolektor.
4: Kwa na ka nang... Naningil mo ko na kaniha dire. Kolektor na siya.
3: Nit, kanang... Kanang...
4: Ay, ansa man yung gamang...
3: Kanang...
4: Mara man nag-vibrate lagi.
3: Doon na pa kay Juanet, kanang Santon Gold Coffee Mix, kay ganahan ko itong gipagawan, gipatilaw niya mo sa kuwa doon.
4: Ah, natin sa cabinet, kukuha dito. Kanang kusok mo ka, ikaw na yung nakahurot, ana ha? Bantay lang ka. Nga, dito na ba ako nag... Sige, hurot-hurot na dito sa klinik.
3: Net, kanang... Maglabag ka, ayaw niya, naglabag, tabangan ta ka. Tabangan ta ka,
4: labag niya. May pa, tabangan ka ko ni mo, at bangi ko.
3: Sige, Net, kanang, ako, isulti si mo ba?
4: Unsa na po na, Judy?
3: Masinig na utro na yung mga nahuna ba? Kung ako ang gi...
4: Ay, pangilam ngayon, Junie. Kapila kaging nanakog, dili, lagi ko.
3: Sugta na, good kunit.
4: Dili, lagi ko. Dili, tamangin kong laban dili. Sakit na kayo ang koko sa kusukuso.
3: Hindi, kusukuso ko nito, Nibi.
4: Hindi, usapa ka mo kusukuso. Kalutas ako na yung kumbiga, ganyan. Nawala mo itong bangkalot ako dili sa likod na ko, eh.
3: Puti as yung mong likod nito,
4: eh. Abri, abri, magkalutas, makakatunan kayo.
3: Abri, atong gabsyon yung mong likod.
4: Sabi na yung gikalot, oy.
3: Nit, kung imo po lang kong sugto nit. Adlaw-adlaw ko ng kaluto ni mong likod.
4: Okay, Johnny.
3: Sobra pas kalot.
4: Ganyan ka, Johnny, ha? Ganyan ka, ani, ha? Timan ini. Dili lagi ko gusto mag-uyab ta.
3: Nito nang...
4: Kay, kabalo ka, nga doon ka. Gikan pag utag, elementary, ha? Antot garon ka, naaragyapon ka. So, sobra pa ka sa best friend, oy.
3: Kaya mo sugot sa kuwa di, ay.
4: Best friend is best friend.
3: Kanang, akabalo ka nito, nag-android yung ko baga.
4: Sige na magkagpang-android ako nga na yun.
3: Sayanga po ni mo.
4: Ako kaya nag-android po gani ko sa uban.
3: Sayanga ni mo. Uglay rin laing laki rin magkatilaw ni mo eh.
4: Kailan biya ay?
3: Dugay ko tanga miga ko. Miga ko kayo tagod. Sugad pa kaniya to niya.
4: Nakasin mo ka, Johnny eh. Si Pao ito kasi nang. Naram ako eh. Na.
3: Ayaw, Nit.
4: Pe, kaluta lang ko likod, be.
3: Ayaw, itong kaluton, be.
4: Tanggalan ng bra kay katong diaman. Diaburong diaman siguro ang katulos ka ng bra, eh.
3: Masok ko ni likod, be. Laminit, no?
4: Ay, saan mo na yun? Ay, palabig saan mo? Saan mo ito ni Gahi? Ay, saan mo ito? Nasangit man sa akong likod.
3: Ay, nagdakog o tanon, oy. Nagulay man kong gikan.
4: Naigok man ko sa bangang sa tokens.
3: Nagkita ko sa... Lamihan doos, ano ni...
4: Ay, ikaw, ginihanaan ka doon.
3: Anak ko nga.
4: Ayos, sige, dikit, ginadikit naman ni mo doon eh.
3: Anak ko nga, lamihan na kayo na yung kaunon akong utan.
4: Ah, di ay. Ano lang yung mga kayo?
3: Gusto kang utan, ipagkaon mo na si mo.
4: Unsa na nga, unsa na klaseng utan ah. Nakita lang sinamak di ay.
3: Ayaw, habdosa po na.
4: Ay, kung ito nga sinamak na wala may sili.
3: Net. Hindi ko madawat eh, kung gugman
4: eh. Inani na lang, be. Ako naglakot, dugo ni Mojo, di ba?
3: Sige na ba, sugtan ako ba?
4: Dili teka gusto uyabon lagi. Mao na akong gusto.
3: Gusto mo, guni mo.
4: Ano na lang? Para mahimutan ka. Dili ko gusto makuyab ta. Pero patilawan, teka.
3: Unsa? Unsa'y ba't patilawan ka lang?
4: Apa?
3: Imo kong... Pajarjiro
4: na? Jarjiro na lang ko. Johnny, kasama ko ka, Johnny.
3: Dito lang ayaw na lang, ayaw pa ba niyo eh.
4: Tara, tabangin ko pa kumaglaba ha.

0: nhạc có hai bao giờ nè. Thôi, tên sẽ tới một lắc không có đây anh bro. Sao mình lại cái nàng hit and run?
1: Vợ chứ cô mà ship biết nít bằng. Chắc cô mình phải nâng cấp
0: ngay. Đi lia.
1: Ima lo ya.
0: Ika John nha. Anh ấy, em anh ấy John nè. Wala ta, walay, wala tay na kuan na tono usab. Amigo lang yapon ta.
1: Amigo lang yapon.
0: Walay, walay level nè. Pasalamat ka kay
1: Pagoy.
0: Pasalamat ka kay nakatilaw ka.
1: Mo lang eh, pero
0: okay, samok makain ka. Sige. Halos ka na ano na kasi, balik balik dito eh.
1: Dili ka gusto.
0: Nahurot na akong kape niya, sige inom nimo.
1: Dili ka gusto suwayan ko nimo.
0: Dili lagi ko gusto. Dili ko kodiyaran ako tob. O gula na ilain. O kayo na ipanabi ha? Basi panabi na punaan nimo diya sa uban.
1: Nit.
0: Di na.
1: What you paglao magkugugma
0: nimo? Maon na lang na lagay akong ikaingon ka nimo ha? Ingon ana na lang kutob. O diyaran yun akutob. Dyan eh. May paimo akong tabang aglaba para mahuman ko.
1: Nit.
0: Tama na, ayun ang istorya. Banam! Nagdiha lang kutob.
1: Isang pa, manggod ko ni Mugod.
0: Grabe, wala ba ka nalipay sa imong gibuhat?
1: Hindi, yung ganun yung makikugman ako.
0: Nga, pwede na
1: kayo. Anong pugkul?
0: Pwede ka na yung tuyok sa kuha. Natingala ako, nabunta ka sa kong ulo. Pagtantuan, doon na kastila na po.
1: Nit, sige na, mami. Guni mo ba nga?
0: Ay, nako, Johnny.
1: Gusto, takang mauyab, Nit.
0: Dili ko gusto
1: nga. Kung imo kong sugton, pormiro ka na kung babaeng nauyab.
0: Ah, dili lang yung gusto. Kaya akong tanong sa imong amigo ra.
1: Nit.
0: Amigo, sobra pa sa amigo ka na yung best friend. Ya, karun,
1: Nit.
0: Ako nagigihatag sa imo ka para ma...
1: Nit.
0: Mahimutang ka, karun, nagigihapon. Gaya ang ulo ni mo, eh.
1: Maita, Nit, uy.
0: Ay, di, bahala ka, di, ay, di ka kasabot.
1: Nit.
0: Ay, nako.
1: Paita ni. Uso may naasunahuna ni Janet nga. Dili ko nung kunya gusto. Wa ko nung sigugman ako si planong iya kong uyabon pero iya kong ipatilaw. Pascal, may ar ba? Ay. Magkausap pag ako ni. Saan ko maning magmakanto kan Janet? Sige lang. Dili ko mawat ang paglaom. Adlaw-adlaw na kong ipabati nga doon kaniya nga siya ang pinaka-espesyal nga babae sa kong kinabuhi. Muabot raon niya ang panahon, Janet, nga muluhod ka sa kong tubangan, umangyo ka nga, higugma ako, Johnny! Timan inanit.
2: Mga maring, naabot ka sa punto nga, gihatag ni Janet ang iyang pagkababae nga ni kanako. So, suman ato mali, Miss Nisamot, kung gugmang ato kan Janet. Kaya ako man yung napamatudan nga, imahal ko na ikaayo. Silipak unsa maring Erika, tiya dariya og master inday tanini. Kini si Janet, dekhan yung kaayong lalaki nga, gahandom nga mauyab siya tungod kay, isa ni siya sa pinakagwapa sa mo ang barangay. Sakto iyan pa mga pamarog, mistisahon siya ba? Daw sama siya sa pamarog ni Tia Daria. O sa kaadlaw ani, nag-inomin sa ko mga barkada o mo kininahitabo.

0: pre. Ang sama ka daghan kang babae, pre, ay. Ay, ayaw na sige ka ikog-ikog ang tanan ng unsa. Di ba po kaka... Di kaka sugako na ng ano? Pati ko bahala, pre.
1: Sakto yung pag-ingon ni mo, Barry Boy. Na, kini si Johnny Gion.
0: Wala, wala klaro na si Johnny, pre.
1: Ay, ayaw ka, Johnny.
0: Ah, masi... Di, pre, buta na ito. Manguyab siya.
2: Sugla po ninyo, eh.
0: Sugton, gana ka gwapa ni... Janet?
1: Correct.
0: Oo. Ang sabi ng dagwa yun? Brutang basakan ang dagwa yun. Kamu talit.
3: Miss Kim, tambagan ko ninyo yung mga maayo. Hindi na naman akong i-lockdown na noon.
0: Wala man ang i-lockdown. Kamilo ka, nga doon na kay ka wala gisugot. Ano, kamilo ka?
2: Pre.
0: Kaya amin ko mga tanong kanimo, dapat hindi na kaglaing, luksuhin na naglaing babae niya.
3: Hindi ko gusto glaing bahay lagi.
0: Naman si Luta niya, oh.
3: Adi ko na, oy.
0: Napa si Marilyn niya.
3: Isulat ko.
0: Birol. Labi. Kung saan may naanin niya, kung saan ko sa malaki. Naman pa si Alvin niya.
3: Adi ko, eh.
0: Napa si Alfredo.
3: Si Janet, nagigusto na ko.
0: Amigo, pre, amigo kita, pre. Tapangan, mangita taglain. Tapangan tika. Katong may mga sino kay telescopic na aspirido.
3: Adi ko, eh.
0: Katong may mga tato sa liog.
3: Namalhin mo na sa Gasmin.
0: Ano na sa Gasmin din sila? Memorize din ako. Tarawa, memorize din mo, pre.
3: Adi ko, pre. Di ko siya kung gusto lang may pre. Si Janet, okay,
0: okay. Kaya, okay, kakulo, pre. Siyate na rin.
1: Ay, naman na ito nagbahal. Sa imang tawang ko mo rin. Lain na kayo. Mangkayo ka.
0: Imo, tiyo. Imong bahala, kikaisan mo mo.
1: Para makaigin.
0: Pura kang, pura panulong kita si Aaron Aaron.
1: Mukhang ko yun yung saba kayo.
0: Karoon pa ko kabalo ka tuba, gibutang ang ice. Daon siya pala yung istinya, pre.
3: Pre, tambagi ko yung mayo, pre.
0: Pre, ano ka na, pre? Pila na magkakatuwi ka na. Pura dungan na magkakatuwi. Kika pa mamo, elementary na high school. Wa magkasugdan. So, kabalo na kaon sa isunod.
3: Pero pre, libog ko, pre.
0: Ano na?
3: Patilaw ko niya, pre.
0: Unsa?
3: Oo, patilaw ko niya.
0: Ay, binuang, tilaw na!
1: Grabe po.
0: Grabe, binuang.
1: Ah, pamatod.
0: Di ko mo to, eh. Ah, pamatod, eh. Pamatod, eh.
1: Pamatod, eh, na, Johnny.
0: Ah. Pamatod, eh.
1: Johnny, yes, papa.
0: Ah, wakan, eh. Matingala, man. Binuang mo na. Ay, sige, what istorya ka, anak.
3: Lagi yung tinuod, lagi.
0: Ipit kasi ang amahan na.
3: Oo, oh, oo. Oh. Kung ano niyo. Oo, oh, oo. Oh. Kini. O, sa, oh. Kita mo, ni. Oh.
0: Ulo, ulo.
3: Oo, oh, oo. Oh. Kung ano, ni.
0: Imo record?
3: Dili ni record.
0: Usa pala.
3: Kini ako ang tudlo oh. Oh. Oh.
0: Mao man takoy.
3: Kita kanina bantok.
0: Mao man takoy lagi. Mao man takoy.
3: Unay na ko pamatuon na ko ni nga.
0: Usa na, asim lagi kan.
3: Buray ni.
0: Ay bido. Bantok rambaho. Bantok rambaho.
3: Pre. Tuoy ko ninyo pre.
0: Pit tanaw imo koko pre. Nani pilit pre.
3: Unsa ni?
0: Unsa ni brown lagi na pre. Eh, sabi ni pre.
3: Bangas, bangas ka, bangas.

0: kami.
1: Uy! Kasayo ni mo dyan eh! Mo apay pagpanilihin na ko! Wabagay ito ni Abrihin, Abri na kaguna!
2: Good morning, Nit.
1: Karampak ka ni Good Morning. Good morning! Sayo ka man mo dyan eh, oy! Labad na ba kaya kong ulo dyan eh?
2: Nit, kanang...
1: Onsa na po nimo? Anton na po?
3: Doon ko yung mga pasalubong...
1: Balik ka na po ko nimo, kaya ganahan na ka!
2: Nagpalit ko usaga box nga Santon Gold Coffee Mix. Ako ni painom sa aron nga mas musamot og kalami imong kutis.
1: Tama lang po ni kay borag tulo na ka box imong nahurot dire.
2: Dona pa jugay gidala dire nga Santon Vitamin C aron nga mas mulig-on ang imong immune system, Janet.
1: Kani kana kay gwapo po na kay musamot ko ka gwapa.
2: Og dapat gidala dire ang
1: Asa naman po na jud ni
2: Clear Skin Beauty Soap. Herbal ka sabon aron
1: imong adyo dire kong pagpag samot.
2: Aron nga mas musamot kaya ay imong pamanit daw sama sa bye-bye sa Boracay.
1: Dawaton ko na. Dawaton ako ni libre man ni.
2: Dawaton. Ko ang gamot oy. Og nit.
1: Oh, sa mamay tuyo ni mulain. Pwede na ka mulakaw kay maglimpyo pa ko sa balay.
2: Nagdala pa ko isa ka diri ah, ganang isa ka.
1: Sa mana?
2: Ganang dakong turbo ba?
1: Turbo para sa asa na. Kisa may imong gamitan na.
2: Lain pog imong mama.
1: wala na mas mama to. Alamang ukbo na tong pansyon. Asa mam sokol katong sa pansyon? Yakan imong pansyon nito.
2: Basin dai guan, babasin katong nit.
1: Unsa naman po na imong ginipan?
2: Imong ginmawa akong gugma si Muha.
1: Tingnan na ni Johnny, undangin na ni imong ang pangdamgo ni mo kanako.
2: Nakini akong napalit.
1: Ayaw na akong damgo eh, para dili na ka makahunahuna kanako.
2: Nit. Unsa akong kumunin kapsula akong napalit?
1: May istoryahan ako takata sa tinuod ha, Johnny.
2: Oh.
1: Undangin ako. Kaya naay na lalaki ng nguyab na ako.
2: Janet.
1: Naanay lalaking ng nguyab na ako, akong Osborne. Undangin ako dire. O gusto ka nga magpabili na itong pag-amigo? Amigo lang ta.
2: Mau ba? Janet.
1: Oo.
2: Ayaw sa nasugta, oy. Basig sugto ni mo na...
1: O siya nagsugto?
2: Ako makaduol. Nabuotan
1: mo. Buotan ka siya.
2: Janet. Ayaw ni buhatas ako. Aday, amiga biya ta.
1: Naunsa mga John eh.
2: Hindi ko pa biya jug ko sa imo ba?
1: Ay, panirano niya.
2: Janet.
1: Panglako na ito. Babe. Sarga niya.
2: Net, abri niya puntahan, net.
1: Ganun. I can tell by the
2: way. Nanay, lalaking nanguyab kang Janet. Unsaon ko naman itay.
4: Dugir ako naging on sa imo nga undangin na nangimong kababata. Uy, nakatilaw namang kakao si ba imong ipangita.
2: Gusto na kumaangko niyang gugmatay. Aban ganong di, mangusyo sa may nakita niya sa kuwa ang awa. Wa na ko niya naalito sa iyang lalaki ng uyab.
4: Ay, usara ko gikasulti ni mo. Sa kalibutan, sa gugma, dili ang mata ang mupili, kundi ang kasing-kasing ang gibati. Busa, Johnny, undangi na ka na si Janet.
2: Aba, anong imo kong ipatilaw tayo? Ang ipatilaw mong kuniya, subot pa sa boto na siya. Buna po siya gamay pagbati na ako.
4: Ay, dili na mo'y basyano eh. Basig, napugos na po siya kay may pagkamamugos.
2: Di gumundang tayo. Di gumana ko si Janet tayo. Janet na ginagot tayo.

Mata mga maling, Erika, tiya dariya o gamaster in dito nini. Dasama sa gilabukan sa manok nga tag-asak ay mga tahod ako kasing-kasing atong higayuna. Nga, resulti ni Janet ganit ka na ako, nga udangan na ako siya. Kaya doon na po ni lalaki nga nagapanguyab sa iya ha, o plano niya nga sugdon maring Erika. Sakit ka ayo, uy. Miyagi good og tulo kasi manang wa ko'y kaon-kaon daw sa gapasting ko. Hindi na ko maka... Hindi na kahit ko makatarong o panguhag ista sa tubod. Ay, kinilaging ako ngong makansanit. Di ko gusto nga. Maangpun siya blain maring Erika. Eh. Ang ako mga pangutaan na maokin eh. O sa may aso sa huna-huna ni Janet nga, ipatilaw bang kunya ka usa kahigayon? Doon na ba'y tsansa nga? Doon na sa igugma nga ni kanako, maring Erika, maring Daria o nga Master Inday Tanini. Ikaduhan akong panguntana. Undangon ko na ba niya akong pagpakabuang nga tukan, Janet? Ikatulon akong panguntana. Doon na ba'y tsansa nga? Maako agad sa hingpit si Janet kay wala pa man siya sugda sa iyang nagapanguyab karon. Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo. Johnny ng Iligan City.

0: Iya. Apa kan kanta kaya na no?
1: Nino tiga taha oi kana ang istorya man kun ani niya tiya Daria kana dunay say higala ba.
0: Mhm.
1: O niya kaya ang higala niya kay nakuha naman siya kana kana mi panaw ba.
0: Uy.
1: Niya kaya nasakitan kay siya kay kanang nakakis lang mga kanang mga memorable kaayo nga mga hitabo.
0: So daghan sila kaagi.
1: Daghan sila mga
0: naghan sila kaagi, oo.
1: Oh, daw sama sa kaagi ani ni ato ang sender nato nga si Johnny.
0: Johnny, oo.
1: Kaagi niya ni sa ang iyahang kababata niya nga si Janet nga. Sige say panguya pero di gid sa sugton. Lagi mga ani nga mga hitabo tiya Dario no.
0: Unsa man ni akong buhok gi? Usok-usok man sa akong baba na.
1: Mos, basta mabalik siya.
0: Mabalik siya.
1: Balik sa baba.
0: Pero kay Johnny, dito na, dahil na kayong babae, kanong gusto na magayos sa giluwa ng ano balikom sa ganiya.
1: Ako ang kapangutan na po ano no kay sa suwat yan no kay kanang gitagaan ko sa kigayon ni Janet nga kanang patilawon siya ba
0: siguro na napula na siguro si Janet mano nibigay na lang at ihatang nako be pero ayon ako sa muka
1: pero
0: po, ana siguro
1: ana siguro po no ni sugod po na grabe nga gugma nga doon ni Johnny kan Janet sa muka nga pag humani ang kuan kang Janet nakita niya nga pitig gyud ning kuanan ni si Janet oy
0: mamords kay
1: mamords mura ni sa kanang
0: karang murag jolen nga walay pakay
1: oh katong pang chains gani
0: oh pan atong gamay nga katong sindaw kaayo
1: sindaw kaayo wala
0: oy.
1: Ala oy dan so
0: pero dapat malipay po siya nakatilaw man siya
1: pero gusto man gyud niya maangkon ba
0: pero asong bra pa ka
1: kana unsay ra gyud na kasuway man kana nga anak kay dulaan imong kababata niya gusto gyud ka ini mo niya pahulamon nakakausa di nakaka gusto pag gini mong pangayon na lang yun mo kay imo na
0: yun. Okay, gwapo kay gwapo ni mo dulaan. Oh, ano ba ganda siya?
1: Lami yung gina nga klase ng kabay ni si
0: Janet. Sa man nga, ang pananaw ni Janet siya. Amigo na yun siya.
1: Sige na sila makuha.
0: Pero ano na lang, Johnny, kung unsa man imuhang tuyo siya, ha? Kung tagaan ka niya permintig pabor, laaga perminti.
1: Diyan kay hadlock naman siya, basi siloso ang mauyab ani kay. Nanang ko rin nagpanguyab daw.
0: Ano lang, kaya nanamay ng uyab di.
1: Oo,
0: eh, dapat yun mo, kung ano siya mo, muhatag na yun siya o ganang lugar.
1: Pero kaya si Johnny Gay, o saan niya ulo sa? Kaya sige naman siya paing na ni
0: Johnny. Siyempre, balik lagi dito nga, ginang, bitaw, gay ulo, di kasabot. Ay, dili. Ano siya mo po natawaan na? Basi nakakaon ang mga isda nga puyo.
1: Basi nakatulon?
0: Oo, ang saman.
1: Ay, nako. Alagi, kamo diyan mga maringbi, mga hawad man kamo diyan manambag o sa kanilang katambag niyo sa kaagi. Kani,
0: ato na yung patambago ni si Luta, dili, kikusugay si Katawa.
1: Sige na, Lot.
0: Si Janet, po ba si Gansa, ganahan po niya siya mo tambag siyang sarili?
1: Diyan sangay.
0: Sangay niya?
1: Sangay.
0: Kamo na, bi, tambag daw mo, bi.
1: Sa
0: tungkay na, diha. Katong mga taga-tubo diha, nga iligan sa tubuan. Be, tawagin me, be. Magtambag. Tambagin niyo si Johnny o sa ikatambag ninyo.
1: Sige daw. Kaya napaabot niya si Johnny ron.
0: O katong taga-Apokon diya o taga-Bingkungan. Tawag mo.
1: Mga taga-Esto Tomas?
0: Yes. O diya sa taga-Mati.
1: Mga taga-Jensen?
0: Tambagin niyo si Johnny. O sa may paagihan ni Johnny ngayon. Gahe man po ni Kulong. Magbalik-balik. Inagdili na siya. Dili siya gusto.
1: Taga-Bukin nun. Panambag ko no ka mabi.
0: Oo. Basta pa diya sa San Francisco. O nilabi na diya sa General Santo City. Sige, tambagin ninyo.
1: Diri asab sa Pagadian, atong hagito ni mga taga-Pagadian nga mutambag sa tong kaagi.
0: Tambagin ninyo, diha, taga-Pagadia.
2: Ayaw naman.
1: Siyempre sab ang mga taga Tagum City nga galibog asa mo bayad. Sa Nordico bag sa DLPC panambag kuno kamo bi.
0: Pero og malibog mo magbayad.
1: Hello, kisa niya. No tay color sa linya. Hello.
0: Ha?
2: Johnny Mulato Anggoy.
0: Ay, si Johnny!
1: Hoy, Johnny!
0: Si Johnny! Burag imuhang sangay. Ang nagpadalag surat, burag imuhang sangay ni Johnny.
2: Sangay ka na po na.
0: Pero, suman, pareha magtrabaho, dili?
2: Ha?
0: Pareha magtrabaho ni Johnny ang kanyang nagpadalag surat, dili, or dili?
2: Dili man, lahat man po. Johnny Anggoy na ito, man po.
0: Ay, di. Ay, kaya mangingisda man ko ni si Johnny po.
2: Ay, mangingisda. Ako, nagpamo ko, nagbantay drum.
0: Usap na nga drum?
2: Basic
0: job. Okay. Ano sa man? Imong tabangan, imong sangay. Tabangin imong sangay. Kaya mo rin man kasabot. Ang sige daw.
2: Katambag lang po siya, ha?
0: Oo. Kanang,
2: mangita na kaglaing, kanang para sa imo, ha? O, kanang, ayaw po sa nga, isa ka tao nga, dili ka love niya. O, kasita lang ka sa abot sa kaunahan.
1: Nakasuway ba ka na, Johnny, nga ka nang nahigugma ka sa babaeng wakay, walay pagbati sa imo, nakasuway ka na?
0: Ang babae, wala nahigugma na imo? Ikaw?
2: Wala man.
0: Aso, sa ato pa, nahigugma imong babae sa imo, ha?
2: Oh, nagugma na ang doon.
0: Kaya pupuotan man ko. Ah, di. Ay, magpakabuotan na lang. Sa ato pa, maldito nito si Johnny. Anong ano nga man siya higugma?
2: Ay, ang pagkakas
1: niya. Kasi, maldito duro to. Ah, ikaw, Johnny, ulitaw pa ka, dalaga, amin nyo.
2: Kuha na ko, kanan, nasa relasyon partner.
0: Pero kasado mo?
2: Wala pa.
0: Uy, pakasli na para makakaon na taglitson, ani.
2: Opo, pohon.
0: Ya, ayaw kalimot, imbita rami, ha? Pwede man, himoon man mo itong mascot. Okay na, pohon.
1: Mascot, ma, kusun mo kuot.
0: Mau gana yung mascot, takay, manguot man ta.
1: Johnny, wala kay, usapay, dugang yung kasulti sa kagi ni Kuan B. Johnny.
2: Ano lang, buhata ngay.
0: Nga, ngay.
1: Kana.
2: Mangita na kaglaeng para si Mua. Kanang gugmatan niya. Kanalang, dagamang yung babae sa kalibutan.
0: Tama, correct.
2: Sakto. Kanalang.
0: Sige, nagkakayang salamat niya si Mua, Johnny.
1: Salamat kayo,
0: John. Salamat kayo. Tama kayo ang itambag marin.
1: Grabe kayo, grabe.
0: Daghan daw kayong babae sa kalibutan.
1: Napa si Ma'am Evelyn.
0: Napa si Evelyn, nga ka na nga single.
1: Single.
0: Nga ka na pag yung, sa tawa ka na galing, kanang baskog pa. Sa tawa ka na galing.
1: Himsog.
0: Oo.
1: Okay, so abri pa ato ang linya mga marin, atong abihay usabi. Ay.
0: Bura man sa kanang nasa kanang,
1: line caller, ato. Hello.
2: Hello.
0: Okay, hello. Kinsa ni?
2: Si Jack ni nang samal katong mikanta gahapon.
0: Ba. Ikaw Jack, kumusta man ato ang panginabuhi din ha?
2: Karami sa Ginoo, tiya daw ya, okay ra man gahapon.
0: Oy, nay pangutana si Maring Erika nimo.
1: Jack, are you single or double or whatever?
2: Para double.
1: Double
0: daw. Double. Mura na duha-duha, Maring. Duha katubag.
1: Amin na ba yung asawa ron?
2: Bigi paluhat lang ako. Okay, try ko na sa ingong nga, may doktor
0: bang ang bitan ako sa pangang. Ayaw nagrason kayo mong asawa na minaw na madoklan din ka. Basig outside di ko lambok
2: ko niya. Ako na lang nagugod.
0: Itikon,
2: nagigkaran. Kung di ka
0: muhatag na, kung di ka maminaw. Ay, kaya pag-istilo rin si Kuan.
1: Confidence.
2: Mag-itik ka ba ko? Wala ba yung asawa bang yun?
0: Aba, musukol si Jack.
1: Jack, gitig ako na ko, Jack. Katawa si Jack.
0: Saan si Jack? Lalaki ba? Bura lagi kuan.
1: Lalaki juga, Jack.
0: Sure ka nga nga lalaki ka?
2: Depende.
1: Bitaw, Jack, ko yun sa imong ikatambag sa kaagi ni Johnny Jack.
0: Tambagin na si Johnny Jack.
2: Para na ako, no, bro, Johnny, kung naminaw ka man karon. Kung tinood ka nga nahigugma nga ito niya, hatagi na siya o kagawasan.
1: Aba.
2: Ayaw ipamagutan ni mong kaugalingon. Kay, sa'yo rago na kung siya'y nahigugma ni mo niya, tapos ikaw dili niya, tapos gusto niyang ipamugusin mo nga nag, mahal gid dyan mo ni ikaw ang gusto niya.
1: Ang
2: pangutana, malipay ka ba?
0: Oy!
2: Ha?
0: Murag ibali naman niya ang pangutana, Maring.
1: Sakita, ano.
2: Di, mamanggo na yung realidad.
0: So ang sitwasyon, ano, bali-bali, pwede mahitabo sa babae, pwede mahitabo sa lalaki.
2: Okay, parang guna na gudo. Para si ikaw, tiya, dari, ikaw ang himuon akong sample. Kanang
1: sampulan ka.
2: Nagugma ka. Nagugma ka sa ka lalaki. Kanya tapos ang lalaki ngayon mong limahal. Wala nakagusto ni mo. Angay ba na itong ipamugos ang atong kapalingon, diba?
0: Tama, sad. Nakay punto, ana.
1: Sakto, Joga Jack, pero sakto na.
2: Isog din na ba? Kasi ako naman, di ko mamugos eh. Ako yung nahimutan.
0: Ingon ano ni Jack, kasi si Johnny mango Jack, maski inato nato siya, pero na-inlam naman yung Jack, ayaw mo na sige niya balik-balikan.
1: Pero Jack, mangutana ko ni mo, Jack. Unsa may ikasulti ni mo nga si Johnny, patilaw man kuno sa ni Janet kausa ka higayon, unsa may mo ang assessment ano eh?
2: Abi man ko ni mo mag-god Marie Erika, doon na mag-oy usa ka binuhat nga, maskin pat po, kasi gusto ni mo, kung gusto ginya nga magpatilaw ni mo, nara na niya.
0: So nara sa tao na magmusugot o dili. Nasa tao na giday na.
1: Sa tao na giday.
2: Nara sa tao na. Kaya doon naman po may iwanag mahal, pero pag trip ka niya, patilawan yun ka niya.
0: Trip-trip lang di ito.
1: Nidot siguro mga.
0: Pero siguro, kang Janet at Tugi, patilawan lang siya ito para mahuman, kaya nila naman sinamok.
2: Para di na magkuhan ba?
0: Okay. Murag na
2: po. Kunya dahil si Juni, kay mura man dahil.
0: Yang gitinood.
1: Gidibdib.
2: Gitinood man dahil niya.
0: Yang gidibdib.
2: Pero mahalagay na, kapila ka, bisag, bisag mo sang bisag mo lapas pala sa langit ng imong gugma kun ang imong gibahan ay gusto nimo ay di ko gusto
0: nimo correct ma la kwapo mo kay kinang tinambaga ni si Jack oi
1: bro naik agi ni si Jack
0: bro grang bro similar na sila ni Johnny Maring ano kabalo ka si Johnny mangingisda
1: si Jack
0: kato man nang lumos niya kauban ni Rose
1: kini si
2: kauban ni Rose god
0: sa Titanic
1: oo dito Jack
0: mao ring maayo kay mo tambang
1: katong gidala niya
2: si Jack lang gusto kasama mo na nga nabuhi ko pagbalik.
0: Ana di ay ana kuya na si Jack de sige
1: salamat,
0: salamat kayo Jack
1: wakay timbaya Jack
2: okay, taga chance sa
0: i-shout out sa imong silingan ni na uy mong asawa kay mabuan na mabunalan ka
2: mga kasilinganan ko diri sa babak sa mal may paminaw niyang tanan og ingon na sa kung
0: ay naputol na balidos pesos ng day ang ilod salamat dito kayo Jack salamat sa imong pagtawag
1: alas 11:48 na ng atong oras mga higala kung doon pa yung laing color isa na lang ka color itong ganito
0: isa hulat lang ito
1: isa na lang kayo manampag ito kung doon pa yung manawag mga maring abri pa nga ito ang linya ano yan ito abriag balik mi okay so ay,
0: so murag wala man maring
1: wala siguro yung manawag na
0: kaya yung atong gili-ili ang portahan murag wala may niring.
1: Ayan, so, ito na, si Tia Daria, si Rimu Kambag, ano eh.
0: Ikaw may nagbuot-buot na nga istorya, kay ikaw may nagkuan na nagbasa, di ako, ikaw na di abiran.
1: Ano na?
0: Ikaw na, ikaw ay mahala.
1: Kung naminaw ka man karon di kinini ang Johnny, ayun ka bala ka, ano? Uy, at least mo na nakatilaw ka, naghanggan yung banda, wadyo ka tilaw. Wabagin sila, katilaw sila ang mga uyab, unsay usabay lasa, aling uyaban eh.
0: Nagmulan na lang, kakatilaw yun man rin. Nayana, ako kailan na?
1: Nakakailan, taga-asa na.
0: Tari na.
1: Ano, gawas man to.
2: Ayaw naman.
0: Kaloy sa niya, oy. Kaloy kasi kahimtang, sobra pa yung bangka ng mga ang tao.
1: Mura ka ka ng granaga, ng makaon. Wapanin mo na
0: abrihan. Taon.
1: Kita nga ko sa...
0: Oy! Ana, di ay, no?
1: Basta kay lamiak
0: so, ayaw ko pensa kay... Dapat yun di ay, tilawan yun di ay.
1: So kung di kayo madala ni si Janet June o ganang yung anak ng mga steeping, pamugos nyo, ipatilaw naman ka, ayaw nagpugsa. Kaya ayaw ka bala ka, kaya naming tulor diri, pulipulihan ka na mo.
0: Pwede kayo magdungan?
1: Ako din, ako kinahanapugson na June.
0: Kasi ako, pwede,
2: ayaw naman.
0: Pwede niya, wala ni Priminti, mag-yes ni Priminti.
1: Yes, yeah. Timani na June, wahay daghan pa kayong mga babae. Pero ayaw ko piyansa sa mga gasayal, kaya uban nilin na nabay.
0: Pero nga di, maning, nagsayal di ako maning.
1: Sayal, day ka?
0: Kwan lang kung na ng dress ni Lula.
1: So, ano na lang siguro, Johnny, ha? I love kapagpagawa paglaom kay Basinday o sa kaadlaw ni makasugat ka o mga sama po ni mong gahalhal sab.
0: Tama.
1: Dito ni mo ibuhos ang imong gugma. Ayaw dito sa taong wa ka mahigugma.
0: Correct.
1: Kaya kung di juga kapugong, ano yung dinis tagom kay kami mo. tagbawon, glumsan ka na mong gugma.
0: Dire kami kay, na, kagod. Mukagod ba yung direct tinunuan?
1: Ayun sa pamandi ay.
0: Pag umani mong kagod, pungkuon pag yun.
1: Ayaw sa pamandi ay. Ay nako, salamat kayo Johnny sa papadangat sa imuhang kaagin nga ito ang tulumanon mga maring. Hantod, og makita puhon magkaoban
0: yes.
1: Sa ito ang tulumanon nga kung ako ikaw. Ako rin si Maring Inda Erika, Deliguapa, Delimestes, sa apan di magkapin sa antong kung gamang unay silingan.
0: Kini lang giyapon yung iyaan sa kanunayang panaman. Kini si Tia Daria. Anang ingon, no ID, no entry.
1: Daghan kaing salamat, og!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas, opisyal ng upper middle income country ayon sa World Bank.
2: PBBM nasa Canada na para sa 4-day state visit sa gitna ng nagpapatuloy na INC rally.
0: NCRPO walang namomonitor na banta sa seguridad sa ikatlong araw ng INC rally dyan sa Liwasang Bonifacio.
2: DOJ tinanggap ang supplemental referral sa kaso ng umano'y hazing sa Ateneo.
0: House of Prosecutors nagsagawa ng misa ngayong araw bago mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang regional, traffic enforcer nagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control.
0: Balitang international na tayo katropa, si US President Donald Trump ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
2: Sa balitang showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
0: At sa sports, alas Pilipinas girls nagwagi kontrahan sa ABC Under-18 Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Live po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Depa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita katropa, official pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank batay sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas sa tinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansa ang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning o Economy Planning and Development o DepDev, inaasahang magpapalakas din ng bagong status ng credit profile ng bansa. Magpapatas din ang kumpiyansa o tiwala ng mga mamuhunan at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa dekalidad na pamumuhunan at trabaho. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang umangat sa upper middle income category ang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, malugod na tinanggap ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, iginit ni Recto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Nagdag pa niya, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at paghikayat ng mas maraming mamumuhunan.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Labor iginiit na tataas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR bukod pa sa ipinatupad na dagdag sahod. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Hayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang benepisyong nakabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo ay makakatanggap ng mas mataas na buwan ng kita simula sa July 19 at madadagdagan pa ito sa January 20, 2027. Kasabay ng wage hike, tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 13-month pay, separation pay, retirement pay, at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at iyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Live, XFM News Nationwide.
1: Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang 4 na araw na official visit kaninang alas 7:46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney, gayon din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimina, Marina, Information Technology, Telecommunications, Nuclear Energy at Financial Services. Nakatakda rin makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hindi bababasa, tatlong truck naman ng basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Gayun din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally na Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, nilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa nilang ikatlong araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang bantas sa seguridad sa ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes. Ayon sa NCRPO, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa lugar kung saan nasa umigit kumulang 400 na kalahok ang dumalo, habang 200 na polis naman ang nakadeploy para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Ipinaliwanag din ng NCRPO na hindi na kinakailangan ng INC na kumuha ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio kung saan pinahintulutan ang mga pampublikong pagtitipon. Samantala, nagpapatupad naman ng road closure sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang rally.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, gayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase o instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment, hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan.
2: XFM News Nationwide.
0: Isinilaysay katropa ng kapatid ng isa sa mga nasugatang estudyante dyan sa Tacloban School shooting na mismong si alias Nash. Isa sa mga minor de edad na suspek ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bituin na ang kanyang kapatid na si Jeric Bituin ay matalik na kaibigan at dating kaklase ni Nash. Ayon kay Janica, habang naglilipat ng pwesto sa loob po ng silid-aralan si Jeric, hindi nito napansin na nasa likuran na niya ang suspek na kalaunan ay nagpaputok ng baril. Sumasilalim na o sumailalim na sa operasyon si Jeric at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasawi at nasugatan, habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong June o Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Binigyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa korte.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Huwebes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinaunahan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainant sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa misa, kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. Dumalo rin sa misa ang ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan, katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
1: Senado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference tiniyak ang seguridad. Narito ang report. Pinaunahan ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, mga kinatawa ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahalaan ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate Complex. Nagsagawa na rin ang walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis habang nakahanda na ang plenary hall kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team. Para naman sa publiko, gagamitin ang Senado ng visitor management system at ipatutupad ang patakarang first come, first served para sa mga nais makapanood ng paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapanood na papahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3 katropa, XFM Antique sa 93.3, XFM Kabangkalan Negros Occidental sa 106.3. 98.1.
2: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada. Matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang isang 64 anyos na retiradong engineer mula sa Toledo City, Cebu. Matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44 anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon. Kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng traffic enforcement unit. Natamo si Verano ng injury sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos sa Cebu City Mayor Nisro Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwalat din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag munang magmaniho. Ngunit bumiyahe pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants na nagpaalam sa driver na nabanggaan nito ang traffic enforcer bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit. Itinanggi naman ng driver na tinangkan niyang tumakas habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing nabigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampasaherong van ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calibo.
5: Patay ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Aklan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan ng isang 58 anyos na lalaki at 48 anyos na babae, mag-live-in partner at residente ng naturang bayan. Habang driver naman ng van, isang 53 anyos na lalaki, residente naman ng Barangay Bulwang, Numansha. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numansha papunta sana ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabuking na mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan at nang mag-overtake ang 53 anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikong motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km per hour ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon, gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa XFM 96.5 Calibo, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: Samantala, katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Patay ang pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, pauwi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Mungkatar na aasikasuhin ang labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Personal grudge, nakikitang dahilan ng pamamaril sa isang lalaki na kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Pinagbabaril ng kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umano sa galita sa Latore North, Bayumpong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37 anyos na lalaki, habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati ng may alita ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamaril. Natuntun sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natuntun naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At mga katropa, poultry farm dyan sa Solana, Cagayan, tinupok naman ang sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tuguegarao.
8: Binalot ng makapanlausok ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor matapos itong masunog man ng alas 6:30 ngayong madaling araw ng Huwebes sa Hulyo 2, 2026 sa barangay ng Alisan, Solana, Cagayan. Batay sa pahayag ni Batch Borquillo, caretaker ni Maristel Poultry Farm, hindi nila agad napansin ang usok dahil nakasara umano ang buong pasilidad at kasalukuyang nagkakape ang mga empleyado nang magsimula ang sunog. Ang nasabing poultry facility ay naglalaman naman ng mga slots o mga kagamitan na inilaan bilang paglalagyan ng mga sisiw. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Solana, idineklarang far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga taunghan ng BFP Tuguegarao, BFP Enrile, ganyan din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhinang sunog, habang sinusuri pa rin ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa buong pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression na si Henry nitong Wednesday kagabi ayon sa PAGASA.
1: Katropang Buddy, sa pinakauling tala ng PAGASA ngayong araw, namataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hanging 55 km per hour at kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
0: Samantala, patuloy po na nakakaapekto habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, partikular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
1: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nanalabing bahagi ng bansa.
0: Sumigat po ang araw 5:31 kanina umaga at lulubog inasahan bandang 6:29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, lalikas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni US President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures. ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas ang stock market. Iginit din ng Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa inilabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na inilunsad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
2: Showbiz News!
5: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwan na matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29 kung saan siya ay nakasuot ng yellow top at bottom summer outfit. Matatandaan na mainit pa rin ang issue sa online world sa totoong dahilan kung bakit nasa hiatus si Manon kahit na nalinaw na ng kanyang management na siya ay pansamantala munang liliban sa grupo para makapag-focus sa kanyang health at well-being. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide! Balitang Sports!
0: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Matagumpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23, at 25-18, dyan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinamunahan po ni Ziggs Raiko ang koponan sa nitalang 19 points habang nagambag naman si Elaine Gonsalvo ng 15 puntos dahil sa panalong yan katropa nakuha ng magandang simula o nakakuha tayo ng magandang simula ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pong uusad sa quarterfinals. Makakalap naman ngayong araw ng gilas ang Japan Group na nagsilbing silver medalist noong 2025.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ayan pong pananghalian ng Webes at dos na tayo sa July 2026.
1: Maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Pangangatawan, samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Zentum Plus Gold.
1: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Zentum Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zentum Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod nini, kada adlaw, kini na akong ginagamit ining Zentum Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ni ninyo nga proteksyon Zentum Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, nga doon ay bukol-bukol sa suso, Twitter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zentum Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Zentum Plus Gold gamit.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay halad sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mayibisa de kalidad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. So mga gusto po maka-avail ng ating pong produkto, puntahan ang ating pong pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong lugar at hanapin pala ang tatak Yes to Health para po makasigurado na ang inyong pong iinumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Siyempre sa ating pong programa mga kaibigan, makakasama po natin ating pong mga espesyal na mga panauhin. Ayan, ang ilan sa atin pong mga alternative medicine doctor. Magandang tanghali po, Doc Erwin Lapus.
2: Yes, Sir Misael, sa ating pong mga taga-subaybay, magandang araw po sa inyo at welcome sa ating programa The Secrets of Health. At dito naman po tayo upang magtalakay paano natin malunasan yung mga karamdaman po natin gamit ang mga natural na mga pamamaraan. At sa mga kaibigan po natin, tutok lang po kayo sa ating programa The Secrets of Health at yung mga karamdaman dyan, huwag na kayong mahiya, papunta na sa ating mga alternative clinic ng Yes to Health ay doon po ay mabigyan kayo ng mga kasagutan sa mga matagal na iniindang nyo ng mga karamdaman. Kasi po sa ating pamamaraan, Sir Misael, atin po silang turuan kung paano maiwasan yung sanhi ng mga karamdaman. Hindi lang po tayo ay nanggagamot, tutulungan pa natin sila na mabago yung lifestyle nila para maiwasan ang paglala ng mga karamdaman. Lalo na sa may mga maintenance, may mga mini-maintain na mga karamdaman, ituturo po natin maya-maya kung paano yan maiwasan para babalik ang malusog na katawan. Ang anay pong mga Yes to Health Wellness Center ay bukas po para magbigay ng libre na konsultasyon para po sa may mga karamdaman. At punta kayo kasi bukas po yan mula umaga alas 9 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon at mula Linggo hanggang Lunes. Kaya sa ating pong mga center, mayroon po tayong naka-assign dyan na mga alternative consultant na siya pong magbibigay sa inyo ng mga giya or pamamaraan paano mabilis na babalik ang malusog po ninyo na mga pangangatawan.
1: Salamat po, Doc Erwin. At syempre kasama rin po natin ang isa sa atin po mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena. Doc, magandang araw po.
3: Yes, good day sa lahat nating mga tagapakinig, sa lahat nating mga kaibigan, sa lahat ng isusubaybay sa atin sa buong bansa, sa buong Pilipinas, from Palawan hanggang sa Kabisayaan, Mindanao, Visayas hanggang dito sa Luzon. Good day po sa inyong lahat. Dito naman tayo magbigay sa inyo ng mga impormasyong pangkalusugan kung paano natin gamitin ang mga natural, mga herbal at saka syempre yung mga pagkain na dyan lang sa tahanan natin. Kung paano natin gamitin sila bilang isang natural na gamot o para po sa ating mga nararamdaman. At saka syempre kung ano rin yung matulungan at ano din yung kabutihan na mabibigay sa atin sa paggamit po natin ng mga produkto ni Yes to Health. Ituturo din po natin yan. Katulad ng Santon Plus Gold, Premium D3 at saka sa ating Visionex at saka sa ating siyempre sa ating mga kape. Ano ba ang mga benepisyo nito? Ano bang kagandahan na maidudulot ito sa ating katawan? Yan po yung ating pag-aaralan, ating ituturo sa inyo para po makatulong sa inyo po mga nararamdaman.
1: Salamat mga doc, ano? Ayan, sa mga kabayan po natin ha, na gusto kong makihalubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga inquiries po nyo. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasala na yung mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. And we encourage everyone na bisitahan po, puntahan ang, ano, ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center para po sa libreng konsultasyon at libreng check-up mga kababayan.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na malapit dyan sa inyong pong lugar para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po ano ng holistic approach ang inyo pong mga karamdaman. Maganda kasi mga doc, ano, pagka holistic yung approach sa paggagamot ano sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Ibig sabihin, yung kabuuan ng iyong sakit eh yun yung binibigyan ng pansin, ano? Hindi lang yung mga simptomas, hindi lang yung mga komplikasyon, kundi yung pinaka-ugat din ay nabibigyan ng pansin.
2: Kasi dito sa atin, hindi po natin hinahayaan na yung mga pasyente na may iniindang karamdaman ay hinahayaan din yung mga diet nila. Kasi dito sa atin, tinuturuan natin, may binibigay po sa nag-guide sa bawat isa kung ano ang lifestyle na kanilang baguhin para tuloy-tuloy niyo paggamot. Kasi minsan sa atin, meron tayong mga manggagamot na tinatanggal na yung naramdaman nila. Ika nga, yung mga pinapainom is pain reliever lang. Pero yung pinakasanhi ng karamdaman ay patuloy pa rin ginagawa sa mga pasyente na may malubhang karamdaman. Kaya dito sa atin, may mga tinuturo tayo, iwasan ang mga pagkain kasi napakalaki ang maitulong doon sa tinatawag natin na panggagamot yung mga sanhi ng kanilang mga sakit. Kaya dito sa atin, mayroon tayong tinuturo pag may karamdaman ka na ganito, mayroon ding mga pagkain na dapat mong sundin para mabilis ang paggaling ninyong mga karamdaman.
1: Yan. Kaya yun yung ipinagkakaloob mga kaibigan, ano? ng atin po mga Yes to Health Wellness Center, pagpupunta kayo sa atin po mga clinic, ituturuan po natin kayo kung paano mas mababilis yung inyo pong recovery at hindi magiging pabalik-balik or recurring yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Kaya puntahan po ha, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Center. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. at araw-araw nandiyan naman natin po mga alternative consultant, mga trained alternative consultant na gagabay po sa inyo, magpapay po sa inyo kung ano po yung mga nararapat nyo pong gagawin at yung mga dapat nyo pong iwasan para po mas mabilis yung paggaling ng inyo pong mga karamdaman. Kaya puntahan po ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po nga tayo mga kaibigan. Isa pa rin sa mga problema ngayon, Doc, na kinakaharap ng ating pong komunidad, itong pagsugpo sa iba't ibang klase ng mga bukol na tumutubo sa ating pong pangangatawan. Marami kasing bukol na pwedeng umusbong sa pangangatawan ng isang tao.
2: Nako, Sir Misael, yung pagtubo ng mga bukol-bukol sa ating pong katawan ay parang kabutihan.
1: Yun na nga.
2: Hindi natin mapansin na minsan ay marami na palang tumutubo. Mabuti pa yung kabuti kasi nahanap natin kung saang lugar na yung sa oras natang tubo. Like for example, mga September. Taga labas yan ng mga kabuti, yung wild na kabuti, mapansin natin na yung lugar na yan tumutubo yung mga kabuti.
1: Kumbaga, meron kang sign.
2: Merong mga lugar, dito lang banda yon tumubo, tapos dyan, nag-ipon-ipon lang sila. Ang problema, yung mga bukol-bukol sa ating katawan, parang kabuti na tumubo yan. Hindi yan minsan, or kadalasan, hindi yan napapansin sa atin, lalo na pag sa ilalim ng ating katawan ay tumutubo. Okay lang yung dito sa labas kasi lalo sa mga
1: talaga
2: extremities, makakapa mo, ay may tumubong bukol. Minsan napapansin mo na may kirot dito at saka lumalaki. Pero pag sa loob ng katawan na tumutubo, lalo na sa mga babae, Sir Misael, Doc Nelson, yung mga babae kasi sila ang prone na tinutubuan ng maraming bukol sa loob ng kanilang mga matres. Gawa po sa kadahilanan, yung may problem, sila yung may problema sa tinatawag na hormonal imbalance. Kasi ang hormonal imbalance, ayan, result, isa sa mga resulta niyan ang paglabas ng mga bukol-bukol. Walang problema sana ako yung mga bukol-bukol na lumalabas, tumubo Sir Nelson, Sir Misael Doc Nelson, kung hindi siya malignant. Ang problema doon pag maging malignant na siya. Kasi kailangan ng instant na operation, tapos marami ka pang gagawin. Surgery niyan, may kasama pa yon doon ang tinatawag natin na chemotherapy. Kung malignant na yung mga bukol-bukol. Kaya habang hindi pa dumadami, hindi pa naging malignant yung mga bukol-bukol sa ating katawan, ay dapat maagapa na. Pwede silang mag-inom, Doc Nelson, ng Santon Plus Gold. Pwede silang mag-iwas muna sa mga pagkain, lalo na sa karne at mamantikaing mga pagkain, Sir Misael. Para hindi po dadami, hindi lumalaki yung mga bukol sa kanilang katawan at maiwasan din na magkakaroon ng cancer dahilan po sa pagtubo ng mga bukol na yan.
3: Yes, ang mga Santon antioxidant. Oh, marami yan. Sinasabi na natin last time, yan ay umabot sa higit 60, tapos 68 na Santon antioxidant. At ang mga Santon antioxidant na yan, may mga function yan. May ginagawa sila once na pumasok sa ating katawan. Ang iba dyan is anti-inflammatory. Ang iba dyan is anti-diabetic. Ang iba naman is anti-hypertensive. Pero meron ding katulad ng alpha-mangosteen na isa ito sa mga Santon antioxidant na nagpe-prevent sa pagtubo ng mga bukol sa ating katawan. At kung meron ka ng mga bukol sa iyong katawan, pini-prevent nito na lumaki yung bukol sa ating katawan dahil sinusuppress nito yung mga tumor at saka yung mga cancer cells sa ating katawan. At nag-i-induce din ito ng apoptosis, yung pagkamatay ng mga cancer cells na yan sa ating katawan. Kaya napakaganda ng paggamit ng Santon Plus Gold. At saka hindi lang ano, hindi lang Santon antioxidant ang nandun sa Santon Plus Gold natin. Dahil ang Santon Plus Gold ay meron din po siyang malunggay. Take note, yung malunggay ay merong 120 nutrients at meron din po siyang anti-cancer properties. Number one dyan is the kaemperol. Yung kaemperol, napakaganda pong antioxidant po yan. Dahil yan din po ay nagtutulong upang hindi mag-metastasize yung mga cancer cells. Ibig sabihin, hindi po sila mag-transfer sa ibang parte ng ating katawan. Which is, yan po yung kinakatakutan mostly ng ating mga kaibigan na may bukol. Yung baka dumami, baka lumala at pumunta sa ibang parte ng ating katawan. Maiwasan po yan sa pamagitan po ng paggamit ng Santon Plus Gold. Dahil nasabi na natin, meron po siyang alpha mangustin, meron siyang kaimperol. Ito po ay nakakatulong talaga na mag-prevent na dumami at lumaki yung mga bukol sa inyong katawan. At saka siyempre, habang wala pa silang mga bukol, Sir Michelle, Doc Erwin, inom na po kayo. Uminom na po kayo ng ating product, Santon Plus Gold. Dahil sabi nga, prevention is better than cure.
2: Yes.
3: Mahirap ang manggamot ng mga karamdaman at ng sakit. Kaya habang wala tayong mga iniindang karamdaman, wala tayong mga naranasang bukol sa ating katawan, uminom na po kayo ng Santon Plus Gold.
2: May mga palatandaan na Sir Misael at saka Doc Nelson na mayroon silang mga bukol-bukol sa kanilang matris. Minsan, yung mga babae, nag-abnormal yung kanilang menstruation. Hindi sa tamang, kasi buwan-buwan naman yun sila nagme-mens. Maliban lang kung buntis kasi walang menstruation yung buntis. Pero, mayroong mga iba dyan na iilang buwan, hindi naman buntis, hindi lumalabas yung kanilang menstruation. Palatandaan pala yan na may mayroong mga bukol-bukol na tumubo sa inyo pong matris. Kaya dapat ay magpa-check na sa inyong mga ubigay ni. And then, kung mahirap talaga, mahirap talaga magpunta sa ating center, lalo na sa mga lugar na wala pong center, ay itry nyo na inom ang kombinasyon ng Santon Plus Gold at ating Santon Vitamin C. Kasi po yan na kombinasyon, Sir Misael, Doc Nelson, marami na pong nagpapatunay dyan na nakaranas sila ng discomfort doon sa kanilang matres sa mga babae. Sa mga breast, sa mga babae, may nakapa silang bukol. Pero nung uminom sila ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C, unti-unti pong nawala yung mga nakakapa nila na bukol o kaya naging regular na po ang kanilang menstruation. Dulot po ng nagbabalanse ang atin pong hormones, ang hormones ng mga babae, once nga nakainom po kayo ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C.
1: Huwag pong ipagpaliban ang ganito mga karamdaman, especially yung mga dok, kung meron silang family history sa kanila pong pamilya, For example, nanay mo or lola mo or mga kamag-anak mo is merong mga ganitong uri ng karamdaman.
2: Yes.
1: So, most probably, malaki yung porsyento mo na tamaan ka rin ng ganitong klase ng pagtubo ng mga bukol. Lalo na dok, kung yung mga lifestyle nila at yung kanila pong diet is pare-parehas lang din.
2: Yes, laging kumakain ng mga pagkain na karne. Isa po yan, ang karne talaga na contributors na magpapadami, magpapalaki ng mga bukol-bukol sa atin pong katawan. At ang problema dyan, Sir Misael, dumating sa punto na maging malignant ang mga bukol. Yun pa rin ang problema kasi makaramdam na sila ng kirot, sakit. Yung iba, Doc Nelson, ang laki ng pagbagsak ng katawan, mga discomfort na sa kanyang sa kanyang katawan, lalo na sa mga babae, at doon na diagnose kasi minsan yung cancer na problema, Sir Misael, hindi napansin niya ng pasyente na mayroon na pala siyang stage 1, stage 2 na cancer. Mm-hmm. Doon na siya magkukusang magpapacheck kay masama na ang pakiramdam. Doon na diagnose na malala na yung iba, nag-stage 4 na ng cancer at saka ano, marami nang kailangan gagawin para po maagarang panglunas ng inyong sakit or karamdaman na cancer. Kaya bago pa darating sa point na ganyan, ay dapat uminom na kayo. Huwag nang hintayin pa na nasa huli ang pagsisisi. Mm. Meron tayong mga pasyente na na-encounter nagsasabi na kung noon ko pa nalaman na nakainom ako ng Santon Plus Gold, baka hindi naaabot na ooperahan pa ako. Mm. Meron mga kapatiran natin, mga kakababayan natin na naoperahan. Pero walang problema kung naoperahan po kayo, pwede pa rin kayong uminom ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C. Bakit po? Kasi yung time na recovery na ang pasyente, Sir Misael, yung tapos na siya na inoperahan, ay dapat malakas palagi ang kanyang katawan para mabilis maghilom yung mga sugat doon sa daan ng surgeon o surgery. No, yung mga sugat dyan, dapat madaling maghilom yan. Kaya isama nyo na sa inyong gamot ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Mm-hmm.
1: At hindi po ibig sabihin na na-operahan na kayo or natanggal na yung mga bukol sa inyong pangangatawan, hindi na kayo uli tutubuan ng mga bukol, mga kaibigan. Ano? Mataas pa rin yung possibility na magkaroon po kayo ng mga bukol once na hindi nyo babaguhin yung lifestyle nyo at kahit anong mga suplemento, wala man lang kayong iniinom, ano, tapos babalik kayo dun sa dating yung gawi na mga kinakain, so mataas ang chance na tutubuan uli kayo. Kaya ngayon yung kagandahan, Dok, ano, na kahit nakapagpa-chemo na sila or nakapagpa-opera na, mas maganda na makainom sila ng mga suplemento gaya ng Santong Plus Gold natin para yung prevention, may angat-angat natin, may taas natin, ano, na hindi ka basta-basta ang babalikan ng ganito pong mga bukol. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag pong kalimutan Santong Plus Gold, sabay mo na rin ang Santong Vitamin C natin at ng ating pong Premium D3, ang ating pong Ultimate Trio para po sa pagsugpo ng ganitong uri po ng mga karamdaman. Ating pong munang pakinggan ang ilan sa mga kababayan natin na natulungan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at pagbisita sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Santong Gold Live Testimony.
4: Doon si Kayabyab po, 27. Nag-try po ako noong una, Santong Plus Gold po. Kaya po ako uminom nun kasi po una po, yung sa may leeg po, yung parang kulane. Tapos, na-research ko po siya sa YouTube na nakakapawala din pala siya ng PCOS. So, nagka-PCOS ako last 2021. Ayun, nawala siya. Nagpaalaga ako sa OB ko. Nawala siya nitong May. Nag-follow up ako. Sabi, wala daw akong PCOS, sabi ng OB ko. Kaya sa'yo yung nakatulong yun. Pinagpatuloy ko po na ininom yung Santon Plus Gold. Tsaka din po sa may yung sa pako, yung parang meron siyang yung bukol, gano'n na maliit. Okay naman na po, wala na. Bumalik na siya sa dati. Yung PCOS ko po, wala na. Na-recommend ko po Santon Plus Gold. Una sa lahat, ang daming niyang ingredients sa mga herbal. Kaya lumipat ako dun kay Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health.
1: Ayan, sa mga kabayan po ito, nakakaranas ng mga PCOS, nakakaranas po kayo ng mga mayoma at iba pang pagtubo ng bukol sa inyo pong pangangatawan. Especially sa mga kababayan, ano? Tulad ng nababanggit natin dito, ano? Na bantayan niyo talaga yung pagtubo ng mga kulani. Once na meron kayong suspecha na meron mga cancer cells sa inyong pangangatawan or meron mga bukol sa pangangatawan po ninyo, bantayan niyo talaga, ano, yung mga kulani sa kilikili, ano, sa leeg, kasi pagka yan po, mga kaibigan, ay namamagana yung mga lymph nodes na yan, ibig sabihin nag-a-attempt na kumalat yung mga cancer cells at iba pa ng mga viruses, ano, sa inyong pong pangangatawan. Kaya dapat as soon as possible mabigyan na kaagad yon sila ng ano, ng agarang lunas, umasugpo na kaagad yun sila para hindi na sila kakalat pa sa ibang parte ng pangangatawan. Tulad ng binanggit ni Doc Nelson kanina, no, yung metastasis, yung pagkalat, Doc, napakahirap nun.
3: Yes. Hirap talaga pagka ganun na, kumalat na dahil napabayaan po natin.
1: Yun,
3: so, yun sa ating mga kaibigan dyan, lalo sa mga kababayan natin, prone talaga sila sa mga bukol-bukol, lalo na pag may mga hormonal imbalances sa mga babae. So, napakaganda po sa mga kaibigan natin dyan. Kung mayroon po kayong mga naramdaman na hindi maganda sa katawan nyo, lalo na sa mga kaibigan natin, sa mga kababaihan natin,

0: Yung asawang babae.
1: Pag mairitahin.
0: Yung konting ano lang, konting problema lang. Anak ko, nagsisigaw na. Minsan, mayroong mga babae na ganyan talaga ugali. Laging nagsisigaw, laging nagagalit. Pero, mostly, pag mayroon silang hormonal imbalance, biglang magkakaroon sila ng problema na tinatawag natin na irritability. Mm-hmm. Laging naiirita, laging nagagalit. Palatandaan pala yan na mayroon na silang problema sa hormonal imbalance. Mm-hmm. Isa pa, yung laging pagod. Wala namang ginagawa pero laging natutulog. Mayroong tinatawag na yung laging nalulungkot, palatandaan pala yan na may mga hormonal imbalance. At marami pa, lalo sa kanilang tinatawag na yung kanilang sistema, kasi po sila ang mayroong tinatawag na monthly cycle. So may mga problema sa ganyan ay magkakaroon na po sila ng hormonal imbalance. Acknowledge po pala natin yung mga tagapakinig po natin dyan sa Escalante, ang ating pong sister station dyan sa XFM Escalante. Yung mga taga-pakinig na mga supporters dyan sa XFM. Magandang araw po sa inyo. Sa mga kababayan po natin, huwag mo nyo nang hintayin pa na yung pagkain nyo ng or pag-inom nyo ng kape, ayon ang nagdudulot sa tinatawag natin, Doc Nelson, na pagka-problema sa kape, pagka-addict sa caffeine. Kasi nga, yung mga commercialized na mga kape, Sir Misael, yan din ang dahilan bakit nagkakaroon tayo ng acidity, nagkakaroon tayo ng problema sa ating nervous, no? Mga babae, nagka-problema niyan dahilan sa sobra na caffeinated na kape. Yan ang sinasabi natin na dapat hindi hinto ang pag-inom ng kape. Kasi yung iba, lalo na sa mga kababayan natin na mga mahilig sa kape, makipag-away yan kung pahintuin mo ng inom ng kape. Palitan nyo lang ang iyong kape na mula doon sa acidic coffee, punta dito sa ating tinatawag na healthy coffee. Yung ating Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, himo siya mula po sa soya. Ang soya, yan ang magandang inumin sa mga babae na may mga hormonal imbalance para po mabalansi ang kanilang mga hormones.
2: Yes.
0: Pag nabalansi ang hormones, palagi na yan good ang mood. Hindi na yan nagagalit
1: hindi
0: lagi.
1: Hindi na mag-away, Dok?
0: Hindi na mag-away. Maliban lang sa mga asawang lalaki na pasaway kasi kahit hindi po yan hindi po wala po yang hormonal imbalance, magagalit talaga yan si Mrs. Pero mayroong mga babae na wala namang ginagawa si Mister pero magalitin pa rin, yan palatandaan ng hormonal imbalance. Mainumin niyo ng Santon Plus Coffee Mix.
2: At syempre sa mga kaibigan po natin na mga medyo nagkakaedad na ng mga babae, lalo na sa may mga malapit na magmenopause, the same dryness na ramdaman nila, tapos mga hot flashes, maiwasan po 'yan sa ating mga kaibigan diyan sa mga kababaihan na nag-iedad na ng 50. Diyan kasi sa start na sila na magmenopause 50 hanggang 52. Yung iba early 50s, ang iba nga 49 pa lang to 52 nagdahan-dahan na. So sa mga kaibigan natin para maiwasan yung palaging mainitin ang ulo dahil sa may premenopausal syndrome kayong nararamdaman, uminom po kayo ng ating Santon Plus Coffee Mix. Nagtutulong po ito. Mayroon po kasi itong phytoestrogen. Siya nagbabalansi ng estrogen sa katawan ng isang babae para hindi po nila maramdaman yung mga sintomas ng premenopausal syndromes.
0: Yes, no, sa mga kapatiran natin diyan, magalitin si Mrs. Painumin niyo ng Santon Plus Coffee Mix. Kung hindi pa makaya, bigyan ng isang bundle Sir Misael na yung tatlong tao. Pwede.
1: Kulay,
0: tingnan natin
1: kulay green? Kulay violet.
0: Kung kulay violet, baka iba to sa iyo. yung tatlong tao ay ibigay mo. Isang bundle, ay mawala talaga yan ang hormonal imbalance. Sa mga kababayan natin dyan, minsan, lagi

0: tayong nag-aim o gusto natin na mamasyal sa ibang sa iba't ibang lugar, yung kahit dito sa Pilipinas, yung gusto natin sa Doc Nelson, Sir Misael, na pumupunta tayo sa mga magagandang lugar. Mm-hmm. Pero ang problema, pagdating mo doon, Sir Misael, hindi mo na kayang maglakad mag-isa. Mm-hmm. Kasi napakalabo na ang iyong paningin. Mm-hmm. Minsan, punta ka doon. Punta ka, like for example, dito sa Tagaytay. Maganda ang tanawin ng Tagaytay. Pero paano mo masabing maganda kung hindi mo makikita ang kagandahan, dahilan na yung mata ay mayroong malaking problema, Doc Nelson?
1: Mm. Yung sasabihin nilang dyan, Doc Erwin, sabihin nilang dyan ay, maganda ba talaga ang Tagaytay? Sabihin ng kasabi niya, oh, maganda niya. Ay, tama talaga ang sinabi ng kaibigan ko. Maganda nga talaga.
0: So, ibig sabihin, ay kahit kaganda sa lugar o sa iyong hinaharap, no, mayroon kang nakikita sana na maganda, pero hindi mo maaninag kung ano yung kaganda, dahilan may problema ang iyong mata. Tsaka yung iba dyan ay hindi na makabasa ng mga litra. Yung iba, Sir Misael, kung mga driver ay hindi na yan papasa sa renewal ng iyong driver's license. Kasi problemado na ang mata. Ganun po ka-importante ang ating mata. Sa mga pag-aaral, dapat pala yung ating mata, yung tinatawag na bata pa tayo, dapat mapangalagaan na natin. Maingatan na, lalo na sa mga gadgets, sa mga monitors, sa mga malalakas na sikat ng araw. Ayan pala, na contributors yan ng pagsisira ng ating mata. Plus, yung atin pang mga pagkain, minsan, Sir Misael, Doc Nelson, may mga pagkain din ng contributors sa pagpahina o kaya panglalabo ng ating mata. Yung karagdagan dyan, mayroon pang suplemento sana na dapat natin makain para sa ating mata, para mapatibay at mapanatiling malusog ang ating mata, ay hindi pa natin nakakain. Kaya kailangan natin sa mga pag-aaral ng mga eksperto, kailangan pala natin, Sir Misael, makakain tayo ng mga wild berries. Kasi sa wild berries yung mga tinatawag natin na supplement, yung zeaxanthin. Yung maraming lutein nandoon sa mga wild berries, mayroon din. Pero minsan, bihira na lang nga tayo makakita ng mga duhat na bibinda. Kaya sa atin, dapat pala magsuplemento na tayo para sa ating mata. Yes. Kasi ang ating mata, yan ang nag-guide sa ating mga ginagawa. Kasi minsan, hindi man tayo makapaglakad kung may sira ang ating mata, na akay-akay ka ng kaibigan o kasama mo, hindi pa rin maganda pa ganun. Dapat maging pulido ang ating mga ginagawa o maganda ang ating paglakad kung may malinaw na paningin ang ating mga mata.
2: Kaya mga kababayan po natin, hassle talaga mga kaibigan, no? Yes. Pagka may problema na yung mata natin. Kaya huwag po kalimutan, ha? Visionax Plus, mga kaibigan, uminom araw-araw, at ito po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Yes. Paano po, mga dok? Nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol pa kayo na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Yes, ating mga kaibigan, ugaliing uminom ng ating mga produkto ng Yes to Health, at saka syempre tama yon sa mata natin, alagaan po natin yan, mag Visionix tayo, dahil ang Visionix ay may unique blend and scientifically validated nutrients para po talaga sa ating mata. Targeted po yan na suplemento para sa mata natin, para maiwasan ang panlalabo ng mata, at syempre ma-enjoy po natin yung buhay dahil maliwanag po yung ating paningin. At saka syempre, uminom ng Santon Plus Gold, dahil ang Santon Plus Gold ay marami pong phytonutrients, marami po siyang antioxidant na kung saan lumalaban po siya against sa mga invaders na pumapasok sa ating katawan, sa mga bacteria and viruses na pumapasok sa ating katawan. Huwag kalimutan, uminom din ng Premium D3. Palakasin po natin natin yung ating mga buto sa pamagitan po ng pag-inom ng premium D3 na hindi po nasusunog yung ating mga balat. Kasi yung mga kapatid natin dyan, gustong uminom, magpataas ng D3 sa kanilang katawan, kailangan na mag-expose araw. Eh, paano yan? Iitim ka, kukulubot yung balat mo. Kaya... huwag mo nang hintayin na mag-itim kakulot ng balat mo dahil sa painit sa araw para magka-vitamin D3 lang. Uminom ka na ng premium D3. Meron po yung vitamin D3 na nagtutulong po para lumakas ang ating katawan, lumakas ang ating mga buto. Tsaka siya, syempre, dahil yung oras natin, ubus na. Wala na tayong oras, no? Sa sunod naman, ito naman si Dr. Nelson Cadena, isang alternative medicine doctor. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig at sa inyong pag-antabay sa aming programa. Hanggang sa muli.
0: Sa mga kababayan natin dyan, no, na mayroong mga problema sa panglaw, sa inyong pangangatawan, may mga karamdaman po kayo na inindang, bisitahan na lang ang ating pong clinic sa Yes to Health and Wellness Center para po sa libreng konsultasyon at matulungan kayo para maibalik yung malusog na pangangatawan. Ito naman po ang inyong alternative medicine doctor, Dr. Irwin Lapos. Magandang hapon po sa lahat.
2: Thank you so much po mga doc at maraming salamat sa lahat mga kababayan po natin, mga katrawa po natin dyan na laging nakaantabay at laging sumusubaybay sa atin pong programang The Secret of Health. Ito naman yan ni God Sir Michelle Hines. Hanggang sa mga susunod na kabanata ng ating pong programang The Secret of Health, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Magandang araw mo sa atin pong lahat. Ang Panginoon nawa ang magpagaling sa lahat ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Yes to Health Clinic. Din Hisa, Cebu.
1: Ablina.
2: Ablina.
0: Ablina.
3: Yes. Ablina.
0: Ang Yes to Health Clinic. Din Hisa, Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: 1:39 in the afternoon, and that was Michael Learns to Rock Paint My Love, one of the artists recently visited here in Cebu and has his own concert. I don't know, I forgot. Ano ba yun? Anong month ba yun? I don't think, it's 5 months ago na siguro. I had a chance to meet him in person. Yes, ang artist ni ginapaminaw sa kuma magpapa way back then, na-experience na gid na ko nga ma-meet siya in person. Wala lang kita niya ni-perform, but it's fine. As long as nakita na ko siya in person. Oo, lahir gisyo sa una, oy. Na-feel ako nga nagkatiguang na puday ko. Hello po sa inyo. Magandang chinita. I mean, hapon. Araw ng Webes. Ganun kabilis, parang kailan lang ang mga awitin ay paspasa ba, uy? Ano ba kapaspas ka ron? Hello po sa inyo, ha, Luzon, Visayas, Mindanao. Ilabi na ang mga nakasikbit nga stasyon nga maabdan yung pagsibya na ito karong hapon na. Hello po sa inyo, lahig na kong energy paghapon o buntag. Mas energetic ko paghapon. Ano na? Siguro tungod kay kuan ana-ana ni. Tiyos lang. Mabash na masadaan ni oy. Nana po yung maingon nga, wow. Wow. Shout out to Renel Medalia. Lasay mo, Abby. Sana masarap ang tulog mo kagabi at salamat sa pagbisita sa amin. Shout out to Renel and Medalia family diha sa may Orhilio. Oh, the best yung kayo na si Renel Gyard. Siya ang mo ang pinaka the best. Kaya kung gani ko, sana mabuhay ka pa. Huwag ka munang mamatay. Dahil sobrang dami mong pinapasayang tao sa paligid mo. Ganun. Sorry lang eh. Matakit yung mga inana ng mga tao sa itong kinabuhi. Kaya mga happy peel in our life. Ikaw, sino ba ang nagpapaligaya sa'yo? Mau lang. Ako no, ako kumangot na mas ako unsa. Malama ako i-answer no, kwarta regyon. Hindi na lang yung kunyog na ang kwarta, but the only thing that makes me really happy, money. Diba? Si Mamuel lang sa kwarta po ang makapalipay niya. Ako kwarta lang. Ako honest ko din eh. Lilidyo ko manghunaw kamot pero si Wella may actually magpatik-atik na siya. Pero pag behind those closed door, angkon gina siya ng kwarta mo. Oo. O ano naman gina po? Masad ako personally. Mo na magunay makapahatag na kong peace of mind kay kung makakwarta ko, mahatag na ko ang tanang kinahanglan nun sa akong family. Diba? So wala na kong problema hon. Pwede ba mag-uuloy? Ay, yung kakuan. Dili mag-uol. Kay kung mag-uol, mag-ulan. Diba? Lisod ko ayo. Sabot na baya po. Makasabot na po baya ta. Oo, kaya ganyan mga tanakag. Para kanino ka bumabangon? Oo. Mana yung mga inaanak magunda mga pangutana. Lisod po baya na gamay? Oo, medyo kuan. Bilan ako basahin yung mensahe kay... Din ako ni basaw ni nga mensahe kay basig mo ni hinong dan nga mga wadaan tag trabaho. Pagtarong sad mo oy. Oo, sige daw kay kamo dia para kanino ka bumabangon? Ano ang sagot? Oo. Basahon ako na ha. Anyone who will answer. Dapat honest mo sa inyong tubag. Para kanino ka? Ano siya? Ang tanong ngayong hapon na ito, para kanino ka bumabangon? Hello, DJ! Nibangon ko kay walay muluto o... ito. Nibangon ko kay wala may muluto diri sa balay. Kung dili ko mulihok, wa may kanon. Correct! Oo, diba? Para kayo ka bumabangon, DJ. Ako, para para sa'yo ang laban na to.
1: XFM.
0: Ayan. Hilom dayon. Nakakaramang pindot mo nga. Para kanino ka, ako DJ, bumabangon ako kay naapay gisugo akong boss nga report. Ayan. Bumabangon, okay. Para kanino ako bumabangon, DJ, bumabangon ako kay wa pa ni reflect ang mid-year sa akong bangko.
2: Ayan!
0: XFM. Diba? Wala pa doon na-reflect ang mid-year siyang bangko, so bumabangon daw siya tungod ato. Makamotivate ba ya po ba sa ting mid-year niya? Okay na na, oy. I can see the potential. Ayan. At dahil dyan. Ang masasabi ko, para sa akin, ang rason na bumabangon ako dahil para sa pera. Sabihin nyo naman mukha akong pera, hindi ako masasaktan. Kahit ilang beses nyo pang ipamukha sa akin na ganun ako, hindi po ako masasaktan. Ramdam ko yung isang compliment po pag sinabihan ako na mukhang pera ako. Langgit ng kinabuhi. Lahilahit mong gitaro ka ng mga motivation. Wala mong kukikwarta, makapadala ko. Pag makapadala ko, malipayon akong family. Pag malipayon akong family, wala sila yung problema. Buot pa sabot, wala ko yung problema. Diba? So, it's more than that. I know, I'm aware. Pero for now, muragin na makapalipay na ako. Alam mo yung love, the family, the presence given. Oo, naagin na mo, ganyan makapalipay po na ito ang ilang presensya. Pero sa tinudanay lang, dili po ta magkita-kita kung ako'y kwarta pa masahe. Diba? Malipay ba din mo magkita-kita tanya, what I can on? Diba mas happy kung na'y kwarta para ipalit pang food? O nang, tell me honestly. What makes me happy is money. For now. For now, kinahalan dyan ako kwarta. Ayan. Oh, di isuusapang X-rated drama, DJ. Usa ni Chika karon. Ang Chika karon. Muna atangan ninyo taod-taod. Kay basahon rin ako taod-taod. Oo. Ano man, hindi naman yung ma-open na ilahang kuan din. Ma-open na ilahang documents. Pag sure din ha. Puros na yung mga alanganin. Ang mga Chika karon ay mga diferensya. Oo, may mga problema. Baka na ganing... lagi mga problema, mga kanamura pa kayo. Anong problema ako, may namunig appeal. Pero nakalimot eh, kung nga muna yung tumong ano yung programa, ha? Problemahon ang problema sa uban. Sulbaron ang problema sa uban, pero akong problema din ako masulbar. Tama ba na? Well, ay, repot sa mga ingon, ngawan ako nasulbar. Nasulbar na ako, pero nauna lang inyo. XFM! Sige na, huwag kapindutan ni XFM. Ako rin ibtun, no? Nga naman, gid ka, tropa, nga okay naman unta, pero naagi apan permi. Naagi mga problema permi. Kana ganing miingon nga, ay, nindot na unta apan. Ay, guwapo unta, pero kuan. Ay, guwapa unta, pero kay inani. We always find the lapses sa kinabuhi sa tao. Ang ilang mga presensya, ang ilang mga kapasidad. Oh, ano na, diba? Anak ko, sa puta, uy. Basta mga inani, naging marag, eto na naman tayo. Marasok, eto na. Eto na. Ah!
2: Ayaw!
0: Oh, di ba? Lagot kayo ng mga inana. Ay, ganagining na. Okay na, unta niya. Napag-i problema. Muna nga to ang letter sender karon. Oo. At ang inin nyo nga to ang X-rated drama taod-taod, ha? Listen up. Basig ikaw, naapog kay inana ba? Palas na ako. Mayroon na po ko. Ay, guwapa na unta ko. Apain. Ay na, wala lang ko'y kwarta. Lahit lahi gitu ang problema.
1: Ay,
0: pero adili ko ka-relate, ano, sample na na siya. O, basta ana, ay, para sa ako, aron ako problema. Kwartahan na unta ko, apan.
1: Ay,
0: or it's either, ay, kagwapa na ako, pero walang ko'y kwarta. Depende lagi na. Muna pa ko tana ron, at tangin ninyo dinig, unsa bagyod ang problema sa atong letter sender o nga nung gipadaman niya din sa itong progla. Gipadaman niya ng programa, ha? So, di lang ako ang maproblema kay tungod tibuok Kabisayan o Mindanao ang makadungog sa iyang problema. Wala sa mga taga-Mati, Samar, Tagum, Davao de Oro. Hala. Pagbantay-bantay mo niya kay Solbaro na to ang problema sa itong letter sender. Alam na si Kwenta na sa kahaponon sa pagbalik na to. Ato ng sugda ng atong X-rated drama. Sa karong paminawas ang pipila ka mga pahinumdum katropa.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
3: Eriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Coffee Jan.

0: ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to, pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:54 in the afternoon. Ang ato ang oras, hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, pangita na og mas nindot nga partner sa inyong coffee game. Coffee game nga makahatag og kahimsog kabaskog sa inyong panglawas. And yes, you heard it right. The right coffee will give you the benefits that you are looking for when it comes to health matters. Santone Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder og mangustin, makahatag og kabaskog kahimsog katropa. Munang ayaw kalimot ha? Pilia ang produkto sa Yes to Health mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyok, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Masubra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa buhay ang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

Sugo sa maing pamatasan, may labot ang mga way batasan, may hapon ka ninyong tanan. Ilabi na sa ato mga suking tigpaminawan ining programa ang X-Rated. Inumanan sa mga nakalaing-laing dapit, imaabtang pag-Sibya, Luzon, Visayas, Mindanao. Kining suwat tampong agipada dinini atong programa o taga-pagtagad karon.

0: kasabtan ang ako ang sulat sugilan. Mao kini ang ako ang storya sa kinabuhi. Nga akong giuluhan. Kwapa unta. Yungit lang. O ganiya, mao kini ang nahitabo.
1: Kwapa na kuday? Gwapa man gyud kami, me. Pero nalakay apan. Oh. Ang imong apan kanang maayo kay kamo istorya, pero naay panahon nga maglisod ka og lahos sa imong istorya. Dili tinuod. Kanang mukalit lang nimo ba kana ganing ambot kong tuyoon ba na ni Mool, dili? Di magyod na ko na tuyoon, day, uy. Nah, muray gidangat. Mapagana itong paghisgot, tukar na sa demo sakit diha.
2: Oy, naunsa man ka, oy, Mimi. Di man kaingon ana sa una. Ambot nga nung naingon man ka, anak.
1: Ma.
2: Ang akong di kahibod ngan. Nga dili mo sa tanang panahon, nga dugay ka makalitog o klahos. Soon-soon naman, sab.
3: Wa, masad kay parintiga, ikon, anak. Maundi ko makaingon nga nasunod na nimo sa imong parinti. Pero wa man.
1: Papa.
3: Ay, nahibuo masad bitaw mismama nimo, anang nahitabo nimo ron.

0: Hoy, naunsa ka din, babayhan na ka.
1: Doon ako'y na-ila-ila dahil sa mall. Ganahan ko.
0: Meme?
1: O, type na ako siya.
0: Type ni mo. Pero, ang problema, kung type basab ka niya.
1: Muna.
0: Siya ang nakigila-ila yun ni mo.
1: Ako unang miduol niya. Kay, nangutana ko og oras. Mauto. Nakigila-ila siya na ko.
0: Mao ba?
1: Basta ako. Ganahan kay ko niya. Kung mauna to, nag-exchange mi sa among mga number. O ganahan ko niya, day. Crush na ko siya.
0: Mao ba?
1: O ganahan gud ko niya.
0: Tuwan na sa, tukar na sa. Hoy, tarungan na yung sinultihan. Kaya ma-discourage yun na imong crush ni mo. Asa ka?
1: May date ko. Mag-date mi ni Dion. Katong akong naila-ila sa mall ba?
0: Asa?
1: Sige na. Bye o good luck to me.
2: Salamat sa imong pagkuyog dako, ha?
1: Ayaw na una-una, ate yun.
2: Sure ka nga, huwag masuko kung magsigit ang kuyog?
1: O, lagi. Basig ikaw, doon ay masuko.
2: O, ano?
1: Aho, parehas ta.
2: Mananatag sini?

Hinaot ko nga inyo kung... inyo kong matabangan. Kay makawala na gid siya og confident. Tugod aning butanga. Labi na, kay gibiyaan ko sa unang lalaki nga nakakuha na ako. Paki-play de ko sa kong favorite song DJ ni Ogie Alcacid, Ikaw Sana. Ako si Mimi, ug mao kini ang akong X-rated story.

las 2:19 na. Ikaw sana. Ayan. Ayun na nga. Oo. Nagitay, na yung mga perfecto, oy. Para sa itong letter sender, dili mag-uol. Nagitay mga apan sa kinabuhi. Apan. Apan. Oo. Dili gina to na pwede matudluay na nga to ang kasing-kasing nga. Pwede na ito matuduan na kasing-kasing sa usa ka tao nga dawaton kung unsa man atong kakulangan. Apa na una itong tuduan na nga itong kaugalingon. Dili man ako maingon, kay tungo dili man ako ang nasa imong sitwasyon. Apa na doon natin mga caller karon sa Pigas Linya nga anda mo share sa ilahang pwede matambag sa imuha. And sure kung naapod mo experience, ani. Kana ba ganing feeling ninyo nga okay na unta apan? O, diba? Ganahan na unta ka apan. Makita mag-una to pero may ang mga pangit nga side sa tao. Tungod kay naa tay ginatawag nga preference. And there's nothing wrong having preference. That is okay. That is all good. Muna nga. Saman.

0: ano bitaw? Ani man atake, ani ay.
1: Dili man kay naa siya diferensya daghan mong kanang mga babae bitaw nga wala diferensya, pero kung ang malalaki sad good, ni ka magtilaw, unsa ka ilang lasa sa ilang paminaw, di lami ang gibuhian ay.
0: Kana. Sabana inani mo siya, oh, inani siya ay.
1: Leksyon nga na niya mga babae. Taon mo, pagpaukab sa pitaka kung may laisin. Mag-laisin sa ta.
0: Laisin siya sa, okay. Oh, paminaw mo ha, paminaw.
1: Naman tayo ngayon mo, ala ka na, mingo, gibuyaga, dili. Ino na to, adik mo tuwa na.
0: Ako pwede, di pog ko.
1: Yeah, din na.
0: Pero matuo ko nga na inana, pero di ko matuo nga nabuyagan siya.
1: Ah, dili, ay, kwan, ane na lang, maabot raman ang tao nga tinuod nga nagmahal ni mo, paabota lang na.
0: No, wala pa karon. Feeling ako tuwa pa dito ay.
1: Mga genius na gina yung mga problema ay gahapon at pulanon. Karon, isa man eh.
0: Nayungit. Ako po no, pamilya ako ng murag ma-depress. Pero mag-uol ko ay.
1: Hindi man tani problema ba? Kanan, ang problema manggod sa babae, kung mo kay giganahan ka, sana magpadalos-dalos, sana.
0: Pero sige ko ana guro po no. Kanang wala lang siya kabasabot ba sa unsa na yung gibati karon og muna. Niabot siya sa inaanak nga punto sa kinabuhi nga.

0: O Gabriel, may pagpaminaw diha ron sa may gihulngan. Ayan. And yes, hindi ako laruan. Wapatay color, no? Ako na ipatugtog kung wapatay color.
1: Okay, wapatay na naminit.
0: Oo, Miss M. Di pa gano. Okay, wapatay na matawag ang pikas to. Miss M, katropa mo.
2: Exciting. Exciting.
0: Ayan. Oo. Ano na giday? Murag... Murag ang ending ani day no, dawat-dawat lang daw ta day. Oo, dili man gud nato siya ma-please dayon ang palibot, no? Especially sa mga inani nga mga buta. Dili man gud nato maingon. Dili ingon nato. Sira man ngisi akong technician eh. Malipayon. Kanahan ko na malipayon kay magmugtok. Hello. Hello. Hello.
3: Yes.
0: Kinsa ka?
3: Yes, hello.
0: Kinsa ka? Ano man ay mong tingog kay ngora baka kana nga. Ano ka? Ano man yung putol-putol? Marvin, ayaw sa Marvin, ayaw. Ayaw Marvin. Ayaw.
3: Tara.
0: Usba.
3: Tara. Okay na.
0: Usba Marvin.
3: Tara, okay na. Tara, okay na.
0: Salamat. Salamat. O sige, go. Kana, go na.
3: Oh. Ang ayaw sa sundan ko na. Pagkit nga, hindi na mo. Hindi man mabasa na. Ating usap. Kung ito, okay na mo. Hindi mo na magbasa pa kung isa kaya ko. Kung pinunta na, ito iya ha? Ang katong ko diya, lahat may ang kumuha. Kaya katong ikuha niya kumuha, hindi. Wala mo ito nagtayo ni.
0: So, wala na ang sa?
3: Wala man ito nagtayo ni. Ang katayang ko yung ay si mga kato bukit nga ingat mo bukit nga ingat ang mga padili kita sa magmata ni Jesse ko sino o jud sa nahigugma
0: Aka to yung tilaw ra gito
3: lima
0: tilaw tilaw ra gito no
3: na ko igsuon nga ingat ni Jesse ano kayo ni Jimmy tang iya kwad ni Jesse
0: nya nya nya
3: oh siguro tilaw ra gito.
0: Oh, tinatina ra gito. Wala na atik-atik. Actually ka today mahugre gito dani tilaw ra gito sa dai. Ani no? Kabalo mo kunay ubang mga lalaki miingon nga.
3: Nakadot-dot man ang signal oi.
0: Gani bitaw. Na mga lalaki nga miingon nga kana. Ari man din oi pero ta tinuod lang gyud prangka prangka. Dili gini ako, ikaw gini. Oo. Unsa man? Isulti.
3: Signal wala
0: na gyud. Isulti na lang imong gusto isulti ka madugog man ta ka.
3: Asta po lang yung signal ni DJRC, di pa nugnaw ba kayo? Walang isang mga hangin rin, bugnaw kayo.
0: Ah, inyuha de, gaulan-ulan doon din ha? Ah, sige, maumang galing.
3: DJRC?
0: Oh!
3: Ayaw!
0: Ang giingon nga, ambot na lang ani ron.
3: Shout out talaga ko DJRC.
0: Go, kasi go.
3: Shout out na lang ko kay murag ipanugnog yung apilang signal ba?
0: Go.
3: Wala yung signal.
0: Ayan, go.
3: Shout out na lang kay ko ni Kim, King Burnley, kay Miss...
0: Anak lang. Anak bitaw.

Alright. Wala naman kinakabalik itong caller. Hindi na natin dugayin ito. Yun na talaga yung mga ano, yung mga ganapin. Oh, sige, pwede pa mo manawag. Pwede na po manambag ani atong letter sender. Ako kay katambago naman ko, pero tagaan sa tamog tayo. Oo, kay kung musapo-sapo manggug ko, mawa na. O, nang unahon sa tamo. I'll let you whip me nene.

0: Hello, may hapon.
1: Yes, the judge is Marvin.
0: Nibalik ka. Ambot lang ani Ron. Sige, istorya sa diha. Tanaw na to. Pila na may pagpalong ni mo, kundi bayo.
1: Ano pa naman ang judge is Ron? Lagay kay Joel na ingana ni judge.
0: Sige, go.
1: Opera mo ko nang nagkayong ito. Basta at least tao.
0: Kira, di tao po. Oo, sabi. Ate, mahimo ko magkayongit mo. Namanggid na. Diba?
1: Bali. Yung mga kayo masabtan na bida po na bisitorya, ganun lang. Kaya nga na lang yung ping, ang yung bisitorya, baga gamay lang, gamay na kayo ng problema, hindi. Yung bakang labas ko tayo. Gamay na kayo ng problema, ang problema lang na, ang problema, ang last, ilan. Lahir na ba ito yan? Kung hindi po ko ito, picture ko, the GRs na nabiyagan sa kumunan.
0: Sa pantig ko sa tayo, hindi ko na rin doon na sakit.
1: Habit.
0: Oo, oh, okay, habit. Ginawa ko an habit. Basidog, habit na daw na gidni mo. No?
1: Yan ang habit.
0: Saan sa?
1: Habit na lang yan. Pumawala ka na gina. Dilip lang yan.
0: Dilip mo na magdugay daw. Ay, kagol, hindi na magdugay.
1: Hindi na magdugay.
0: Ayan, salamat ka, Ayu Marvin. Nakasugang okay, ko. Uy, nakasugang ko. Gid po yag po dang yang signal po yag sa tinuon.
1: Oh, okay naman ang signal.
0: Oo, ana. So, naka-shout out? Oo.
1: Kita ba po? Yan, si Kim Bindi. Si Mr. Inay. Si Sipundin po sa Kim Bindi sa 7-3 po.
0: Ayan, thank you so much. Kaya salamat sa pagpaminaw. Katropang Marvin, all the way from Davao. Ayan, si Katropang Marvin. Katropa? Katropa mo? Exciting! Katropa? Katropa?
2: Exciting!
0: Teka, sinabot rami eh. Ayan. Bisag wala kay ko kasabot ko, kay medyo kuan yun ang signal. Pero okay raman, basta si Marvin makasabot, radyo ko na ako, imurag ka ng we have a direct contact ba? Bisa pag walay signal, magka-direct contact, good me do hug yun. And anak, may ka-powerful. Shout out day sa taga Davao, XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, Mati Samal. Hello sa inyo, hindi maabot sa pagsibya na to, may pagpaminaw ninyo. Oh, tambagi na yun niya si kuan, kay ako na po kakatambago na manggugugod. Para ako na sad ba? Maghuwat pa ko ninyo dugay taod-taod pa ni. May manang kuan. May manang ako na pod. Puli-puli ragod tagod. Ayan. Hello, sige. Ato sa ning i-play ni kapag mananawag. Atong requested ni kuan, Miss M. Kay bagay daw to sa iya. Di ato kuan, ano lang i-play? Email the poppin. Hindi ako laruan. Para ni sa imo ha, Day Mimi. Kaya dula-dulaan, dahil si Mimi muragwa man. Aw, oh, bawat ka ba? Oh, depende na ni, usay pagsabot ninyo. Pero here's for you daw, requested ni Miss M all the way from Dalaguete.

time to kuan dito advice. Ano siya? Busy, wala naman ibasa amo mga greetings. Basa ho na to din na busy, makugli-li aning isa ka page. Uy, ano sa... Duha magod niya akong tanawanan, gud. Daghanag tanawanan ni Chinita, uy. Ano, asa ka super, B? Akani. Ayun! Dahil dyan, corrected by...

ka color. Unanay na lang mo din ha, oy, kinsa ray makalusot. Kun dili kalusot, bye. Kamusta? Hello po sa inyo, may hapon. Wala lagi inyo hotline. Wala among hotline. No, gyuro yung chika. Hindi na makontak na mo ang hotline niya, 0995. Hello, Randy Bacomo, may pagpamina. Shoutout daw diya sa may Palawan. Bacomo family, nanonood ng live ng XFM. Ma-request po ako ng Miss Kita. Crush, unsa ra gyud makalipay sa ako, ah, ikaw. Nilniga, oy. Pa-shoutout DJ, request na lang sad ko og imagination. Hello kay Romel Alcano. Oo, ana si Tawel Onyes. Tilaw laing potahi ba? Oh, potahi sa gabi, siguro. Namatay na nga programa, basi ginahan mo. Kauban si katropang Cinderella. Huwag tayo sa gabi, gikan og alas 9 man ata na yung programa. Hangtod alas 11.30. Kami nga li-on dito kung gusto mo maghisgot og putahe. Pero sa baning imong giingon nga putahe, magtilog lang yung putahe. Kung kasabot, matay kabit-kabit din eh. Patay mahimo kay, patay mahimo kay, napod siya iyang tirada. Ayan. Tawag na yun, lover boy, aron makaapas ka. Tapo isa ka linya, 0928-75. Tama ba akong ipang-ingon? Dili ko kakamemorize isa ka linya, manggod. Kay murag, permin akong ginagamit ang angkat nung isa na to ka-color na. Itong li-li-on din, he. Sinara maguna din, he, good. Oo. Kalimot lang jud ko sa 0928-55-08-727. 0928-55-08-727. Oh, kana tawagin. Pero kung di nakaapas, 43 na. It's time for DJ RC's advice. Happy pa ko na wadaghangin. Anyway, sa imuha, Mimi, actually, makonsider good nga na ay problem. Oo. I know some of you na yung mga tigpaminawa na to, nga muingon nga delay lang na siya, or muingon nga normal lang na siya. Actually, that's not normal. Anything nga dili usual, it has something nga may problema within. Mo nang kinahanglan ni mong ipasuta dito. Kay basig na ay delay sa motor nerve ni mo sa imong utok, padong sa imong baba, o nga nung adunay delay ang imong pag-istorya, ha? Dili na siya makonsider nga normal lang. Munang tungod kay na-experience sa uban, normal lang. Dili siya inana. So, kay tungod nahitabo ni on your adult na nga stage, dili in your younger days, kaya na may uban din nga sa bata pa lang, yungit na sila daan. Apan sa imuha man good, na-develop siya. Wala kang kabalo, basig na ay trauma sa nerve ni mo nga nahitabo. Kaya na lang subayo na siya. At person, pwede ra siyang maagi og kanang therapy. Pwede kong pwede matambalan nga nung dili, God. Anong atumang yung i-push nga muingon na nga pasagdira na kay normal na na? No. Makatabang manggudpud ang kung matambalan siya, dako pong improvement sa iya, ha. Dili lang sa pakakita o ganang karelasyon, kundi sa iyang tibuok pud nga yung being. O, diba? Kung feeling ni mo you are competent, you are capable. I know, wala mo kung ingon nga pag nainana, dili competent, dili capable. What I'm trying to say, if you are confident enough, wala yung mga babag sa imuha karon, you are capable to do everything. Pero naara magod na sa imuha ang courage, God, naa sa imuha kung imo ba siyang buhaton. Or naaba na sa imuha kung imo bang tagaan og panahon og oras nga ma-fix ka na imuhang gibati nga paminaw ni mo hinungdan nga mas nag-lessen ang imuhang confidence. So para na ako, kung gusto ka manguta nagsakit ba na siya, we have no rights to conclude about your diagnosis. Apan, aduna ko'y suggestion. Mas maayo nga maduol ka og doktor o eksperto nga masuta ang unsay problema nimo. Kay inana mangod, there is something going on sa imong motor nerve from your brain to your

0: lang.
1: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
1: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod, buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaningnot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krupp Gold bay?
0: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs

0: exciting.
1: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 3:03 na mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Higala mga katropa, may hapon na sa panatong tanan adlaw na sa karoon ng Huwebes. Pizza 2, liga bulan sa Hulyo 2026. Iyakan na paghato dato sa Express Balita alas 3 sa hapon.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Atong kanato mga tropa sa mga produkto mga tabang sa pagpalingon sa atong lawas. Premium D3, virus ng hinungdan mga tropa sa sakit kay imong ikadlukan. Inumi ka na og Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO Moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod kini sa VCO ug Moringa oil. Mapalit kini sa mga butik at parmasya nationwide mga katropa. Ug ato sa kanato gato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, solusyon sa mga problema sa mga mag-uma. Mag Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ka aron ka makaginansya. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, mapalit kini sa inyo mga nagkadaiya mga lugar sa mga suking agri store.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa ato nga balita karon sa lokal, naangol ang duha ka mga tawo human kini maksidente ang usa ka wing van sabay Purok 28, Sitio Banog, Barangay Palma Hill, Talaingo, Davao del Norte, niining adlaw Hulyo 2, 2026. Base kani sa report gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kun MDRRMO, diha-diha matud pa nga mitubag ang ilang risk personnel tungod usab sa giya sa Talaingo Municipal Mayor Johnny Libayaw nga maoya MDRRMC chairman. Gihatagan dayon og first aid aga duha usab ka mga biktima nga nakasinati kini sa nakasinati lamang og gagmayng mga samad ngadto sa ilang mga kalawasan og dali usab kining gidala sa labing duol nga balay tambalanan alang kini sa dugang pang-examinations ug pag-atiman. Padayon pa sab karon ang mga kapulisan og pag-imbestiga sa nisgot nga panghitabo kun unsa gyud ang hinungdan sa maong aksidente.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 3:05 na mga katropa samtang sa laing bahin. Alang sa panayon nga pagpalig-on sa sektor sa edukasyon, usa na sa kamahinungdanong ang lakang ang nahimo human nga mapirmahan usab ang Memorandum of

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Pina kasi niyo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mahal ako ang tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahi usaga trabahantri sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field ang akong trabaho hago kayo.
4: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
5: kopi daw nga
4: Premium
5: D3 Coffee Mix.
4: Ya camera kong trabaho,
5: kapoy yung kay pag-uli.
4: Pag-testing ako,
5: tulog kaadlaw na akong gamit.
4: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
5: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
4: nawala sa
5: busa.
4: Epektibo dining
5: coffee dahi.
4: Dining Premium
5: D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
5: nga nasa field na sign
4: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
5: distingin yung inom ning
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Punta kanta niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, mo gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dato kong harvest, tungon sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungon sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: registration. Ipatake ko sa kung paano og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na pod ang akong menstruation. Epektibo gyud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: The secret of health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
4: The secret of health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
4: The secret of health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
7: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
8: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang

0: Ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, nagpatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong pangkugo. Ay blood man ko, kahit pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Thon Plus Gold niya. Dato marhadaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua pastat, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagtakit sa akong pangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa Pat malay-balay
1: dito. Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit nga akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulotogsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinong problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
3: System Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng System Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zantone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zantone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Zantone Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zantone Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako o ganchuhos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-ganchuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Zaphon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix, mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Aba ta rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
8: Ahay, aba ta rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako o hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gong magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, regira nakapalagsik na kubali. Kung niyaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix mabibili sa mga butika.
17: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
18: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
17: Bato Gold Town, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, mag-inahin siya, nagkawala siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusat, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: kaatlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magkaan.

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkarinlaing istisyon sa XFM sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan o sa San Frans o sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani ano usab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita. Karon din he sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Magaisgot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagaisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Ogyang namasab sa nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa ang CEO ni ining istasyon, Doc Remelito Oy. Ogyang namasab ang Vice President Ma'am Olivine Oy. Ogyang namasab ang General Manager ni ining istasyon, Sir Edwin Garing. Namasab ang atong Station Manager, Sir Elner Cortis. O ginusab ato ang mabtikong technician, no? Sir Kenneth G. Batukan. So maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. O daghang salamat usab sa inyong pagsuporta ni ining programa, ang Tingog sa Reformasyon. O galang sa mga kaigsunan, mga suki na itong tigpaminaw, nga gusto nga mo mangutana, no? Adunay mga clarification sa ato nga topic nga ato nga pag-esgutan karon. Pwede mo mo chat sa akong messenger, inusab sa ato ang cellphone number, no? Pwede mo mo text ang cellphone number 0965-160-3092. Diyos bon ko mga kaigsunan, 0965-160-3092. So mo kana ang ato ang number nga din pwede ninyo ma-contact, no, kung aduna mo yung mga clarification sa ato nga programa o sa atong topic nga itong isgutan karon. Alang di ay sa mga pagpanimbaya usab, no, sa ato nga mga kaigsuunan, labaw na din hing dapita sa Tagum City. Doon tayo mga kaigsunan nga di nagasubaybay usab sa ito nga live karon. Si Sister Wilma, no, na sa Bisayan Village, sing usab sa ako nga pinalanggang asawa kauban sa kong anak, no. O ingon mo usab sa atong mga kaigsunan, no, dinhi sa Garcia Bell, Sister Cuny. Usab si Brother Oliver sa Pagsabangan. So maayong gabi kaninyo, no. Ingon mo usab sa ato nga kaigsunan dinhi sa Maximo. O, si Doc Manny Dumagit. So maayong gabi sa inyo dia, Doc. Ingon mo usab sa ato nga kaigsunan dinhi sa Santol. Brother and Sister Masangkay. Usab dinhi sa La Pilipina, no, Brother Rogen Rubino, maayong gabi kanimo o inusab sa imong asawa o nga anak o kauban nimo sa panimalay. So maayong gabi kanyong tanan.
Ano sab sa itong makiksunan din hi sa Sinanguti Uno, Rubino Family. Ano sab sa Sinanguti Dos, Tagapulot Family. So maing gabi ka ninyo. O ano sab sa ato nga mga kaigsuunan nga sa nakalinlaing dapit, no? Din hi sa Mawab, ano sab sa Nabunturan, ano sab sa Compostela, no? Aduna tay mga kaigsuunan usab di ay diha nga nagasubaybay sa ato nga programa. Brother and Sister Sarania. O inusab sa iyang mga kauban, no? Diha sila Brother Ampog o inusab sa iyang igsuon. So may gabi eh, kaninyong tanan, Brother and Sister. O inusab sa itong mga kaigsuunan, no? Dinhi sa Mati. O inusab sa itong kaigsuunan dinhi sa Lupon. Sila Brother Plinios, no? Inusab sa iyang pamilya, no? Na dinha karon. O inusab sa Pantukan. So maing gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsuunan. Dinhi usab sa Kapalong Abiod. Dinhi usab sa Laak, no? So dinha usab sa sila Brother Sister Matinaw, no? So maing gabi eh, kaninyong tanan. Yung usab din hi sa Brace, no? Doon na tayo kaigsunan usab din hi, no? Sila Sister Muna, Francisco, no? Maing gabi kanyo sister uban sa imuhang pamilya o sa mga kaubanan ninyo diha sa inyohang karinderiya. O gingon man usab sa mga nakalain-laing lugar, sa mga suki na to nga tigpaminaw di sa Kanginan. So maing gabi kaninyong tanan mga kaigsunan o pahimutang mo, no, alang sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa karon. O aduna usab day tay nag tan-aw, no, sa ato nga live karon, Milyari Buhol, no. Good evening brother, watching here from Mako, Davao de Oro. So maing gabi usab kanimo, no, Milyari. O salamat, no, sa imuhang pagsubaybay usab, no, sa ato nga programa. O ato ning subaybayan, no, labaw na sa ato nga topic karon, ato nga pag-isgutan. O ingon usab si Sister Shira, no, di Madraso Divina Gracia is watching, no, from Pantukan, no. Good evening everyone. Okay, so ingon usab si Rose Balsa, no. So matod pa niya, maing gabi igaw, no, padayon sa imong Kristuhanon nga mga pulong. Amen, God bless you always, gaw. So salamat, no, gaw, sa imong usab nga pagpadayon, no, sa pagsubaybay sa ato nga programa. So ang atong topic karon mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kini nagauluhan, no, og usa ni siya kapangutana, no? Ito lang ni siyang sulayan, no, sa pagpaminaw, no, sa pagsubaybay, kung unsa ang insaktong pagsabot ni ini, no? Ang atong topic, usa ka pangutana, si Ginoong Hesus mikaon ba og isda? Sumala sa Lucas 24. So mo ni ang atong topic karon, atong tunan. So andun ay daghan mga kaigsuunan nga nagaunhaw na nga pinagi sa gisulti, no, nakasulat sa Lucas 24:41 hantod sa 43, si Kristo mikaon og isda. Aduna po'y uban mga igsuon, no, mga kagalaan nga nagunahuna po nga wala gyud mikaon si Kristo og isda ni anang tekstuha. No, sumuna nga ato ning subaybayan, no, ato ning paminawan og maayo, no, nga to ang tapi karon aron nga atong masabtan sumala sa mga suporta nga mga teksto nga diin aron atong masabtan, no, kon mikaon bagyod si Ginoong Hesus og isda nini nga teksto o wala, no. So ato ni subaybayan, no, mga kaigsuonan, no. Apan sa dili pa nato isgutan kining mga pulunga o mga kini nga topic mga kaigsuunan, no, mga kigalaan, mangimina usa ta og manindot nga awit,

0: Oy, Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano man?
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ko ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, alam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayig masin zone tuod lang sa lupog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikasyon. Kate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santon Vitamin C.
1: Ako si Ora. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
12: Wow!
11: Binaw-bi? Pinaganil ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!

0: sakai sige pitan lodi so sa ka bus o dinhi ka sa pagkakang hinuktok mga diha
1: konsensya kayo kumutanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod
0: unya sabay mong ibuhat
1: naluoy man ko pero wa mo ko'y mabuhat maong nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Pascal, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Pascal.
3: Santo Pascal, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalim. Oto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa Ganlaw, sa Sulod, sa Prisuan, o Dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo'y mga bagong brief.
8: Yeah!
0: Naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabihanin na mong brief. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, excited!

0: Pinapakitan, Ludi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano nga po, tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Unya, unsa suling-son.
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gihapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang papa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit tayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sausab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Sa
11: ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
14: Kung maminaw ka.

0: Someone who believes. Sa mukha ng mga someone who believes. Uy, napaba kayo mo to sa tuwa ni Ron? Unya na ako i-reveal. Hanak ko ikauban, guys. Unya na ako i-reveal sa inyo, Todd. Welcome po sa tawang program Magputahe sa Gabi. Mga yuk, gihapon kong pasayro sa inyo kaya atong tingog nagkamang. Gakamang atong tingog kaya gakapagaw-pago lang gihapon ng inyohang Disney Princess. Yes po, ako po yung makauban hangtod alas 11 karong gabi una sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog-usap kita sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Live usab kita makita sa itong official Facebook page. Makasapot mo na akong tingog ngayon na. Makita kita sa itong mga official Facebook pages. Paliwag ko biha pa follow, pa like, ug pa share po. 101.7 XFM Bukidnon. Paliwag usab ko pa follow, pa like, ug pa share sa itong isa ka Facebook page. XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Sa official Facebook pages sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oh! Sabi, pwede na ba na ako i-reveal akong kauban for tonight? Siya na lang magpailayo na kanalimot ko sa iyahang, akong itawag sa iyahang, basta hindi siya ganaan sa iyahang previous name. Okay, ladies and gentlemen, na ako'y kauban for tonight, and let me welcome, go ahead. Your camera is now open, and your microphone is officially open. Ala, wow! For the go.
1: Yes, magandang gabi po sa lahat, mga katropa.
0: Hello! Huwag na kayo siyang tingog, guys! Na, may nindot ni kay... nindot niya siya, ingunaani bi kay... Kanagong inkaso mapagaw, gid ko, na aka.
1: Yes po.
0: Naay mo salo, gid permintis ako. Pagpaila-ila, sir, kung unsa atong pangalan. And, murag first time kanilang madungog for tonight.
1: Yes po. Magandang gabi po sa lahat ng nakantabay ngayon sa 101.7 XFM. Ako po pala si DJ Yummy, Bosses Palang Ulam na.
0: Alawa! Alawin. Unya mga katropa ha, kung makauban na ako si DJ Yummy nga mag... Basa sa ito ang putahe confession for tonight. O sa kabibi na ito ang misalig na po sa ito ang programa nga naghatag sa iyahang iyahang istorya, DJ Yams. Mas ganahan kong DJ Yams. Pero DJ Yummy, ganun siya biha. Ganahan dyan kong shortcut kaya akong dila o sa iyo nakalito. DJ Yams, how about your ano? Kumusta naman ang mga buhay-buhay nato sa gawas?
1: Okay lang naman, kahit maraming mga pinagdadaanan sa buhay, go will upload lang po tayo.
0: Hello. Ingani gide ay no, kinahanglan na maskin pag sa kadaghan-daghan sa tuang mga ginaatubang DJ Yams, murag, wag ito'y choice. Atubang word.
1: Yes, ang importante, wala tayong tinatapakang tao.
0: Gusto ko yan. DJ Yams, marami tayong nakikinig ng mga Tagalog. So, talagang masaya ako at marunong kang mag-Tagalog kasi ako'y bakikaw talaga. No? So, masaya ako kasi pag may tatawag sa atin mamaya na Tagalog, ikaw yung mag-e-entertain.
1: Okay po. Gagawin ko talaga ang lahat.
0: Ay, gusto ko tong ganito. Gusto ko to yun. nasulbad yun akong problema. So, di na akong mag-problema, guys, ha? Kung mag-Tagalog-Tagalog mo diha, kaya naagid ko'y kauban di rin, kabalo. Anyway, mag-chismisita ka nung gabi una, biha, para po sa tuwang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, hatod po ka na ito sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa ito ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kapag ka po pampalig-on sa immune system ang atong kinahanglan, ayaw kalimot, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga suking butika sa inyong lugar. Unsa daw ang weakness sa mga driver?
2: Yummy
0: talaga. DJ Yams, ano kaya sa tingin mo ang weakness ng mga driver natin?
1: Marami kasi yung mga weakness ng mga driver ngayon.
0: Example, DJ Yams, kapag yung driver nagja-drive nasa daan, tas meron siyang nakita na something, Ano kaya ang something na yun, DJ Yams?
1: Parang hindi natin inaasahan na always remember na yung mga tentasyon na sa paligid. But all you have to do is you have to control with your put some limitations.
0: Yun, tapos pikit-pikit na. Pikit-pikit na lang. No, mo nagiging ngayon bitobi. O sa mga driver na minaw karon ha, naakit ay official hotline number 3, pwede mo nga mag-react sa inyong mga masingo, ganahan mo nga mag-react sa inyong mga weakness diya para makabalo pod ni. 0945-443-5869. Itong balikon ha, 0945-443-5869. O pwede usap ka mo nga mag-react sa itong mga live tonight. Okay, naami din haan ni DJ Yami. Makaubang ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Hi kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you! May gabi, Amy. Ato ang mga OFW. DJ Yams, kumustahin mo na po.
1: Hello po sa lahat ng mga OFW natin dyan. Mm-hmm. Ingat lang po kayo palagi dyan. No? Always remember na nandito lang po kami dito sa Pinas.
0: Yes. Gusto po namin ng pasalubog.
1: Yes po.
0: No? Gusto po namin ng maraming chocolates. Gusto namin ng maraming chocolates, tapos ano, perfume. Ano bang masarap na magandang pasalubong, DJ Yams?
1: Kahit ano, ang importante galing sa puso.
0: Ay, correct. Chocolate na lang po. Chocolate na lang po. Okay na po kami sa chocolate po. Pero itong isang OFW natin, si Mommy Jacqueline Labis, mahal tayo nito eh. Nagpapadala to siya ng mga lotion, o nabaga. Kung ano-ano na minsan, nagpapadala pa siya ng chili oil. Galing Hong Kong to Pilipinas. Ganyan na tayo kamahal. Mommy Jack, thank you so much. Thank you! Jing Pegarido, may gabi ibibi. Si Mommy Josefina Tinambunan. All the way po from... taga saan gani yun? Kalimot ko. Taga Aglayan. May gabi idiha mi o kaya bossing tatay Ben, may gabi ipo. May gabi iusab sa mga naakaroon sa ilang mga tagsatag sa kapanimalay sa mga driver. Di masakitan sa tong topic ha. Okay, basi masakitan ang mga driver ba? Pero para bitaw ni sa inyo ha, makabalo po mo sa inyo mga weakness. Halimbawa, di ay, DJ Yams, what if mag-asawa tayo ng driver DJ Yams? At least alam natin. Ano yung weakness nila?
1: Oo, dapat kasi pag mag-asawa kayo ng driver, kung naka asawa ng driver, alam mo yung mga weaknesses nila.
0: Oo, para at least kung magawan mo ng paraan. Kasi di ba, what if asawa ako? Isipin, sabihin na lang natin, asawa ka. Asawa ako. Tapos nakapag-asawa tayo ng driver. May naalala ako. Yung unang panahon, may naging jowa akong driver. Ay, pangalan lang pala yun! Yung bang tipong hindi natin alam na paglingi niya doon sa kabila, nanapuntaan niya, Tagalog lang, diba? Paglingon niya doon, meron na pala siyang natitipuhan, tapos hindi na pala ako yung mahal niyo. Masakit yung ganun, diba? So, kailangan aware po kaming mga magiging asawa niyo para makapag-adjust po kami. Ba? Tama ba yun? DJ Yams, magsalita ka DJ Yams kasi pagaw ako ngayon.
1: Yes, alam naman natin lahat. Alam naman natin lahat na pag mahal ka ng isang tao, dapat mahalin mo talaga siya.
0: Ay, oo. Nanapuntaan yung mga ing-aning nga kanta.
1: Kasi lahat tayo nagmamahalan at lahat tayo nagpapatanga sa love.
0: Ay, correct. Naging tanga ka na ba sa love?
1: Oo, lahat naman tayo.
0: Magkwentuhan tayo niya. O sa mga ganyan. Kasi ako, nung unang panahon, nagpakatanga din ako. Pero nakalimutan ko na kung paano maging tanga ulit.
1: Lahat tayo nagpapakatanga sa taong pinakamamahal natin. Ano lang kasi yung diyan.
0: Gusto ko yung mga topic niya ganyan mamaya, pag-uusapan natin yan. Ha?
1: Yes.
0: Hi kay Bongbong ng Bohol! Thank you! O Bong ha, si Bongbong ng Bohol. May pamani si Bongbong. Ay, nagagubot na ang Pilipinas, si Bongbong. Jason, all the way from Cebu City. Request ako ng song Empty Space by James Arthur. Okay, try natin na. DJ Yams, marunong ka ba kumanta?
1: Kunti lang po, ma'am.
0: Sige, huwag ka mag-mom sa akin. Bibi. Ate Bibi. Ganun na lang. Ay, paano ba yan? Sandali. Good eves, cute ka ayaw mong duha. Ha? Oo na. Oh, cute magid me. Cute pod kayo yung mong pink. Alam. ang sa taan na. Pero bitaw ha, mga driver din ha akaroon kung naamoy mga idea or basing ganahan mo nga mag-share sa inyo ang mga weaknesses din ha. 0945-443-5869. DJ Yummy Bosses pa lang ulam na ingon si Jonathan Lee Soriano.
3: Lame kayo!
0: Nako! Kung si DJ Yummy Bosses pa lang ulam na, ano kaya si Jonathan? Natingin mo, Junalo? Ano kaya to? Di ba si, kasi si, kasi yung pinsan niya, si DJ Yummy Bosses pa lang ulam na. Si Jonathan? Alam mo, DJ Yams, eh kami dito kasi sa XFM Bukid noon, ano kami eh, pag manghinaway mi sa usag-usag, mag-atubangay mi. Ganyan ang aming buhay dito. Ang nagagalit or ang madaling magalit, pildi. No. Di ba pag driver or sweet lover daw? Totoo yun?
1: Oh, sabi ng iba, pero iba hindi. Kasi lahat ng mga ibang driver, may mga driver kasi ma'am na abusado. Hindi naman, hindi naman lahat.
0: Pero nakapagjawa ka na ba ng driver?
1: Malapit na po. Hala.
0: I-reveal na natin yan. Gustong-gusto ko yan eh. Si Jonathan Lee Soriano, boses pa lang bagyo na. Wa na. Wala ko igingon. Wala, oh Jonathan, wala kami sinabi ni DJ Yami no na. Si manager yon. Alam, dili. So, dili ko mabasa ano. Bahala ka. Si Jonathan daw kay dili ko mabasa ana jaw. Wala ka dira nag kamo mag kanima gud sila DJ Yami kapag nag-aaway on air. maghinaway sa usag-usa mag on air gid ni. Labi na ni among manager just ko Lord. Matamatahon jud gaan ni. Katawanan og reaction uy. Hello Paul Jones. Flores Badilas, all the way from Kapalong, Davao del Norte.
4: Thank you!
0: Salamat kaayo sa imuhang pagsilip na sa Facebook Live o sa imuhang BB Loves karong gabi una. Ako isip ko sa ka-driver, akong weakness ka na radyong paa sa daplin. Maluoy ko og lantaw sa ilaha kay kulang og kulang ilang shorts. Naku. Dapat bang challenge ko ano DJ Yam. Okay lang ba DJ Yam sa Bisaya ko niya ikaw magtagalog?
1: Okay lang naman.
0: Kasi nalalagpot talaga yung ano ko eh, yung aking kalak.
1: Kahit nabubulol ako sa matagalog, I will be the ano.
0: Sige. Pero kung mas ano, mas preferred mo yung Bisaya, okay lang sa akin.
1: Okay lang naman po.
0: Oh, pero mamaya marami tayong Tagalog mamaya. Reynas, kanunay nga kagwapa si Ate Cindy Dungog. Kayo ka din his kandinuyan, Golden Valley Mabini!
4: Thank you!
0: Ano kas Mabini? Mabitter na puntaan ni Ron. Kauban ako ang gwapo nga doktor. Si Gretel Waylain og nag-inosara ang ping. Sana siya may... Meron sana all may doktor. Kapag ka daw hindi ka maging doktor, magjawa ka ng doktor. Kapag ka hindi ka magiging polis, magjawa ka ng polis. Niniwala ka ba doon, DJ Yams?
1: Oo, naniniwala ako kasi pag kayo talaga, kayo talaga.
0: Ay, yun na, seryoso nga si DJ Yams. No? Weakness daw sa usa ka driver ang dili mag pero ang tinuod nga weakness sa mga driver na asbalay sa balay namo Dr. Gretel. Naiingit na naman kami sa inyo po. Sa mga may mga love life diyan. Dili ko driver pero feeling na ako ang weakness sa driver kay kanang mas stress gyud sila og dili mo sibog ang pasahero. Well na ay mudugang og sakay. Si Ma'am Binyan, kakilala mo yata ito yeah. Si Ma'am Binyan.
1: Hi, Ma'am Binyan Ong. Hello po.
0: Ma'am Binyan, sabi, pag ano, istoryahan na ng driver nga, sa sunod, mag-print na lang siya. Huwag ka nang sibog daan, Ma'am. Weakness nila ang mga driver ang kapihan. Kapihan! Ato na siyang hisgutan unya biha sa pagbalik sa tuang programa kay murag nindot gid ni siya nga hisgutanan no. Dili man sa ingon nga pagtira sa mga driver pero dapat aware gid mi kung unsa ang inyo mga weakness bi kay para maka-adjust mi sa inyo. Sa pagbalik po sa tuang programa ato na siyang hisgutan pero for now importante gyud DJ Yams alam mo ba kung ano yung sekreto ng pampaligon ng relasyon? Ano ba sa tingin mo yung sekreto ng isang long-lasting na pagsasama ng mag-partner?
1: Yung may tiwala sa isa't isa.
0: Yun. Tapos sa okay lang ba daw sa'yo, like magkamali ng isang beses, mag-cheat ng isang beses, tapos mag-sorry, nagbago.
1: Lahat naman tayo, hindi namin perfecto eh. Hindi naman ta perfect diri sa ito ang mundo natin ginagalawin. Kasi alam naman natin na lahat tayo nagbabago. You have to learn from your mistakes.
0: Yun. Muna siya sa mga mag-asawa, be importante gyud nga magsinabdan ay sa usag-usa na ay pag na ay kanang gitawag na salig lang gyud permanente. Ug kung magkamali man ang imong partner, if deserve pa man niya og second chance, then why not? Diba? Pero kung kulang sa kusog ang atong hisgutan, be aduna kitay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, gigama kini siya para po sa mga kababaihan ug mga kalalakihan, maghatag kini siya ug dugang na kusog. Ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing, dili gyud pwede DJ Yams na sabihin mo na ay pagod ako. Pag ikaw ba sabihan ka na mamaya na lang or bukas na lang kasi hindi ko masakit ang aking tuhod.
1: Hindi pwede. Pag mahal mong isang tao, dapat gagawin mo talaga lahat.
0: Oh, true. Dapat walang balibaray. Kaya pag magbalibad, mag-overthink tayo.
1: Yes po.
0: Ba? O, ayoko mag-overthink. Diba? So para dili mag-overthink ang imong asawa or imuhang bana, kinahanglan, makainom ka og Turbo Man Enhancer.
3: Turbo User, atong paminawan.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos, usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, diyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pay lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Hug maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Iyar man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by... Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi i. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakabi kapag kagasolina po ang atong hisgutan, kanang gasolina nga pang-international ang brand. Gasolina nga dili binuangan ng imuhang sakyanan. Safe po ang imuhang makina tungod kay hinluan niya kini. Gamita po pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Na akitay branches dili sa Bukidnon, we have sa Maramag, we also have diri sa May Valencia. And of course, diri sa Malaybalay, duha ka buok ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot for every transaction, kinahanglan ipakita nimo ang imuhang QR code or Shell Asia app for kanang mga gitawagan nila DJ Yams nga points. Oh, kanang mga points nga magamit nimo pwede pa gasolina or pwede pa pa groceries sa Shell Select in the near future. Kaobang gihapon ako si...
2: DJ Yummy Bosses, palahing ulam na.
1: Ganahanay ko, anong iyahang ko, anong yummy, yummy. Wala ko yung ano, anong lang ibibidyaw. Muy daw ko ninyo, anong bigay, naingit akong yummy.
3: Matapot!
1: Cute lagi na.
3: Matapot!
1: Cute yung, baby, no?
2: Yeah.
1: Is that from your ano reviews? Galing.
3: Yummy.
1: Ah. Pati lang mo sukuan. Sige na nga. Hi, weakness daw sa mga driver ka nang manghitch nga magdala og sudan pero dili manghatag kalami jud si Karan. Sabi naman yan.
2: Bukan yan.
1: Oh, parang pikon agad ah. Maayong gabi po kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Junlin Rans, once again, maayong gabi rin ha sa imo. Thank you so much sa imuhang pagtanaw og pagpamina sa toang programa. Hello po sa mga taga Cebu karong gabi unag mga taga Bohol. Uy, present po siguro, uy. Murag wala man nagparamdam ang mga taga Cebu, taga Bohol karon. Hello po kang Juday Carbajal, ang buutan daw nga staff ni Cons Jason Chad Ayalo. Oy, thank you kayo.
4: Thank you.
1: Ako rin siguro ang nagbisita dito sa opisina ni Cons Jason Chad Ayala nga wa mga pi. Kabalo ba ka DJ Yam, sa ilang coffee dito is very ano, kanagong katong capsule form.
2: Yeah.
1: Ka murag mga mahalo ni, maulom po mga. si Cons, salamat kay Cons ha sa always nga kanang always nga pagpalangga sa mga staff nato kapag ka nagabisita mi din ha sa inyo ha, pero ako murag wala gid kay ko gagalaag niya. Busy akong life, Cons. No? Maayong gabi po. Once again ha, 0945-443-5869 ang ato ang hotline number. Kung sakasakali nga gusto mong mag-react sa ito ang survey question for tonight, pwede gid kaayo. Text lang ko or tawagi lang ko ang number. DJ Yams!
2: Yes po.
1: Bigay mo yung na... Hindi ko pala nabigay yung number natin sa iyo, no? Ano ba naman ako? Sige, invite mo na lang sila na sumagot sa survey question natin.
2: Hello. Hello po sa mga nakaantabay ngayon, especially po dito sa Malaybalay City, Bukidnon, na we have a 46 barangay.
1: Mm-hmm.
2: Hello po sa lahat, especially sa mga nakaantabay ngayon na ginagawa nila, gihimo nila background ang 101.7 XFM. Diyan sa may ano, diyan sa may BSU dapit, no? Diyan sa may Sumpong. Hello po sa inyong lahat diyan. So react na po kayo, ano po yung masasabi ninyo yung atong usapin ngayong gabing ito.
1: Mm-mm.
2: Ano po yung weaknesses ng isang driver?
1: Ayun. Yummy! Parang gustong-gusto ko na yung ano mo eh. Yung background music mo. Yung anong tawag gani dyan, DJ Yams? Yung yummy-yummy. Parang stinger.
3: Yummy.
1: Lain kayo mo, yun ah. Sige na lang. Gusto ko yan. Sige, background mo yan. Maganda yan, oh. Weakness sa driver kay kanang mga pamasahero nga pasangil og siya maghatag sa pamasahe sa kauban Unya, siya wala, di ay ni Pliti. Ala!
2: Reality gid siya, no?
1: Ubas, J, tinuod. Naka-experience kayo na yan, DJ Yams.
2: Yeah.
1: Parang ginawa ko yung dati eh. Sudyante pa ako. No? Kasi naman, hindi naman po kasi lahat ng... Alam eh, ikaw na lang yung mag-Tagalog Yams, B. Ay, cute. O, magbisaya na lang ko. Kaya di gina makaya, boy. So, sa unang panahon, when I was a student, kuangid ko DJ Yams ka nang, syempre, pait ko. Dili good. Sa unang manggod, lahi ang ato ang expenses sa una. Like, pilaro ko yung baon, 5, G's, yes. Piso. No? Pinakadakot na kung baon sa na piso raman. No? Unya, syempre, gusto tayong magtipid. So, sabay-sabay sa pamasahe yun. Ay, mamasahe. Ato lang itunol. Pretending that it was from us. So, huwag ko ang DJ Yams. 1 year po ito. And then, na-realize na ako nga makagaba, gyud ba ya? Nagabaan po ba ya ko? Nagabaan, gyud di ay. Ay, nako. Ang weakness sa driver ka nang sige og ingon na lugar, kuya, o niya, mo stopping? Ano sa'yo mo stopping? Nakasabot ka ito, DJ Yams.
2: Wala ko kasabot sa iyang ginabot pasabot.
1: Ang weakness sa driver ka nang sige og ingon na lugar, kuya, o niya, no stopping. Ah! Murag mga bus man eh. Diba? Meron man tayong itawag non-stop kasi. Diba non-stop? No? Pag non-stop gani, B, dili pwede nga muhunong o dapat tuloy-tuloy lang. Parang iba yung iniisip ko, DJ Yams.
2: Tuloy-tuloy ang laban.
1: Tuloy-tuloy ang laban. Ah, na-experience na doon ni DJ Yams. Ala, ikaw gilang gitudo, DJ Yams. Oh. Ala, si Sir Ubas J. Oh, ala siya, halag yun doon eh. Nek, ano sa'yo na-experience ni? I-reveal daw sa kuwa, sir, kay ako ni siyang atubangon. Alam ito, no? Lahat man tayo, DJ Yams, marami tayong pinagdaanan sa buhay na usay katawanan, no? Usahay ka ng ulaw. Ulaw man, pero it was part of the experiences yeah. naman. Anyway, taod-taod, DJ Yams, na akitay istorya sa kinabuhi. Confession from someone na nisalig sa to ang programa. You might wanna invite them to, in case gusto silang magpagawas po sa ilang mga hinanakit, pwede silang mag-message sa itong official Facebook page. Sige, DJ Yams, basing ganahan ka nga i-invite na to sila.
2: Hello po sa mga nakaantabay ngayon, sa mga mayroon pong mga pinagdadaanan sa buhay na gusto nyo po ninyo i-share sa amin. Huwag nyo po kayong, huwag kayong mahiya, ayaw mo kaulaw i-share ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay. And you can message sa among Facebook page, no? 101.7 XFM sa Facebook page po natin.
1: Yun. O, dapat mag-message mo. Inyo lang i-care off sa amo. O, halimbawa, naakay i-confess kay nasakitan ka, kay dili ikaw yung gipili. Oh, sakit noon.
2: Correct.
1: Masakit yun. Ayoko lang maranasan yun, DJ Yams. Ayoko na. Weakness of sa driver ang siya ang gipara, pero sa lahi, di ay ni sakay. Yun lang. Okay, puno man iyahang gipara. Nice combination. Kayo inyong voice with DJ Yami. Thank you po.
0: Thank you.
1: Ma'am Beng, oh, i-greet mo naman.
2: Hello po, Ma'am Beng Yamok, one of my students. Thank you so much.
1: Ay, hello po. Maayang gabi. Si Ubas.
2: One of my college classmate po.
1: Ay, hello, maayang gabi po, sir. Sala. Sir, malalaki ba to?
2: Pareha po kami. Ay, lalaki na siya.
1: Lalaki. Mayang gabi po, sir. Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live, ha. Sabi niya, college days, doon na-experience mo.
2: Oo nga. Yung limited lang yung allowance na.
1: Oo. Di ba tipid? Hmm. Ayoko na. Gusto mo pa maranasan yun ulit?
2: Hindi na. Kasi karma is karma talaga.
1: True. Unsa nga karma ang nahitabo sa imo, ha, DJ Yams?
2: Wala. Parang ano, parang at least naman na may pinagdadaanan tayo sa buhay.
1: Oo nga. O mo nang giingon mi tawbi nga dapat dili gid tawang limbong sa to ang kapwa kay kung manglimbong ta mobalik gid na sa tuwa. Marco Yuri Montano, kaila ka ani?
2: Oh my god, one of my students.
1: Ah, si Marco. Si yeah. Marco. Ay, may gabi eh. Kaila siguro one of your students dun sa Mati, no. Bitbitin mo sila dito lahat. No, gusto namin sila makita. Ang alam ko kasi ang mga estudyante sa MATI, mga gugwapo, mga ganda.
2: Kagaya ng mga guro diyan.
1: Yun, syempre mga guro. Yeah. Kasi syempre mga estudyante, mga gwapo at mga ganda, eh mas ano na lang ang mga guro. Yeah. Syempre sila yung pinaka, sila yung mga mommy at daddy eh. Oh. Di ba? Anyway, Biha, di ko mag-update sa oras, DJ Yams, kaya wala mangyapon siya gina-update. Tapuyan ko mag-update sa oras. Dili po ko nag-iingon og pet shot, DJ Yams, kay maluoy ko sa ilaha, kay kabalo ko nga dili po sila ginatagaan og kanang panahon.
2: But always remember, but you are not allowed to beg someone.
1: Ah, yun. Naranasa mo na bang mag-beg ng pagmamahal?
2: Pagmahal mong isang tao, dapat mag-beg ka sa kanya.
1: Ayoko na nun. Ngayon niya, taot-taot, Biha, ito ang putahe confession. Once again, 0945-443-5869. O ka nang, syempre, ang ito ang programa, gipaluyon usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis or magpa-prenatal check-up, gusto ka po nga free lang ang imong pagpanganak. Bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Anaha, may mutang sa may barangay size. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop. Diha lang po sa my corner, Moreno Street. Pwede po din yung silang bisitahan sa ilang official Facebook page, Mom's Child Maternity Clinic. Sa pagbalik po sa ito ang programa, ato nang i-welcome taod-taod ang ato ang Rated SPG, ang Putahe Confession.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, testing ibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
5: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa! O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: baby! Welcome sa toang programang Putahe Confession. Kauban gihapon si...
1: DJ Yummy.
2: Yummy.
0: Naingit tayo ah. Gakaingit ko ay may pa si Yummy. Ang sige, ito yung mga bosses pala.
1: Yeah.
0: Ulam na. Nagutom tuloy ako eh. Bitawa nga tawang Putahe Confession. Bimo, okay na siyang imuhang panahon. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang gibati, sa imuhang kasakit, sa imuhang mga hinanakit, anything na gusto ni mong i-share regarding sa imuhang emotional na side, pwede kayo. Padala lang na siya sa 101.7 XFM.

0: mo na to. Ang gwapo-gwapo, ang laki ng abs, pero pag ganun,
1: amoy, amoy banig.
0: Banig-banig. Lisod yun, no? Oh, amoy banig talaga. Oh, hindi na pinili. Banig diretso. No? Pero bitaw, kung nangangamoy po yung mga katawan nyo dyan, kilikili, paa, or di kaya inyo ang mga singot, naku, pidil na pwede. Turn off kayo na siya, biha. Bawin ang kinahanglan dyan, maligo o tarong, manglugod. Tapos, dapat healthy ang lifestyle mo. Kain ka ng gulay. Balance lang ng gulay tsaka meat, di ba? Tapos, magsabon ka o Santon Plus Herbal Soap. No? Ang atong Santon Plus Herbal Soap, available na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Di na ko maglangay pa kay nagpanukad na po ang atong letter sender for tonight. Siyempre po, Rated SPG ang ato ang programa. Kapag ka Rated SPG, DJ Yams, ano bang dapat natandaan nila?
1: Dapat maging open-minded tayo.
0: Yes, tapos sa mga ginikanan nga naminaw karon, hangyo may sa mga ginikanan pag naay yung mga anak nga naminaw, kamo na lang po ang guide. Kaya wala may dinha para mo translate or mag-explain sa ila sa mga words na basin dili sila maganahan. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello. Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
7: Ayaw, ima.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Driver ko sa usa ka pamilya. Itago na lang ko sa pangalang JJ. Sa una mong good Cinderella, nagtrabahong ako ang papa sa usa ka pamilya. Na mo'y nahimo na akong amo karon. Sa reason nga, nawala na ang akong papa. Sa karon Cinderella, kini nga pamilya ang nagapa-eskwela sa kuwa. Kapalit nga mahimo kong driver sa ilahang pamilya. Usan ako ka third year college. Ug wala akong mag-expect Cinderella nga naay mahitabo sa kuwa. Nga maganahan ko ug mahayan nako pag-abot sa panahon. Ang akong amo adunay anak na ginusarang babae. Second year college na siya. Pila ka years na ko nga driver sa ilang pamilya. Pero karon lang nga nagkasuod ming duha. Dati Cinderella dili mi nagapansinay sa usag-usa. Kay arte kaayo siya. Pero sa pag-abot sa pagkadugay sa panahon, nagakwento na siya sa kuwa. Na yung mga times nga magpadungog-dungog siya. Na yung mga times nga yung papa po lang magpadungog-dungog sa kuwa. Nadili pa daw kuno siya ready nga ang iyang anak makauyab. Sa una, Cinderella tinuod, dili mi nagapinansinay sa babae na anak sa ko ang amo. Tungod kay suplada siya. Maarte. Pero kadugayan Cinderella sa sige kong drive sa ilaha. Nagkasundo gihapon mi. And Cinderella

sa kaadlaw. Natingala na lang ko. Nag-first move na siya sa ako. Nag-aamping gid ko sa kuang trabaho, Cinderella. Gahilom-hilom. Dili ko naghihimo og something na ikalagot sa kong amo sa ako. Pero Cinderella, usa unsa man akong mabuhat. Kuwapa man gid kayo siya. Dili ko kadili sa iya ha. Ilabi na ko nagasuot siya og shorts, Cinderella. And sa panahon na gapakyut-kyut siya sa kuha, dili na gid ko makadili. Sa karon, Cinderella, kami na. O grabe, Cinderella, sa tinuod lang, agresibo kaayo siya. Wala na ko nang uyab sa iya ha. Siya na mismo ang nideclare nga uyab na daw ko numi. Siyempre, gwapa gid kaayo siya. Mag-inarte pa ba ko? Sa kapaspas sa mga panghitabo, Cinderella, perminti na gagkaitabo pod sa mua. Sa sulod sa ilang sakyanan, before mimuuli sa ilahang balay, grabe gid niya ka sweet, Cinderella. Lambing kaayo. Pero pag naog na mo sa sakyanan pag abot sa ilang balay, di namin magtinagdanay sa usag-usa. Na daw mo reguway ga kahitabo. And same thing, suplada gihapon siya. Pero Cinderella, sa kadugayan, nagakabalakan ako. Tungod kayang iyahang katabang, murag nakabantay na sa amo ang relasyon. Na yung mga panahon na mukuyog ang iyahang yaya sa sakyanan, ug dili niya maiwasan nga maglambing-lambing sa kuha, nga daw murag nakalimot siya sa amo ang sitwasyon. Ang iyang katabang, Cinderella, magsige og tanaw sa amua, na daw murag gaduda na siya sa amuang pagtrato sa usag-usa. Cinderella, ginakulbaan ako. Sa karon manggod, ako na lang ang nagatrabaho sa amo. Ako ra ang nagapakaon sa kong upat ka mga igsuon. Ug ang akong mama o sa ka-plain housewife ra taon. Giingnan na ako ang akong uyab sa kuang kabalaka, Cinderella. Kaysa tinuod lang di po na ako kaya nga biyaan siya. Pero Cinderella, niingon siya na kung akong ako daw ko na siyang biyaan, maghikog daw ko na siya. Ginakontrol niya nga ako ang kinabuhi, Cinderella. Wala na ko kabalo kung unsay akong buhaton. Love na ko siya. Pero mas love na ako akong pamilya. Gusto ko muhawa sa ilaha. Pero sa karon, wala ko ilaing ma-applyan. Mangayo ko og tambag sa inyo, Cinderella, kung unsay angay na akong buhaton. Mag-apply na lang ba ko sa lain? Ngaintahon, iskwela para baya ko. Biyaan ko na lang ba siya? Naglibog na gyud ang akong utok. Unta inyo akong matabangan sa kuang problema. Para sa Putahe Confession, JJ.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City.

0: anak, grabe kayo ka sipat. Ako dili man jud ko hilig og kape, pero naa koy amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi do kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako as siyang gisulayan, nagdo ka adlaw, nagarang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskunta.
9: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
8: Saton, pati na si, hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Pasarap pang tingin ko ng video dyan, DJ Yams. Sorry na. Hindi ko kasi napansin yung oras eh. O, kinatok na tayo ng technician. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, ganina inyohang nadungog. Ang ito ang istorya sa putahe confession ang kaagi ni JJ. No? DJ Yams, ano ba masasabi mo sa istorya ni JJ ngayon?
1: Parang gubot siya para sa ako.
0: Pero tanaw ni mo, unsa ba kahay maayo ipaglaban niya ang iyang gugma o unsa ba gyud?
1: For me, ipaglaban niya kung mahal niya yung tao.
0: Mm.
1: Pero kung gusto niya na yung mga pinagdadaanan nilang dalawa na sila lang, pero yung sa sulat kasi pag maiwan yung babae, kung iwan niya ang babae, parang maghikog daw siya. So, it's so complicated.
0: Yun na nga. Mahirap pagdesisyon.
1: Mahirap pagdesisyon pag ikaw talaga. Pero kung mahal mong yung isang tao, ayaw dayon padayon o sa imong himong mga desisyon.
0: Mm-mm.
1: Dapat magiging wise ka.
0: Yun. Pili ka muna. Anyway, Jay, sige lang, panikamutan na to. Jay nga, matagaan ka na mo og maayong tambag karong gabi una. Hi, Kate Sexter 5052. Ang tambag daw niya ka nang mananghid siya sa among nga lalaki. Aron, makahibalo nga uyab na sila sa anak nga babae maura. Oh, ingon si Armand ng Bohol. Thank you! Pero lisod gihapon eh. Ah, sige. Ah, gusto mo sagutin to. Ikaw pa sagutin ko. Ah, wait lang. Hello, maayong gabi eh. Hello po, maayong gabi eh. Aba, ang dali lang ha. Hello po, maayong gabi eh. Ayun ako, hindi pala nakakonect. Sorry na. Ah, wait lang ha, i-connect lang kita sandali. Wait lang po. Excited lang. Hello, maayong gabi eh.
2: Hello, ma'am. Dumogra.
0: Dumogra po. Kinsa ni palihog?
2: Jason din, ma'am. From Cebu.
0: Jason. Sige. DJ Yams, kausapin mo si Jason.
1: Hello po. Magandang gabi, Jason.
2: Hello.
1: So, hello po. Saan ka po ngayon natawag?
3: Yummy.
0: Taga-asi ko. Taga-asi ko, son. Taga-asi ka ni ikaw?
2: Cebu City, ma'am. Labangon.
0: Ay, Cebu. Layo, no?
1: Ang layo.
0: Sige, Sol. Unsa
2: pero from Dapitan po.
0: Ah, nasa Dapitan ka. Pero makasabot ka, Bisaya.
2: Oo, kasabot
0: ka. Oo. So, unsa may tambag din mo sa tuwang letter sender karong gabi una?
2: Kanang opinion mo niya po, amam, kay in terms of nga na, listen na sa good na, isa kung saan ako nagpambag, naragid ka po siya ang decision din. So, ang awang opinion na naman is prayot sa niya. Right? In the first place, is naagod siya gibugi, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Nga, maori ang isalig ang niya trabaho. So, una pa lang, ang babae yung first move niya, so, pwede ragil ang tatwa niya malikay yan.
0: Mm-hmm.
2: Tatwa niyero pa lang yan, marang di pa siya. Silingan siya, malikay yan, ragil ang tatwa niya. Kung doon na o na siya nga na pa siya gibuhi siya rin sa ligan. So, tato eh, kanakay, ipatol siya, decision na niya, sa niya. Siya rin yata mag-blame din na, siya, siya may isulod na ng problema ha. So, ang ngayon ba ito, storya ko niya, kanang nauyab niya ka rin, yung amo. Kanina ako, masabot ka na, kung love niya mo sa kataong mo, masabot niya na. Kung saan yung sitwasyon, di ba? So, ayaw ka nito ka nang magpakamatay. Dili na rason na nung magproblema ka. Agayang nito tayo, mga inyohan, tanang tanag-uyat na makaistorya mo. Sabutan niyo, pwede ba ninyo mo ang yun nga istorya niyo sa ginikanan, sa babae. Tanak mo, simple sa gaibig mo sabot ang ginikanan sa babae, di ba? Na imo na ipasabot na sa pilanan mo katuig, karon yung ganingan na eh. Siyempre, temptation, dili mapugnan, pero naarbo na sa tao nga, dili magpapugong, di ba? So, ano na lang. Hindi ko anin niya sa ginikanan sa babae, about yung sitwasyon, na dili ka pwede mawagtangang trabaho, i-need niyo ng trabaho, ah.
0: Mm-mm.
2: Yan ko na lang ninyo, ha. Nga na, na may tabo niya o mag-uyod na doon mo, anak. Eh, hindi yun, madawat, anak, sa ginitanan, eh.
0: Mm-mm.
2: Wala man sa ginitanan niya, mag-uol kung malipayo ng anak, di ba? Kung malipayo ng anak, suportaan lagi na nila yan.
0: Mm-mm.
2: So, kana lang, DJ.
0: Moro to. Salamat kayo, Sonia. Pa ba kayo mga pahabol?
2: Wala naman ka lang. Tricky sa mga gantong.
0: See, try na ko to i-play ha. Pangitaon sa nakodri, ha?
2: O, oh, kat pa lang, kat pa lang.
0: Ah, sige. Thank you, kayo, Son. Bye-bye. Yun. Bito po, tama dito yung mag-iingon DJ Yam no nga. Depende rin sa ila ha. Kung love nilang usag-usa, pwede naman. Ang problema din ha, kaya ba panindigan? Kaya trabaho po baya sila. Ay nako. Sakto na, baby. Kaya aro mag-istoryahanay silang tulo sa amahan. Yun lang. Lisod. Complicated lang situation. Una, mahadlok kang muduol sa iyang papa or sa iyang parents. Kaya, nga na, nakasaway ka na ba na, DJ Yams? Yung tipong ikaw yung makikipag-usap sa pamilya.
1: Wala pa po.
0: hindi pa kasi ito siya nagkakajowa pa. Soon pa. Since day one. So soon pa, hindi pa siya, wala pa siyang time. Busy pa siya sa buhay niya. Marami kami pinagkakaabalahan sa buhay kasi. Hello, B. Kang Marce Magale. Salamat po sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Bahalag din ikapilion basta kay humot gid daw kuno ka. Tama gid ni si Ma'am Bengin, imuhang friend, DJ Yams. Hello, Kang Architect Engineer Eric Becerra.
3: Thank you!
0: Thank you, baby. I miss you so much. Salamat po sa pag-tanaw sa live, masking late na gyud. Pero nangita gapong ka og paraan nga makasilip ka sa to ang live for tonight. Oy, sa mga ganahan, magtawag ha, 0945-443-5869. And pasensya again sa tingog ha, kung kakapagaw pa, maulian na lagi ko. Ay, kabala ka, ma-okay rin niya ako ang tingog, mabalik rin niya sa iyang dating alindog. again ha, 0945-443-5869. Basta kaya, kapag ka ang atong immune system ang magluya, bibiha, yobi akalimot, Santon Plus Gold, and Santon Vitamin C. Watching online, still beautiful and fake. Pink ba to? Ay, pink nga pala. Oo. Salamat po, Architect Engineer. Hope to see you puhon-puhon kapag magdabo ko. Oo, kaya I really wanted to see you, especially ng imo kong gitagaan og free nga house design. Diba? Sarap noon. Ito na, DJ Yams, ikaw na muna kumausap. Wala na akong boses, DJ Yams.
1: Hello po. Mayong gabi eh.
0: Aba, nag-miss call mo.
1: Iniwan tayo sa ere.
0: Oo nga. Huwag kayong ganyan ha. Nag-effort kaming magsagot. Ito pa, DJ Yams ha. Sagutin mo.
1: Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Hello po. Hello po, kuya.
2: Joel po.
1: Ah, saan ka tumatawag ngayon?
2: Cebu.
1: Ah, Cebu. So, anong masasabi mo kay JJ?
0: Bakit? Bakit naman natatakot naman kayo? Pwede naman kayo magbisaya?
1: Oo nga.
0: Ano yan? Maulaw kayo? Hi, kumusta? Si Michael Ninang Cebu. Hi, Michael.
3: Thank you!
0: Ito pa, isa pa, DJ Yams, ha? Go.
1: Hello po. Magandang gabi. Maying gabi eh.
0: Hello, maying gabi eh. Ngano mo oy? Tumagpod mo oy. Hello, maying gabi eh po. Hello,
2: maying gabi. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi, magandang sir. Gabi ano yung pangalan okay, po natin? Magandang.
2: Michael po.
1: Oh, Michael, saan ka tumatawag? O aha ka nagtawag karoon eh?
2: Nasa Maxep M from Tagum City.
1: Oo.
0: Wow. Okay lang ba yan, sir, na ibang radio station ka nakikinig ka sa Xep M?
2: Kay DJ, yung pangalan ng babae kaya nakalimutan yung DJ, si Jade, kasi tumatawag ako dito dati.
0: Sino po yung nahanap niyo po, sir?
2: Oo.
0: Ha?
2: Yung nakikinig kasi ako sa programa niyo.
0: Ah, first time niyo po bang makinig sa programa namin, sir? First time mo po?
4: Oo po.
0: Ay, welcome po. Maraming salamat, ha. Nakadungo ka sa... Mangayo o gonsa?
4: Malayo kasi yung ano namin, yung local namin, nasa Tupi, sa Cotabato kami.
0: Ay, ganun. So, naka sa Cotabato ka ron?
4: Sa Tupi po.
0: Tupi, oh. Sir, unsa ba yung matambag ni mo sa to ang letter sender ka ron?
4: Okay po. Ang masasabi ko lang po, ang... Huwag siyang mag-desisyon kung hindi pa buo yung loob niya kasi mahirap na, baka bandang huli, masisisi niya din yun, tapos labag pa sa kalooban niya. Mm. Dapat, bago siya mag-desisyon, yung buo-buo talaga na sa puso niya, wala na. Pero kung mag-desisyon siya, meron pa sa puso niya, sobrang sakit kaya yun.
0: DJ Yams, ikaw na i-turn off. Ikaw na bahala sa mga DJ Yams, hindi ko kayo mag-Tagalog ngayon.
4: Okay. Kasi pag nag-decision yung isang bagay, dapat pag-isipin mo mabuti kung tama yung ginagawa mo.
1: Yes. Dapat talaga tama, sir.
4: Oo. Kasi kung nag-decision ka na bandang huli, pag sisisihan mo pa, so masyado masasaktan ka din. Ikaw din yung masasaktan. Ay, hindi. Mag-decision ka, hindi mo pala kaya.
1: Oo nga. Dapat kasi,
4: ganun lang yun.
1: Dapat kasi, ano po, pag-isipan muna natin yung mga desisyon natin sa buhay, kung kaya ba natin.
4: Oo.
1: Ganun lang.
4: Bago tayo gagawa ng isang bagay, pag-isipan muna natin kung kaya natin.
1: Absolutely.
4: Pero kung hindi natin kaya, ano na lang muna natin, ipre na lang muna natin kung ano dapat natin gawin.
1: Okay, may tama ka talaga, kuya.
4: Ano po?
1: May tama ka po. Tama ka po. Sakto yun. Yung ano mo.
0: Saktong-sakto yung sagot niyo.
1: Tumpak na tumpak yung mga advice niyo po.
4: Kasi mahirap na mag-decision ngayon tapos lapag pa sa kalooban mo. Sino ba yung masasaktan? Balang araw, ikaw din. Sabi mo lang sa sarili mo, ayaw mo na, pero yung sa loob mo, gusto mo pa pala, ayaw mo siyang bitawan.
0: Parang ang lalim ng pinagdadaanan mo.
4: Dapat before mo i-let go yung isang tao, yun talaga, hindi mo na siya mahal. Mm-hmm. Pero kung hindi mo pa siya, huwag mo na. Kasi mahal mo pa siya eh.
0: Una ho. Sige na, hindi na kami magla-let go. Ano ba yan? Huwag ka mag-alala. Kapag kaya pa naman, hindi pa kami magla-let go. May tanong ka ba?
4: May tanong lang po ako. Ano yung pangalan ng DJ natin, yung babae po?
0: Yung babae po na DJ po?
4: O, oh, yung kausap ko po ngayon.
0: Ay, kausap. Cinderella po.
4: Huh?
0: Cinderella po. Bakit?
4: Hindi. Palagi ako kasi nakikinig tuwing gabi sa programa niyo.
0: Ay, maraming salamat po. Makinig ka palagi, ha? Huwag ka mag-a-absent, ha?
4: Kasi, ano yun? Paborito ko kasi yung ano mo. Alam mo yung pinakamarinig ko yung boses mo, para-pure, tapos yung kasama mo dyan, na lalaki. Bagay na bagay kayo na magiging DJ talaga sa radyo.
0: Naku, hindi ako DJ. Si DJ Yami ko yung DJ dito. Bisita po kasi ako. Hayaan mo, basta lagi ka lang present, ha? Huwag ka mag-absent, ha? Para lagi tayong magkakasama, ha?
4: Wala na. Hindi tayo palagi nagkakasama kasi malayo ako, malayo din kayo. Palagi ko lang kayo narinig yung boses niyo.
0: Isipin mo na lang na kahit malayo ka, magkasama pa rin tayo. No? Isipin mo na lang na...
4: Opo naman.
0: Habang nagsasalita ako, katabi lang kita. No?
4: Okay po.
0: Huwag mong iisipin na malayo ka kasi pagka ganyan, mawawalan ka ng pag-asa sa buhay mo. Isipin mo, malapit lang tayong dalawa. Diba? Sige. Inaantok ka na ba?
4: Sir, kanina, kanina, nahihirapan ka magsalita ng Tagalog ngayon. Kuha-kuha muna.
0: Hindi, hindi, ano, minsan talaga wala, na, nawawala ako sa sarili ko kapag Tagalog. Kaya, buti andito si Yami. Oh, kasi mahihirapan talaga ako. Pero, salamat, ha, matulog ka na, gabi na.
4: Salamat kay Yami, Yami.
0: Mm-mm, si Yami ang kasama ko ngayong gabi.
4: Tanda yung kasama niya. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ingat ka po. Good night po. Yams. Yeah. Palinindigan mo na, Yams. Dapat lagi kang andito, Yams. Hindi talaga ako ganun kagaling mag-Tagalog, Yams.
1: Hindi mo na ako marunong mag-Tagalog.
0: Ano lang talaga. Yung iba kasi sa amin kay... Ay, ambot, Yams. Uy, mala ka na lang, Yams. Uy, makaya yun. Greet lang ko ni Janeth Tenebroso. Pwede pa play ng song Isang Katulad Mo. Ang daming tumatawag. Hello po from Boards ng Agusan del Sur.
3: Thank you!
0: Salamat kay Boards. Humot na di ay ko, baby. Sama na to ni Yams. Humot na daw siya, Yams. Sige, Yams. May naghahanap ng textmate dito. Sige. Ikaw mag-announce ang number niya. Maabot ba nyo sa dali, oh? Sige. Yams, go ahead.
1: Okay po. Meron po naghahanap ng mga textmate dyan. Ito yung number niyo po, oh. 0970-987-9344. Again po, sa mga gusto pong maghanap ng textmate, naghahanap po siya. Ito yung numero niya po, 0970-987-9344. Ito lang po. Maraming salamat.
0: Yun, dapat magka... Diyan na lang yan, Yams. Ikaw na magbasa muna, Yams. Ha? Pag may mga pahabol pa dyan. Pero Yams, wala namang itiigong oras. Oy,
1: yeah.
0: Oo, mag-uwi na tayo. Pero pagka Sunday, kasama pa rin kita, diba?
1: Yes.
0: Yun. So mga katropa, wala namang itiigong oras, no? Magkuyog-kuyog kita karong umaabot na Domingo. Siyempre, kaubang gihapon na ako si DJ Yami Yams for your final words for tonight.
1: Yes. Ito lang yung masasabi ko sa inyo mga katropa, no? You have to enjoy your life.
0: Mm-mm.
1: Kasi lahat naman tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga challenges sa buhay. At always remember that every day is learning, every day is challenging.
0: Yun na. Oh, diba? Dapat na huwag kang matakot na matuto araw-araw. Oh! Ako, isa raman akong iingon, muli na ko. Muli na ko. Dito, ulit na mihang, kay wala naman, good gabi, inagidpod ka, ayod kawalo ko, nga na, pang may mga laing trabahoon din ha. But thank you so much for making us part of your evening, ngayong gabi, tsaka wala tayo bukas. Wala mi ugma, mag-off sa, mi pahoy sa mi DJ Yami, ugma ha, og sa Saturday, so magbalik mi, balik tayams karong
1: Sunday
0: night. Oh. Bisa nga na lamang po sa Tibok Presa sa XFM Network Philippines. Kauban na ako si DJ Yami. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
5: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Balik kita mga katropa ni atong programa The Secret of Health. Sa hatagan o pagtagad kini nag-text na mga katropa from 421. Maying adlaw pirmi ko gapaminaw sa inyo ha program. Mangutana lang ko ngano sige ko ihi-ihi sa gabi. Salamat Doc God bless sa inyo ha program. Pirmi nga pag-ihi sa gabi mga katropa. Most common symptoms na sa may mga katropa nato nga din adunay problema. Number one, sugar. Ikaduha, kidney problems. No, or liver problems. So daghang pwede nato tan-awon susihon kung unsay pinakahinungdan nga anong aduna kay pag-ihi-ihi sa gabi ha ma'am or sir. No, kini nagpadala sa iyang text wa man nagyon babae ba ni or lalaki. Kung lalaki basic aduna pug kay prostate enlargement or prostate problem, mas maayo ipa-check gid na ato na ha. Kung adunay mga symptoms gani nga pag-ihi-ihi sa gabi, ilabi na grabe kadaghan mag-ihi-ihi sa gabi unya dunay gipang-inom nga mga tambal wa man nawala, mas maayo magpa-check sa imong sugar, magpa-check sa imong kidney, magpa-check sa imong prostate kung lalaki ka no, para mahibaluan kung unsay pinakahinungdan. Kung nakita gani nga adunay problema jud, visit our Yes to Heart Clinic. Tungod kay aduna tay specific combination, specific program para gayod kung unsa may nakita nato nga problema o result dinha sa inyong mga ultrasound ang mga katropa ha. Welcome kamo, bisitahan lamang Yes to Heart Clinic. But for the meantime, pwede kamo inom mga katropa no, sa atuang texter, pangita lamang ang Santon Plus Gold sa mga butika dinha sa imuhang lugar. Santon Plus Gold ako kay nagtabang no, either kidney problem, diabetes man or prostate problem, Santon Plus Gold usa kini kad suplemento para gayon niya na nga kondisyon mga katropa ha. Unya ay glangan bisita ha dayon ang Yes to Heart Clinic. Dagan salamat, uwan naman tayo igong oras mga katropa sa atong programang The Secret of Health. Kini gihapon ang inyong health consultant si Jane Idruda. Ugma mag-uban-uban ta sa mga gyapong oras sa mga gyapong stasyon. Oga, sa pangalan po ng Yes to Heart Naturopathic Wellness Center, ako karunay magaingon.

naot nga diin na ang Dios, mga katropa, anaa kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba ni atong programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just text your message dyan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Once again, sa gusto mo pahat, no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag ato agayong hatagan o katubagan, no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana.

0: usa o banina usa bako ninyo mga katropa. Ilabi na gayon sa ato gayong mga avid listeners, no? Dinigayon sa mga taga-tagong ayan, maayong buntag. Ilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayon sa Kwambungan, Tagum City. Sa ka-avid listeners po ng XFM. Ilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na nakakaroon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagayon sa Mawab, no? Kanagan po tag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumat gayon sa imong mga kaobanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM Radio Station. Huwag kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usap kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito nga pasyente mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail gayon sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuang gayong mga programa. Sa Yes to Health. And then hilabi na. Sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, dinagayon sa Turila, Davao City. And sa mga taga-Mati, no, labi na din na sa Baywalk, pero may taga dagantag mga listeners din na mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din, ha? Mga gido na ilang ginapa gitawag ini. Ginapaminawan, no? Kini ato nga programa mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM Radio Station. Asa ka mang lugar karon din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahil labi na, dahil na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulong. Ayan, sa San Frans, no? Pagan po tag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko, ha, ubanian ko mga katropa nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o atong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit agandagan na o nagpadala sila mga mensahe. So stay tuned mga katropa, ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan, unya o ganit, so walay mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kita'y mga Facebook live, na o nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayon ng Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo mga Facebook. Ang atwaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre labi na ang atuaga yung programa karon, live usap kita mga katropa na diin makita o madunggan sa atuaga yung mga Facebook page. O pwede ninyo usap, search ninyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, labi na sa mga balita. O live gayod kini mga katropa sa atwa gayo mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning doc, CJ Nedruda. Tenang tigpaminaw watching from Matina Aplaya Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to Ma'am Jing Pigarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pigarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan o sa mga itong mga kaibalo, mahitungod ganyan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape no nga diin na maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas nagkape ka na naggamot ka pa Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
1: Kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supper Plus Gold.
0: Daghan ang nangutan ng mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix no? Sa mga adunay gitawag na problema no? Sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No? Pwede gayon no? Kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag niini taas na kayo na

0: sa pancreas. Kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na maka-produce og insulin. So unsaon na lang, no? Pag-abri sa matag selula para maka-produce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo, no? So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal ilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick-stick, for us nga di nagaton sa natural, diligid siya maayo mga katropa. So Santa Plus Coffee Mix, available kini sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. So abri ka na matag Domingo, hangtod the Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation, dinhi gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up. Dinhi gayod sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes, o adlaw Domingo, no? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita, na? Tagbag pangita ang atong pasyente, asa daw ang clinic, nasaag daw sila. Pila na kaoras na tinugtuyok-tuyok, may ganyan, nasa service, na? Okay, medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din, ha? Kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually at bang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Pikas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din, ha, hatagan ta mo para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic, and then abri ka na Domingo hangtod Bernes, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes, mga katropa. Inyong makauban personal, ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, sa Mati, no? Oh, na Matina naman noon. Mati, mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po, mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy pag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic, mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice. Specific na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time, pag inana gani, graduate ang pain, then mo appeal, no, sa paginhawa, mga katropa, basig ka na nag-indicate sa imuhang kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement, no, sa atong texter, basig sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? Kaya kung dili mang good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna na appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman anday na to. O din na to padugayon. Kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification, no? Sa atuwa gayon texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo mahatagan dayon na og pagtagad. Kung dol ka man sa atong klinika, at tuwi ang Yes Well Clinic, no? akong Dulcas Davao, Lunes og Martes ang atong schedule, or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung din ikas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernis, og Adlaw, Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, din higayod sa Tagom City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or

0: Inungdan, nga nung gasakit man ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, aduna tay natural cleansing usab nga gina pa-avail, no? Sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pag-pagawas o hugaw, no? And then, syempre, makainong pugka o mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napaka din na sa inyong balay, ay suggest ayaw sa pagsobra o kaon. Basig sige po kag heavy meal, labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi na kapoy ang trabaho, tibuok adlaw. Pag abot sa kagabion, dito lami kayo i-kaon, no? Daghan kayo gikaon, labi na busy tibuok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho manang pagkagabi dito na mabawi og kaon nako po mga problema ano nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system and then ang mahitabo pag-abot stina di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap wa kayo natarong og tunaw no mahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabi on. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon on, pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, na? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay yung kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. Lima kapalwas sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom ang Santan Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santan Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula, buntag, ala 30 minuto, suman ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas, welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. Mo nay gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget mo atong klinika, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kitay mga specific and complete combination of herbal medicine, kuaban ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon, no, sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya, mga katropa, nga di naayos sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo kaadlaw, usa ka semana, o dunay duha ka semana. O pinakadugay na to is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Ang saman yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga diin niya ng papel, ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo, ha? Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingod yun, nindot daw kaayo, no, ang servisyo ng atong ginahaton. Asa ka na, gitudluan na ka, huwag ipadalaan pa kag kudigo, no? Para di yun makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, kana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. sa tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So ang pangutana, unsay angay imnon or unsay angay buhaton, no, sa naghubag nga walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Isan pag-inom og Santon Plus Gold. So ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, ha? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na aduna na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni si kay balustanan, ha? Ang atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, buot pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, abawa, gainom ka Santon Plus Gold, unya, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamo. Inahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mauna'y pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, no? Una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na jud na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So mo na mas maayo i-check nato na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo mag-juice ka og pure carrots and pepino juice. Ang carrots high in potassium and ang pepino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabay na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na. Pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka, ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara. Pure ha, ayobutangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya, matingal lang, ano nga ba ni Kuyos ang hubag? Mabon na, no? Kay gitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. Tanawa, dako kay na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest. 1 month, ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya, likay jud kas bawal, no? Kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag-inom kag Santon Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag-inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni ni kaayuhan, no? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, no? Mga noodles, mga Maggi, kataas nga na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites water, no? So, buot pasabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga rin ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mao sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag, wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag, ako kanunay magayong magapahinumdom. ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!

0: Terus pakai tropa 6 FM Dabar Region Alas 4 Trenta City Dan bagaikan tropa Exciting Filipinas.
1: Ya, dekat keron jaga was atron atau kini kuahon ang reaction sa ketawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

0: us. Good morning. Sa musika o katawan. Good morning. Ang adlaw mo sitla.
1: Dali kuyog na. Okay. Good morning, people of the Philippines. No. Buntag na mga katropa, bangon na mga katropa. Ala, ibot, tara na! Nang halang na igaw sa lansang. Ito ang exciting Pilipinas, buntag na mga katropa, ng adaw na sabkaroon nga Biyernes. Adaw nga Friday. In other words, mga tropa, the day is flying day. Ting lupad na mga tropa. Ting lupad sa daghang mga labhunod. Ah, tiningo ba ng labhunod sa uban ng sinima na muli, mga tropa? Ting lupad, daghang labhunod, dalon. Ito, bango na mga tropa, gumika kay buntag na ng adlaw ng Friday, karon. Pizza Trace na gano'ng kabulan sa Hulyo tuwing 2026. Alay, kumusta? Good morning over the world. Kumusta ang tibok probinsya sa Davao Oriental? Nagpaminaw karoon mga tropa sa 99.1. Mati City, kaninyong hurot mga katropa. Kumusta mo?
0: Good morning,
1: Chul!
0: Good morning!
1: Nagpaminaw sa karoon mga tropa sa Tagum City, Davao del Norte sa XFM 107.1. Tagum City, probinsya sa Davao del Norte, kaninyong hurot.
0: Good morning!
1: Davao del Sur!
0: Good morning!
1: Presidenter!
0: Good morning!
1: At siyempre mga tropa, Davao de Oro!
0: Good morning!
1: Kumusta po mga katropa? Ang ato mga kaigsunan, mga kakabsat natin dito.
0: Good morning!
1: Mga kakabsat natin dito sa Iloco.
0: Good morning!
1: New boy Iloco.
0: Good morning!
1: Mga kaigsunan sa mga Ilocano. Maupay na umaga sa inyo.
0: Good morning!
1: Maupay na aga. Ito, may buntag niyong tanahan, mga katropa. Huwag din niyo sa mga katropa, karon sa Island Garden City, Samal, Tagum City, Metro Davao, kaninyong hurot.
0: Good morning!
1: Huwag ingon, mga katropa, Tibok Provincia, mga katropa, Tibok Region 11, kaninyong hurot, mga katropa, good morning!
0: Good morning!
1: Alright! Andam na ba mo? Friday man ron, mga katropa. Hala, birata, mga kaigsunan, birahay! Birahay ba? Gunitin yung brief, mga katropa!
0: Exciting!
1: Yara, mga katropa! Gunitin yung brief!

Di ba? Hawak yung ambre mga tropa. Guniti yung ambre pag-ayo. Gumikan kay Pasko na. Happy ng Pasko bitaw mga tropa. Gipaningot ang pod ko. Managingo mga tropa nga. Maka-kuan mo rin. Maka-ahaw mo rin mga tropa. Maka-ahaw. Okay, kaniyot lang. Mag-ampo sa tabaga mga tropa. Exciting Pilipinas!

0: Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Dalaygon og makagagahom nga mahan Yes Lord. Ang ayan lang mga ikaw mo pagdaygon pagahimayaon, niling adlaw na sub sa kabuntagon sa among pagpagdag-uban. Karin ikaw naghatag kanam og yapon og kahigayonan. Nga kamay makaginhawa pag aduna pay kinabuhi. Niling pagmata namo sa kabuntagon Lord God. Salamat in tanan Lord God. Sa pinakadakong grasya na mauman ang kinabuhi. Mag-unsa man ang wala'y kinabuhi, mag-unsa man tanan ng mga butang. Lord, kaya kami nakasabot ng mga butang, usa lamang kinakadayandaya. Ang mga butang, usa rin ka mga material. Nga diin, dili na mo madala kung kami. Imo ng tawgon, kari ko yung pagbalik among kinabuhi. Nasa'y kami, Lord God, nga usahay kami mahigugmaon sa mga butang. Kaysa pagmahal ng anha kanimo, Lord God. Apan kanintanan, Lord God, among gilauman. Na kami Lord God dili kami maningkamot kami Lord God nga kami dili may impierno sa mga butang nga way mga pulos ning adlaw na sab Lord God amo pagayon binisyo panalangin para ning adlaw ikaw makahatag sa kanamo o kahayag sa dalan nga among paglaktan ang imong balang espiritu may mugiya kanamo gam sa mga tagsa-tagsa kamana huna alang sa mga misyon ining adlaw kaunta Lord God magma accomplish successful. Malipayon kami, Lord God, nga mo-serve. Sigo sa mong kabubuton sa mong pagtrabaho, Lord God. Yung mga adlaw sa Lord God, anunay mga nagpingit sa mga kasakit, nagpingit sa mga problema, depressed tungkol sa mga problema. Panasayod kami, Lord God, nga ikaw nagadupa, nagapaabot kung kanus hingpit balik na kanimo para imong hatagan og hingpit nga kalipay luyo sa mga problema nga ilang nasinati. Hikapa, Lord God, ang mga depressed ng adlaw. Mga taong wa nagyo kapaingnan sa ilang tanaw. Apan ikaw, Lord God, naa kanunay. Mga tanaw, mga amping, mga bendisyon nga to kanila. Mga adunay mga balatian sa Lord God. Hikapa sila. Huwag tanga ilang tagsa-tagsa ka mga ipangbati sa kalawasan. Kining adlaw, Lord God. Huwag ang mga nanginahanglan o mapinansyal. Mga financial nga kinahanglanon. Mga pagkaon. Huwag tadi mapasmo. Tagsa-tagsa ka pamilya, Lord God. Kining tanan, Lord God. Huwag kami ilang mahimo. Na ikaw ang magbuot yung tanan namong mga pinanghanglanon. Manamo kining gilauman. Ngalan ni Jesus, amo Ginoo Kristo, Dios nga usa hangtod sa kanturan. Amen o amen. Ngalan sa man sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Kanimo.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: All right, lami inom-inom kape mga tropa na. Sa bag-o taligo lami kay higop og kape mga kaigsoonan. Hoy, 208 na mga katropa itong kuan karon. Atong tawag na itong mga tropa 208 na nadugangan og pito. Okay, 201 man itong pagbiya kagapon, no? 201? 208 na mga tropa itong subscriber sa XFM Tagum City YouTube. Salamat, no? Nagka-anam na mga tropa og muabot ng million. Okay siguro. okay ni mga tropa. Salamat kayo kaya nagasugod agad mga kaigsunan mo kuan rin. Pakikuan lang. Pakifollow na lang. Paki-follow lang mga katropa, paki-subscribe na lang, paki-like, share na yun sa ato ang mga katropa, mga video live, din mga katropa sa atong YouTube, sa XFM Tagum City. O, siyempre mga katropa, live na live, usap kitang madungog. Din sa ato mga kuan mga kaigsunan, sa ato ang mga Facebook page. Facebook page mga katropa, sa katropang Arnel Cortez. Dari po mga katropa sa ato ka Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. O inguman sa Facebook page mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Kaniya karon nagtanaw mga katropa naminaw. Mr. Eliazar Robio Asiro. Dari karon sa may Bermudez Tagum City. Kaman sa Facebook members pamilya, good morning. Dari sa mga katropa kay Bethlehem. Nakang Bethlehem, Bethlehem ha? Bethlehem. Uring, mga Uring family. Good morning, katropa gabong. Kusog kaayo ka diri sa Dasing, New Corellia. Greet na ko ang ako gabana na si Rony Uring. O sa akong mga anak na sila si Terry. O inguman si bonjour. Oh, Tere ug bonjour. Good morning. Bangon mo na Tere ug bonjour. Oh, naghagok pa Tere ug bonjour. Naghagok para mga kabataan na to, labi na katungala mag-eskwela pa. Kanya og na mag-eskwela pang hapon. Naghagok pa ron mga katropa. Okay, dili na pugsog pamata sa mga inahan. Kay aron sa baka relax, hindi na makatulog maudto. Yon mga katropa. Mga estudyante, ting klase pa ron ha, kay Biyernes pa ron mga katropa. Friday karon mga kaigsoonan. Ikatulong adlaw karon mga katropa sa kalihukan sa araw o araw ng Davao del Norte. Ikalimang adlaw katropa, mao na dito ang final sa araw ng Davao del Norte karon mga katropa ang pisa 5. Yon. Adlaw ga Domingo. Pero kagabi ba to? Kagabi. Ato sa kalabayang gabi sa opening mga katropa, grabe kadaghan sa grabe mga fireworks. No? Lingaw kay tan-aon ang fireworks mga katropa. Kung asa na pita mga katropa niyo makita. Lingaw kayo tan-aon mga igsoon. Yon. Ba? Muna, sa kuan po, sa pizza 5, lauman po na nga grabe po ang fireworks display din. Matod pabitaw sa uban mga katropa. Kana kuno makalingaw magi kuno ng mga fireworks display. Mga fireworks ay pila ka libo na mga tropang gasto ana. Kapag iuban mga tropang gastuhan lang 300,000, 500,000 ana kabulukon mga tropa ang kuan kining kuan mga katropa kining tawag natog mga fireworks display. Pero kana ang uban mga katropa giwala naman na din ha sama sa Davao City. Bana magida din na mga tropa kanila mga firecrackers, mga fireworks, mga kuan gibana magida din na mga tropa tanang klaseng pabuto. So naka-list diha ang budget para unta mga tropa sa mga fireworks display para ni ana mga tropa wa na maadto na gato sa baga nanginahanglan gyud mga kaigsoonan. So at least na nae nakitang laing opsyon nga ang mga budget para unta din ha mga tropa. So ana mga tropa dito sa mga mas labaw pang nanginahanglan nga wala makit-i uban sa gobyerno mga igsoonan kay makita lang ilang kalisod, makita lang kapait panahon nga magsuri-suri mangumpanya. Mga amanang tinuod mga katropa, panahon nga mangumpanya mga igsoonan nga magsuri-suri mga katropa sa kabukiran kining pipila nato ka mga politisyan mga kaigsoonan, diha nila makita ang kapitos sa paginabuhian sa ato mga kaigsoonan nga naa di dinhi ang lamik ang serbisyuhan. Diba? Dili kay naa sa mga dato ang serbisyuhan nato. Mga may na problema karong panahon na mga katropa kay asa to mga katropa medyo kuan medyo unod-unuran mga katropa kay nahimo ang pinanser. Kung mahimo ka pinansir sa panahon sa eleksyon mga katropa, mahatagang kagdakong posisyon sa gobyerno, mahatagang kagdako mga katropang supplier mga katropa sa gobyerno. Nahidagha na, nahitabo na. Bisa karong administrasyon na, bisa sa panahon administrasyon mga katropa ni Digong, naamagya po na, huwag mo na mawala. Mas nabaw na ron mga kaigsoonan. Diba? Kagko pagposisyon mga katropa, maupay magbuot. Sila ko'y pinansir sila, gud mga katropa ay naggasto para mudaog mga katropa sa PBBM. Diba? Ay nako, Arlina Gulciano do Tarot Escalera. Good morning, pa-shout out Midiri sa may barangay sa Wagan. Beruela Agusan del Sur. Kusog ang inyohang istasyon dire. Kung sa may mong ipaminaw din ha kanang kuan, naminaw ka sa XFM yun? Kaning kuan kining 107.1 unsa man diha? Pakikuan daw, pakikuan daw kung saan man, paminaw pa kang radyo o naaka sa yung aning sa social media. Sa Facebook page lang ka nagtanaw, ma'am. Arlina. XFM. O di ha, baabot ba ta diha sa di aman may nahimutang sa Tagum City ni 107.1 Tagum City. O ang 99.1 Mati City man to. Pakikuan daw, ma'am Arlina. Aron na sayod po mi. Birwila Agusan man eh. O di ha, mga Gomez family, dahil din ha. Nakaliwat sa Kumbayaw. Mga Gomez family. Tapos dihan mga kaliwat ako, mga Algabres, Beruela. Natunggikan din sa Marugaan, mga tropa. Dihan ha din sa Beruela, nanimpalad, mga tropa. Kaya na mga yuta din ang nagbakante kanya ito. Ilang i-applyan, mga igsunan. Sana dihan, nag-uma sila, mga katropa. Yun! Alright, panahin ka po tayo, mga tropa, sa atong pagpanagoban. Gamit, mga tropa, ang kape na atong naandan. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kape na, tambal pa. Yun! Mmm! Pagkasarap. May gano'ng nam-nam. Nam-nam mo lang. Purting nam-nam ah. Yan, kape mga tropa. Ang gamito ninyo. Kanang kape mga tropa. Maghahatag ka dasig sa itong lawas ha. Kung ano'y gamita mga igsunan. Gumikan kay kana ang kape nga makapadasig ka nimo. Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. O sa Premium D3 Coffee Mix mga tropa. Mautang nga Premium D3. Mauna mga kaigsunan. Ang kape mga kaigsunan. Nga mahatag ka na itong kadasig. Kabasko sa lawas mga tropa. Kay mo na anti-cancer ka kape mga katropa. Yon, diha pa lang dapita. Okay na. Ay buntag kang Adeline Argonza. Good morning yan. Mamukaw ko ni Casey o ni Carlo nga wala pa nakamata. Pag mata na mo kay mo eskwila pa. Yan, mata na mo ni Carlo. Loy, mata na Loy. Casey, mata na Casey. No, na naman tubig sa... Na naman tubig sa balay. Di pre sa una, buad to pa mo sa pa, dapit. Karoon, na naman tubig sa balay. Mo na, tinapula ng matag sa'yo. Sa una, kay sa'yo mata, kay baktas paggamay mga katropa, ato pa sa ubos. Diba? Karoon, na sa likod sa balay, ang mga tubig, lihan ang mga ligo. Yan, mata na mo na, Casey. Kaklaro, ana. Mata pang Rodolfo Gana, Sumatra, mga katropa. Kaklaro, ana. O sa kaklaro, purti, klaro ha, aki. Di ka basta-basta, aki, no? Kaklaro, anaki. Kumusta naman si Aki? Senior citizen na pupuntaan na si Aki karon. Mura po na si Rini Arias. Mga senior citizen, pero paniti. Hindi ba? Labaw pa sa nagun. Ay, kumusta niya, Aki? Kumusta lang po ko niya sa Osaka senior citizen nga si Rini Arias. Sinsahay na gimo ko eh. Kaya naunam gimo sa kuwa. Ako, mga 6 years pa man ko mag-senior citizen na eh. Ma'am Ruth Palo Dumandan po, dambot lang. Kanos ang mag-senior citizen ni si Ma'am Ruth Galario Dumandan. Galario Palo dahil. Hindi na si Dumandan kay si Magdo. Anong si Magdo? Ano si Magdo ron? Bitaw, good morning. Bitaw niyong tanan diha. Mga kaigsuunan tayo nagpaminaw. Karoon rin sa ato ga sibihanan sa XFM Tagum City, XFM Mati City. O sa all over the world, gumikan kay live kita madugog. Makita mga tropa sa YouTube. Sa XFM Tagum City YouTube na to. Pakisubscribe lang. O sa ato mga Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum City. XFM 99.1 Mati City. O katropang Arnel Cortez, mga katropa mga Facebook page. Makita tadi na. O sa ako ang account, mga tropa Alexander Umaki Algabre Senior. O siyempre, atong YouTube. Hausbog ko ang YouTube. Pakisubscribe lang. Kagahapon, mga tropa kay 201 ang atong subscribers. Karon ni abot na mga tropa sa 208 bot pasabot dugangan og 7. Ug ba dugangan na gyapon ni mga tropa pagbalik nato sa Domingo, makita na nato mga tropa nga siguro expected na kumabot na ni 215 ngadto sa 220 karong Domingo mga tropa sa pagprogram nato sa Bullseye sa Alasay sa buntag mga kaigsuna. Expected ko nga moabot na ni mga tropa sa 215 o 220 ang atong subscriber. Di, ang anala pangarap na ito, ginagmagagmay lang. Kaya liso magdinag ko, magatropa niya, floating lang dahil. Pino! Alright. Diba? Mauna siya magatropa. Oy, ayaw kalimot, mga mag-uma, kay mga mag-uma, karon sa'yo nagbata. Nagsik pangalot sa ulo, gumikan ka failure. Why problema, magatropa? Gamita ka itong magatabang sa atong pagpanguma. Ang ato, mga katropang, tawag ta mga kaigsuunag kuan. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ikaw siguro kung magatropa, makaginansya ka. Kung maka-crop gold ka, ispray sa imong mga tanong. Makaginansya ka magatropa basta gamit ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na magatropa din sa nagkadaya mga agri-store sa inyong mga lugar, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras mga tropa, alas 4:57 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santo Blasco.
4: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, Iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro lagi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jansan.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kumang laki gani ka, bayadaan bago jula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik tayo mga katrupa. Alas 5-4 na mga katrupa. Galinga po sa atong pagpanagubari gato ang programag inyong tulumanon mga kaigsunan. Hoy, ang Pigrolac mga katrupa. Doon na karoy, kuan, kutob sila karoon, no? Karaban, nagsugos na kagahapon sa karaban, mga tropa, hangtod karon, naka-display karon rin mga tropa sa may kulisiyom, sa may kapitol. So, address kapitol yun, mga tropa, sa Mankilam. So, kagahapon, nag-kuan sila, nag-motorcade sila kagahapon, adlawa. So, niya, tuwan ito, nag-hang plaster dito, mga tropa, mga produkto. Tanan nga klase sa mga hayops, mga tropa, kahayupan ninyo. Way labo tumbanan ni murag hayop. Mga kahayupan ha, mga baligya, mga tropa, mga pagkaon, mga tambal, mga vitamins, naa din ha mga katropa karon nagkaraban sila. Murag baka diskwento gyud kadin ha. Aduna pa mga pa-premyo sila mga katropa. So, aduna ay daghang mga kwanto, mga t-shirt. Nato naa dito ko nakita mga tropa dito mga pa-premyo siguro to. So naa din ha mga tropa ang Pigrolac karon mga kaigsoonan sa sulod mismo kay Alayon gyud po kana nagpartisipar sila. Alayon mga tropa ni ining pagsaulog sa 59th araw ng Davao del Norte until July 5 pa kini siya mga tropa ang saulogan sa araw ng Davao del Norte onya nagsaulog po sa 55th Kadagayaan Festival. 55th Kadagayaan Festival. Tanang mga produkto mga tropa sa tanang kalungsuran siyudad na din na nakaplastar karon mga tropa. Makita niyo kung unsang klaseng produkto ang gipanghambog sa mga munisipyo sa siyudad. Na din na mga tropa inyo makita din na sila mga boss mga kaigsuunan. Alas 5:05 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban sa banang anib sa atong mga balita hatong kanato mga tropa gato sa Premium D3. Virus bang hinungda mga tropa sa sakit kay imong gikadlukan. Inom og Premium D3 ang bag-o mga tropa nga vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod kini sa VCO og moringa oil. Mapalit kini sa mga butika ug farmasya nationwide na mga katropa. Siyempre sa itong mga mag-uma, ikalimot ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, nindot kayo mga katropang gamiton para sa atong pagpanguma. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, pang-ispray mga katropas na ng klaseng mga tanom, mabasakan man nagmamaisan, maprutasan man nagmagulayan, hala, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ka, kay bugat mga katropang imuhang timbang ni ana, buso ka mga unod, ug bunga mga katropas sa imong pananom, ug lapyo mga dahon, basta mag-Crop Gold ka 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kapalit ka na sa mga agri store sa inyo ha mga dapit mga katropa.
5: Exciting Pilipinas!
6: Unang bulyada sa mga balita atong Siron, mga tropa ka rin, 503 mga tropa ka mga kafgog, ipailawam karon sa training sa 10th ID. Sambawab, Davao de Oro. Katropas balita, katropang Lar Sanyol.
5: Live report! Live report!
7: Gipailalom sa training ang 503 ka mga Citizen Armed Force Geographical Unit kon CAFGO Active Auxiliaries sa 10th Division Training School Mawab Davao de Oro din formal nga giablihan sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army ang pagbansay nitong Hunyo 30, 2026 mulong tad og 45 ka adlaw ang pagbansay sa mga nasangpit nga sumala pa gidisenyo aron mapalambo ang kahanas sa militar disiplina og kaandam sa operasyon alang sa ilang gikatakdang tahas sa dugang seguridad sa teritoryo og pagsuporta sa mga operasyon sa division aron mapreserba ang kalinaw og seguridad sa area of responsibility sa division nga wala na presensya sa insurgencia. Sumala pa nga ang mga kwalipikadong CAFGO active auxiliaries mamahimong i-deploy ngadto sa mga patrol base sa mga lugar nga daplin sa baybayon o uban pang estratehikong lokasyon aron makatabang sa comprehensive archipelagic defense operation o territorial defense operation sa Philippine Army. Samtang ipasugdan ni Major General Alvin Luzon, commander sa 10th Infantry Aguila Division, nga importante matud pang ipadayon ang pagpalambo sa usa ka hanas og andam sa mga misyon nga mga auxiliary force. Matud niya, ang mga CAFGO active auxiliary pabiling kabahin sa pagkabot sa kalinaw o gas seguridad. Butang ang kinahanglan silang bansayon pag-ayo nga adunay disiplina alang sa pagserbisyo o pagpanalipod sa komunidad. Walay gipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kaniyang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
6: Nato yung propose po mga tropa si Katropa, si Kuan, si Senador Robin Padilla. Nga ang Pilipino mag-edad og 18 mga katropa ganto sa pataas mga kaigsunan, kinahanglan at automatic na mga katropa ipa-under kini sa Army Reservist mga katropa. Diba? So ipa-under, ipa-ilaw na sa Army Reservist dahil dugang kining pwersa mga katropa nga manalipod sa atong soberanya, manalipod sa atong komunidad mga kaigsunan. Alas 5:08 na ba?
5: Exciting Pilipinas!
6: Sa lain bahin sa itong mga balita, nasikop sa iniusaga operasyon sa kapulisan ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga wanted kinitungo sa kasong estafa diri sa lungsod sa Braulio Iduhale, Davao del Norte. Sumala usab sa Braulio Iduhale Municipal Police Station aga suspek usa kining kaminyo og residente sa may barangay Apukon, Tagum City din nadakpan pinagi usab sa pagpatuman sa warrant of arrest. Ang operasyon gipanguluhan kini ni Police Captain Alon R. M. Daog, ang OIC sa may Braulio Municipal Police Station, uban usab sa mga operatiba gikan sa Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, 11 o Sikan Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 11 o sa Regional Public Safety Battalion sa Duhali. Kani ang warrant of arrest isyo kanini ato ga Mayo 28, 2026 ni Judge Rona Becerra Cristobal sa Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City. Kalabot kini sa kasong estafa ubos sa criminal case number 30854. Giklaro usab sa kapulisan nga walay girekomenda nga piyansa alang adto sa manahisgutan nga kaso. Matud pa sa kapulisan, ang malampusong operasyon tungod usab kini sa lig-on nga koordinasyon sa ilahang mga unit sa padayon usab nga kampanya batok sa mga wanted person aron nga magapadayon ang kalinaw ug kahap sa mga katropa sa komunidad Exxon.
5: Exciting Pilipinas!
6: Samtang sa pikas bahin alas 5:00 na, naangon usab aga duha ka mga tao human nga aksidente ang usa ka wing van sa Purok 28 Sitio Banug, Barangay Palma Hill, Talaingo, Davao del Norte niadto ga Hulyo 2 ning kasamtang nga tuig. Base kani sa report sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, diha-diha nga mitubag matud pa ang ilang rescue personnel ubos kini sa giya usab sa Talaingo Mayor Johnny Libayaw.

0: Pod ngadto sa mga barangay ang mga sakyanan kini tungod usab mga tropa sa nagapadayon nga pagpaningkamot sa lokal nga panggamahanan sa Island Garden City of Samal sa pagpalig-on sa serbisyo sa mga barangay. Kani giblisingan na mga katropa 24 ka mga multi-purpose utility vehicles o MUVs nga ipanghatag kini sa nagkadaiyang barangay sa isla mga katropa. Sumala usab mga kaigsoonan sa syudad. Gamiton ang mga sakyanan alang kini sa transportasyon, energy response ug uban pa mga tropa makalihukan sa komunidad nga nagkinahanglan kini og epesyenteng mga paglihok. Ang 24 ka unit mao mga tropa ang unang hugna sa programa samtang ang nahibiling mga sakyanan aron makumpleto usab ang alokasyon sa tanang 46 ka mga barangay. Iplano karon nga mapalit mga tropa sulod sa kasamtangan mga kaigsoonan nga tuig. So, matod pa mga tropa sa lokal nga panggamahanan, kabahin kini sa saad ni City Mayor Limwil Reyes nga matagaan og service vehicles ang matag barangay aron nga mas mapaspasan pa ang paghatag og serbisyo sa katawhan. Mitambong usab mga tropa sa maong nga kalihukan, sila si City Vice Mayor Richard Gindulman, mga miyembro sa sangguniang nga panlungsod ug mga pangulo sa nagkadaiyang departamento sa siyudad. So klaro kayo mga katropa nga gikuha ang allocation nga budget ini sa tunada pa lang mga katropa sa atong kasayuran ang gisaad sa mayor. So sa city ni nga budget nga gipalit mga katropa gipanin kamulta. Maring unang batch 24 na 42 manika barangay ang Island Garden City of Samal. So di modo ang budget mga katropa gikuha kini allocation gikan mga katropa usab kini budget sa City Hall mga kaigsoonan. So karon mao man ang gisaad niya panahon sa kampanya. So na purchase na mga katropa ang 24, so aduna lay dugang mga katropa nga 38 kumbaga. Oh, 18 na lang. Kay 42 raman. So 18 lay kulang mga katropa. So 18 lang ka barangay ang kulang nini. So mao ni ang mas labi. Ah, hinaut pa ta nga kining nahisgutang mga vehicles mga tropa unit unofficial use only na ni siya. Dili kay family use only. Lisod kay family use only mga tropa. Ang pamilya ni kapitan may magdaldalag asam adto. Atong mga groserihan mga tropa dalaon ang kuan lisod na kay na paminawon. So standby na pirmi mga tropa dinha sa kuan sa barangay hall mga tropa kay bang emergency adunay mga magamit diretso di ba? Una na mga tropa dili kay emergency mga tropa adto sa pamilya sa official magdaldala dili na pwede mga kaigsoonan kay magatubang mo kaso ni anak bay kung naagi mo guko dinha kaninyo. Alas 5:19 na bay, drigapon sa atong pagpanaguba ng atong programa ang inyong tulumanon. Exciting Pilipinas! Samtang sa atong pagpadayon mga katropa sa atong programa, kadiyot lang at usang hataga pagtagad kining uban rin mga katropa ang mga ubay-ubay naman yung nag-message sa second batch sa atong minsay atong dawaton mga katropa. Babasahon na to. Si Kuan mga katropa. Si Diyos nga Rambo sa Mindanao. O, di na ba? Jan Rambo sa Mindanao. Kumbati mo lang. Si Alfredo Hikale, good morning, agaw. Humanaman ang rally sa IDSA. Way klaro. Bangag gihapon. Gibalhin man dito. Gibalhin gikan sa IDSA kay gibakwi ang permit. Pag kuan sa permit, abot nga to sa 36.500 tonelada ba itong nga kuan? Basura mga tropa nabilin. Gibalhin na dito sa kuan, gibalhin dito sa Bonifacio. Asa ba ito napit ha? Basta gibalhin ito mga tropa. Sa kuan, kaning ilang rally, gibalhin mga iksunan, gumikan kay kuan lagi. Kaya gusto ka dito mga tropa, katag kayo. Kanang kuan na kanang daghan mga tropang nagsagmuyo kay wa lagi sila makatrabahong uban gumikan kay nga traffic sila mga katropa ana siya. Jose Pida Tinambunan, good morning nga katropa ga Breadbone sa Exciting Pilipinas XFM. Happy Friday. Shout out lang ko dito sa taga Bugkaon, Lantapan. Kang Paribin Tinambunan, may buntag di pre. God bless ninyo diyan tanan pre. Ogya usab karon sa Busing Angel Chinsu Trading sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. May buntag diyan kaninyong hurot na sayo ko nga nagatanaw lang mo din ha kaya di matakabot din ang atong 107.1 Tagum City kay ang inyong ginapaminaw diyan 107.1 111.7 man mga katropa. Alright, di ba? Ana lang na siya. Okay, nang uban pa rin mga tropa gatanaw lang wa mag hatag maminsay sama na mga tropa ni Delife ni Dre Kisikwan, Delfinger, Delfinger, Ulidan, Nakang Irlinda, Lariosa, Kelio Verga, Ma'am Wilma Joaquin, Ma'am Mamnita Valderosa. Good morning, Mamnita. Kumusta man mo karon, Mamnita? Ang ato mga sukad kanya at hangtod karon nga mga nagapaminaw, nagatanaw, mga tropa sa itong mga programa sa XFM. Nagasunod-sunod lang yapo ni sila mga kaigsunan. Kariusab kay Kuan, kay Marlon Quer. Good morning, nagtanaw karon sa XFM Mati City, mga katropa. Yan sa atong Facebook page sa Mati City. Ma'am Nancy Camilo, mga katropa, nagtanaw karon sa katropang Ardel Cortez. Niya karon rin, mga katropa, sa Ma'am Nancy Camilo. Niya karon sa Sawata. Yan, good morning, Ma'am Nancy. Ka'am Philip Liciano, salamat, Ma'am Philip. Good morning, Sir Kip Sif. Always, God bless. Okay, salamat, Ma'am Philip Liciano. Hindi karon sa Mawab, Dawa, Dioro, Uban, Tibok, Membros, Pamilya. Daghang kasalamat yan imo, Ma'am. God bless po nimo din ha, Ma'am Philip Liciano. Salamat sa imong pagpalanog-lanog usab din na sa imong radio. Report ng mga katropa kay Kuan, kang Ricky Iray, kang Jerry Elihio, nga din sa kang Froilan Lopez, Inday Sombelio Duterte, o ingon mga katropa nga rin kay Levi Ibanez, o kang Ray Villamor. Ray, no? Ray, Ria Villamor. Good morning, Dre, kaninyong hurot, mga katropa. Salamat sa inyong makanunayong pagpalanog-lanog din ha. Nasayod ko nga, okay lang. Okay lang mo karoga buntaga din sa ato kapag panag-uban. Napod rin mga tropa si Kuan. Napod rin mga tropa si Mamili Rilampagos Kapala. Mamili, good morning. Ang parigaga upon mga tropa ni Mayor Joe Rilampagos. Mamili Rilampagos Kapala. Good morning na Mamili. Uban sab sa imo ang tibok members pamilya. Anak po dahin si Kuan. No? Membro sa LG... LGBT lami gihapon bisan tigulang matud pa mga tropa ni Rodolfo Gana Sumatra Aki. Yan si Aki mga tropa matud pa Aki membro gihapon sa lami gihapon bisan tigulang ada sir dia ay pag sir dia Aki Charito Inday Lapis Umalge. Good morning nimo diha ay. All right mga tropa, samtang sa pikas bahin mga kaigsunan direkta sa katapusan mga tropa sa itong mga balita sa Davao Region. Nakadawat mga tropa o cash gift incentive ang mga kwalipikado ga senior citizen sa lungsod sa Kapalong. Ubos kani sa Republic Act number 11982 o ang expanded centenarian act mga katropa. Kani gipahigayon ang distribution sa MSWDO conference room sa LGU compound Maniki Kapalong. Nga gipangunahan kini sa National Commission on Senior Citizens sa Cluster 8 Region 11. Sa pagkigtambayayong sa lokal nga panggamahanan sa Kapalong o sa Municipal Social Welfare and Development Office. Ubos mga tropa sa baoga balaod. Makadawat mga katropa o napulo ka napulo o 10 million naman. 10 mil ka pesos mga tropa nga cash gift ang mga senior citizen nga muabot kini ngadto sa edad nga 80, 85, 90 o 95 anyos. Samtang ang muabot mukabat na mga tropa ngadto sa 100 years old mga katropa, padayon gyapon silang makadawat og tag 100,000 ka pesos nga cash gift. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang programa kabahin gyapon kini sa padayon nila mga tropang pagpaningkamot sa paghatag usab og angayan nga pag-atiman, pag-ila og suporta sa mga senior citizen isip haligi kini sa inspiration sa komunidad mga katropang tigpaminaw. Samtang sa katapusang bahin naghatag usab og mensahe mga tropang pagpasalamat og pagdasig mga tropa si City Mayor Jose Rilampagos sa siyudad sa Panabo ngadto sab sa mga residente sa Barangay San Vicente isip kabahin kini sa pagsaulog sa adlaw sa San Vicente kagahapong adlaw Hulyo 2, 2026. Gani sa iyang pamahayag gipasiugda ni ini mga tropa sa mayor ang kamahinungdanon matud pa sa panaghiusa og padayon nga pagpaningkamot aron lamang mapadayon ang kalampusan og kalambuan sa komunidad. Matud pa niya, ang maong selebrasyon dili lamang pagtimaan sa fiesta kundi usaka usab kini kahigayon sa pag-ila sa mga nahimo alang kini sa kaayuhan sa katawhan. Yahog usab sa mayor ni Mayor Rilampagos ang tanang lumulupyo sa San Vicente na ipadayon ang kooperasyon og aktibong partisipasyon sa mga programa og mga proyekto nga makatampo kini sa dugang usab nga kalambuan sa ilang barangay. Samtang nagapadayon usab ang kasalogan ipaabot sa lokal nga panggamhanan ang ilang panghinaot nga magmalampuson ug malinawon ang tanang kalihukan isip simbolo sa panaghiusa ug pag-uswag sa komunidad. Exciting Pilipinas. Oras alas 5:26 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya, takaroon din hi, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Si Nong Tao tingga sa bunga.
2: Ya, yeah. Unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
2: Okay, daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kapsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo
14: supplement for men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
18: Yes to health.
19: Sister Pain.
20: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
24: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
23: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
24: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
26: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
27: Gusto mo limong isalista ni Manis Kapilya?
28: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
27: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
28: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
18: Exciting!
19: Exciting! Pilipinas!
0: Alright, balik na rin mga katropa. Alas 5.34 na ba? Pinigapon sa itong pagpanag-uban mga katropa. Hatod, pagyapon ka na to sa Sanson Plus Gold mga katropa. Basta gani mga Sanson Plus Gold ka, maka premium D3 ka o siyempre maka Santon Vitamin C ka, sigurado ko mga katropa, basko gi kanuna imong lawas mga kaiksunan. Matasada mga katropa pag tumbar sa trayo nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang atong Santon Vitamin C, ang atong Santon Plus Gold, ang atong Premium D3 Soft Gel Capsule mga katropa. Mapalit ka na diha sa nakariya mga butika at parmasya nationwide. Good morning rika nga John Jampon. Good morning dia sir. Mag-resab kang Ping Ping Tanchado Montesilio. Good morning, Sir Bong! Bugnaw nga buntag. Medyo bugnaw yung buntag na to karon mga tropa. Gumikan kay gipalibutan mga katropa. Pero ara-arang na rin kumpara kagahapon. Ara-arang rin makita natong gawas mga katropa. Kagahapon yun, grabe. Ang dag-o mga tropa, unya karon murag nakita naman itong hayag sa adlaw. So, ara-arang na gamay karon mga katropa. Alright. Ang saban eh. Kaliot lang mga tropa. Kay ato sang ipasipot kaning inyo mga balita rin nga gikan sa XFM Mindanao Reports mga katropa. Okay. Unahon ta mga katropa si Katropang Rustom. Kay dunay duha ka man naglahi kunong operasyon sa Bukidnon na sangpot kaning mga katropa, ni sangpot kini sa pagka kumpiska sa mga smuggled nga sigarilyo. Katropas balita, katropang Rustom Villafranca, XFM Bukidnon.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Duha ka managlahing operasyon sa probinsya sa Bukidnon ang nisangpot sa pagkakumpiska sa mga illegal o smuggled nga sigarilyo ni aton nakalabay nga adlaw. Usa sa mga operasyon gipahigayon dito sa may Vismin Village, poblasyon Pangantukan, Bukidnon, nga niresulta sa pagkadakop sa usa ka lalaki, 34 anyos, nga nadakpan sa akto nga nagbaligya og ingong kontrabandong sigarilyo sa iyang tindahan. Sa pag-verify, wala siya nakapresentar og bisan unsang legal nga papeles mao nga gikumpiskar ang maong mga sigarilyo. Nakuha sa mga personahe sa Pangantukan Municipal Police Station, kauban sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, Rural Health Unit, inabagan sa Bukidnon Provincial Intelligence Unit 10, ang upat ka packs nga Commando Red cigarettes nga nagkantidad sa 1,280 pesos. Ang nadakpan og mga nakumpiskar nga items, giturnover sa Municipal Health Office para sa husto nga pagdumala. Gitagaan sab siya og citation ticket nga pinitsahan og Hulyo 1, 2026 para sa unang offense nga may multang 1,000 pesos. Samtang sa Spring Village, poblasyon Pangantukan, Bukidnon, naadakpan usabang usa ka babaye, 29 anyos, nga nasapon sa akto nga nag-display og ingong kontrabandong sigarilyo sa iyang tindahan. Sa pag-verify, wala usab siya nakapresentar og bisan unsang legal nga papeles. Mao nga gikumpiskar ang sigarilyo nga usa ka rim nga fourth cigarettes, tulo ka packs nga Modern Red cigarettes nga adunay kinatibok ang kantidad nga 1,040 pesos. Ang nadakpan og mga nakumpiskar nga items giturn over sa husto nga pagdumala. Gitagaan sab siya og citation ticket nga pinitsahan og Hulyo 1, 2026 para sa unang offense nga may multang 2,500 pesos. Mga katropa, kape ba nga healthy imo gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Garustov, Villafranca, gikan Garustov. At doon na ito, mga katropa, si Philip Oligario sa General Santos City kay pagpanguma, mga katropa, sa Kabukira, Gabahin. Ginatudlo karong hinungdan, mga katropa, sa flash flood sa South Cotabato. Philip Oligario sa detalye.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Nagpadayon ng clearing operation sa Sanol Ecotourism Nature Park kanahimutang sa Purok Dam Barangay Landan sa Pulomulok, South Cotabato. Humana tabunan og yuta ang Tibok Resort tungod sa nahitabong flash flood ni aging adlaw alas 2:30 sa hapon. Sumala ni Dionisio Escaran, tag-iya sa mga resort, nga taligsik lang ang ilang nasinatian ni atong tungura. Apan na dunay makusog nga pag-ulan sa kabukirang bahin. Milabay ang pipila ka oras mibulaga kanila ang dako nga bahin sa yuta hangtod sa natabunan ang Tibok Resort. Tungod sa flash flood, dili na makita ang duha ka swimming pool ug nalubog ang usa ka minivan, top down og mga motor. Hinuon walay nadamay nga mga trabahante o guests.
5: Salaga is nag-emanate po talaga dun sa taas, which is as per assessment or analysis ko is due to degradation ng forest cover din dun sa taas.
4: Sa pagsusi sa Municipal Environment and Natural Resources Office, gikabutyag ni UP Abedin, Forest Protection and Wildlife Enforcement Chief sa Mendro, Pulomulok, nga dako nga factor sa flash flood ang pag-convert sa forest land gadto sa agriculture, kundi inag-unang panginabuhian sa mga lumulupyo sa kabukirang bahin ang vegetable production o farming sa pipila ka tuig nga minabay. Dugang pa ang epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo din ni aging Hunyo 8 ug ang sagunson nga pag-ulan.
6: Katong mga linog, mga landslide nga nag-agi, mao to'y iyang gianod na ubos.
4: Dugang pangakabahin sa Mount Matutong Protected Landscape ang nasampit nga lugar. Hinungdan ubay-ubay ang gilusad nga tree planting kaniadto ug walay nabantayan nga illegal nga aktibidad sa kabukirang bahin. Apektado karon ang panginabuhian sa maong resort, mukabat sa 300,000 pesos hangtod tunga sa milyon ang damage loss. Sa kasamtangan, padayon ang rehabilitasyon nga posibleng magdugay ug bulan aron hingpit na mabalik sa normal ang dagan sa resort. Mga katropa, ang mga dilubyo sama sa sakit, bisan asa, pwede mahitabo. Busa ang pingang imong kaugalingon, inuman sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
0: Isabas katropa ka Philip Oligario sa detalye sa mga report. Matupa na i-reaction rin mga katropa gahin-bahin sa pag-kumpiska ni mga sigarilyo, mga kuan, kontrabando. Matupan ni Wilmadri, mga katropa, dapat kuno ang mga dagko nga supplier ang dakpon, dili kay ang mga gagmay negosyante ra ang pangdakpon. Tama gyud kay noon. Mabitan na ito nakita karo, mga katropa. Kay gusto lang accomplishment aron nga makita mga tropa nga kontrabandong ipalusot, madakpan. Ato na sa mga tindahan, maniid ng mga tawag na itong intel dito sa mga tindahan. Na yung mga bayrim lang mga tropa din ha. Magpalit-palit sila ito, bayba sila mga tropa. Tis bayba na. Pag makapalit sila, diha na mga tropa, nga ilang kuan nga taga kuan me, police me. Kay bawal yung mga kuan, asay mong papilis diha nga nagtugot, nga mamaligya kaniini. Kay wala ni gitugot sa gobyerno. Kay wala ni tax. Diba? So dakpon, so magkamulta na hinoon. So likay na ninyo mga gagmay tindahan. Kay kamugit ang daling makitaan din ha. Labi na nagpalit din ha. Wa mo kailang nga kuan na dito, intil na dito. Gibadid ara mo din ha. Maunay, imbis mangyawat mo, kamo pa'y mayawatan din ha. Magpangalot mo sa ulo. So, reminder na to sa mga gagmayng tindahan. Ano lang, ayaw ba pamaligya ng mga illegal kay naay mga daghang panikti karon aron lamang naasali mga accomplishment. Pero ang mga tinubda na ini, nga dagko kayo mga tropa, tagsara kayo mga dakpan. Pero ubay-ubay na tayo nadungog karon nga milyon-milyon mga tropa ng mga smuggled gasigarilyo ang nagdakpan sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao, Udits Bukidnon, pati nadaghana mga katropa. Davao City, mga na-intercept nga bayban-ban nga mga smuggled gasigarilyo bagay. Samtang sa Pigas Bahin, ato na to mga katropa ang report gikan ni Ray Alinton. Kay katawhan ko nga dunay problema mga tropa sa titulo sa yuta. Giawag kini sa Pedro Agusan del Sur. Nga muduol mga tropa sa ilahang buhatan. Katropa sa balita, Ray Alinton.
2: XFM Mindanao Reports.
1: Mipaabot og importanteng mensahe sa pagpahimangno si Provincial Environmental and Natural Resources Officer kon Pedro sa Agusan del Sur, Forester Jerome Albia, ngadto sa mga katawhan nga adunay problema o kabalaka kabahin sa titulo sa ilang mga yuta. Matod ni Albia, bukas og andam kanunay ang ilang buhatan sa paghatag og saktong giya, tambag og tabang sa mga lumulupyo nga nanginahanglan og dakong kasayuran og suporta may kalabutan sa pagpanag o pagproseso sa mga dokumento sa yuta. Giyawag sa opisyal ang publiko nga direktang muduol sa Pedro Agusan del Sur aron masusi o matubag ang ilang mga problema pinaagi sa husto, hapsay o legal nga proseso. Dugang pa niya magpadayon ang ilang opisina sa paghatag o kalidad nga serbisyo aron masiguro nga ang mga isyu sa yuta matuki sa tukmang paagi o subay sa balaod. Gidasig usab niini ang mga interesado magdala sa ilang magigunitang dokumento aron mas mapadali ang paghatag og dinalian nga solusyon o giya sa ilang mga kahadlok og suliran.
7: Ato pong ipaabot sa mga atong katawhan nga ang DNR, andam kanunay kung aduna may concern nila, andam kanunay nga maminaw kung unsa man ang gusto og paminawon kay sila moy amo ang giserbisyuhan sir, ang mga katawhan diri karon. So dako mig pasalamat sir nga naa mo. So manginaot mi sa pinaagi kang ahensya, dako pa mig matabang dito sa community. Labi na katong mga nanginahanglan, labi na katong naagyod sa kapobrehon, no? Labi na katong nanginahanglan og mga titulo, nanginahanglan sa ilahang mga yuta nga matituluhan. Andam ang atuang opisina sa DNR. Usbon ako, ang atuang DNR adunay upat ka opisina sa Agusan del Sur, ang Sinro sa Bayugan, ang Anders ni Sinro Sara Pariho, ang Sinro Talakogon under ni Sinro Vince Estopito, ang Sinro sa Bunawan under ni Sinro Ruel Rosales o kang ato ang Sinro sa Loreto under ni Sinro Rosaline Argusino.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Forester Jerome Alvea, mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa mga balatian? Inom na sa Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Dekyosang Pilipino para sa Pilipinas, yadis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Ray Alburo Alinton. Samtang sa Pigas Bahin at balikan na itong Bukidnon, mga katropa, kay Principal sa Dao Integrated School. Gikumpirma ang memorandum circular gikan, mga katropa, sa barangay Dao sa pagpakansila sa klase tungod sa magahat, mga katropa, nga hulga. Yon, delikado mo po na. Kaya kinimagahat, bisakin siya mga kuwana, mga katropa, delikado na. Mga nagiingon, mga katropa, nga patay kung patay, buhay kung buhay. Katropa sa balita, katropa, nga Jonathan Soriano.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Nihatag og katinawad ang school principal sa Dao Integrated School og iklaro nga tinuod nga dunay secular memorandum gikan sa barangay mahitungod sa mag-ahat nga nitabo gikan sa talaingod sa pakiginabi sa XFM News Team sa principal ning adlaga Webes Hulyo 2 matod pa gisunod nila ang memorandum nga isuspenso aglasi aron na malikayan ang disgrasya kung gani tinuod nga dunay hulga og samtang magbuhat o pa og investigasyon.
9: Kuan ma'am, so far, hindi ko disapan sa memorandum o sa order sa barangay. Kantor kong mo hatin na itong memorandum o barangay na okay na may maklase, amo na mula itong kanang memorandum, ma'am. Kaya hindi pa man isa ito karong panahon na suod karong siguro kung sa nilagan na ng ilang karang maghahatya. Kaya daulap po may kung maklear na, mag-is na po ang barangay o manadir memo sa amo pa ibalo sa sklahan nga clear na pwede na memo create state. Pero kami sa dito, mas kay garila ila po may sa unsa instruction sa barangay, kung kami anong San Fernando sila kay na mas may connection na kaya may mga radyo. So kung sa ilang protocol, ano sa ilang protocol, awa na kay may ana kay focus raw sa mga bata, muskulahan, o sa instruction sa barangay.
8: Kay baluang ni Katap ang random circular number 2 o series of 2026 o pirmado ni Barangay Dao Kapitan Honorable Gisrela Baclarin ni ito ka Hulyo 1 nagmando sa temporaryong pagsuspenso sa klase tungod sa hulga sa seguridad tungod sa magahat sa karon nagpaabot pa ang tulungaan o bagong pahimangno gikan sa buhatan sa barangay. Mga katropa, hilig ka magkapi apang gilidaan kasi mong doktor nga magkapi. Sulay ang kapi sa Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Coffee Mix alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano X FM News.
0: Kisabas katropa ka Jonathan Lee Soriano sa detalye sa bagong report. Katapos ang report sa XFM Mindanao Reports mga katropa ginudahan nga drug personality dakpan kini sa bypass operation sa Barrobo. 27 mil kapesos mga katropa ka Siabo nasakbit katropas balita Ale Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
10: Ana nakaroon sa prisuhan ang usa ka gidudahang drug personality human kini madakpan sa gikasang bypass operation sa Purok 1B Barangay Poblasyon Barrobo Surigao del Sur nitong milabayng gabi. Gilusad ang maong operasyon bandang alas 9 sa gabi nga gipangunahan ni Police Major Andrew G. Lupian ang officer in charge sa Barrobo Municipal Police Station isip kabahin sa ilang gipahigayon nga padayong kampanya batok sa illegal nga droga sa maong lungsod. Nakuha og nasakmit gikan sa posisyon sa suspect sado ang 8 kasasi sa gidudahang Shabu nga dunay gibanabanang timbang nga 4 ka gramos og nagkantidad og 27 mil 200 pesos. Human sa malampusong pag-aresto, gipahibalo dayon ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa balaod sama sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act. Kasamtang karong anaa sa kustodiya sa Barrobo Municipal Police Station ang suspitsado samtang giandam na usab sa mga otoridad ang ipasakang kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Ikasabas katropa ka Ali Vicente sa detalye sa bagong report. Good morning rin mga katropa kay Rodel Opinaldo. Dari karon sa may Visayan Village o gangang Dato Jerry Sisbino. Dari karon sa may Braulio Edohale. Barangay Braulio Duhali, Davao del Norte. Matupang Pingping Tanchado Montesilio. Sir Bong, mangutana lang ko kung asa man jud ta magbayad og kuryente. Paminaw sa Bullseye karon nga programa mga tropa kay warag si katropang Arnel na apoy kasayuran niya na mga kaigsunan. Kung kinsa ang nagkuhan siguro billing sa inyo din na, diya siguro mabayad doon sa ba? Kung kisa nagbiling sa inyo, alalag ato mabaya, nagbiling ang Nordico. Unya, wa mo'y biling sa DLPC, alang-alang man o ato mabaya sa DLPC. Pero duha ang nagbiling din ha, mauna'y problema mga tropa, ato na mabaya sa DLPC siguro. Kay, naglibog, timo ko, naglibog ko ni ana. Pero na'y pagpasabot si katropang Arnel Cortez na mga tropa, kay Murag, aduna sa'y kasayuran ni ana'y mga kaigsunan. Aron mo mga sayon mga tropa, sa bulsa unya, pagpautanan ito ma'am Pingping. No. Kang Arturo Edkela, matupaya, good morning, Sir Bong. Ang mga bao-bao ipanawagan namo sa LTO nga ilaha huruton og dakop kay wala may franchise sa Rila. Wala may franchise na sila. Ang mga unyara. May precise na sila. Unya, siyempre, kadiyot lang kay diara-dara. Taas-taas mong guni. Wala, akong sangklaro na, wala may franchise na sila kay ang mga multi-cab o gapidi-cab hasta ang luuya sa Tagum. Isa ra ang legal sa legal sa pamasahero. Unya ang multi-cab o gapidi-cab ang LTO nga dili taga diha sa Tagum kinahanglan nga mahurot na ang bao-bao padakop ng bao-bao kay sila kuno iloy mga multi kaning mga tricycle mga tropa karon pidikap og kaning kuan re noon kaning mga tropa abot unsay mga reglamento na ini magigsunan LTO sige mong panakop LTO unya unsa may kuan sa syudad mga tropa nga naaman sila mga tropa mga terminal gyud mga igsunan kining bao-bao karon mga tropa panginabuhi pud na sila pero naantay boundary mga tropa asar sila dapita. So kana sila pa kana kanang minaw man taga syudad dato karon unsa ilang mga kuan mga tropa mga sulban ni anak mga kaigsuonan. Alright mga tropa, dirita sa atong weather update.
19: XFM weather update. Weather update.
0: Sa atong weather update karon mga tropa baning adlaw karon mga kaigsuonan sa Biyernes. Ang weather update ang tibok Davao region nagapadayon mga tropa karon ang makasinati og partly cloudy ngadto na sa cloudy nga kahangina kahalangitan mga tropa kamanangan uban usab sa kalat-kalat nga pangapag-ulan o thunderstorm mga tropa ilabi na sa hapon o gabi. So gidasig ang tanan mga tropa nga mag-amping tungod kini sa posibilidad sa kusog mga tropa nga ulan pagbaha o landslide sa mga gintawag tog delikadong lugar. So ang temperatura sa Davao City maglangkob ginigikan mga tropa sa 25 hangtod sa 33 degrees Celsius. Ang adlaw mga tropa misubang alas 5:31 sa buntag ug musalop kini alas 6:12 sa gabi. Uy, gabi na kay musalop no. Samtang ang bulan mga tropa musubang mga alas 9:15 mga tropa sa gabi ni subang nya musalop unya alas 7:55 sa buntag mga katropa. Mao kada mga kaigsoonan ang atong weather update. Magmatngon ug magamping kanunay para safety ta mga katropa sa atong paglakaw-lakaw ug sa atong pagpuyo mga katropa karong panahon na mahimo tang safety para magigsuon depensa sa pamilya.
19: XFM weather update. Weather update.
0: Para tayo oras, mga katropa, busunod lang express balita sa buntag. Dari sa Mati City, mga katropa, sa XFM 99.1. Mati City, inyong makauban, mga katropa, si katropang Kenz Acevedo. Kung din sa mga katropa, sa XFM 107.1, Tagum City, inyong makauban, si katropang Lars Sanyol, mga kaigsunan, mga katropa. Tabang sa master control, si katropang Gabalas. O kasimpre, mga katropa. Gitimon kami sa mga station manager Arnel Cortez. Sa mga general manager Edwin Garing. O kasimpre, mga kaigsunan, sa musab nga CEO President sa XFM Metro Philippines, sa tropang Doc Remilito Oy o si Ma'am Olivine Oy atong Vice President. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Daghang salamat mga katropa, exciting Pilipinas!
19: Exciting Pilipinas! Patasigon ka, bisan sa panahon, sa'yo sa kabuntagon sa among transmisyon. Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Apat sa dihang, sukan ng naminaw kong XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
13: X.
11: XFM.
13: FM.
12: Exciting.
14: Punta kayong tala, ani ata karon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Gwapo, si Nong Taon Tingga sa bunga.
14: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapagkagamit?
15: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
14: Kaya, dagan nga, salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
17: So
13: Karon nga nakagamit ka Krat Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
16: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungod sa Krat Gold.
13: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Krat
16: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Krat Gold.
17: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Krat Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Krat Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Krat Gold pwede sa tanang tanom. Ang Krat Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
26: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
18: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
20: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
18: The Secret of Health.
20: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
18: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
18: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
20: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pag tuod nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
18: The Secret of Health.
20: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
18: Santon Plus Gold.
22: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
23: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
22: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
18: The Secret of Health.
20: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
18: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
18: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
20: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
18: The secret of health.
20: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
18: The secret of health.
20: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
18: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Psst, pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting?
5: XFM.
4: Exciting!
18: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Hores que tropes XFM a les 6:04.
1: Express, pelites apuntant. Express, pelites apuntant.
2: Headlines.
3: Headlines.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, 503 ka mga kafgu. Di pa ilalom sa training sa 10ID Mawab Davao de Oro.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Pagtukod sa bagong school building sa 5 ka mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan, Stagom, kasado na.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balitang regional, taga Valencia City ng top 2 most wanted person regional level tungod sa kasong statutory rape, dakpan sa Cebu City.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balitang international, large-scale missile o drone strike sa Russia may resulta sa pagkamatay sa 13 ka mga individual.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balitang sports, King nagtinguha nga mahimong dugang import sa San Miguel Beer.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: O sa balitang showbiz, Village People singer Victor o Victor Willis may panaw na sa edad nga 74.
2: Headlines.
3: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM,
3: XFM
4: Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 3, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang dukan. Balita sa lukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatugan nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
0: Di pailalom sa training ang anaa sa 503 ka mga Citizen Armed Force Geographical Unit kon CAFGU Active Auxiliaries sa 10th Division Training School sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro. Informal nga giablihan sa 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army ang pagbansay ni atong Hunyo 30, 2026. Mulungtad matod pa og 45 kaadlaw ang pagbansay sa mga nasangpit nga sumalapag gidisenyo aron mapalambo ang kahanas sa militar, disiplina og kaandam sa operasyon ala sa ilang gikatakdang tahas sa dugang seguridad sa teritoryo og pagsuporta sa mga operasyon sa dibisyon. Aron ma-preserba matod pa ang kalinaw og seguridad sa area of responsibility sa dibisyon nga wala na'y presensya sa insurhensiya. Sumalapang ang kwalipikadong CAFGU active auxiliaries mamahimong i-deploy nga to sa mga patrol base sa mga lugar nga daplin sa baybayon. Uguman pang estratehikong lokasyon aron makatabang sa comprehensive archipelagic defense operation o territorial defense operation sa Philippine Army. Samtang ipasiugda ni Major General Alvin Luzon, ang commander sa 10th Infantry Aguila Division, nga importante iparayon ang pagpalambo o sa usa ka hanas o andam sa mga misyon nga auxiliary force. Matod niya ang CAFGU active auxiliary, nagpabiling kabahin sa pagkabot sa kalinaw o seguridad, butang nga kinahanglan silang bansayon pag-ayo, nga adunay disiplina alang sa pagservisyo o pagpanalipod sa katawhan.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
0: Samtang katropa, pagtukod sa bagong school building sa 5 ka mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Tagom, kasado na. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
5: Kasado na ang pagtukod sa bagong building ngadto sa 5 ka mga pampublikong eskwelahan sa siyudad sa Tagom. Kini human gipirmahan ang Memorandum of Agreement tali sa DepEd Central Office na girepresentahan nila Undersecretary Peter Irving C. Corvira o Assistant Secretary Aurelio Paulo A.P. Bartolome o City Government of Tagom na gipresentahan ni Mayor Ray T. Uy alang sa implementasyon sa nasampit nga proyekto. Unod sa baong kasabutan, ang pagtukod sa 3 stories adunay 15 ka classroom school building sa Bisayan Village, Central Elementary School. Og 2 stories nga doon ay 4 ka mga classroom. Sa Nova Puerza Elementary School. 3 ka stories nga doon ay 6 ka classroom. Sa La Filipina Elementary School. 3 stories nga doon ay 6 kalawak. Sa F. De La Cruz P. Sagun Elementary School. Og 4 ka story nga doon ay 20 kalawak. Tagom City Regional Academy for Senior High School. Personal usab kami saksi sa nang pinirmahay ni Davao del Norte Congressman Di Carlo Uyoy. Og ipasalamatan ang DepEd o ang LGU Tagom sa pagtinabangay alang sa sampit nga proyekto na nagkantirad og 185 million matod niya ang luwas nga moderno og epesyente ng mga pasilidad dakong tabang alang sa kalidad na edukasyon na ligong pundasyon sa maayong kaugmaon. Dugang sa kongregista ang parayo nga tinabangay sa lokal nga pangamanan og nasyonal maoy unang yawi sa daghang proyekto sa unang distrito din daghang batanon ang makabenepisyo di kalidad nga edukasyon aron moligon ang tuhod makasugakod bisag magluhod magturbo melinanser matagnulog alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay wing van nga naksidente sa Talaingod, duha ang angol. Atong sayron ang detalye ka tropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
6: Naangol ang duha ka tawo human nga aksidente ang usa ka wing van sa Purok 28, Sitio Banog, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte niadtong Hulyo 2, tuig 2026. Base sa report sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, diha-diha mitubag ang ilang rescue personnel ubos sa giya ni Talaingod Mayor Johnny Libayaw nga mao'y MDRRMC chairman. Gihatagan dayon og first aid ang duha ka mga biktima nga nakasinati og mga samad bunog ngadto sa ilang kalawasan ug dali usab kining gidala ngadto sa Balay Tambalanan alang sa dugang eksaminasyon og pag-atiman. Padayon pang imbestigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an ang hinungdan sa maong insidente. Katrupa kung nangatol ang iyong kalawasan, haplasi ka na sa Santon Herbal Oil. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katrupang Bong Algabri sa maong balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 11 na itong oras, mga katropa sa Pikasbahin. Sa balitang lokal, malampusong ipaigayon sa lokal nga pagkamahanan sa Panabo City ang serbisyong barangay o plan kalinaw sa Porok Jess, Andrea Barangay, New Visayas sa Panabo City ngayon itong milabay ng adlaw. Isip kabahin sa programa sa pagdala sa mga serbisyong

0: sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Oras katra pala sa 12 na sa buntag. O karon sa ulay detalye sa balitang lokal. Toda driver sa Davao City walay mahimo sa minimum nga 10 pesos singil o pamasahe. Mga warik-warik pabiling gi problema. Alas sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report. Aminado ang pipila ka mga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association kon TODA sa Davao City nga wala na kini mahimo nga pabiling 10 pesos ang gitugot alang sa ilang singil pamasahe taliwala sa taas nga presyo sa produktong lana. Sumala sa tricycle driver nga si Alias Carding sa Matina Tricycle Operators Drivers Association kon Matrioda, kinsa anaa sa unom katuig na nga namasada dili matud pasarang ilang kita sa maong sitwasyon, ilabi na nga ni dagsa ang mga warik-warik kun illegal nga nagapamasada sa ilang lugar.
3: Kung ilahang mayo nga kanang pamagi, okay lang, pero kami, iluya gina mo. Murag di gyud kabuhig pamilya na. Napailain tayo kanang option nga mantrabaho mi client. Trabaho mi client. Kaysa ani mag-drive nga. Ang kulurong pa yung mas kalibutan. Di na ma, oh, tanawag ko na. Kanang mo mga padinamper. Tanan. Muna yung kalapan sa mga warik-warik. Kundi, napag isla implementation na saan na pagkabuhi na mo ani.
2: Susamang kadismayasab ang gibati sa tricycle driver nga si Ronald. Kinsa 20 katuig na nga namasada, human nga daw wala gihatagan og pagtagad ang ilang sitwasyon.
4: Inokomend na may ana sa mga dispisos, kaya maano may naandang tao sa mga tao na diri sa among mga pasayero. Antod sa antod na na, gisling Japon. Dili na mapakunod kasi taas ang gasolina god.
2: Hinoon, aminado sila nga adunay ubang pasahero nga nakasabot sa ilang sitwasyon og dili na nagapangayo og sukli sa ilang mga pamasahe. Kampante na matud pa ang maong tricycle drivers kung himuong susama ilang singil pamasahe sa public utility jeepneys nga dunay minimum 13 pesos. Nasairan nga gipakusgan karon sa Davao City Transport and Traffic Management Office ang ilang kampanya batok mga abusadong tricycle drivers nga naga-overcharge kung asa gipang paskila na niini og fair matrix tarpaulins ang mga TODA isip giya sa regulasyon sa singil pamasahe og pamaagi usab alang sa mga pasahero paunsa isumbong ang abusadong tricycle o PUV drivers. Usasab ka Davaoenyong commuter ang aminado nga naglung tag ihapon ang ubang abusadong tricycle drivers.
5: Kung inahatag nga pamasahe sa kada drivers is 15 kasi ano mangyod nang mahal na kayong gasolina na karon.
6: Napoy nasakyan ni mga tricycle driver nga dagko paningil ma'am.
5: Ay oo, kapag ano mo sakay kag paikolan tapos mo baba ka dire sa Pamatina. Ilang singil is nasa mga 20 pesos.
6: 20 gyud. Pugsun pug kausahay ma'am.
5: Oo, kay mo ana man sala nga ma'am. Kulang imong bayad ma'am 20 na mong itiriya.
2: Ang tingog sa commuter nga si Chen. Mga katropa, aron kanun ikitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional, Balita sa Regional.
1: Oras mga katropa, alas 15 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod ko na ito sa Xanthone Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta daw adlaw og Xanthone Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Taga Valencia City nga top 2 most wanted person sa regional nga level tungod sa kasong statutory rape dakpan sa Cebu City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Michael Ricabo.
0: XFM Report.
7: Nagapan sa mga personay sa Valencia City Police Station, kauban ang mga personay sa Pinamungan Municipal Police Station, Cebu, PPU, Regional Detective 10, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 10, Bukidnon Sikan Provincial Mobile Force Company, og 10 Third Maneuvering Company, Regional Mobile Force Battalion 10, ang most wanted person, top 2 regional level sa sityo targitan, Barangay Pandakan, Pinamungan, Cebu City, ang dinakpan usa ka Glendale Pagabuta, 37 anyos, Olitao, construction worker og residente sa Proc 5, Barangay Tungantungan, Valencia City, Bukidnon, tungod sa warrant of arrest sa kasong statutory rape 7 counts nga pinetsan ni adtong Marso 18 nga walay girekomendar nga bilban. Ang narakpan karon ang naana sa kustodiya sa Pinamungan Municipal Police Station para sa dokumentasyon og iton over sa korte nga nag-issue sa warrant para sa husto nga pagdumala. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakikita.

0: Pusong Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Recabo. XFM News!
1: XFM Report!
2: Nagasalamat katropang Michael Recabo sa detalye sa report.
1: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag!
2: Samtang giayong katambutso sa generator, gitudlong hinungdan sa pagkasunog sa tulo ka mga fishing boat sa Jansan. Manukad gikan sa XFM Jansan, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Report.
3: Subling nagpainom doon ang Bureau of Fire Protection o BFP Jansan ngadto sa mga negosyante nga siguraduhon nga permanenteng ginatuman ang mga safety standards aron malikay sa mga sunog. Kini alayon sa pagkaugdaw sa tulo ka mga fishing vessels sa usa ka pribadong kumpanya sa Barangay Tumbler Jansan na kalabayng adlaw alas 2 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 ni 12 Bakate, imbisigador sa BFP Kalumpang Substation nga pagresponde sa kabumbirohan. Miulbo na og maayo ang kalayo. Hinungdan nga nagtinabangay na ang dagang mga fire truck. Milabay pa ang tulo ka oras una gideklarang fire out ang sunog subay sinisyal nga pagsusi samtang ginarepair ang tambutso sa generator sa fishing vessel nga FB3RI dungan sa pagload og krudo alang sa ilang duha ka semana sa laod. Wala nabantayan nga kalit pinilaab ang kalayo. Nadamay usab ang katapad nga mga fishing vessel nga MG83 og Macmud 08 tungod sa makusog nga hangin og gabok na ang pipila ka parte sa mga nasampit nga vessel.
4: Nag-initiate sila og kaning hot works. Pinaagi itong hot works, wala nila nabantayan nga after several minutes ni kalayog yun ang fishing boat.
3: Inoon, walay nasamdan ng mga trabante sa maong insidente. But pang balikan sa mga otoridad ang lugar, aron subling imbestigahan. Mga katropa, aron magpabiling nagdilaab ang gugma ninyong mag-asawa, tumar og Turbo Dietary Supplement for Men. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat ka tropang Ivan Polonan sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Samtang adunay lola nga street level individual pusher dakpan sa bypass operation sa Butuan City. Alang sa kumpleto detalye ka tropang Junji Librias.
1: XFM Report.
5: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka lula human nakuhaan og gibanabanang 136,000 kapisos nga kantidad sa gituhang Cebu atol sa gikasang bypass operation sa Purok 19, Barangay San Vicente, Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspitsado nga si Lula Elsie Magidala na ilhan usab sa alias nga Madam Lula, anaa sa hustong panuigon, dalaga, walay trabaho og kasamtangang nagpuyo sa Purok City, Barangay Ongyo, Butuan City. Nakuha sa posisyon sa sospetsado ang 20 kagramos sa gidudahang Cebu nga nagakantidad sa 136,000 kapisos sa lakip usab nga nakuha ang 4,000 nga bypass money nga gigamit sa operasyon. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Ramon Atinta Jr. ang hipi sa City Drug Enforcement Unit inubanan sa Tibok Persa sa Butuan City Police Station 1. Sumala sa mga otoridad si Madam Lula na record ubos sa kategoryang street level individual drug personality. Kining maong karampusan nagpakita sa walay puas nga pagpaningkamot sa kapulisan aron batukan ang pagkailap sa illegal nga druga og masiguro ang kaluwasan og seguridad sa komunidad. Tungod ni ini nagpadayon ang panawagan sa mga otoridad ngadto sa publiko nga suportahan ang kampanya batok sa illegal nga druga og daling i-report ang bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang dapit. Ang suspitsado anaana karon nakakustodiya sa buhatan sa PNP ug mag-atubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunay ligon ang atong panglawas ug mahilayo sa bisan unsang mga balatian, mag-Xanthone Plus Gold ug Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat ka tropang Junji Librias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Oras mga katropa, lasay sa 21 na sa buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ka nato sa Xanthone Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloki ang patumpatong kabalatian. Inumi ka ng adlaw-adlaw o Xanthone Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika na dolmismo sa inyong mga lugar. Atong sayron, katropa, ang mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
6: Express Balita. Sa detalyan mga balita, mga katropa, tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang tatlong araw nitong peace rally bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap sa nakaambang kasong plunder kaugnay ng umunoy hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign contributions. Nagpasalamat si INC spokesperson Edwil Zabala sa mga nakisa sa kilos protesta at iginit na naiparating nilang kanilang panawagan para sa katarungan at pananagutan. Matatandaan na ininaos ang unang dalawang araw ng rally sa EDSA People Power Monument bago ito inilipat sa Liwasang Bonifacio matapos bawiin ng Quezon City Government ang permit para sa ikatlong araw. Ayon sa Philippine National Police, naging mapayapa at maayos ang kabuuan protesta sa kabila ng ilang minor incidents noong unang araw. Pinatayag umabot sa mahigit 2,200 ang dumalo sa ikatlong araw ng peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio nitong Huwebes. Ayon po ito sa Manila Police District.
1: Express Balita.
6: Handa ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na ipatupad ang anumang warrant of arrest laban sa mga matatas na opisyal ng pamahalaan sa oras na magpalabas ng warrant of arrest ang korte. Ito ang pahayag ng CIDG-NCR matapos ang isinagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo o INC bilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta na posibleng maharap sa kasong plunder na inihahanda ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umaray 75 million pesos na donasyon ng siya'y kongresista bago ang halalan noong 2025. Ayon kay CIDG-NCR Director Colonel John Giagi, wala pa silang natatanggap na warrant of arrest laban sa sinumang mataas na opisyal ng gobyerno. Gayunman, tiniyak niyang nakahanda ang CIDG na ipatupad ang anumang utos ng korte.
1: Express Balita.
6: Tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na isang uri ng pananakot at nonsense ang nakaambang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa isang ambush interview, sinabi ni Cayetano na layunin naman ng kaso na takutin ang mga opisyal na kritikal sa pamahalaan at nagsusulong ng investigasyon sa umunay flood control anomalies. Nakatakdang magsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Marcoleta, kaugnay ng umunay 75 million pesos campaign donations na natanggap nito. Ayon kay Cayetano, may mas malawak na implikasyon ang kaso sa balanse ng puwersa sa Senado, kabilang ang usapin ng impeachment at iba pang mamahalagang issue. Sa kabila nito, iginit ng senador na ipagpapatuloy nilang paglaban sa katiwalian at panawagan para sa hustisya.
1: Express Balita.
6: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na gagamitin ito ang testimonya ng walong dating bodyguard ni dating kongresista Zaldy Co na nagpakilalang bagmen bilang bahagi ng kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umunay flood control anomaly. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, 18 dating bodyguard ni Co ang kanilang in-interview. Ngunit 8 lamang ang napiling maging bahagi ng ebidensya matapos makitang malinaw, magkakatugma at tiyak ang kanilang mga salaysay tungkol sa umunay paghahatid ng salapi kina Romualdez at Co. Sinabi rin ni Clavano na antalang paghahain ng kaso dahil hindi pa napipirmahan ang mga affidavit ng mga testigo. Ayon sa kanyang abogado ng mga dating bodyguard ay humiling ng karagdagang panahon para sa pagpirma ng mga ito. Matatanda na ilang beses na banggit ang pangalan ng kongresista ng mga nagpakilalang bagmen sa naisagawang mga pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Iginit naman ng kampo ni Romualdez na ang pananagutan sa namang irregularidad ay batay at dapat ibatay sa konkretong ebidensya at hindi sa amunoy political convenience.
1: Express Balita.
2: Balita sa international. Alas 6:26 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatod ko na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, aron makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinaupermintin ato ang vision. Inam dadlo-adlo o Vision Express of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag.
2: Naglusad og large-scale missile o drone attacks ang Russia sa kapital sa Ukraine nga Kyiv. Nga resulta matod pa pagkamatay sa 13 ka mga individual. Ibakwit usab ang pipila ka mga residente gikan sa ilang mga panimalay samtang napadayon pa ang sunod-sunod nga pagbomba sa mga building sa kapital. Nahitabo kini pipila lamang ka oras human magpasidaan si Ukraine President Volodymyr Zelensky nga nangandam ang Russia alang sa usa ka mas lapad nga opensiba. Base sa kompirmasyon sa UNIHED Military Administration Timur Tikhachenko, apil sa mga namatay ang pipila ka mga bata. Madabaniya parayon pang gitarget sa Russia ang mga residential areas nga maoy hinungdan sa pagkamatay sa mga sibilyan. Samtang giangkon sab sa Russian Ministry of Defense nga ilang gitarget ang mga energy facilities. Isip tubag sa pag-uhay ng mga pag-atake sa Ukraine.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Oras mga katropa, alas 27 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Detalye sa balitang sports, hatod ka nato sa Turbo. Mga mister, nga di na kayo makahatag kalipay kang misis. Naglingo-lingo na si misis, kadi na kayo malipay. Pagpalaban ng mister sa kapsula nga pula, kini ang Turbo. O sa kadaitari food supplement for men, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Nagpahayag si George King sa iyang tinguha ng mahimong permanente o kasaligan ng import sa San Miguel Beer. Human sa iyang impresibong debut sa PBA samtang o sa miaging season. Bisan pa bago pa siya sa Beermen, nasayod pa si King kinahanglan man niyang pamatud-an ang iyang bili aron makuha ang pagsalig sa koponan sa dugayng panahon. Si King adunay kasakasinatian sa NBA isip miyembro sa Phoenix Suns o Dallas Mavericks. Nakatagdayon og dakong kontribusyon sa Blackwater. Sa dihang gipuli dila ni Ricky Lido, nailan usab siya sa iyang kusog sa opensa. Nagipta ang pag-score og 64 puntos batok sa rain or shine. Bisan pa niini, wala siya gipabalik sa Blackwater apan sa bagong season nga nagbukas sa oportunidad alang sa Beermen nga kuhaon isip ilang import. Naglaumsab ang Beermen nga si King nga mahimong dugay nilang import sa Governor's Cup. Labi na kay balin-balhin ang ilang mga reinforcement sa miaging season. Samta nagpadayon ang naturalization process ni Binnie Boatwright aron mahimong kwalipikado sa Gilas Pilipinas o mahimong regular nga import sa Commissioner's Cup. Naglaumsab si King nga makabot ang susamang papel sa Governor's Cup o mamahimong ligon nga bahin sa San Miguel Beer sa umaabot.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Oras mga katropa, alas 29 na sa buntag.
1: Showbiz News, Showbiz Balita.
2: Detalye sa balitang showbiz. Sabag nato kini katropa sa Clear Skin Beauty Soap. Parang mas mulumoy, muhamis, muputi ang kutis. Nus-nusi ka na maring o Clear Skin Beauty Soap. O sa kaherbal nga sabon, igama sa Yes to Health. Mapalit ta sa mga parmasyag butika, nga dool mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, ang Village People singer nga si Victor Willis, mipanaw na sa edad nga 74. Ato ning siron katropa ang detalye. Pinaagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
7: Makasubo ang balita mga maring today. Ay nako mga maring, nipanaw na ang co-founder o lead singer sa sikat nga disco group nga Village People nga si Victor Willis sa edad nga 74. Ikumpirma sa iyang asawa nga ang iyang pagpanaw human siya matakdan og agresibong balatian. Nataw sa Texas ang musikiro og usa siya sa nagtukod sa grupo kaban sa pagsulat sa mga hit song nga YMCA and the Navy og Macho Man. Nailhan ang Village People tungod sa ilang talagsaong costume og choreography nga makahatag kanila og dakong kasikat sa international music scene. Hala, uy, sila nga ni Panaw di ay. YMCA. YCCA. Ay, naku, mo totoo ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday, Erika de Ligua, Padre Mestay, sa Ayapan, ayaw ko piyan sa basig mapuhon, maako na ka. Daghang kayong salamat, babae!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Daghang salamat, Maring Inday, Erika, sa detalye sa report. Oras, mga katropa, alas 31 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
2: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 3, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawas, mga katropa, mga pare. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. ay gamagawa musunod na ang bullseye at ang makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
9: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
10: XFM.
9: Exciting.
10: XFM.
11: XFM.
12: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
13: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo o dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
15: Punta kayo niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa mga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Gwapo. Sinaong taon tingga sa bunga.
15: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
16: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
15: Kaya daghan nga salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
18: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
15: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
18: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
19: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup,
10: at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
20: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
21: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
10: The Secret of Health.
22: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
23: The Secret of Health.
21: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
24: Vision X Plus user, atong paminawon.
25: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
26: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
21: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
23: The secret of health.
26: Zanthone Plus Coffee Mix User.
0: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
26: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
23: The Secret of Health.
21: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones. Nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
23: The Secret of Health.
21: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
23: The Secret of Health.
21: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
2: XFM.
9: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Umayang bunta, karin yung tanan. Mga tropa, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala, sa tumbag pa na gumanuman sa tulumanong Bullseye. Bullseye! Adlaw karon, mga higalang Biyernes. Thanks God, it's Friday, matod ba? Adlaw Biyernes, pizza tres, mga higalas, bulan sa... July 2026. Sa gyapon ninyong alagad sa kanginan, sa ngans kinatibukang puwersa, sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum. Kami mga higala, makaiguban ka ninyo hangtod. Alas 10 ang takna sa buntag. Alas pagtunol ka ninyo mga katropa, sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyong isgutanan, di ikaw kakuigsyon na dunay dakong kalambigitan. Apan sa di pa mga higalas, paginod nato sa unahan, tugtitas pag tunol sa ato mainiton nga pagpanimbaya. Sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan dinay mga higala sa nagalayang bahin sa Tagum City sa 23 ka mga barangay mga higala naglangkob nini. Good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Mayong pagpanikay sikay kaninyong tanan sa ato mga katropa riha sa mga kabarangayan may higala na sa mga lagyong bahin no na sa mga gitawag natog mga rural barangays no dini mga higala sa ato ang dakbayan. Kumusta man, may galak, may pag higop-higop sa kapilya. Taod-taod, butim black ko taod-taod, bay. Ay, nakaduha ka baso na mangkukubuntag pa sa'yo ba? Ay, sayo-sayo ko nakamata. Nakatimpla ko, duha nakabaso dahil ako nakalas. Karon na, sigundahan na po na ito, nigtimpla, may galak, Santon Gold Coffee Mix. Alas 6:57 na, may galang tagda sa itong bagbanagumanuban. May buntag usap sa itong mga katropa, dres mga kabarangayan. Nga ani amay gala sa atong sentrong bahin sa syudad maayong pagpanikay sikay.
1: Good morning.
0: Ang mga katropa usab nato diri sa lalawigan sa Davao del Norte. Dili mga higala sa may Island Garden City of Samal sa Panabo City at mga katropa diya sa may Santo Tomas. Mga katropa nato diya sa may Carmen, may Braulio Duhali, sa Wata, Asuncion, Kapalong, Talaingod, New Corilla. Good morning.
1: Good morning.
0: May good morning kini yung tanan sa mga katropa usab diri sa Davao de Oro. Dili mga higala sa may Laak, Mawab. O, gyan may gala sa may Nabunturan, Montevista, Mungkayo.
1: Good morning!
0: Mga katropa sa nato, dari may gala sa may Compostela, New Bataan, o Maragusan.
1: Good morning!
0: Lahos na mga gala dari sa may Mako, Mabini, o Pantukan, may buntag.
1: Good morning!
0: Mga katropa o sub dari sa Lawigan, sa Davao Oriental.
1: Good morning!
0: Mayong buntag sa mga katropa, mga kalumunan na to. Dinikaroon mga gala sa Mati City. Itong mga katropa na Minaro, binagi sa 99.1 XFM Mati. Okay, nakakutay sila karon mga higala. May pagpanikay sikay sa ato mga Matiniano.
1: Good morning!
0: Ato mga katropa usab diris Bukidnon. Mga katropa na ito diris Davao City. Mga maabot sa itong signal. O, mga spillover na ito diha. Mga anaa sa YouTube nagtanaw. Alam ayong bunta, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning!
0: Ato mga katropa usab diris sa may Agusan del Sur area. Huwag asa man ni maabot, may higala nga ito ang... Pag-sibya, kita mga higala naghinaot, nga naamo mga higala sa kapis, kais panlawas, og panghuna-huna, og ang grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom, may muna nagbudagaya ka na itong tanan, inglaing adlo no sab, laing panid na sab, sa ito pagpagabuhi babaw ni madanlog tang kalibutan. Of course, sa ito mga kaigsunan kiron, na nasa ilang tagsa-tagsa ka mga padung sa ilang mga trabaho, amping kamus kanunay, sa mga kaigsunan diha ka na gandam, imarosab sa pagtungha sa mga kabataan. Alamayong pagpanikaisikay ninyong tanan mga katropa. Itong mga nag-drive diha. Itong mga nag-maneho diha may gala. Nag-monitor sa ilang mga sakyanan. Amping kanunay. Monitor yun sa kadalanan. Inahanglan mga higala nga ang imong gitawag nga undivided attention 101% na naaka mga higala sa imuhang kuan. Sa tawag ni ini kining imong gitrabaho o imong pagmaneho mga kaigsunan. May buntag sa itong mga katropa dari sa nagalantaw sa itong YouTube channel. Kumusta mo mga higala? Usa-usahon sa natunig attendance. Patapukon o sa nato na dari sa tabay higala sa itong mga pages. No? Sa pagkausa, Kabisayan o Mindanao. Mayong buntag, kaninyong tanan. Welcome, may higala. Subag ba nagubanuban sa tulaman ang Bullseye.
2: Bullseye. Kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Hi, good morning sa ito mga katropa. Sila si Eugene Uyangurin. Good morning, katropa Carnel. Ang sitwasyon karoon ni Joel Ogchis Escudero, murag na ay 45 na katutok sa ilaha kung muli ko'y gani sa impeachment nga magsugod sa Lunes mukalit lang o kahinog ang ilang kaso. Pero mo na mga igalagi panghinayangan na to. Gawikan kay magsugod na ang impeachment niya. Wala bagay gala, simbakog. Mugawas mga igalang Juan Dobares, which is dakong posibilidad nga ila yung dakpon mga igala si Marcoleta. Kung niya hinunuha mga igala nga ang plunder is non-bailable. Why piansa bagay igala ang plunder? So, ma-exclude na ni mudaan si Marcoleta diha sa kini bagay igala ng impeachment trial. Yes, maayo manong dato, mangutan na bay. Okay, judge ko na. Mahimang punto mga igala, mahimang ko na silang senator judge. Kung niya abogado na siya mga igala, so may, kumbaga, makasalig ka ba? Unlike mangod sa gihimo karon sa prosecutor, yan ay mangod na bay. Sa akong tanaw, kining impeachment trial, they are not really looking for justice or seeking justice, mga igala. No? They are seeking for Sara's conviction. And that's two different things, mga igala, in my own opinion. I don't know kung sa inyong opinion, but in my own opinion, mga igala, that's two distinct and different things. Pag mayingon ka, mga igala, justice, where we are in the investigation, mga igson, and we don't know yet, no? Not because gisulti, mga igala, ni sa tong tabaghag tong kidnapper nga testigo, no? Not because ginaay mga dokumento, mga higala, si kining Luistro necessarily follows, mga higala, nga tinuod ng impeachment. No. I think ang impeachment, mga higala, is more than just a preponderance of evidence. Kinahanglan pa nimo mapamatud-an nimo diha, mga higala. Mapamatud-an yun nimo na diha. Nga una sa tanan, wala ba'y pamulitika kining gihimo karon mga igsoon nga impeachment complaint o impeachment process, trial procedure. So may tawag niya na mga igala. Nabanay kuan kay pinakalisod kaayo na mga katropa. So ang among giat ngan, o ang atong giat ngan diri mga igala is to see who's telling the truth mga igala. And the prosecution mga igsoon, wala na, dili na justice ang ilang ginakuan nga pangitao na itong justisya ni. No. They are really into conviction, mga igala, kang Sara Duterte. Kay para nila, mga igala, wa pa ni mahumantanan, guilty na si Sara Duterte. Muna'y para sa ilahin. No, hindi na tayikating ha. Kay sila man karon ang nag-akusar. Nag-akusar ha? Oh, dili nag-judge. Nag-akusar pa lang sila, pero sa ilang tunada, na'y pinaampu-ampu pa sila, mga igala, nag-akusar naman. Good. Muna makaingon ko, mga igala, nga seeking justice and conviction, mga igala, to Sara Duterte is two different things. Lahit na siya?
1: Bullseye! Huh? Bullseye!
0: Gawas naman kung doon yung tayo process, mga igala, nga wala ma-impluensya he. At doon na, mga igala, ay proseso nga wa, mga igala, gibraso. At doon ay proseso nga wa, pangkasuhi. Ana, hinoon siguro, mga igala. Pero kay giuna magpang bigti, mga igala, ning mga senador nga dunay dakong posibilidad nga mo pabor ni Sara, di mo tap, di mo taphon dito sa area ni Gatchalian o sa tampi ni Gatchalian, mga higala. How paunsa ta makumbinsi mga higala nga kini tanan o kina sila mga higala Rizon Tiberos, Ping Lacson o mga senador nga tuwa dito mga higala sa habig ni Gatchalian. Paunsa ta makumbinsi mga higala nga they are really for kini ginatawag mga higala impartial nga investigasyon. Or doon na sila daan mga higala ay judge, a judgment, ilan na lang iagi for formality sake na lang kunuhay mga kaigsoon. Oh. Eh, ilan man kung dapat equal ang standing, no? Equal ang posisyon. Karon mga higala kay gituyo mga nila nga gigukod tanan, human kang Marcoleta kinsa pay gukdo nila, anamon nila na. No, anamon yun nila hantod nga gamay nalay mabilin or wa nay mabilin. Sila na lang yung mabilin diya mga igala sa Senado. May pag ilan ang lamlamo ng ilang Senado. So, sadya, malipayon mga igala si Erwin Tulpo. No, malipayon si Erwin kay gumikan mga igala sa iyang bendalo. No? Gumikan sa iyang bendalo mga kaigsoonan, posibleng mo gawas. No, ang kining Juan Dobares kang Marcoleta mga kaigsoonan. No? Yeah, gumikan lang maigalak ay naay nag-donate niya sa eleksyon. Samantala kang BBM maigalak naay mga nag-donate sa eleksyon, gihimo pag yun niya mga opisyal sa gobyerno ang mga nag-donate sa eleksyon. Diba no? Hamay mas bugat niya na mga igala. Kanang ka Marcoleta nga wagin makabenepisyo mga igala sa ilang gi-donate. Ha? Ano na, na, na, na, na appoint si Marcolita, di ba na siya pwede mag-appoint? Ha? No? Kanang, iya mga igala, mga donors nga, wa ka binipisyo, mga igala sa ilahang, kuan? No, ilahang gi, tawag nini mga igala, gi, donar? Kaysa katong ni donate mga igala ka BBM, nga, ang isa nabutang mga igala sa PCSO, ang isa mga igala na asa, alam mo na. No? Asa may bugat yan na baga kaigsunan. Samantala, kini mga igalang nalambigit sa korupsyon. Gawas nun, kaayo. No? Wow, mga igalang pa yung mga kasika sa mga kaso. So natural, mga igalang ang tao, no? Maglabad yung ulo, mga kaigsunan. Apil-apilan pa ng mga pari. I mean, wala man siguro yung problema o kanang kuan, pero isood ninyo sa inyong misa. Ano, huwag ko problema kahit di man ko Romano Katoliko, but baka ingon ko ba nga it could be scandalizing to your members or to your faithful, or doon namin makasabot ana, pero ang uban na nga mga Katoliko buhang yung good nga pwede dili lang diha sa altar, do not do di ay lang buhata diha sa sanctuary kay kanang tibuok kuan sanctuary manguna ba kanang sa atubangan nga bahin beyond the rails mga igala kuan na siya sanctuaryo na siya o niya ang altar katong main table mo na altar

0: Alas 7:07 na pagkaigalan, tag dash buntag, parayon ta. Nanimbaya pa ba yung ko? Oh, pero nasi na ko naman ni na tuloy-tuloy naman ni. Dali lang, dali lang, dali lang, no? Alas 7:07 na pagkaigala. Unayahang yung unta sa mga hinilip man tanan, pero kining pipila ka mga grupo, mga higala sa mga pari nga grabe good with all the conviction mga higala and with all their ano good tibuok kinabuhi, no, kasing-kasing, no, nga ilang panawagan is convict Sarah now. Di ba pwedeng manawagan ta nga let justice prevail? What if Sarah maabsuelto mga higala, no? So wa na kanang tanaw ninyo, wa nagkadimawang impeachment. Ang ato diri nga unta ang panawagan nato, unta mo patigbabaw ang hustisya. Because no, wa mo kabalog kasi nagsultig tinuod. That even you priest, kanang mga pari sa Romano Katoliko, ngayon, kay bawo dai mo kasi gasultig tinuod. Nganong inyo namang ipaprinta sa inyong mga t-shirt nga convict Sarah no, kay bawo na jud dai mo. Mas kuyaw pa din mo sa Ginoo, di ay.
1: Ayaw!
0: No? Dahil na ako'y classmate. Di lang ko maghinga, no? Pero nag-post na sa Facebook nga. Dahil makuyog na lang sa INC. Although, well, okay, what time mahimo niya na. Although, sa akong bahin, whatever it is, dili ko kay, not on the, ano, political, ano, but dito ko sa doctrinal differences, dito ko mudwell kay mas nakasabot man ko sa akong gituuhan kaysa kuan, di ba? Sa ilaha, mga higala. But so much for that. No? I mean, there could be a chilling effect, mga higala, nga to sa mga miyembro. Ma-scandalize po ba? Mayroon mo manawagan o accountability? May manawagan o kuan, di ha? Yeah, kanang inyong mga gipangbuntisan. Kaya mga pare ninyo nakabuntis, ipadalaran ninyo Alaska kaya para mawalan din sa Pilipinas. Kaya sa buton rin ninyong ginikanan o kang babae nga, suportahan lang sa diocese. No, although, dili man siya angay, dapat dili angay litokon o dili angay ibaos na ninyong argumento, but it's a reality man. Good, no? Kaya bang, okay man untag manawagan, tagkuan, basta, kaya nang kita po, mga hinlo, sad ba? No? So, I would rather prefer muingon ko justice. Unta mo prevail ang justice. Gano'n man. O ni purpose nga nung naataan na mga galang trial. No, dili man tungod kay unsa imong political orientation or leaning mga kaigsunan. Alas 7, Jess, sa mga galang tag na sa Dumbag, Baraguban-uban.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alias panahon.
2: Bumulsay!
0: Padayunon sa dako ni ako ang pagpanimbaya, ha? Burang nasugda na may noong komentaryo, da? Si Eugene Uyanggo rin. Si Eugene, manggod ba? Dexter Labajo Mediano, good morning.
3: Good morning!
0: Nads Kusner, Will Flor Masaudling.
3: Good morning!
0: Josephine Sibunga Salbiron Palconete.
3: Good morning!
0: Rit Jubert Barbarona.
3: Good morning!
0: Ikanas Hong Kong, Filipino Community in South Korea. Abel Manlangit.
3: Good morning.
0: Marlo Dano.
3: Good morning.
0: LG Asikiri. Das Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
3: Good morning.
0: Si Chris Rinmir, Mayong Buntag. Si Maximo Labandero, good morning.
3: Good morning.
0: Yuyo Cards Aom, Katoliko ko sir. Sa INC Kudapig, daghang Katolik diliuyon sa mga pari. Ambot na unsa ng inyong mga pari, RC. Sobraan naman po. Diba kay naman, naamay mga kuano, naamay mga, unsan eh, mga pari lagi nga makisara sila, wa man lagi mag-apil-apil, nanghilom lang sila, mga katropa. Pwede ba siguro nang ingana po? No? Niya, grabe sad, i-allow yun ninyo ng, noon, well, ang simbahan, para man po si makasasa, magayagala, or para man ginas makasasa ng simbahan. Hindi man na magayagala para sa mga, unsan eh, mga balaan. You know, church is not a museum of saints but a hospital for the sinners, no, mga igsoon. Pero ayaw po ninyo too much ba nga ipabuyon na pati ang altar, mga igala, nga anha manawagan lali man ka wa mo na malando nga ng inyong prayer kanang ingon ni kuan gitagaan ninyo chance si Luis Tro nga istorya diha sa

0: mo kay ampuan ginyo na si Luis Tro. Nga disipulo man ang Romualdis na. Dili man na disipulo ni Kristo, disipulo man na ni Martin. Klaro ana. Disipulo man ang mga igala ni Martin ha. Kaya may AX dahil kay speaker. Diba? Alam. Ayun, inyo po na. Pero ang ako lagi, nga, unta, oh, may problema. Na, lain-lain man tagbaruganan. Pero, maot siya tanaon. Para sa ako, okay na ko ako problema. Kaya di man ko RC. No, di man ko Romano Katoliko na. Pero sa inyo mga miyembro, lain kaya na tanaon. Magkayong yung unsa, maning among mga pari, oy. Ya, yeah, miskin ang ubang mga Katoliko na, talandugod pagkaayo. Ma-speaking nga na dihag laing relihiyon. Ang mahingon ko na, ay, dali lang kasama mo, brad. No. Ya, mahingon rabadayan mo, masuko rabadayan mo, mahingon namiya mo sa kamatuoran. Mahingon rabadayan mo, namiya mo sa tinood ng simbahan. Ah, masan ninyo na alagain ang mga tauhana. Pagwantahon pa ninyo, hindi man na membro sa Aguanta Partilis. Membro man na sa Abuloy Partilis. Alas 7:14 na bagay galad dagda sa tubag pa na gumanuban. John Jampon, may buntag.
1: Good morning.
0: Siya di ka Katoliko. Katoliko ko pwede Romano. Para may na masabtan ninyo. Ay lahi ng amuha old Catholic na no. Lahi ng amuha di apil-apil nang. Kung politika, pag apil diha, politika, pag komentarista, nga, di ba? Ayan, pag sutana. At para ma-separate na to, mahataga na to, klaro nga demarcation, o mabahin na to pag ayo.
1: Bullseye!
0: Zinin Aboy Israel, sa akong analisar, tungod gusto na nila, madaon si Sara, himuon nila ang tanan, aron di makadagan sa 2028, hitabo ning flood control scandal kay maupay na maupay manay kambyo sa mga nagpirma sa dagkong pirma og gi banigandaan nila ang di na makayag basa gipang butang sa dagkong ahensya tarungan yung suwat mga tao nila aron gukuron og ang kontra og protektahan ang aliado kaaliado dili aliado mo ni akong ladtaw salamat kayo no. Sige, timbaya sa tayo yung cards sa Kenji Dong Tuling, Wendy Lasio Tigas, no, Master Pugi sa Apukon. Good morning.
1: Good morning.
0: Ginny B. Cornito, no, maing buntag niya. Ellen Malasarte Chu, good morning. Pubring Kajaming, maing buntag. Si Johnny Yes Papa. Marami niyo yung reklamo ni mga driver ko, no, mga igala nga mga bastos ko, no. No, nga mga driver, labi ko no, mga driver sa bao-bao. Yun siya, mga igala. Si Rodel Opinaldo, Filipino Community in South Korea. Josephine Salveron Balconete. Si Eugene Uyanggurin, kisa pa man adri. Og, dirita sa YouTube, kaya nakadaghan na ni. O na, mga igala, dul anak, kininto sing galantaw diri. May buntag ni Raimundo Ribucas. May buntag sa mga kuandia BBM supporters, kaya nagtanaw, may buntag ninyo.
1: Good morning!
0: May good morning ninyo diya. Si Atoning Usa-Usaon, comment lang mo, kaya basahon man ako na. Basta keep it civil and respectful mga higala. Shirley Liagas, morning sir. Watching from Taiwan, maing buntag.
1: Good morning.
0: Ronacino, Florespina, Cabalfin. Si Ronacino, Tagaluay, Buhol ni. Si Euphrasinia Babael, no, diya sa may Simi Valley, California.
1: Good morning.
0: Si J.R. Uy, Hilasa, jud aning mga nasa prosecution. Naulaw ko nga isa ka Katoliko perting gamit sa simbahan. O lagi, dito pa sa altar gipatindog mga igala kay kunya diha mismo sa pulpito na nawagan nga pray harder ko no pag ampo ko no mo harder. Pag ampo mo harder para sa conviction ni Sara, pwede ba gud na bay? No? Kuyawa gud nagpanawagan. Pero ang kuan no si Luistro mga igala ang pasiugda ni ana. Ang disipulong Martin. Romisal, good morning, katropa. O Arnel, o Aguanta Partilis, watching from Kulambugan, Lanao, Del Norte. May buntag. Si Nomhar, no? May buntag sa Sambuanga. Richie Miasco, si Ampit, no? Watching from Jensan, Yorsi Katubig. Sumi pangutana ni Yorsi. maunay politiko nga kunuhay ampo sa

0: Ginoo, pero ang tinuod, kwarta ang ilang Ginoo. Kwarta kabalo kung sa ilang Ginoo. Ingon si Raimundo Ribugas, good AM sir, magkapita ninyo. Pagkapisa di Raimundo. Si Ampit, si Raimundo Jud, si Raimundo wa Jud, gipansin ni Attorney Rupil sa DYHP. Sagdi lang. No? Wa siya pansin na dito, pansin na to siya dire. Okay na siya. Biena Hinita, good morning, yeah, sir. Taliwala, direct, nining, aning tanan. Sa pamulitika, God will do wonders. Sige. Joby Ustos, Armudia, di sa San Franz.
1: Good morning!
0: Dali Digal, no? Good morning, sir. Have a nice day. May buntag sa dia.
1: Good morning!
0: Si Raimundo Ribuca, singon siya nga sa Lunes, mahubaran na si Sara sa Senado. Oh, kay inyo naman gipananggal ang mga kaliado. Ana ra ka simple niya kalipay paglitson mo. But basin na tuo mo nga kung ma-impeach ninyo na naapoy Marcos mo daog o naapagikan sa inyo mo daog dili oy. Gipasamot ra ninyong kasuko sa tao inig 2028, wa gi manimaho na hinuon. Na. So tiyan ta ka. Bisag si Kitty may mudagan. No? Ano na to nga? Kini magayga lang atong politika sa Pilipinas. Dakog kabahinan ang katawhan, lisod pod. Niya, gipasuko ni mo bag-ayo ang suko na daan nga tao. Wala. Naana na nila mga igala. Well, mo benefit man ni mga igala ang pipila. No, kini mga igala ang mga congressman ng mga kawatan. Kini mga... Mamanin yung gidapigan karon, di ba? No, kaning mga... Kanang mga sakop ni Guardiola. No, nga mga kontraktor, mga igala nga... mga kontraktor, unyang ilang kontrata na sa gobyerno. Mao man ni inyong gidapigan kay kini mga tawhana, mao man ni nabalaka mga igala kung ma-presidente si Sara kay gukdon sila. So as much as possible, as harder as it can be, wato nila mga higala gyud ang tanan. Para lang gyud din nakalusot si Sara. Nya oroy na imo puli nga na imo kalusot nga mo imo dai bisag pag ma-impeach ninyo nya isa ni Sara ang kamot na kuan. No, dito sa pamulong ni Sara Mangigala, bipi Sara dito sa maitong bato sa maasin. Sarangani, hindi mo dito sa wala man tayo mahimo. Kinaaman sa ila tanan. Tinuod bang yun, nasa ila ang makinaryas, nasa ila ang kwarta. Alam, magnakang Sara ang kwarta, nga naaman ka BBM ang kwarta. Hawak nila ang bit mo, bilang ni Luis Tru, hawak nila ang bit. Hawak talaga nila ang bit, Mangigala. O baka natinga, diha nga sa, diha Mangigala sa House of Representatives, nagkagi-identify diha ang mga nangawat, kawatan. Kisa may ilang ipananggal, katong magsigig panaway si Kiko Barsaga. O di, tanawa si Kiko Barsaga karon. Mingon mo, paldo si Kong. Di man na siya congressman, pasagdi na siya. Wala naman kayo mahimo di. Tirada na po ning mga loyalista, mingon na tanawa daw. Mas kuan ko na si Barsaga, kaya tagduha ka buok chicks. O sabi, labot ninyo nanggi. Tanggal man ninyo na pagka-kongresista, o niya karon, hilabta ninyo.
2: Pinawa!
0: Ayabag mo siguro mo.
2: Ayabag!
0: Ang daotan diya, katong senador nga, mo hire o taga Biba Max. No? Pero kanang inyo nang gitanggal niya, karon nagkinabuhi nga private, magpicture-picture siya, iya, silabot, dahil you care. Labot ninyo, ana. Ano mo ilabot, ana? Iya man ang personal nga kinabuhi niya. Official man siya, official, di na galing na official, gitanggal, gipananggal, gitanggal nila, kuha? Gitanggal nila garin, no? Gitanggal nila sa mga naadya sa mga kawatan.
2: Hey!
0: 721, tuloy-tuloy na ni, no? Dire-diretso na ni mga igala. Alas 7.22 na may galanta. 22 na. Ang tagda sa atong pagpanaguban-uban. Sa may buwan ako na timbaya, si... ayun na po, tama na ng imong comment, Raimundo Ribucas, pwede tinaghana na. Di na ako basahon ng uban. Okay, kinina pong uban. Jocelyn Tipon, good morning. Yeah, balik normal na po. Ani, as usual, ang agwanta. Agwanta na po. Taani, nga gobyerno ha. Why epekto ang rally? Why epekto ang rally? Shout out Mario Eco. Naminaw sa Bullseye nga nagkape. Naminaw Bullseye unya nagkape. Johnny Shinday, good morning.
1: Good morning.
0: Si Leonardo Abiera, good morning. Unsa-unsaon ka powerful sila pagkakaroon niya? Eh, mo na yung nabibisara lagi. Bisa kung saon ni mo, kay mahimo niya. Badiha, mayong buntag, no? Unsa di ay religion ni mo, Boss Arnel? Agwantista, kaway? Oh. Agwantista, nga naman. Agwanta way pamahaw, panilodtog, panihapon. Agwantista, unya, ang kuan ako, agwanta partilist, ang partilist. Kay, kada bito si Jewel, naman na sila partilist, naman na sila simbahan. Di ba? Pero sa una, si Jesus pa itong gidawat ni, kuan, Jewel? Si Jesus man itong gidawat sa una karon si Jesus na. Jesus Crispin. Bitaw? Kidding aside, no? Amuang denomination, sa tawag ni si si tunang utana ganyan, kalimot mino. Oh, si Badiha, ko ano? Amuang religion is Old Catholic, no? Pwede man po ninyo na i-Google, no, kung ang Old Catholic Protestant ba on sang itubag sa Google sa imo, no. Dili Protestant, Independent Catholic Movement siya, no, dili siya Protestant. Independent Catholic Movement. Old ba? Old. O-L-D. Old Catholic. Analyze search. Pwede ka maglibong. No? Unsa di ay, ano, si Jo... okay na ni. Anyari TV, may buntag ninyo na. Kay 724 na, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, nalipay na si Raimundo. Kayingon siya, next week, Marcoleta, kulong na. Unya, sa Lunes, bakbaka na sa Senado. Well, maumagin na ilang objective, ba? Sa kung saon nilag kuan diha no tapion bay sa kung saon nilag tabon nga dili na maoy tumong pero actually maoy end point no mo mangyoy mo magi resulta mga kaigsoonan musugod ang impeachment nga si Marcoleta mga higala posible nga in the middle of the week paspas gi kayo no paspas kayo ato ila Jewel wala pa to na patos pusang iring pa to mga higala nga level. No, ila Sherwin, mga higala, no? Wala na, di na sila mga preso, sila Jewel Sherwin. Ang ending, ana mga higala, walay kulang ang ebidensya, anara nang iingon. Anara nang iingon, mga higala. Kulang ang ebidensya, pag abot karon kang Marcoleta, nya, kay Plunder man, way kuan, wa mga higala, yung sadi, kining bail, way piansa, aw, makagawa sa siya, mga higala, hulaton, hangton, nga mahuman, mura kang kuan ba, jingoy, no? Plunder man to. Away, piansahay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si good morning, katropang Arnel. Watching from Korea. Gipasamot lang nila ang kasugo sa mga tao basin sa sunod rally. Labayan na sila di huwag itouch. Sige lang, no? Anak yun na mga higala. Maunay magsakit imong buot. Kung, na namang palabi niya. Magsakit imong buot kung supporter ka, mga higala. O niya, malagot ka ni mga tao nga magkatawa. Niya, kuan, no? Sige lang, no? Mabot na magyapon ang panahon, mga igsoon, nga mubali ang lamisa. Di man dyan permi ron, imo. Naman dyan panahon nga sunod, may gala, pagkaugma damlag. Amo na sad. Alas 7.26, mga kaigsoon, na nandag na asbuntag. Ayaw pagbalik kay Sikay sa tanan. Ato mga kaigsoon, andin na ta sa ato ang nag-una, mga igalang katikaran. Salamat kayo. Ay mo kalimot, ha, di sa... Dire-diretso na taron. O, ilan mo kalimot, mga igala, mag-ampo ta sa labaw makagagahom. Aron mga igala, nga di ta madaog sa mga pagsulay. No? Niya, andam kanunay mo pasaylo, sa bisan unsa man, mga igala, nga mga anan na tirada. Di. O, yan, kagbalabi o kaguol. No? So, dahil mga igala, at the end of the day, no? Politika ning tanan, and it boils down so, his gutanan nga, naabatay ma-ti-ti nga rin. Naabatay malungag di rin. Mga kaigsunan. Okay na. Kay kwartahan na ba yun Pilipinas karon? Alas 7.27 na mga kaigsunan tag na asbuntag. Di ay, lain pa yato. At ang ikarong alas 9, no, paingon alas 10 mga kaigsunan. Kadtong, andama din nyo na inyo mga pangutana, taga Davao del Norte. Ah, mga taga Dabnor. At ang alas 9 asbuntag. Atong makauban mga higala, ang taga Davao Light and Power Company. No, ang taga DLPC, usa ka oras na to mga igalang ma-interview, no? Aron nga sila mismo mga igalang mapasabot. Labi na gyud sa inyong pangutana karon og asa man mo mubayad og billing. No, o asa mo mubayad anang inyong mga bill, mga kaigsuunan, no? Sila na itubag ana. Na itubag ana. Ayaw mong bayad dito sa Kongres. Lain sa dito mo kang BBM mo bayad ana. Hmm? O gusto mo, dito mo kang Romualdez magbayad.
2: Ay,
0: hey, Mga hangol na magari sila, mga bahandi, amutan na lang nato ni sila. Saman, itambak na to tanan sinsiyo dito sa ilahang lugar. Eh, grabe naman din sila ka mga hangol, may galang kwarta. Bisan hotdo nila ang lineup ni Caetano, 24 manggihapon ang kwintada, dili gihapon, samot nga di sila kaabot. Tinood bito na, no? Bisan hotdon pa nila ang linya, nagpapriso. Sundo nila, mapriso sa nila si Mark Villar, sunod ba na? Kandidato na, ila sa iba preso si Bunggo. Ila sa iba preso si Aimee Marcos, no? Ipapreso sa nila si Pia Caetanan, ipapreso nila tanan. Manila huna-una, usabon Manila na po ang konstitusyon, kana lang. Yan ang laay kay anoon, buhi pa man ang ambot lang, kung apa ba'y tarong karon. No, apa ba'y tarong mga igalang bugado, tarong nga judge, tarong nga Supreme Court, musalik pagyapon ta mga igal. Nga mapanalipdan og dili mga igala mababoy ang konstitusyon.
1: Bullseye.
0: Kuya gud ni nga movement, bend the law movement gud ni mga igala.
2: Sometimes you have to bend the law.
0: Ah? Bend the law movement gud ni. Kuya kay ni kamada ni. Oh. Sa dugang pa mga igala, ha? May bundang ninyo diha.
3: I talk to my where the
0: Sabaya. Hingog na bug kaay, no? 729 nagtakdo na ang buhat sa Marcos Senior og Junior. Senior gipapriso ang mga senador nga kontra si Ninoy gi Aquino, Teopisto Ginguna, Salonga Jokno og uban pa. Pero ano? Ang karon lang mga igala kay marukoy kayo. You will never hear him nga mubirada sa mga wala lang, no, ngisi lang, bangisi, kalot lang sa ulo. Pero actually mga igala, kuyaw, mas kuyaw siya. No? Ana lang ba, dala kalot lang sa ulo, baboy kalot ba. Pero kuyaw, kamada mga kaigsunan, no? Murag tanaw ni mo, murag way alam. Pero dito mga igala, ilawom tako ang tirada, maro, pas na ng maro. Alas 7:30, no? Karon nga nagkalaglagan. Wala ang challenge na to kung tinuod na may galang maigtaw, buutan mag kununas BBM. Ang challenge na to sa iya, siya mismo mulitok anang iyang igagaw. Ay, pakita na ko sa inyo mga igala unya. Kanang video ni Franco Mabanta sa PGMN mga kaigsunan. Grabe ang ang punot dulo kuno nining tanan kaguliyang sa nasod mga igala si Tamba. Unya karon, relaxing ra kay Tamba. Last na lang jud nato ang Supreme Court. Supreme Court is our last resort mga higala diri sa ato ang nasod. Kay mao na sad na sila magprotekta mga higala nga mapabiling masunod ang konstitusyon. Kay tanaw nako, no? Di apoy Raimundo, oh. 13 votes na ang 2/3, taka-taka ra ni si Raimundo. Raimundo, ang 2/3 sa 24, 16.
4: Pinawa!
0: No? Ang 2/3 Raimundo sa... Ay, pagpatakag ihap lagi ba? Mauwawan mo ang inyong kalaki. Kaya mauna, kaya gusto man ninyo ibendalo lagi, no? Gusto ninyong bahugon ang balaod ba? No? Nga... ang ingon sa konstitusyon na to, the Senate shall be composed of 24. Okay. Now, on the other provision of the Constitution, mga higala, nag-ingon nga walay kanang impeachable official, dili na ma-impeach without the concurrent of 2/3 of all its member. Of all. Mapapriso man ninyo si Marcoleta, but nagpabilin nga membro siya. Gipa nakatago mga igala si Bato, but membro siya sa Senado, no? Na priso si Jinggoy, pero membro siya sa Senado. Gawas lang kung ang balaod mga igala nag-qualify, nag-ingon diha nga of all the present. All ra may giingon, no? May giingon mga igala. So di na to usabon. Pero kay bendalo man ni sila, Kana mo ay gusto nilang mahitabo. No nga, ang 2/3 is 13. No. Ang 13 is majority. No? Ang 16 is super majority vis-a-vis with 24. 24 magibasihan. Ngano man, wa may laing number gilitok ang konstitusyon regarding the Senate. But 24 ra gyud. Dili 22, dili 23. Wa sang moingon nga as the case may be or unless otherwise provided. O na si Raymond Robo nang ayaw pagpataka nga 13 na lang kabuhat-buhat mog inyong Senado. Alas 7:33 mga igalan tag na sa tumbag banag-uban. Dinita ba kay gala kay mga pila na income ninyo? Mga upper middle income earner naman kuno mo.
5: Secret.
0: No? Prince Jonas Iniego maing buntag. Good morning, si Dolly Digal. Good morning, salamat sir. Si Jay Promising, ihapak rago na kang Raymundo ang kopyas constitution. Lahi na nga constitution, basing 1973 nang iyang nakuptan.
6: Ayaw!
0: Katong constitution ni Marcos ba? Nagiusab niya from bicameral into parliamentary. Ang ato mga higalan ko, basig mauna iyang nahawiran, o kaha 1935. Kesa 1935, wala may giingon dito nga, o may all, member raman. Pagkabot sa 1987, klaro, no? Na-modify siya sa 1987, klaro. Of all its member, yung gilitok. No? Ano, sao manay muna. Imo sa nang, kung anon? Imo sa nang i-revise. I-amend. No? Dugay man ang mga kuhan, pero pwede na nila mahigala mahimo. Ay, ilaha man ang gobyerno karon. Tanan. 7:35. Namahaw na mo? Kinalan mga higala nga karong edisyon, dapat Fernando Roa nakainom na mo og Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold. O niya, nakapangapin na mo og Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold ba eh, mga high blood karon. Ako gani, toyo na ko. Hinahinay ra akong birada kay mura ko gituok aning ako ang purma. Hinahinay ra akong gamada kay para di ko makapoy para na pa ko'y gahom ibasa. Kaya nagapagkog basahonon. Kakapoy ni nga buhay. Inubanan pas kagutom. Musaka pa imong presyon, delikado, no? So, birada diha mga higala og Santon Gold o Santon Plus Gold mga igsoon, no? Ang Santon Plus Gold, aduna kini mangustin, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. Mga higala, dako ning tabang aron nga adi kadali masakit na mapalit na sa mga naguna mga butika sa inyong lugar. Arturo Canoy maing buntag. Now, dirita mga higala sa ato ang unang video mga katropa. Matod pa. Jay Promising, receipt pa daw mo uni a boss. Jay Promising, abi nimo, napakoy 141 ka case digest mo sa hunon.
6: Pinawa.
0: Kapoy.
6: Ayaw.
0: Dali digal permente mi sir, gipalit anang Santon Gold, sir relax lang ta. Marina Donio, ayaw na lang pag necktie sir Arnel. Di okay ra na yon article gani. Si Raymundo Ribucas, sa konstitusyon walay 16 nga okay pud ni si Raymundo Ribucas, no? Sa konstitusyon ko no walay 16, only 2/3 daw nga word. Naamagot ay gitawag Raymundo ba nga statutory construction. O, nandita magpataka o interpret ng konstitusyon kay sa mga law student, namin gitawag nga statutory construction. Amo na ang sabton. Dili na muna away-awayo ng mga provision sa konstitusyon. Dili na muna bangga-banggaon. Kundili, kuhi na eh. Gitawag na to, Raymundo nga, kohesyon or coherent dapat na. Oh. Jay Promising, nanabon naman ka kaligo na lang yod. Welcome to the park. Actually, ang law school daw, it's a park, mga higala. Park daw si Agab. Park. Oh. Pero dili siya historical park, no? Dili siya Freedom Park, kundi dili Jurassic Park.
4: Pinawa!
0: Being in a law school, mga higala, asa magka nag-eskwela, J Promising 2028, no? Asa magka nga school? No? Being in law school, may sumura na kagasuro yung park. No, mura na kagalag-lag spark, may. Pero lagi, Jurassic lang. Oh. Munang good luck munang Raimondo. Sir. Ayaw lang, sir. Ayaw lang, ana, sir. No? Muna ginaingon ako. Ga, di man tapariyag baruganan, but I will protect your right to, your freedom of expression. Pero taro nga, no? Nga di ka makakuhan kay Sud kayo, no? O bitaw, tama, magkaw mag-iingon dia 16, no? Pero, wasa giingon dia 13. No? No. Kung mag-iingon 16, wapas mag-iingon 13. Basta giingon 2/3. Niya, unsay base, unsay basihan. No? Unsay basihan. Ha? Ang 24. Kay, mo man ang mga igalay, gidefine man, unsay... kuan kini bang ustawag ni ini kining composition mga igala Senado ingon sa constitution 24 wa man siya maingog perhaps og ningon ang word sa constitution nga perhaps pwede nga lahi but ningon man siya shall di 24 ginay kita ra tapuhon kung mo take na kagbar maabot kay kuan nga point mukaon na lang kog padjibar
4: pinawa.
0: De, lesyon kayo, basta working, no? As in. De, parayon da kay, total, yun si BBM. Wala may problema, no? Ay, upper middle income naman taron. Sige na, paminaw na to si BBM. BBM!
1: XFM Katropa!
6: Magandang araw sa aking mga minamahal.
0: Oy, good morning, pod!
6: For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country.
0: Mm-hmm.
6: After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po.
0: Alright, palakpakan na to. Palakpakan na to.
3: I talk to my, where the...
0: Alas 7:41 na dungog ninyo paghigala. Di na nako balikon, kausara. Nga, gikalipay karon ni Pangulong Bongbong Marcos, gumikan kay anaan ako nota maghigala sa ginatawag nga pero natin nga ako, gab nga nung pariha may purma. Ayaw! Duda na ko aning kalakihan. Ibalik na ko to yung video. Be. Halaga, oh. Lain-lain, ang necktie lang na murag laig may color pero... No? Butangin akong plug din sa kilid daw. Ah, magpabuhat ang plug sa... Kuan? Aguanta party list? Oh. Pero mahalo nang iahagap. Ukay-ukay man ito. Kanang iahang kuan? Suit? Tawag ana coat mahal kay na mga igala kini nga tuwa tag 200 sa niya mga igala sa kuan trade center tag 200 sa trade center Alas 7:43. Anara kay para murag nindot priyamig purma. Mi saka na kuno baga higala ang atong level. No sa ekonomiya baga higala napansin na kuno ta, no sa tibuok kalibutan kay kuno. Ana tas karon mga higala sa ginatawag nga upper middle income earner na kuno ang Pilipinas mga higala. Di mo malipay di ana. Oh, Marina Donyo, Sir Idol, mas gwapo pagka kang bangag. Pareha, no? Oh, mas sinaw lang kung agtang niya. Oh, sige. But pasabot, ana, mga higala, nga when it comes to income sa mga Pilipino, na napansin, nga nitaas na, mga higala, ang atong income. Pero ambot, kung unsa ilaha, mga higalang barometer, maybe nagbasi lang kay payslip imong isgutan by dako man tag income. Tinuod man. Payslip nako mga igsuon. Well, li lang ko magsaba kay bawal ba pud isaba in public mga kaigsuonan. No, payslip dako payslip pero di sa payslip mga igala wa pa mo abot sa imong income. Nangayo na daan ng gobyerno kay na man nahigalay tax return. Ngayo na daan ng gobyerno. Karon kay mangayo manggiapong PhilHealth mga higala ngayon na siyang PhilHealth no. Ngayon PhilHealth. Yang masakit kang di ka kaabot 24 hours mga higala nga kuan di ka pwede mo avail. Ngayo sa SSS. No? Contribute ka sa SSS mga higala. Nga pag ikaw mo loan mga higala murag mo agi pagagbangag sa dagom imo na ganin ang kwarta.
4: Pinawa.
0: Unsa pa diya? Pag-ibig. Bayad kag pag-ibig. Trupod ng pag-ibig na walang dangal, mga higala. Daghang kag mga deductions. Yeah, swildo ka o koan? Tawag niini, mabinlan ka pananglitan o 12,000. No? Bilna kag 13,000 ang kinsina. Yan, napunin pananglitan. Sa kinsina, binlan kag 15. Unya, singlan kag 40 para surong kurinti nga gisingil ni Nordico nga gikan sa natinga ang mga tagbalay kay ang ilang dati isa kalibo nga bayron na himong 4,000.
4: Aya!
0: Nya mo ingon ramasan nga sabi mo mahimo ana kay mura man gyud gipatuman. Oh, pero ang bayad lang. Ug asa mo magbayad adto ba kang Nordico adto kang Davao Light. Si Davao Light mo tubag ana bagay gala. Unya alas 9 atangin ninyo. Now, dugang pa niini baga kay igsuonan. Nana kay kwarta. No, adto kasti palingki. Unya kay tagaliog man presyo. Kung income is gutan, kurya buyag mas daghag diskarte karon kaysa sa tinuod ba na. Kugihan lang ka baga igala, pwede ka na ay tagduha ka side hustle or sideline kung tawagon nila, no? Pwede ka mag-BA, pwede ka nga ng mga freelance ko. Anda kang kayo. No, dagang kayo pwede ma-incoman mga kaigsuna, no? Kining vlog-vlog na to, kining atong, pwede na maka-income kung may time ka. Pero ang pangunta na bago, ihawin ni Mus Kwarta, no? Kumusta man ang inflation? Unsa may gahom na sa imong kwarta karon mga higala? Ang imong 1,000, murarag 700. Ang imong mga higala 100, murarag 75 o 70 pesos. So, maurag iapon. Iman na si BBM mga higala nga, worth celebrating kuno ni mga igsuon. Worth celebrating kuno nga ang Pilipinas na anata sa upper middle income earner. Ang pangutana karon, okay. Dawaton ta na. Maayo na nga balita. Although kabalo man mi nga gituyo nimo na kay panuol na imong suna.
4: Aya.
0: Sir Eric Bugoy, pinabugal-bugalan Marcos. Unsa kuno Remulo Tampos? Carmia Quijada, kining tanan mga higala, it's just the right timing mga igsuon. July na magunta ron, unya sa di madugay, magsona naman si BBM, no? Natural lang yan mga higalang ipakita karon. Lipay ko no kay nanata sa upper middle income earner. Karon mangutana ko ninyo. Kung sa inyong sukdanan, kitang mga kabos, kuota daw na inyong bulsa. Daghan pobre bay. Nato kita ba, no? Why mga savings? No? Why mga savings good? Tinood lang, mga kaigsuunan. Dili man tanan, but kung naaman mga higala, siguro savings always below 50,000. Makuot ba'y panahon sa kuan? Panahon sa kapitos ba? No? Kaya di bang kunin mo matagda? Na medyo yung mga panahon nga wala, walang kuan yun ha, walay mga sideline. Kaya kini mga sideline, abin mo, makatabang-tabang laman lang sa imong 15-30, mga kaigsuunan. No? Niya naigi panahon nga alaos gyud ba? Zero gyud ba?
1: Bullseye.
0: Oh, mauna siya mga kaigsuonan. Tanawa daw ang inyong mga kaldiro. Ang inyong mga kuno nagbugas diha. Inyong rep may sud pa ba na? Kay kung ingana ka mga higala nga di maglabad imong ulo sa gastuhon sa balay. Aka na nindot na. Pero kung tananta mga higala nagka problema unya tananta inigana sa sweldo mga higala igo na lang ta magtan-aw sa atong figure unya ato nang ianaman na mo pang send dito sa mga kaya karon lahat man sa una kay imo mang yung i-out imo man ang i-cash imong itawag ani withdraw unya cash imong mahawiran mo igo ra na mo ana sa imong kamot mo kumkum ra ka unya damor nimo kumkum mura man nagbas mga igala murag buhangin ma damor nimo kumkum damor sang buawas nga tus kilid damor nimo kumot mga igala bshwa mo ana po dito sa kilid mga kaigsuonan niya inigtanaw nimo pudyot na lang yun na bilin. Gamay, jutay na lang kayo ba, no? Gamay na lang kayo, may kala, nasa imong mga palad, mga kaigsunan. Inang pagkadayon si imong kuwan nga, awas mang kagpalad, oy. Awas kunog palad, baka na nagkag mga bagit skillet. Bisa kung saan kunog paningkamot, bisa kung saan kunog kwarta mo, abot may kala, mawara kunog. Paitas na ng kapalada, mga igala. Karon, lahit naman kay, pagtanaw ni mo, dito naman ka sa imong app, kanang mga swildo karon, ato naman ka sa BPI app, ito. Oy, ni sud na di ay. Pana niya. Sige ni mong checking bahin-bahin. O kani i-send na to ni kang kuan niya kani ibayad na to ni sa kurinti, ibayad na to ni sa tubig nga bahalag lubog-lubog. No? Ibayad ta ni balay tanan, no? pag tanaw ni mo ra bilin. Pila na bilin? Uy, 2,000 naman lang. Ay, pamalingki ni mong 2,000 niya. Lima mo kataos balay, no? Mag-asawa unya imong anak tulo. Dos mili mo yung pamalingki sa isang kakinsina, mabuhay baga mo, ha? Kasod kayo mga higala, ay, pertili suda, no? So, kung ang gibasihan ninyo sa BBM, ha? Kung ang gibasihan ninyo sa income, or middle sa inyong ginaingon nga upper middle income earner na ta, payslip, binuang.
7: Binuang!
0: No? Naanata sa upper middle income earner kaya ang mga tao pulos na naghabal-habal dili na manarbaho. Kada kong binuang. No? Si Didi, pa-shoutout Susana Quijada, Marina Donio. Oh. Kanang uban na ako mabasa, ay magpangluod ha? Kay, say, matimingan, Ramanggol ba? Yubs Adraser, Mayong Buntag.
8: Good morning!
0: No, si kasamay na adari, Robert Manaytay, Romulo Tampos, kasamay ni, si, asa naman si, asa din ni si, kuan, awe, dahil, daw lang, be. Kaya ilang mag-iaway ko si, Romulo, si kuan din, Raimundo. J Promising 2028, kanang ingon ni BBM, mura nagkatong ingon ni Jesus, murag lubnganan limpyo sa gawas pero paskang dauta og balatang sulod superficial dili kaayo baga ang iyang naong. Labi giaway po nila si Kuandre o si kisa tawag ni ini mga igala si Raimundo Ribucas. Kay ingon si Raimundo nga sa konstitusyon walay 16 J Promising ikaw na bahala ni kay murag magwang makanako sa law school. Alas 7:52 na ang Dagnas Buntag, mga igala. So, okay ba mo? Sige, ingon, may galang BBM nga upper middle income earner na kunong tabot pasabot, mga igala nga. Nindot na kunong dagan sa atong panginabuhi. Yati ra. Nagduda na ko ba? Murag di ba ni Pilipinas among napuyaan? Kamo. Asa ka ni nga planeta, mga igala, ni giingon ni BBM? Okay, mga to, tanin to. Nagduda na ko ba? Kakanin siguro ako na po yan, mga ikala. Basig di na yun ni Sakops, Pilipinas, bay? Kay lisod man. Naglisod ba mo? Basig ako na, gaingon din mga galisod. Kini si Raimundo Ribucas, wadi galisod ni. Mundo, di ba, sir? Wa makagalisod, sir. In fact, nalipay man na sila mga ikala sa kuan kay BBM karon kay bagong Pilipinas na gudtaron daw. Nindot naman daw Pilipinas, bay, bagong Pilipinas. Nindot daw, yan nindot sa Pilipinas ron. Mga igala, katuway mga sa, mo'y mapriso, kato mga sadaan, mga igala, nagkatawar ang mga tinuhak.
7: Pinawa!
0: Kato mga sadaan, mga igala, mo'y mga... Mo'y mo dakaroon sa rindes manggamanan niya, mo'y mo timon. Para katuway mga sa, mga igala, mo'y masigig kapriso. Windelasio Tigas, Canada. Oh, namas ka na. Ah, Canada na yung pasabot siguro. Basig dito nga mga Pilipino, may gala pasabot ni BBM. 754, Danny Barosa. Mas nindot pa man og image si Rene Baterbunia sa mga tao kaysa kang BBM. Luoy daw nga luod si Bongbong. Luoya po di mo Bongoy. No, si... Roberto Baterna. Si BBM, daghan nahimong bakak sa iyang administrasyon, droga, krimen, mga buaya, munay, daghan, mga kabuang.
7: Pinawa!
0: Ah, nag-school na si Raimundo sa University of Sandayong. majoring of law, Lukdog Sako.
7: Pinawa!
0: Dili man kasabot mo rag suhito. Mananggi ay di ito, patik-atik lang aron mapansin. Ayas sa ninyo si ayun yung palabi eh. Joshua naman ding si Riyako. Sir, ako lo mampod ko, lukdog sako. Oh. Si asa man si Mundo, wa nako kakita. Tuwa pa dito sa live ni Attorney Rupil. Mubali na man pud tuon niya pagkahuman dito, mga away siya dito. Mubali na sa to dere. Sagdi na siya eh. Oh. Sherver, shout out sa Phoenix, Arizona. Good morning.
8: Good morning.
0: Imaluardo, good morning, Sir Arnel. BBM is the father of all liar. Christian J. Elliot, ang pasabot ni BBM katropa kay ilang panginabuhi. Ah! Tingali, no?
7: Pinawa!
0: No? Inting Carpio, Maing Buntag, Esperanza Bueno, Merlin Nervosa, Unid Delphine, Maing Buntag, Inting, sige sa mga ni, Ebenezer si Chico, May Malanday, Joshua Namanding, si Riyako, Bro Milan Ulog, si Mark Gregory Inerio Era, good morning, si Wendel Lacio Tigas, Lisel Acaso Pueblo, naatuotay SSS, Pag-ibig, PhilHealth, sayon pagbayad, pero pag-claim diya, lisod, mukhaon patagtagok. Donix, taga-asa na si Raimundo, Boss Arnel, base nakasimot na siya sa lubot ni BBM. Papunta kay Bao doon. Murag. Yoyo cards, no? Maing buntag niya. Sige, matod palagi magaigala nga. Ana-ana kuno ta, dako kuno kining angay ikalipay, matod ba ni BBM, it is worth celebrating. Kumikan magaigala kay... Naanat ang mga higala sa ginatawag na upper middle income earner na ang mga Pilipino, mga higala.
8: Thank you!
0: Ay, salamat.
7: Pinawa!
0: Moro mangyapo, nagtuslo, mangyapo, nag-asin, ano itong kahimtang mga higala. Basin, kato mga politiko, mga higala nga nakatangag o malita, kato nakada, mga higala, mga daghang kaing mga nakawat, mga higsoon, kato yun, maayon na gito. Sobra pa tos apple, upper.
7: Pinawa!
0: Naanat ang mga higala tumoy, ang ilang income ato. Perti ng daghana, may gala sa natapun o kwarta kay gikawat, malagi nilang pundos gobyerno. Alas 7:57 na mga igalang dagnas buntag. Uyon ba mo? Mga igala sa giingon ni BBM, nga magselebrar kita. Kay anaan na ta mga igala sa middle income, upper middle income earner na ta mga igala. Celebrate ta, celebrate. No? Celebrate. Come on! Celebrate.
8: Yehe. Thank you.
0: Yehe. Thank you, BBM. Thank you.
3: I talk to my, where the...
4: Hawa! Aya!
0: Waan na nagab. Tanggalan na siya palihog. Murag lauay naman kaayo. Super Mario, nagita ng Rimundo. Asa na daw si Rimundo? Alas 7:58 na may galantag na sa tubag, managubanuban. Good morning sa itong mga mag-uuma. Kung nagproblema mo diha, oy, mga farmers, mga atong mga backbone of the society, mga higala, atong mga mag-uuma, kung nagproblema ka diha, kung say, nangita ka, mga higala, kung say, maayo, no? Nga pang-spray, mga higala, foliar fertilizer diha sa imo, mga higala, uma, o sa imong pananom, mga higala, kalimti, doon na tayo, Latim Gas G, foliar fertilizer. Kamuna mga taga Leyte, taga Bohol, atong mga kaigsuunan diha, na ay mga humayan, basakan, sa badiha, no? Nga, kamaisan, mga higala, no? Mapalit man na sa agribet, ang agribet, of course, no? Hindi, mga higala, Latim Gas G, foliar fertilizer, mga kaigsuunan. Team Gas, busok, dako, bugat, ang imong ani, mga kaigsuunan. O, ay patuan ang ginaingon ni BBM, middle income, apple middle income ta. Kasi noon, gapait ta, di ka maning kamot, mga higala, magpait, pagyug kag samot. Ganun man. Nay ayuda, piliun raman pong tagaan. Unay klarong istorya diha, busa, ay pagsalig. O, Noemi Maligoon, bangag. Pilipinas said, talk to my duwindi. Talk to wak.
3: I talk to my weirdy.
0: Dario Masyon, isa din yung bangag, charge ka muna uplok. Asa naman to? Naomi Mulyanida, kung naapa sa upper middle income, nganong naapa man gihapon ang AX, purpose, o uban pang mga ayuda, napay daghan, ana. Kung mawala na ning mga ayuda, mutuo na ko nga dagko nag-income ang mga Pilipino. Di po na nila walaon, ma'am. Tinood lang, ano man. Diha sila, ma'am, ni income. Di pwedeng mawa na, ma'am. Kay maunay ilang kapital. Di pwedeng mawa ang pobres Pilipinas. Nga naman, kung mawa ang pobres Pilipinas, mawa na sang kawatan nga politiko. kung mawa ng pobre mga higala sa atong nasod, mawa na sad mga higala ang kana sila diha mga igsoon. No? That is why, wa kay makita mga higala nga tinuod, seryoso mga higala nga kini mga higala nga tawag ni ini kanang anti-poverty or poverty alleviation. Ang tanan nga poverty alleviation programs, gobyerno, ban-id solusyon. Ban-id solusyon, mga higala. Ano man, aron magpabilin tang pobre, dili gyud nato sulbaron. Aron magpabilin tang pobre, kaya ano man, kung magpabilin tang pobre, mutunhay pa ang corruption. Kaya kung di na ta pobre, siyempre, inigbut buying nila, di naman ka, mangyamid naman ka, ngunong tagaan mo kunin mong kwarta, may magway ako. Wana man ka, ana. No? Inigingon nila, nay, ayuda dire, wanay mga to. Wanay mga to. Nga naman, wana man, busy naman ka sa imong negosyo. Nga naman, wanto, mangkudya, kagapapila man na, 5,000? Nya, kuhaan pa ninyo, kuhaan kay, tungaan pa na itong taga-barangay nga naglista? Ayan na lang, oy.
4: Ayaw!
0: Pila na? 5,000? Nya, bahinan pa na itong kuhan? Ay, inyo na na. Kanaan na na. Wana sila mailad, mga higala. Nya, nindot na siya. No, nindot na siya, mga higala. Muna'y tinuod niya kalambuan kung wana'y taong magyangungus gobyerno, ba nga, bahala mo niya. No? Kaya na nato, kumbaga ba? Muna'y gi-inculcate sa uban, mga higala, nga mga nasod. Ang ato raman din nga, kinanglan ka, gobyerno. Mag-amho kas gobyerno, no, mag-agad kas gobyerno, okay ra mga higala na, no. Kung ang atong gobyerno mangguni, ani manguna ba? Iya mangunang obligasyon, no, ang estado, ready na daan ang iya mga serbisyo, di na na siya angay pangutan-on, no. Unay, mo manay resulta kay nagsabot man ta, nga mamuyo ta ni Pilipinas, unya sila'y gobyerno, kita'y tao. So, ilahan ang kaakuhan mga higala nga, dapat andam ng ospital, kung masakit manggaling ang tao, wala dagang langas nga kinalang pa kang kung nasakit ka kinalang yun nga 24 oras yung gang ma-confine nga di ka gana ma-confine niya di man lagi ka ka-claim og pill health kay wala ka nag 24 hours dapat yun nga matawag siya kag-ospital nga no ano ginadirada mo na ipatakaran mga ison bisan pa o 20 katuig na kag-binayad o pill health basta panahon mo avail ka o niya dili ka kaabot 24 oras di pa uli ka uli Di ka kakuha, bayad kag imong kaugalingon.